0: Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Beauty.
10: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: good day, magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
3: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
4: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
3: Padayon sa Foro de los Pueblos sa People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Subong adlaw Miyerkules, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Harum-an dayan sa Pasay, mga taga Kalinog, taga Bingawan, taga Tapas, taga Dumalag, taga Duenyas, ang malapit sa Pasay, kag mga taga San Enrique, San Rafael. Tingalitin ninyo ang free consultation kada Webes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Kaya yan no karon sa Pasay City Public Market, Durogid Gapamati, ah, si Ma'am Bambinga Sir Gapamati, Noy Nilo Servas, Agdayaw, Pasay City. Si Ma'am Lynette Bonyel, si Madam Karabgab. Ang ato nga manog karabgab niya siya magkuha sa mga kibit mo. Si Madam Lynette Bonyel, mighty si morning ma'am. Kay Vice Mayor Elizer Chavez sa Pasay City and Mayor Pangga Lamasan Pikso. Vice, kumusta ikaw dyan sa Duenas? Kapangapi ka doon. Ma'am Marlene Piñero kay Sir Harry Falsis. Ningani ka mo Ma'am Marlene sa Sara, no? Gemela Cardiel, Arlene Alfonso, and Sir Dodoy Alfonso sa Sambag Haro, April Garrido, Ma'am Bete Suloso, Sir Bebo, Sir Nonito Sumbong, Jesse James Garvilles, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio kay Ma'am Lele, kay Sir Fritz Kasuyo, Ma'am Bing Space J, Ma'am Margie Cobillas. Ma'am Margie Cobillas, may TC Morning Ma'am, Remy Apanes, Nonito Sumbong, Ricky Armentia, and kay Sir Edgar Badbadon. Paiway donated kay nagaduging ang kabutigan sa mga tawo konsagi ka patigayon eleksyon. Puro gasto lang ang iban, why man tuod ay nalongong. In fairness sa mga mayad, correct. Tanited, madayon gid ang eleksyon para bag-o man ang kapitan sa amon barangay, ang ni Mamu ni Freda Sarmiento. Ang iba niya nga maayo nga kapitan, hindi nila gusto islan. Pero ang mga daway tinalangang, hindi ganikmaan, mag-iimo, kandang resolusyon ha? Ada nga resolusyon, copy, hindi pa nga copy-paste. Diin mo inaging kuha, ang basang staff sang isa ka board member, dahil hindi sa kasabat na, ginano mo ini? Gin copy-paste? Oo sir, gin copy-paste ko. Hindi nga paste nga, P-A-S-T-E. Rosalba Rico Puerto, di may ginaduso si Congressman Javier Miguel Benitez, sang 3rd District sa Negros Occidental nga ipaiway. E hindi pagdayon na eleksyon subong nga tuig kundi sa November of 2028 kung si Pastor Bobby Iriman pa amanya dapat ka may eleksyon gid.
1: Foro de los Pueblos. Foro
3: de los Ryan Pueblos. Ornido sa Salangan Elementary School. Thank you sir ha. Ray Intatano. Thank you sir sa din ka gani sir Ray Intatano ga pamati ka mudra. Salamat gid ha. Magpangapi na ka mo DTX coffee mix. 4:40 sa kagahon bugtaw nako duty tapos duty out manglaba sugat isudyante dayon hambalon kapak asawa mo nga wala ka inobrahan. Gaman ariyo Vice Mayor Pangga no kita may routine di ba may routine ka Jenjen may routine ka ano routine mo bugtaw sa aga
2: bugtaw ligo
3: prigos toothbrush istason. Oh. Kuti cellphone.
2: Follow-up balita.
3: Interview. Follow-up balita. Ugta sa interview eh. Wag sabat. Burubay, mahiraban ka o migma. Di ba? Tapos, burubay, makuyam-kuyam. Mahaw duman. Burubay, ma-video call. Ka-video call ka o?
2: Ay, wala.
3: Ay. Tapos, may mo ka can news. Tapos, ma-time out. Masakay sa jeep. Masakay sa taxi. Mailis, mayapon, maturog, bugtaw duman. So, ari K5 Jenjen, sa tanang gapamati, tanang kita may routine. Ako may routine man. Ang routine ko, bugtaw ko alas 3 kagahon, isa, alas 2:42. Mga katay may ama na. Tapos, I do my own thing, no? Kutib-kutib kada kami istorya sa imong daddy in heaven ni dad. Thank you for this brand new morning. Ay, istorya ka hasta mga lasingko. No, tapos, burbay, prigos kao dyan-dyan. Ilis kao, no? Tapos, saka ka din sa sason. Programa ka, wakal-wakal ka. Tapos, pag 9 o'clock, true tawhay. May kuwan kita, may set of activities for the day. Pero, kung highly repetitive, Jing Jing Sagittarius, Rosemary Agramon, Sir Ryan Ornido, ang imong kabuhi, predictable lang sa agati, mabugtaw ka, makaon, makatakata. Nga daway nag-ibla challenge, bala, Ma'am Lynn Sulugastua, no? nagapadasig ina pa Sir Bob sang cognitive decline by forcing the youth

0: neurological stimulation. Kung daway na kabla sa nagapastimulate, kino nagapapagsik sa imo, Ma'am Neil Davidan, Sir June, Ma'am Gingging Avilosa, forces the brain to initiate synaptic pruning. S-Y-N-A-P-T-I-C, pruning. Process ini siya where underutilized neural connections and pathways are systematically weakened, nagahina, kag nagakadismantol sa to save energy. Na, yung muna dapat nga, hindi dapat predictable ang imo nga routine. Kag iba ng routine nila sa aga, mga pe sa kuniin mo na nga mga kapihan. Tapos malakat, mapuli, maturog, eat, work, sleep, repeat. Ikaw, Ma'am Raquel, di bala mo na may mga set of ang schedule for the day, no? Di dapat sila nga mabag-o naman para nga may challenge mismo ato nutok.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Hindi kita magtugot nga ipaiway kagdabuka naman kita sa mga dumalagko nga politiko, madayuman or hindi, madayon ang barangay kag SK Elections. Amo ganitong hambal ko kay na Sir Bams, may isa ka barangay kapitan, kapitana, close ni sa akon buot ni sa, kada kita sa akon niya, "Hello Sir Ted." Namo pa natingog, yabla, yun niya kapamati, ikami mo. Nga makon mo, dumduman mo na, guro makarelate kasi na Sir Bams ha. Hambal niya, nagpatawag sila sa, nag-message sila sa group chat naman sa liga. Nga, tanan nga kapitan, tanan nga official report sa Tubang Munisipyo, Lunes ang aga, kay may flag raising ceremony. Kaya binang nag-yapa-yapa na sila, jing-jing sa gitaryos. Kaya binila kung good news, nakitikon magpatawag, ganin ang dumalagko nga ina, strong, mighty, influential, kaga daw kanin yung mga untouchable. Abi sa mga kapitante, basikon giring mo. Aba nila, laban-laban, mabutangan, makuha naman eh, mamantikaan naman eh, hingon-ingod ta. Wise kay Balo, nga pag-abot dito sa flag raising ceremony, bumuga kalayo ang boss nila. Ang balasang kapitan, ang inistorya ko, ang banya, "Sir Ted, kulurog ko sa kakulba na mangihi ko lang alam mo." Di maga muna, kapitan ka, isa ka lang imo kasaringgitan. Tapos padalaganon ng mga set of officials sa eleksyon, bisan wati na lang ang basta ganing loyalist, di ganing kamaan mag-imo ka resolusyon. Di kamaan ganing mag-preside ka ng session. Galing kay ti, mo ganin na, bata-bata ka kwan, bata-bata ka politiko. Paawa yun, kagdabukan, no? Kagbubuan kwarta. Gunugot-ugot ka sa incumbent ka kapitan, para nga maperde mo, bubuan mo kwarta. Asas nanay mo, asas tatay mo, gasulod sa ban, kagkwan, nanay kag tatay isang politiko. Gintraman ka panagtagma ni kwarta. Mananta dya, abe mo, mabindihan nyo kita nga. Last also 17 na sa aga. Anong solusyon sa provincial government sininagapamulak nga mga jeep kung gabi? Iti ang mga jeep lang last trip halimdari sa sulat sa Iloilo. Damo sa mga nagatrabaho nga nagapauli gidya mo. No? Ti galing kay kun last trip na ala bisan ko tok dasok. Ti ang natabong ini sa nakuhaan video tong viral video bla nga nagapamulak bla Ma'am Novian Bahade, Ma'am Florenda Cadavero kay Ma'am Margie Cobillas nene San Presa. Nga ti papauli nagtos lang bunaw. Inablang pakita tablang ano na sa lawagon ko nga alan kay ti familiar ang mga tagalambunaw ni Y Kabatuan area mo. Inang pretty boy blang nga jeep, why man ilabot ya kung nawagon tani kiti para man iya sa mga nagapamatuyo sa buong. Tamang ka delikado, overloaded, dasok nga dasok. No, dasok nga dasok, gari kalamog kagani, isang dasok nga dasok lang sang pila ka mga konduktor, ka mga driver sa mga modernized ka bus dari sa surat sang Iloilo. Nag-modernize ka na gani, parang komportable ka, kag hindi ka mabunlayan. Okay na sa aga, kay bago paligong tanan. Pero sa hapon ko nagasaramihay na, kag maslam ng baho. Tapos puog pa kay sa aircon. Hindi naway man sa bungog doon sa LTO. Di sa mistrari rin ang tabla nyo. No, palambunaw na tabla. Hindi man sa kapalasig lagan, kay ti, kapin baga, kuhan, gaulan, danlog. Pero once gani nga prinuhan atong gulpe, tumba na. Ha? May isa na ka halimbawa, sang ara pa kita sa patrol, no? Sang dito pa kita sa akademya, duty tato aga. Samtang nagamonitor kita sa

0: balita, may nagtawag sa aton, banya, proceed ka mo sa Haniway District Hospital. Kay may jeep halin sa bukid sang Haniway. Pag-abot na sa barangay Madong, ang barangay Madong, haning highway na nasa pagkabto sa Banwa, binungguan sang Calmart. No, Calmart. Calmart to nga bus blank. Calmart, subong daway na CBL na nang bilin. No? CBL kag kontra si RS eh. Dara sa area sang Kalinog, Bingawan, tapas ng area. Pag proceed nato dito, dumuduman ko gid. Opo nato sa patrol, the late Edwin Laruan and the late Manong Pato Irota. Amo to aton driver. Pertik na si Manong Pato, mo kinig washing di sang patrol nga bida sang una sa may Ilabalay di sa may MH del Pilar Haro, no? Paggambal nga Ted, direkta ka mo to sa Niway. Asus, pagkakita mo, binungguan sang Calmart nga bound for Bingawan, ang jeep nga, amugina ang kalimbawa, yung gapamulak. Gapamulak si Edgar Barbado, na, Ma'am Betty, no? Pagbunggo, damo, patay. What we did, to God be the glory, kid, ang bago kay the late Edwin Laruan, si Edwin tong akong partner sa patrol mo, bago Edwin, bilin ka rin sa Niway District Hospital. Duwala kami ni Manong Pato, nagkapto dito sa Solanya Funeral Home sa Banos, sa Niway. Sang dito na sa Solanya Funeral Homes, sus, ini ko kagwanta. Kay hambal sang angkor niya, Ted Sudlibi sa kwan, sa punirarya, sa murgi. Dito nga pertig niya kadamo. Pertig kadamo sang patay. Way panalabot ang ginbilin dito sa Haniway District Hospital. Ah, may iban ganito itsura nila, pasinsa sa mga pamahawa. Daw walang alang bla kundi pagbunggo do. Way pagani ka kikpot ang mata mo, no? Amo to ka tragic. Galalain ko mo nga sige report ko nang ayo na ko assistance kay Manong Pato Irota makunong. Abi nung buligi ko report. Ga report na sa Pato mo nga sige waswas ko report. Dugay-dugay makunong pamangkota to anay mga papalihog ang himata to sang mga nakalamatay. Kada mo na amo giya sa nakalamatay. So hindi ta gusto nga maliwat ini, no? Kay hindi kita nga ti mga tao kini nagarilay sa last trip nga jeep. Pero ti ano dapat ti moon sin sa LTO nga nagaregulate sini. Again klarohon ta hindi naton kontra ang operator. Hindi taman nga kontra ang driver, ang konduktor, pero dapat mang discerning kamo. For the safety of everybody. Ikaw man nga pasayro, tiki mo yan nagatingwa ka makapauli, ha? Pinsaron mo man nga may himata ka kag may kabataan ka nagulat sa imo, asang sa magrisgo kagid sinadra. So gamay maguli gamay lang at sintak o gani mabungguan na karon sang hubog nga nagadrive abi truck mas dako abi isang sa jeep ngay na, no? Never again. Sa natabo dito sa Madong Haniway, sipto nga puno-puno sa mga pasayro, may mga sako pa sa humay, halin sa bukid, pagkadto sa Marasong Haniway. Hambag ko, the worst to nga patrol duty, itang gaisip ka sang patay, wala toom, no? Kagaso ng iban, ang ilang mata, matsaga mo, may panagkipot, tungkol niya daw nagulpihan, kag pertigid, may pagbunggo sa Calmart, puno-puno, puno-puno ang jeep, tumba, kundi ang mga tao sa sulok ni Claypet.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ano ang himuon sini sang provincial government may local public transport route plan kita sa ni patuman ini. Kag hindi ni mahimo lang sa provincial government, dapat nga ang kada local government unit mahimuon na nga tikang ang LTO kag ang LTFRB. Jen ko yonan.
3: K-5 News FM. Kampyon report.
0: Jan, go.
4: Yes, sa K5 Ted, no, ginahulat na lamang sa Iloilo Provincial Government ang notice to proceed halin sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Agud maka-proceed na ka K5 Ted, no, kag maumpisahan na implement ang Local Public Transport Route Plan o kon LTPRP sang probinsya sang Iloilo. Inikasunod man ta K5 Ted, no, sa na-brought up ini regarding sa issues mangod sa overloading sa mga pasahero ka K5 Ted, especially ang nakuhaan sa video. Kag to recall ka K5 Ted, this is not the first time nga nakuhaan sa video ang overloading sa mga provincial jeepneys nga mga last trip. We can recall ka K5 Ted, no, nga sa bulan sang January ka K5 Ted, may issue mani. Pero dito to ya sa first district ka K5 Ted. Jeep nga going to tubungan San Joaquin, the Cave of Dead, no, nga nag-overloading. Tisubong naman ang jeep naman ni, going naman niya ang ruta pa Kalinog. So, kumbaga,
0: Lambunao.
4: Kalinog. Lambunao-Kalinog. Lambunao-Kalinog.
0: Pretty boy.
4: Pretty boy, kay K5.
0: Mga double tire. Diba, kung mga mulye sa nagaloy on.
4: Oh,
0: kung makareklamo pa lang ng mulye, yung mareklamo na sa mga gay.
4: Oh. Kay K5, dahil sa information naton nga nakuha man, no, ining salakyan kay K5 o kung jeep, amo gini ang do isahanon na lang jeep dira sa may terminal nga nagahulat gid ta K5 san tanan nga pasahero kay last trip na ni 10 p.m. na ni K5 mo, so nagahulat sila at least bala para ma-clear do wala sila ka K5 man sang choice.
0: Ano oras na?
4: Alas 10 sa K5 na ang last trip. Alas 10 na ang last trip pa K5 mo. Ti amo mga malls ta andiri sa city nga tig 9, 10 nagasirado kabi mga employees man ta K5 from the city nga nagapuli sa province. That's why nga ginahulat sa amo ni nga jeep. Ti ang issue diri ka K5 is nga kulang kumbaga ang jeep, traditional jeep, I mean ang provincial jeepneys naton that could cater ang amuna nga amount sang or demand sang pasahero ka K5 kaya based sa previous naton nga interviews with the committee on transportation chairman kay vice mayor or kay vice governor Lee Ann Dibuque nga may mga provincial jeepneys naton ta K5 especially sa Pavia, Santa Barbara, kag iban pa nga mga nearby nga towns nga naguntat bangod nga sa taason sang presyo sang gasolina. That's why gamay na lang ka K5 ang mga jeepneys nga nagabiyahe. Kag isa pa ito K5 sang concern dira is mostly sa mga pasahero dira ka K5 hindi naman makalabot sa Lambunao, sa Kalinog, kay pag-abot sa Santa Barbara, Kabatuan, Haniway, naga-unload naman na ka K5 ang ano, ang jeep mo. Kumbaga, ang isa naman ka concern is tani ang mga local government unit ka K5 sa kada banwa nga maagyan sa mga jeepneys naton makahapangita sang pamaagi ka K5 no, that could provide man for example makahinon-anon sila sa mga operators sang jeepneys nga for example BTE
0: kung ang ruta B Kabatuan. So dapat may basanti pang units nga pakabatuan to cater sa mga pasahero.
4: Yes.
0: Para nga hindi na sila magsakay pa sa nagabiyahe pa Lambunao or Haniway.
4: So
0: i-cater na lang ni sa mga double type presenting pretty boy nga ini.
4: Ang ila
0: to yung mga long distance
4: nga pasahero.
0: Mga pasahero abi ni mapalambunaw,
4: mapalinog
0: amo na. So galing kay nagdamo ina sa kay ang mga pasahero hindi man tanan nga taga Kalinog na mga short distance wala na may iban Pavia, Santa Barbara. Kay sa tion sa kagabihon why na sa nagabiyahe?
4: Why na sa nagauntata sila ka K5-TED? As early as 6 or 7 ka K5-TED, muna nagapuli na yun. Okay. O kung maga nagalast trip na yun ang mga lapit nga mga operators o kung mga provincial jeepneys. That's why, muna nga K5-TED, ang pretty boy, muna gid ang isa o kung ulihi nga jeep na nagahulat sa mga pasahero ka K5-TED. Then, muna, according actually kay kay Vice Governor Lee Ann, nga ang LTPRP ka K5-TED sa province, supposed to be na K5-TED, mayroon na sila sang benchmarking o kung i-testing ba nila ang implementation sa LTPRP dira amagid actually sa Pavia. Kasi may mga delays lang ka K5-TED, that's why nga wala pa siya ni na-implement ang amuning benchmarking o kung test, kumbaga ang testing sa LTPRP sang province. Kag isa pa ka K5-TED, madumtungan man nato nagpasar ni sang resolusyon ang provincial government, ang sangguniang panalawigan, urging ang mga local government units naton nga amuni gani nga buligan man nga mag-solusyonan ang overloading ka K5-TED mo since amo na gani constituents pa nila sa mga barangay o sa mga kabanuhanan ang mga nagasakay din sa jeepney ka K5-TED. No, it's a concern of public concern man siya since nga amo na gani na-mention ni mo nga what if da karo ka K5-TED may mga untowards incident. Kaya tika, kung may mga naalantaw na to, pati ato ang konduktor wala na sang pwestuhan ka K5-TED mo.
0: May report na sa una nga nagkakabit nga gwardya. Pagkatugan ni Disay sa sudada, gakabit sa Haniway nga jeep, binungguan sang CBL dabla sa may Santa Barbara nga area to, dumdaman ng patay to, ato mabog bla nga basta pasayro to sang taga Haniway or taga Haniway nga area to diyan. So ang risgo risgo sa driver, risgo man sa mga pasayro. Why tanang na pangayo? Hambag ko ni, hindi na to dapat masulit patong natabo sa madong Haniway. Hambag ko, grabe mo, hindi ko karapal dyan. Hindi mo damo kanyang patay. Kay binungguan sa kalmark mo, doon naman yung kalmark. Ang kalmark nga bus nga hinapanagihan sa pamilya Lao sa una, subong ti CBL na lang na nabilin dira. damo gid patay. So ini naton gusto nga may mga tradya, pero sina the same time sini antaman gang mga commuter nga gusto nila magpauli diyan diyan. So
4: yes,
0: part na niya sa iyan na isang local government unit, iyan na niya sa provincial government nga imo onda. Paano nila na bi panawagan nilang mga alkalde sa third district? Kagidre sa Southern Iloilo, Jenjen. So, anong ngambal ni Dibuque?
4: Yung kay Kifoftet daw, pamatayan naton si Vice Governor Lian Dibuque, ang chairman sa Committee on Transportation.
2: Hindi hantaman, no? Pero nag-pangabaydi kita sa aton ng mga drivers, sa aton mga commuters. Let's prioritize safety first, no? Naintindihan taman ang sitwasyon ninyo. Pero, you know, hindi ka na mabudlay makumabot akong sa aksidente. May rason, no, nga ginalikawan ka na ng overloading. But in fact, knowing the context and the status, kaya hindi na sa may pabiya, i-follow up natin sa aton nga PPDO, ang aton nga, ano to, nga, ang aton nga provincial transport program. Kaya ginahulat na lang ato ng NOC actually from LTFRB. So once may arang kita ng NOC, pwede na nila mapadala sa aton diri.
4: Tinabatay na ito ang TK510, no? Si Vice Governor Lian Dibuque.
0: Pero concrete ngayon mo nila subong. Kaya ti, whether you like it or not, sakto ning punto ni Sir Edgar Barbadon, nga may existing kita nga transportation law, Jen, nga no to overloading. Hindi kaya mag-overload. Kaya man ti, karoon na defeat ang purpose ng nagsakay ka gani. Tapos, hindi kayo makulag. Kaya tama naggutok. Tapos, ang risgo sa driver, may risgo mismo sa salakyan eh. Wag ka kay Balo Jenjen nga grabe sa pamirsasang mulyeya, pang pamirsasang guma niya. Kung ako si operator, mamaka tinonto ini. Imbes nga mag-ganan siya ka. Ang imo nga guma nga good for 6 months. Pila na lang na, ma-format sa lang na kay, lang tao Balo Jenjen, gutok-gutok na gid. So hindi malaling nga kalinog area. Nagayon, naklaro na ito, why tayo ginakontra ang driver nga ina, kay mga pasayro. Kaya may mga suki na sila, manang hambal ni Ma'am Laura sa Magayusay. But mas manami sina nga i-address na lang na by providing more jeepney units sa nighttime dyan. I-routine lang sila, ilibot lang ako sa mong si Manay, ikaw ah. So si Manay, ikaw naman ah. May mga association na mo.
4: Actually,
0: itap nila mga association eh.
4: Actually, kay K5 Ted, yung labot
0: na. Under sa ila franchise na, they are bound na sundo nila na. Gagawin mo na nagkakaulugan yung asak lang imo niya si Rome. Kung kinanglano ng imo serbiso, beyond sinang si Rome, di pwede.
4: Actually, akikikifutay, doon nalabot na ton si board member Jason Gonzalez, ang sa 3rd District ng board member with regards to this concern. Actually, ambal niya, nga gatry man siya nga...
0: Huwag kita audio?
4: Again, kay Kayfab Ted, no, ginlabot mo natin si 3rd District Board Member Jason Gonzalez. Kay Tagalang Bunaw, gini si Board Jason, if I'm not mistaken.
0: Tagalang Bunaw, former mayor. Sa 2028, mabalik naman mayor. Kaya tapos sa tatay na mo, Rinor.
4: Actually, sa iya, man dapat ang makipaghinunanon bala ka Kayfab Ted sa mga operators man sa mga provincial jeepneys. Kaga, alang tawang na Kayfab Ted, no, sa mga operators, ang demand, kag ang surge sa pasahero, kung ano gid bala ka Kayfab Ted, oras kag maka-deploy man sila ka K510 sang dugang nga mga fleet bala ka K510 for example
0: is address ang provincial government may lang to di mga LPTRP ngayon kay dugay pa na i-address lang nanay sa mga drivers association transport association sa Kadabanwa mabanga tila mo giniyo kag dapat tunan nila daw ano ka damo ang box ang mga pasayro during night time kag i-congress sila i-oblige sila dyan eh. Amo na lang dapat gusto amo nang gusto nga may balon sa publiko. Jenjen, salamat.
4: Sige ka K5 ta dinhi nga balita ang nadaron sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikana na ka. Detox ka pa report na gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Again, we have nothing against sa operators, sa drivers, sa mga pasayro. Nga to lang is safety. Safety sang tanan and of course, comfort man sang tanan eh. Why not provide? Tap mo na lang ng mga transport organizations. Mabang nga, bipili nyo mga dugangan. Bisan, duwa lang kayo unit, sabi, sa gabi na. Para nga, hindi man mabudaya ng mga pasahero. Kwan lang, routine lang, ng rotation lang. Para nga, hindi man sila magreklamo nga gapulaw sila kung gabi, kada sumanabila, ina may ang jeep or driver nga mangin available.
1: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8.34 sa aga, oras kinatulong sang MyTC kag DTX 500. Pagbalik ta, report ni K5 Karen, ang Cebu Police ang Otondo inugarilim. Ngayon kayo tinaplagyuhan sila preso? Hindi mo kita nga isa lang preso yung labantayan, tatlo sila lagyuhan pa? Nagburubariba lang niya preso niya na mangihiko? Gali kayo pagkakita niya to sa buho, to sa CR, glim, lagyosa? Ano man nga, nga din ang atensyon, ang focus ng policeman sa preso kon sa cellphone. Kaysa mong damon nakita, tay, ay mga patrol mamatood nga nagapundo sa plaza, ya polis, kung manaog man, sige kote sa cellphone sa baylo nga maghalobilo da sa mga pumuluyo para makakuha information. Las 8.35, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall kag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mga magabuti ka.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamig ka bala gina allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
10: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamintain ang pH level sa feminine area.
19: Sporbiotics.
18: Ginatap na ang fungi nga nagatuglas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
17: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
18: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman bala ka.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
19: Puro kakulkatol,
18: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
26: Yan ang gapanupo.
25: Kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May kumso!
0: Oras, alas 8:42 na sa aga. Oras, kinatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
10: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
0: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Nagyapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Last stretch sa aton program. Are you still there? Ara pa kamudra. Si Ma'am Margie Cubillas sa Antalya, Turkey. Nagpamati sa mong si Ma'am Margie Cubillas, ma'am. Welcome diri sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. Salamat gid. Very familiar ako sa ngalan nga Ma'am Margie Cubillas mo. Pero minis sa ginalawag ni Kwan sa mga abyan man ato na. Thank you Ma'am Margie. Welcome diri sa K5
10: Foro de los Pueblos.
29: Foro de
0: los Pueblos. Las 8:43 na sa aga sa Pilipinas, sa adlaw Miyerkules. May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch.
10: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
0: August 5 in history, subong adlaw sa kasaysayan, August 5, 1890, or 136 katuig na nakaligad, balikantang kasaysayan, na bunag si Jose Avilino. Si Jose Avilino, prominent politician, kag anay Senate President sang pungsod. Siya ang ginakabig father of Calbayog City. Ang Calbayog City sa Western Samar nabunag sa Samar sa Subong Adlaw.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: August 5, 1917 or 109 katuig ng nakaligad, ginbunag si Josefina Guerrero. Josefina Guerrero, isa ka maisog ng World War II Filipino resistance spy. Espiya ini sang Pilipinas nga nagamit sa iyang condition with leprosy. Kay ti may aro sa agod nga makasulod sa mga checkpoint sang mga Hapon.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Subong Adlaw is the 21st death anniversary sang Filipino statesman, senator, kaginakabig champion of education and clean governance, Raul Sagarbarya Roco. Raul Sagarbarya Roco.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Si Raul Roco, nagtaliwan sa edad nga 63, nabunag siya October 26, 1941 sa Naga City. Kasi manuwain ni Mayor Lenny Robredo. Nagtaliwan siya August 5, 2005 bangod sa complication sa na-cardiac arrest siya. Kay may prostate cancer, nag-metastasize hasta sa tulaan niya. Amo ito nga cardiac arrest. Si Raul Roco, nakapangasawa kay Sonia Roco, ang yaginikanan sa nai Sulpicio Azuela Roco, Sulpicio Azuela Roco, kag Rosario Orlando Sagarbarya. Ang yakabataan sa nai Sofia, Serena, Rex, Robbie, Raul Jr., kag Sainara, may anum siya ka mga kabataan.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Siya ay presidente sang Integrated Bar of the Philippines from 1983 to 1985. Nagtapos sa iyang abogasiya sa San Beda College of Law, kag nakaangkon sang Abbott's Award for Overall Excellence. Siya nangin elite research team ni the late Senator Benigno Ninoy Aquino. Si Raul Roco, amo ang nagsulat sang Study Now, Pay Later program sang gobyerno. Nga ikaw, abi nga imol, nga estudyante, daw imo nga loan, abi, loan mo sa gobyerno. Study Now, Pay Later. It was Raul Roco who penned that law sang siya legal staff head, ni Ninoy Aquino nga senador.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nagbungko siya as Department of Education secretary sang 90s nga mga tinuig, no? Siya ang Bachelor of Arts in English, magna cum laude graduate in 1964. Anong ginimo niya sa teachers welfare? Nagpakibato siya, batok sa illegal salary deductions, aided public school teachers loans, kagindoso ang tax relief assistance sa mga manunudlo sang siyang nangin education secretary. Master of Comparative Law sa University of Pennsylvania. Sa transparency naman, initiative niya, ginagpagibato siya sa corruption, kag red tape sa Department of Education, ang mga book procurement nga mga kinawatay bla, no? Kagaginhimo niya man ang libro sa mga sa gobyerno, libro sa mga eskwelahan sa gobyerno, mangin barato.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang key legislation ni Roco sang nagluso sang absentee voting law for overseas Filipino workers, the Securities Regulation Code, the Intellectual Property Code, anti-sexual harassment law, laws professionalizing and restructuring the banking system, or New Central Bank. Nangin senador siya sang pungsod from June 30, 1992 to February 9, 2001.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro
0: nagpadalagan
2: de los
0: ni sa presidente pero nalutos.
29: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ma'am Pearly Joy Lacibal, Ma'am Laura, thank you, Pastor Bob, kay Sir Edgar Badbadon, Winifreda Sarmiento, Gemela Cardiel. Check ko si K5 Karen. Tiyano matabos na, i-relieve good si Chief of Police sa Solis sa Oton. K5 Karen.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Hindi kita magtugot nga ipaiway kagabuka naman kita sa mga dumalagko nga politiko, madayon man or hindi, madayon ang barangay kag SK elections. Correct, kay during election season, kita nga ang mga ordinaryo, beholden sa politiko, tawtawan kila na karoon na milkinyintos. Kaya may dala pahog, kulbaan ka na. Hindi ka na imo yung magpanindugan sa imo yung prinsipyo. K5 ka rin. K5 ka. Lang-alang siya. Last 8:49 na sa aga, maalam si Raul Rocco. Amo ganin nang naging share ko sa inyo. No? Kanugon to mga Raul Rocco, mga Joker Arroyo, nga mga kalidad, bla, mga Miriam Defensor Santiago. No? How we wish. Tama, gani kapoderoso sa poder, ginaintrahan sa dayan sa pwesto, damo kwarta, gamiton sa malain, ng Balister Edgar Badbadon. Ma'am Betty, anong imo nga routine? Part sa routine mo, Ted, maglingaw sa amon, adlaw-adlaw, ha ha ha. Ay tuod, no? Why ko ka-realize na, no? Nga, amon abi, si, ako niya, Ted, bugtaw, aga pa, malupad, pagkadto sa super. Mabaliga, puli sa balay, madigamo, mga P, DTX, coffee mix, mamahaw, manglaba, mamubod, kasapatan. Amo nang akon nga routine, nabal ni Ma'am Raquel. Away madala sa routine mo ni Ma'am Raquel nga magugtas? Oo, sige lang na lang. Alang-alang na si K5 ka. Ray Intatano, thank you sa inyo ha. Ubos-ubosan ko na lang inyo nga mga insidere. April Garrido, Mighty si Morning. Ted, bago lang ko bugtaw. Buka po, ikiko lakat gabi. Bao, din kayo mo, Sir Jay, si James, nagpangabog man. Amo nang usually hambal sa mga tao kung nagkuhan ka bala na gabihan. Din kayo mo nang abog. Bilang kabog kung gabi nagalupad, no? Nonoy Lopez, Panga, Lamasan Fixio, Mayor, Mighty si Morning, Arnold Padillos, sa Medilab, Pasay City, Genesis Agnes, Edgar Badbadon, Wayne Sarmiento, nagpamatigid sa Sining Oras, thank you, Ted. Winifred Sarmiento, salamat git sa pagpamati, ma'am.
29: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang Alex Ayala Fever, Aragyapon, no? Dignified ang mga senador sa una. Tulad, mga pulpol. Mali, Ma'am Laura. Tiyama, makon mo, si Noy nyo gani ng Bato de la Rosa, ginpayag may poach si Harry Roque nga, kag si Jimmy Bundok nga, it's a bad news for the Philippines. Bad news? May latubangon kay mo sa ICC, di mo imo pagatubangon. Sa una, mapaka nga, ikaw Trillanes, pulpul ka ng pulpul. Karon kay gin-dance ni Trillanes, kwan man sakli, nagpanalaw man. Di karon ka panago sa, ang bali Roque, ang bali niya may nang hudas sa Senado. Kaya pamangkot, sino nag-hudas? Ha? Sino nag-udas? Si Ruben? Kaya di ba si Ruben, isa sa itong nagpapalagyo to kay Bato, ah. Lugay ka mo dyan, ah. Di ba nag-udas? Kano parang dakpan si Bato? Although nga ti, ang balsang Department of Justice, nga wala man, ah, wala man sang information ang Department of Justice, basi kung pakunokuno, mani sila nga daw takway, eh. Kali kayo dugay-dugay, ara na dakpanan nila si Bato de la Rosa.
29: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: K5, resibo mo, diin ko kwaon, tapos program. May resibo. Amo na, yeah, nami nga senador si Rocco, Dove Lopez. O si Raul Rocco, no? Kamako mo, ang study now, pay later. Ngayon, hindi na kuging nga bulig sa mga poor but deserving ng mga estudyante, si kay Ninoy Aquino matuod ni isang idea nga law kahit isang abuga, isang senador at that time. Pero ang nagsulat gid sini, ang nagpalitik gid kag head sang ang tawag sa ilayang team, elite research team, elite legal search research team. Amo nang tawag gid mo, no? May particular gid nga tawag nga elite legal research team ni Ninoy. Si Raul Rocco, siya ang head sang elite legal research team ni Ninoy Aquino na nagsulat sang Study Now, Pay Later Law.
29: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: So 53 na sa aga, magpangapena, DTX Coffee Mix, and subong adlaw hingaliti, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Pastor Bamboo, Pastor Bobby, Ma'am Laura, Ma'am Pearly Joy Lasibal. I let you get back to your day. Kay Ma, lakat na kita. Catch you tomorrow. Las 8:54 sa aga. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
4: mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga buti ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX
2: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan.
13: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: X10 Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
24: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Mahigo pala ang imo dugo.
23: DTX DTX 500.
22: Masamit ka pala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masalika.
23: DTX 500.
22: E3 Bio.
25: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 nga may visio.
22: Ang visio
23: nga may D3.
22: D3 Bio
23: with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
22: D3 Bio.
23: Ang D3.
22: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
22: Yung may D3.
23: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Estación K-Fi News FM. Lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras subong, alas 9:04. Kagdiri naman natin sa informasyon sa ikayong lawas. Istoryahan ang mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga healthy, nga makabulig sa aton, lengthen sang aton nga life. Upod natin sa aton nga programa si Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, Completos Ricados, kag si Sir Boy, Pugi Solweta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Before nat kung sila pa hambalon about sa mga topics kag mga importante nga mga bagay-bagay, gusto ko ana i-remind tagsa-tagsa nga mag-take gid adlaw-adlaw sining DTX 500. Of dantasing vitamin booster na ining Mighty C, alkaline na vitamin C. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi lang ina, kundi may mga kape pa kita, may mga habon kita na makabulig sa aton healthy. Malikaw kita sa mga sakit kung mag-take kita sining mga suplemento kag mga produkto ni Doc Ramil Oy. Mayong aga sa atong mga partner, Sir GP, mayong aga sa imo.
2: Good morning, Engineer. Why na damo paligoy-ligoy pa? Storyanta karon ang antioxidant. Anong mabulig sini sa aton?
1: Uh-huh.
2: Kag ano ang mahatag ni DTX 500 nga dugang, nga kabaskog, kakusog, kag proteksyon sa aton adlaw-adlaw nga pang nabuhi, especially sa pagbitinara sa aton ikayong lawas. Good morning, Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Albao.
1: Good morning.
3: Tungod sa pagdayaw mo, may libre ka nga pamahaw karon.
1: Okay,
2: wala ayaw sa akin lapit.
1: Pwede convert mo na lang sa cash.
2: Pamahaw.
3: May magawa sa ato mga suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalangga na KSS supporters, and Slow Labs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant. Ang gapahubin sa inyo sila, ang gakontra sa mga epekto sa inyo bisyo, ang ginatawag nga galenten, gapalawig sa imo kabuhi, DTX 500. Ang paaman, may ginatawag nga ang palaya extract, gapanubo sa imo blood sugar, gapaiwas sa diabetes. Kung maiwasan ang diabetes, ati, damo ka maiwasan. Hypertension, neuropathy, tantanan.
1: Correct.
3: Halos maiwasan mo kung nubo ang imo blood sugar. Ang sabat na, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C dahil karan vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man. Sa mga yatawag ng mga invaders, no? Mga microorganisms, kag mga yatawag ng mga anomaly salud sa imo lawas, no? Para ma-check na yun. Ha? Matap na dayon sang imong immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C ang paaman, ha, gamat amat ka puti nami pang imo skin. And of course, kung gusto mo putiktahan ang imo mata from the within, no, para gusto ang imo eyes kampiyon, ang ginatawag nga vision, ang imo vision 2020 gapon, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga bilberry extract, vitamin C, vitamin E, nutrients works together to basically improve or health lengthen and the health of your eyes. So kung gusto mo layo ka pa maganti para pa sa akon, mag eye care gold. Palisan mo sang eye care eye drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes. And contrast yung natawag ng microbio nga gadalat ng kaso, busip on kagilana. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, hindi kita magpa-kwanta, magpalibot-libot sa istorya. Diretso na kita sa mga antioxidants, anong mabulig sa aton. Kinanglanong tayo ni kay mga grabe, damo mga free radical sa palibot. Sige, Sir GP!
2: Engineer, ang antioxidant kinanglanong gid sa aton lawas. Kay amo ini ang nagaprotekta sa aton nga cells. Ang nagaguba sa cellula, of course, is oxidative stress. Nagasugod ang oxidative stress bangod sang damo nga free radicals. So kung damo ang free radicals, magtama na kadamo, hindi na makaya nga awayon sang aton antioxidant sa sulod sang lawas, ini magresulta again sa oxidation or oxidative stress. Now, ano ang resulta sini? Number one, ini siya ang nagaguba sa imunga mga cellula. Ang una ya gid nga target is your DNA.
1: Okay.
2: Amo ni ang instruction sa aton nga cells. Ina ba lang every time mag cell divide kita, ang instruction amo na daw puto kapier ni. Nga amo ni siya ang blueprint nga hoy mabalbing isa ka cell, example B cell sa imong atay, sa imong liver. O sige madugang ta cells kay balda ng iban, kalamatay na to. O sige maputo kapita. Ang DNA amo na siya ang source material sang photocopy, butang na sa photocopier machine.
1: Okay.
2: Kag ido i-replicate. Butang tabi ma-replicate sa tag
1: millions, billions.
2: Oh, damo.
1: Uh-huh.
2: So kung ano ang source amo man i-replicate ya. So meaning healthy ang liver kay ang gatubo dira nga bag-o nga cells, mga healthy cells kag intacto gid sa instruction. Na kung maguba ang imo DNA, imbis nga i-photocopy mong imo birth certificate, nga dapat ang iya nga ipagwa sa machine birth certificate man, pagwa to lain na.
1: Baliktad ko, no?
2: Sinumar na nga meron kagli. O, kundi lain. Kaya mo na ang aton nga, nga, imaginable nga ang imo nga gin-photocopy nga sinumar, single ka.
1: Oo.
2: Siling ya, ma-photocopy ko, sinumar, single. Iya, tag ko ni sa mga ginikanan, sige na uyab-uyab ko.
1: Oo, tapos meron ka gali.
2: Siguro, photocopy, guba, galing photocopier.
1: Wala ang
2: tao. Diba ang machine? Ang nagwa, married kaya katatlo kay Muslim. Di pagbaton, to lalain man eh. Amo nang gakatabo sa DNA.
1: Babalang-balang ba yan?
2: Corrupt. Gwapo ang analogy.
3: Anong moral lesson sa
2: story?
3: Nga? Check gate ang sinumar. May kilala ko kakasagad gidya.
1: Do may gina pa matibatian ko?
3: Kasagad gidya. Kilala ko ito. Gain na to. Ang na to siya.
2: Kalimuhon mo, Jenner, siguruhon nga perfect ang imo DNA. Para nga ang liver cells, pag replicate yung isang bago nga cells, pag generate, liver cells nga. Pero what if? Liver cells dapat ang ipag-uaya intestinal cells.
1: Kung
2: hindi lain, ang guwa sina, matumor. I-surround sa immune system.
3: Amak mo.
1: Ang mga sinumar, ginatampered mo na mo.
3: Pwede nga anti-oxidant mo matampered. No? Kung so, kanami isang analogy.
1: Kung
3: yung libot pag gani.
2: Nag-bounce back. Bumirang. O so, engineer, amo na. So siguro hunta nga ang aton nga DNA ayos. Otherwise diri gasugod ang tumor, diri gasugod ang mayuma, diri gasugod ang cancer, diri gasugod ang cyst. Mga lain nga mga cell ang naproduce instead sang intacto nga selula sa intacto nga parte sang lawas.
1: Nagamango man DNA gali.
2: Oo eh. Baagi sang antay sang free radical. Guba niya. Guba niya ginadamage siya. Why labot sina ang imo nga imo pagit nga cell membrane ginaguba ya man.
3: So kanto sabton ang pamangkot engineer ha. Ang DNA ta mo ning set of instruction
1: no. Kung
3: paano kayo noon. Tikon gubon mo tong instruction nga para sa noon, ha? And mutated na ang ginimo sa hindi na amo nga sa dula.
1: Balang-balang nagle.
3: Hindi na example imoon sang DNA mo liver cells tikinag mutate na tungod sang oxidative stress kay wala gato gato mad DTX 500. Lain na hindi na liver cells nagwa. Basic cancer cells na to.
1: Ang lain dako nang gagay mo sa ilong ari sa agtang na to.
2: Ah, so muna nga dapat pabakudon ang imong nga antioxidant. Mag DTX 500. Gabi ilong sa agtang. What if ang dila nang maglain kurti?
1: Tremo ka
2: nga. Parang bagay gitsi mo, fit na fit sa mga need mo. Inimage. Kinang lagid pabakudon ang imong nga antioxidant defense. Paano na? Tiwenta oras, DTX 500.
1: Correct.
2: Was
1: correct.
2: As a Biyernes, itudlo tano nga mga utanon nga sa bakyad yun lang makahatag sa antioxidant defense. But, to make it shorter, easier, accessible, affordable, DTX 500. Kibahalang utan, subong DTX. Ang isa kilo, ang talong mga 14 pesos daw, kagamay.
1: Uh-huh.
2: O, hindi pa nakatag sufficiente. Kiti, paglaga mo, pagluto mo, manaog.
1: Kupos mo na. Kupos.
2: Dito ka lang sa DTX 500. Sulid. 1.3 million antioxidant units makabuli giprotekta sa imong selula para di ma-damage sa imong DNA. Parisan gid sa mitisang alkaline nga vitamin C.
1: Ang unang diretso nga
2: yes,
1: recommendation.
2: Oo. Punta sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: So, bago yum, ko anong
4: kamahal sang per minute ni Sir JP. Tapos na yun ang lecture. Pretty ang TFC.
3: Ang subong sa talk ni Doc, anta kung paano pala makabulig ang ginatawag nga D3 bio when it comes to your superstar. Anong superstar? Superstar of your minerals. Ang mineral superstar called magnesium. Oh, anong bala?

0: Nay, ano ba lang mga namin nga source ng magnesium? Ati, siyempre, at chia seeds. Oh, pala ino ka. DTX Coffee Mix ko, kampiyon, may chia seeds. May almonds, no? Medyo mahal, pero amo na mga tawag nga mga rich in magnesium. Ah, anong pagid? Cashew. Anong cashew sa Ilunggo?
1: Cashew.
0: Kasoy.
1: Kasoy.
0: Kasoy nuts. Ha? Kasoy nuts. Yan. O, kasoy siya. Ha? Kasoy. Ang kasoy rich na sa ginatawag nga magnesium. Ginatawag man nga ang mga tofu. Rich in magnesium man.
1: Uh-huh.
0: Ang mga ginatawag nga tawag siya ganyan, mga black beans.
1: Yung mga seeds bala.
0: Uh-huh.
1: Pumpkin seeds. Yes, ang kalabasa.
0: Uh-huh.
1: Ha? Nami mo na.
0: Rich man sa magnesium.
1: Uh-huh.
0: But this... this magnesium, this magnesium rich food, ang source mo sa magnesium, hindi mo ni mapuslan tanan kung hindi mo pag-ubdan, sang-ubdan sang ginatawag nga D3 bio, no?
1: Tingnan nun, tanang mga pagkaon ni na rich in magnesium, 100% maabsorb gid sa lawas mo kung enough ang level mo sang D3 bio, sir boy.
0: Correct, no? Kay ang ining D3 bio because of this medium chain fatty acids creates a lipophilic environment in your gut.
1: Uh-huh.
0: Medyo kumbaga oily nga environment in your gut, helping fat soluble vitamins and minerals to be absorbed in your gut, particularly in your small intestine, no?
1: Mm-hmm.
0: And magnesium plays a great role in maintaining a lot of things in your body besides producing 300 enzymes, helping the body produce that 300 enzymes in your body. It also is great in maintaining your mental health. Layo ka sa tawag nga brain fog. Layo ka sa ginatawag nga constipation. Ha? Layo ka sa ginatawag nga kisang, kibot ka na lang, medyo ka nga do permi ko ga ano ha ga lupi na ga pa si Arco permi ha ay kay base kulang ka sa magnesium. Dali ka bala ma-depress, dali ka bala galibog ang ulo mo dayon, ha? Feeling mo bala nakakompleto bala ang tulog mo?
1: Amo na mga signs and symptoms kung kulang ka magnesium, sir boy.
0: Kompleto bala ang tulog mo pero kapoy ka madgapon. Basi kulang ka sa magnesium, no? Ang magnesium nga ini, ha? Ginatawag ni siya superstar sa mineral world, no? When it comes to health benefits, kay kadamo-damo gini siya ginabuligan ng mga bodily function sa aton lawas. Kag ang role ni D3 Bio is to maximize the absorption of magnesium. Din ka bala kita food supplement like D3 Bio nga ginaprotektahan ka na kontra sa ginatawag nga microbio, ginabuligan pa ang lawas mo to maximize in absorbing those nutrients like magnesium, no?
1: So dapat, sir boy, ako niya advice sila, kaon sila permising mani kag saging, sir boy.
0: Saging source ng ano?
1: Oh, mani, tiyang mani isa na. Kag ang saging, sir boy, ito taas man magnesium, may potassium, may magnesium. Amo may kinanglan ta, sir boy. So may makilala ko nga pala kaon saging.
0: Pala kaon saging rich in
1: potassium kag magnesium.
0: Oo. Pero ang ginamit kita sa magnesium is ang nuts, no? Kag mga beans.
1: Oo.
0: Ang kinaiyang nami, source ang ginatawag nga magnesium. Ang iyan yung mekanismo sa magnesium is, kunta sa ginatawag nga mental stress, ginablock ka ni ang stress hormone.
1: Okay.
0: Nga cortisol. Para hindi natamaan ka damo, para hindi mag-hyper or excessive ang ginatawag nga production sang cortisol. Balo naman tang cortisol. Ha? Gagwa ni kung stress ka, kung gaugtas ka, kung ga-worry ka, kung may ginaproblema ka, gataas ang cortisol level mo. Kung gataas ang cortisol level mo, ang gwa sini, ha? Naka-hyperdrive ang imo lawas. Sa Ilunggo, ha? Naka-full speed, pelte ang gigihos ang lawas mo, nung duga revolusyon sa sulutan ng lawas mo. Ang ginihimo ni magnesium, ginapunggan niya si cortisol para magkalma ka, para makapahuway ang lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: That's why, ang magnesium, nami gini siya sa mga tao nga permi stress. Ha? So, kung gainom ka D3 Bio, balakaon ka sa mga magnesium-rich food, most likely, ha, magnubo man ang imo stress. Ginapunggan man magnesium para to lower your stress sensitivity level. Para kung may stressful kang mga sitwasyon, hindi ka dayon nga mag-react nga sobra-sobra. So importante gini

0: sa mental health ang ginatawag nga magnesium.
1: Kaya sa pabla si boy, ning the cramps ka pabla permi, ang mga muscle mo kasi tiyel mo, gulpi lang nagatiga.
0: Mm-hmm.
1: Bautiga o riod ka mo na sir boy, kulang gali na sa magnesium.
0: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo mental health, nami ang imo nerve function and stress regulation, kini ang gitawag nga magnesium, this is a natural pangkontra sa ginatawag nga calcium, no? This is a natural calcium channel blocker. But calcium is good. Ha? Huh? When calcium is good, once it goes to your bones, tapos hindi makadto sa imo bloodstream, no? Pero kung arak pa may ang calcium sa imo lawas, you're prone sa ginatawag nga contraction including your heart, no? Which is kung tam-an na nakakadamo ang calcium, which is really dangerous. That's why damo ta mga bulong nga sa tagipusoon yung mga channel calcium channel blocker, no?
1: Oh.
0: So ini ang magnesium natural ni saya nga calcium channel blocker. So kung gusto mo nami ang health ng tagipusoon mo, kampyon man ang magnesium, no? So all of these health benefits coming from magnesium gina-amplify ni kung gainom ka sa tawag nga D3 bio. So abi mo gainom ka lang sa D3 bio kay ginatangkaso ka, ginaubo, sipon, kagilanat, ang D3 bio gali gapanami man absorption not only of fat soluble vitamins but also minerals that needed good fats to be absorbed properly.
1: Inang ginapalpitate ka per Mr. Boy, hindi na irregular na, hindi na nami Sir Boy mo. Gapalpitate ka per, miti kulang na sa magnesium.
0: Well, kung per miki nang gapalpitate sakto na, no? It might be kulang ka na sa ginatawag magnesium, punami gid mapakonsulta ka sa mga medical professional ta, no? Kadto sa doktor, no? Pakonsulta. No? Dapat mo nang ugali nga sige-sigihon ta, that's why kailangan vital gid ang healthcare, no, sang isa ka pungsod, no, that's why hindi na tamakad to daki politika na, no.
1: Uh-huh.
0: Pero kanan lang gid nga once in a while or kanan religiously, hindi magi-release regular lang nga check up, no.
1: Uh-huh.
0: Every month kadto ka mo sa doktor nyo, kadto mo sa pa-check up ka mo para mabal-an nyo dayon ang state sang inyo physical and of dala na da mental health, no. So going back, no, ang nami diya sa ang nami pagdiya sa ano sang magnesium, it works together with vitamin D3. Uy, kabalo ka mo balang D3 ba? Yung vitamin D3 na bala.
1: Uh-huh.
0: Ha? Para mas nami ang performance of vitamin D3 mo. So kung gainom ka gali D3 bio, ang gagawa gali nami man ang imo bone health, nami man ang imo immune system, tungod nami imo bone health kay may vitamin D3 na, ginapadamo pa sang medium chain fatty acid sang D3 bio, ang ginapanami pang absorption sa magnesium sang medium chain fatty acid sang D3 bio, meaning to say you get the full benefits of this super mineral called magnesium. So hindi lang kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat ang ginatawag nga D3 bio, ginapanami pagli ang imo overall health including your brain health, your nerve health, ha, and even your gut health kung gainom ka sang D3 bio. So if you want magnesium, magkaon sa magnesium rich food, chia seeds, almonds, black beans, ka ginatawag naton nga mga
1: kasiw,
0: nga mga kasoy, no? Kasoy,
1: kasoy nuts.
0: So social kagidya engineer, no? Ha? Updan mo na sang ginatawag nga D3 bio. So kung gusto ka magayo, gusto ka magnami ang imo overall health, mag D3 bio.
1: Amo na kinanglan ta, hindi lang niya overall health kundi ang external na porsyon sang atong lawas, atong panit, Sir Boy, kinanglan ta man maging healthy. Anong himuunta? Maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Amunia kinanglan daw akuan balay ng smooth ang imong skin, moisturize kagas kuan siya, Sir Boy, ka ano ba, kanais-nais nami isang kulay niya.
0: Well, kanais-nais ang skin mo kung number one, nakuha ang dead skin.
1: Okay.
0: Na exfoliate ang dead skin.
1: Uh-huh.
0: Kag nami ang moisturizer, tanan-tanan. Kag of course, kampyon ang antimicrobial effects ang imuha bon.
1: Correct.
0: Tanan-tanan ngayon na, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, ang moisturizer, VCO. Ang antimicrobial, VCO.
1: Uh-huh.
0: Ha? Ang exfoliate ang skin mo, VCO gapon. Ara na, sa iningabon, no? Ang sagyatawag nga DTX Beauty Soap. Ang VCO ini kaya yatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga unborn psoriasis, kag mga pimples mo, amat-amat na kwa. Kung ang abon mo, DTX Beauty Soap. Ang beauty properties, may papain. Ha? May papain that whitens your skin. May alapagid guava extract and another whitening amplifier that increases your vitamin C, which basically whitens your skin from the within, kiginapasaka ang glutathione level mo, as well as improving the elasticity of your skin. Kaya may collagen ini.
1: Correct.
0: Kagapadamo sa collagen, ang ginatawag nga vitamin C, alin sa guava extract, tanan nga benepisyon na sa skin health, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap Natural kag epektibo, no? Kung gusto ko maghamis, gusto ko magmumot adlaw-adlaw, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Speaking sa mumot adlaw-adlaw, Sir Boy, kinanglan ang ilok mo, proteksyonan mo lang nga hindi magbaho, Sir Boy. Boka kahuluya, kahuluya bisan sa migo mo lang, umiga mo gatupad ka dira, nagapang ang solusyon ka dabi. Ba ang sod tikinanglan mo ya Klinika Diofresh para 48 hours, Sir Boy. Protected ka, hindi ka mahuya, may self-confidence ka, nami ang yuhob mo, kaga kung may mga transaksyon ka, dasig ma-aprubahan, Sir Boy, kaya tumad wala kasing baho. Ano na kinanglan ta? Mag-Klinika Diofresh.
0: Okay, correct, no? Kung gapanampa ng baho sa ilok mo, hindi na epektibo, hindi mo deodorant.
1: Oo.
0: Isli na sa Klinika Diofresh. Kay mikrobyo na, ang mikrobyo na ang gapabaho sa imo ilok. Ting Klinika Diofresh may VCO nga kaya tap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So kung gusto mo 48 hours of freshness, islin ang deodorant mo sa Klinika Diofresh.
1: Kinanglan naman mga Fisher Boy, tinga akon kapia. Rekomendado ini kag sa taga Barangay 35 dira mayong aga DTX Coffee Mix gid Sir Boy. Aga pa gapanoktok na sa balay mainom sang DTX Coffee Mix. Di kabalo sila nga kung mag-inom ka sang DTX Coffee Mix, nagainom ka na, nagapangapi ka na, naga-detox ka pa sang imong nga gut, Sir Boy. Ginatinluan niya kada ang mga free radicals nga nagakausin ng mga antay sa mga kwan pag lain sang imong ginabatyag, ginatinluan niya pinaagi sang chia seeds nga ara mismo sa DTX Coffee Mix.
0: Oo, ang antioxidant niya DSE, no? Amo ni ang gitawag nga super antioxidant nga sininga kape, DTX Coffee Mix. Amo ni ang ga-detox sa imo cells, ang ga-detox siya sa imo nga colon. Amo naman ni ang chia seeds nga ginamban ni engineer. So kung gusto mo nga kape ka na ga-detox ka pa, mag DTX Coffee Mix. Kung gusto mo niya medyo kusog-kusog. Kung gusto mo niya medyo gadali kaya maghubin, gadali kaya nga kuntahon ang imo bisyo, true drinking coffee, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may duwa ka powerful, super powerful antioxidant ergotamine ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, DSE ngalin sa DTX 500, ging combine para makahatag simo sa gitawag nga optimum cell protection through a cup of coffee, no? By drinking a cup of coffee. Ining mga super antioxidants na ginapangkuntra ni, ginapang batuan ang negative effects sa mga bisyo nyo, lalo na sa mga coffee drinkers who smokes, lalo na sa mga coffee drinkers who drinks coffee a lot, no? mga 5 to 6 cups a day kay kanila. Ay, amunin dapat ang kape sa inyo. Not only mga super antioxidant nga upod sini, may stevia ini. So you could get the full benefits of this super antioxidant from DTX Premium Coffee without the guilt feeling nga ginpataas mo ang imo blood sugar kay stevia ang sweetener sini. So sa mga bisyuhan da nga hindi mauntat ang ilang bisyo, isli ang kape nyo, DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young by drinking a cups of coffee every day, mag DTX Premium Coffee.
1: Ang isa ka kape pagin Sir Boy ng pre-bio coffee. Ginasuportahan niyo, Sir Boy, kung may mga good bacteria kag bad bacteria sa imong gut, iniyaya kung mga pika sa pre-bio coffee, ginasuportahan niya ang growth sa mga beneficial kag good na mga bacteria sa imong gut. Ginabuligan niyo man improve ang imo digestive health, Sir Boy. Ha? Gainom ka kape, pero nami ang imo nga pagbawas, Blaser Boy. Ha? Mm-hmm. Ang muna, kaya ang mga good bacteria, ginapa, guwapo, Blaser Boy. Ha? Kan increase man sang feeling sang fullness, nami mo niyang kwan mo. Mm-hmm. Ining pre-bio coffee, mm-hmm. gapangapi ka, pero feeling busog ka, Sir Boy. Kaya ang mga healthy nga bacteria sa imong gut, active na active, Sir Boy. So, wala ka maginabatyag na kung anong mga negative feelings, Sir Boy. Gapangapi ka na, happy ka pa, Sir Boy, sa prebio coffee.
0: Amo lang nami, no, kung may ginatawag ka probiotics early in the morning, no, you repopulate your gut bacteria by drinking a cup of coffee. Gapan nami isang mood. No? Sa mga moody, dakon aga, hindi mo natin tawag ng morning person, this is the best coffee for you, pre-bio coffees. Kag sa pagkanamit, ang nami sini, ha, kay may muringgan eh. May balunggay. Hindi ka alapalo naman ta sa balunggay. No? One of the superfoods sa nature, ginputang sa kape to basically help not only boost your health but also your emotional health as well. Mag prebio coffee. Talking about probiotics, no? Kung gusto mo ya ipadamuon gidya dayon ang imong nga tawag nga good bacteria or probiotics imo chan kay nag antibiotic therapy ka, gapanigilyo ka, palapulaw ka, pelmi palainom ka, all of these things, no, gapanubo ni sang imo gut bacteria population including your good bacteria gidya, no? So gusto mo magdamo liwat imo good bacteria para nami imo metabolism, nami imo digestion, nami ang pag-usa sa mga vitamins mo kag antioxidant, mag Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotic contains 80 billion colony forming units of different kinds of strains of good bacteria or probiotics na spore forming that works together, you know, to basically help improve your gut health. Remember, your gut is your second brain. Huh? Kung nami ang imo gut health, nami man ang imo brain, because all the hormones and enzymes and a lot of things that are needed by your brain and your entire body is basically created inside your gut. So, importante gid, ha? Para sa overall health, ang ginatawag nga Clinica Sporebiotics.
1: Okay, no? Ang isa yakap ma importante para sa aton mga senior citizen, Blaser Boy, ang mga nanay tamandra, na kung nami, gusto nila, medyo nami isang daloy sila dugo, kinangla nila mag-extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang niya panlalaki, hindi lang niya pangtigulang, kundi pati man sa mga lain na sa sirkulasyon, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Baka bugat permi, daga sakit permi yung tangkugo nila. Mag-inom sila sining aton extend food supplement for men kay may-ari in siya makakaglabuas ka nga nakabulig man gani sa pagpanami sang imutulog, Sir Boy. Kagabulig man ini sa imo mental health, Blaser Boy. A clarity kag makafocus ka kung nagainom ka kay nami ang daloy sang dugo, abalo ka ang brain ta pag na-deprive sa dugo just 5 minutes dako na nga sibuyas Bombay, Sir Boy. Dako 5 minutes yung dako, patay ka na gid na gani, ma-deprive ka 5 minutes
0: brain dead ka na na iya.
1: Oh, gani
0: kung amo na kay kanalan ha, sa mga aksidente na lang katabo, no?
1: Kag
0: sa mga atake, no? That's why dapat ya may oxygen supply gidya every, because your cells could not survive without oxygen.
1: Correct.
0: Mas dugay pag ganyan makasurvive ang cells sa wala glucose.
1: Mm-hmm.
0: So oxygen niya is a primary need.
1: Gani, so ang oxygen gaupod na sa dugo, Sir Boy, mo kung mayong sirkulasyon sa imo dugo, masupply yan pati yung mga napunta nga panti, papunta nga parte sang imo nga mga brain kag mga luko-luko andra. Ma-supplyan niya sing maayong nga dugo nga upod ang oxygen, Sir Boy.
0: Correct, no? That's why I'm gonna pick to sa extend, no? The extend food supplement. Just a little thought, no? The one that carries oxygen in your blood is called hem, no? Ang manatawag niya hemoglobin.
1: Hemoglobin, blood cells.
0: Hem, and basically what gives your hemoglobin the ability to carry oxygen is iron.
1: Iron,
0: kung wala iron, wala kapasidad ang ginatawag nga ang imo red blood cells to carry oxygen.
1: Correct.
0: That's why ha importante gid nga magkaon kay last time may gistoryahan kami ni boss no regarding sa ginatawag nga oxygen. Kay oxygen importante ha. You could na pigaw energy mo, pigaw ang function mo kung pigaw ang oxygen mo, and the carrier of your oxygen dapat ganta na emphasis no. So kailangan magkaon gid sa green leafy vegetables ha no, rich in iron. Ano lang na iya sideline na
1: Balunggay sir boy, rich in iron, dami na kayo.
0: Damo pa, no, damo alugbati, tugabang, damo pa nga in nga rich in iron, no, simpleng balunggay on the top gina iya. Pero kung gusto mo nami man ang imo blood flow, magpamasahe ka adlaw-adlaw kay missis, kay girlfriend.
1: Uh-huh.
0: Ha? Kay sino pag ito nga Balin Engineer? Ha? Ang importante
1: wala sa masahe. Wala lang sugiraya.
0: Ang importante sa masahe, kampiyon ang Balanios. Dapat ang Balanios mo, ha? DTX, ha? Liniment oil, no?
1: Correct.
0: Ha? Kay ang liniment oil nga, DTX liniment oil, kampiyon niya ang ginapag nga atag nga hagod, nga init sa imo mga tired muscles, mga kasukasuan mo dang medyo may hangin-hangin, pabanyos sa gitawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ng aromatherapy nga ginahatag sini, which relaxes your brain. Para lalo na kung gabiyahi hilo ka, ha? Galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, simut-simutan man ang DTX liniment oil, mamat-amat nakwa. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: So ang haplos ng pagmamahal dapat aragid. Mm. Ha, samtang nag-rub ka sang...
0: Uy, importante.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kay baluka-baluka engineer, kung hakson ka,
1: oh, oh.
0: Kag mas aplos-aplosan ka, that's why family is important, kid ko, no? Ha, if you have that kind of love sa family mo, ga-release ang body mo, oxytocin.
1: Uh-huh.
0: Oxytocin is a happy hormone. That's why kanamik is kung ginahakos ka sa mga loved ones mo. Amo nang yatawag nga touch therapy.
1: Kag nagagawa ang mga bilog mo na kwarta, mga...
0: Ala, inanayin na mo yan.
1: Sige, mga... Wala ang touch-impulse, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Anong mayos ni? I-educate na sila. Di, Merkulis subong. Tuma-tuma sa simana, sir boy. Anong mga advice mo sila? Din sila pwede makabakal sa mga suplemento ta, sir boy?
0: You could order online, no, sa TikTok and Lazada, sa Amon Official Clinica de Alternativo Store, and get your favorite food supplement. Might it be DTX 500, Mighty C, Eye Care Gold, or ang paborito nyo nga, D3 Bio, available na sa tanan namon nga mga online sellers sa TikTok and Lazada. And of course, available man sa amon mga clinics, no? Diri sa Bacolod, kami sa Rinae Street, ha? Kumpleto da ang ginatawag nga produkto. And out to our clinics in region-wide, diri sa Region 6, sa Iloilo, gito pagid sa ginatawag nga Mindanao and Luzon. So, mulang apari hanggang hulo, ha, labot na kamo sang klinika di alternatibo, hindi lang sa D3 Bio. So, ha, we're going to to sa atong middle week pa, kailangan kondisyon tang lawasan, naka DTX 500, naka Mighty C, naka Eye Care Gold for Optimum Eye Health, and eye care eye drops, and of course dapat para protektado kontra mikrobyo nga gadala tang kaso ubo sipon kay gilanat kay tagulula na mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta nga mal good morning and God bless.
1: Okay, no, sa mga may edad-edad na da, dapat mag tindog kita, mag ulo exercise, lumpat.
0: Lumpat?
1: Maglumpat-lumpat.
0: Ramdam sa joints, ha?
1: O, parang nga ang joints na bala ma-exercise. In the app ni Dr. Ramil Oy, ang ating pinalangga ng CEO, tiyan mo na pirmi ang advisor boy, dapat kita maging healthy. Bawal magkasakit. Kag tungo naman sa atong Vice President Operations, Sir Eljan Castanyo, Station Manager, Sir Rods Palma, ng atong mga guwapuhon ng technician, Sir Riniel Alcantara, kag si Ethan Sarmiento. Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Mayong aga.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production C.

0: yawn.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Amo lang na? Nga manaw, kabalo ka? Kaapo si na.
3: Toad, yan o be?
2: Ang kinalain, migo ko latoy.
3: Ano?
2: Amo ang ido sang manggaranon, gakaon dog food or feeds.
3: Ah.
2: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
3: Wow! Ay, hindi pagi na yamoy mo yan, Meg?
2: Mira, pagigili kinalain na,
3: oh. Oo,
2: ah. Sige, Meg.
3: Amo ni Migo. Ang kinalain sang ido sang manggaranon kag pigado. Ang ido sang manggaranon, gasok-sok na yapir. Pero ang ido sang pigado, gapanaban da yapir.
2: Sakto! Sadya-sadya, you know?

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Boss Rocket.
1: Hmm.
0: Paborgid ko sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: Amboche mo, Boy Ramon.
0: Hmm?
1: Ako ya kung tragi ko sina. Dosobra ka na imo ya.
0: Boss, amugi ng proseso kung may ginareklamo.
1: Di ikaw, yaw. Kung ang asawa mo magreklamo sa imo, gusto mo man dahil ma-impeach ka.
0: Hindi ah. Mas gusto ko ano eh, boss, nga makapamahaw bago kasuhan.
1: Amo gani, Boy Ramon.
0: Hmm.
1: Hindi ka magdali-dali hambal nga ma-impeach na si Sara. Kay ginahiring pa na.
0: Pero Boss Rocket, hmm, ano kid ba lang maayo, ha?
1: Maayo pa nga mag-istorya tanay antes magbinaisay.
0: Di ako yung nadaan, boss. Kung mabatian kong balita, gaka-excited ko kung kapin pa nga kung ang balita, abla, boss.
1: Hmm.
0: Kung manog-impeach na si Sara.
1: Oh, ako ya.
0: Oh.
1: Kung mabatian kong balita, ginatunaan ko anay isang maayo antes magkuminto. Kay base ba lang kabalita, pabor, hindi gani antay Duterte.
0: Basta ako ya, boss. Do pabor di kuya sang balita kung manog-impeach na si Sara.
1: Bow, ikaw ya, Blaboy Ramon, ikaw ya. Do kada adlaw bala. Do may ara kagidya balita kag opinyon kontra kay Vice President Sara, no?
0: Ah, basta ako pro-impeachment.
1: Kaga ko anti-impeachment.
0: Idum ka kung nanay kita busaw.
1: Ay, hindi ah. Tapos ang istorya ta. Mga pilang ta, hindi ta mag-away sa politika.
0: Sakto, git, boss. Kaya ang politika, matapos na. Pero ang libre mong kape ay hindi dapat madula.
1: Ah, nanam mo lang ginagaling tuyo mo sa akon.
0: Ah, dala na datanan ah. Kagahad, lukusin mo, boss, magkontra.
1: Mm-hmm.
0: Kapin pa sa politika, basi bla mauna pa ko impit sa balay mo, sang sakay Vice President Sara.
1: Nan, sadya-sadya ino.

Ba, wala giniya klaro si Bungkulong kag si Pastor. Daw wala mga tupa ang ila ginistoryahan. Haya ba? Hamak mo yang himuon pa yan ni Bungkulong ang simbahan nga tululugan. Kag si Pastor ya, himuon niya pa manog patulog. Haya ba? Ba, abilidaran gid sila nga duha. Pareho gid sila nga may abilidad. Si Pastor ang iabilidad parte sa kaluwasan. Pero kung sa tabon siya ni Bungkulong, hindi siya permi kaluwas. Why? Man, baskog pag niya nga daan si Bungkulong mong. Damo lang niya may napinsaran niya. Ay, hindi niya mapinsaran sang normal nga tao. May imo yan ha. May gahom na siya nga daan nga gapamanday kagapanilhig alas dos ang kagahon. May style pa na siya gani yung bilog ng gabi. Mang labas siya mo. Kahit hindi man siya katulog mo. Man mahilig nga daan magtunaw-tunaw sang bato kag magpailig-ilig man si Bungkulong mo. Bo, Bungkulong, sobra ka pa kay Superman. Sadya-sadya, you know. Why?

0: o ang basunod nga tiwasan ta ibus man rimulta?
1: Si Peter Cayetano. Siya, kay siya ang pinakagahod sa Senado. Siya ang nagakontra sa aton panggobyerno.
0: Pwes, pagitae siya buho ah.
1: May nakita na ko sa iya nga buho.
0: Sa diin nga buho?
1: Buho iya sa ilong.
0: Agoy! Ano?
1: Apati ka na, Mr. President. May nakita na ko sa iya nga pwede ta i-issue.
0: Hindi na pagpadugaya pa. Pabalaan ako na yun ah.
1: Ang pwede ta i-issue siyang gingamit niya kaldero sang pag-SEA Games sang 2019.
0: Ha! Kaldero as in ang ginatigangan, ha?
1: Oo, oh, Mr. President. Ang dako nga kata na kaldero pag-SEA Games, bla?
0: Ay, gali. O, tigin ano to nilang dako nga kaldero? Gintigangan?
1: Ah, ginlutoan linaga nga baboy, ha?
0: Namit, eh. Ay, amo na to, ha?
1: Ang buot ko silingon, Mr. President. At ito balang gingamit nga sindihan nga daw torch ba na? Ah. Amo to kadako ng kaldero.
0: Agoy! Ay, galing ka?
1: Ah, kamahal to sang bakalya sang kaldero.
0: Ha?
1: Sobra to mga 90 milyon.
0: Ha? O animal, aho kaldero sobra gid 90 milyon?
1: Amo na ang buho ta sa iya, Mr. President.
0: Kada mo da kaldero, pwede ka man lang gani ka order sa chapi na bla? Hindi gani sa mixed clad, ha?
1: Eh, kung dira sila mag-order, hindi sila kaganit, Mr. President.
0: Ay, sa bagay, no? Kung kita sa posisyon nila sa una, amo man na himuunta.
1: At sadya-sadyain, no?

0: Music and Entertainment 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagats, magabuti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagats, magabuti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Mag-TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauhaw!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: TDX 500!
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Jaguar, ma-discharge na ko subong.
1: Ano, boss?
0: Makapauli na gid kuya.
1: Boss, mapuli ka na. Tisinod na lang ako kay istorya, Driman.
0: Aha. Istorya ang kaugalingon mo. Ikaw na lang anay lingaw sa kaugalingon mo, ha?
1: Ay, hindi pwede. Maupod ko yan sa imo, boss.
0: Eh, ha? Paano ka makaupod kay wala ka pa gani gin-discharge? Kay dako pagid ang bill mo diri, ang balayran mo?
1: Simple lang na, boss, ha? Mahamba lang ko sa nurse nga assistant mo ko.
0: Oh, hama, hama.
1: Hindi pwede, boss, ka mag-isahanon ko di, ha? Pasi mabuang ko di.
0: Ah, maayo ba na gani? Kay para kon magbuang ka, tanan mo ka problema, dula na. Diri ka na lang, ah. Hulata na lang, ah, magbuang ka, ha?
1: Boss, maluoy ka man sa akon, ay.
0: Oh, ari na lang, oh. Diri ka lang kay mauna lang kugwa. Una kugwa diri sa ospital. Kay mataya ko sang loto. Pagabuyo lang, ah, magdaog ako. Kay kung magdaog ako, balikan ta ka kag bayran ang bill mo para makagwa ka.
1: Boss, doho kabudlay sina ba?
0: Kag nga aman.
1: Mas dako pang tsansa mo nga maigo ka sang kilat, sa makaigo ka sa luto, ya.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Mads Gayot.
1: Ano naman, Mads?
0: Mads, Mads Gayot.
1: Dali, dire bala ah.
0: Mads, ano Mads? Eh, daw, kaseryoso gidaw.
1: Nakita ko nga ang lista sang utang mo sa karinderya ko.
0: Ano, Mads?
1: Abi ko, notebook sang greduhan? Listahan ko gali isang imo kautangan?
0: Ay, gamay lang naman, Mads.
1: Ay, gamay? Ha, nga apat ni ka-page ang lista mo di!
0: Permi man ko di gabakal, Mads.
1: Oo man, permi ka di gabakal. Pero, laban gidya ang utang sang sabakal. Magbakal ka isa kabes, mautang ka taglima kabeses.
0: Mads, sa katapusan ko lang nabayaran?
1: Ano nga katapusan, Mads? Katapusan sang kalibutan?
0: sa sweldo ko na lang, Mads.
1: Paano ka makasweldo kay wala ka man obra?
0: Ay, amo na gani, Mads. Bayran ta lang ka kung makaobra na ko, nga may sweldo ko. Kag kung may sweldo na ko, may inugbayad na ko sa imo. O ano si mo, Mads?
1: Wala gid klaro ang bayran na ita, Mads.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Aba, sa din ka maghalin, Dad? Kag nga nakapurma kay daw?
1: Eh, naglibot-libot ako agod nga. Agod nga if ever nga magkagawad nako. Ah, makita ko kundiin ang akon priority butangan project.
0: Oh, yeah. Grabe, Dad ba?
1: Eh, kagaan naman, Jupiter, gagrabe aw.
0: Ang iba niya, Dad? Gapaminsa ranay kung paano makuha sang dako nga buto sa eleksyon. Ikaw ya, project na gidya dayon?
1: Man, no need to worry naman, B. Kiti, wala naman ko sang kaperdihan daog na ko eh.
0: Kangaaman da daw?
1: Money talks.
0: Ano, Dan?
1: Ah, tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amo na nga wala ko yaga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Man ang eleksyon pormalidad na lang na iya.
0: Tuod ka, Daddy?
1: Oo, naisip ko na kung pila ang mabuto sa akon.
0: Paano na, Daddy, man?
1: Pagi sa sorbet ni Bong Sansaw.
0: Basi Sansaw na yung sorbet, ya, Dad?
1: Sulo sa sorbet ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kag ako gid ko nang number 1 nga kagawad.
0: Hala, sadya-sadya, no?

sundan pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines eh talagang medicines ang binili?
1: Hindi po, Your Honor.
0: Okay. No further questions, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections would be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
1: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
3: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
1: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay. Po.
3: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
1: Katulad nga po nung sinabi ko sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
3: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
1: Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period. Kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules,
3: no,
1: and regulations.
3: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
1: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
3: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya ay i-audit ninyo yung kanyang paggastos ng intel or confidential fund?
1: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan.
3: So it's periodic, it's not random.
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
1: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
3: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon.
1: Wala po akong personal knowledge about the status po nung since hindi na po ako connected sa ICFAO.
3: Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
1: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
3: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
1: Yes po, Your Honor.
3: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
1: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP, and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
4: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, di ba?
1: Yes po, Your Honor.
4: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022 for this particular item in non-submission of DEP, Documentary Evidence of Payment.
1: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po, kasi yan lang po yung naabutan.
4: Ano yung kanilang submit para ma-fulfill itong non-submission of DEP?
1: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your
4: Honor. Ito yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
1: Yes po, Your Honor.
4: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
1: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
4: So, sige, go ahead.
1: Since what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
4: Binavalidate niyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
1: Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
4: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
1: Neither allowed nor prohibited po.
4: Or prohibited ang paggamit ng alias.
1: Yes po, Your Honor.
4: Sa ibang mga agencies, na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
1: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
4: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
1: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
4: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga ano ito, mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
1: Opo, wala pa naman po experience, Your Honor.
4: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
1: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since naka-base lang po kami on the face of the document as submitted po.
4: Okay, sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no? Nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito mayroong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in-kind ang ibinibigay?
1: Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor.
4: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies.
1: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
4: And that is allowed?
1: The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. Well, as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
4: Alright, thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Mr. Senate President. Next, for recent rejections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. President. Sir Witness, are you aware of ESI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
1: I am aware po of ESI, pero yung specific po na 100, hindi ko po ma-recall.
5: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
1: Yes po, Your Honor.
5: Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation ito?
1: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
5: So lahat, meaning, gusto kong maintindihan, dinutugma niyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
1: Yes, po, Your Honor.
5: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
1: Your Honor, kapag, ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
5: So, ibig sabihin sa supplier lang. Sa tao, hindi kailangan ng resibo.
1: Yes, po, Your Honor.
5: Malinaw po yun.
1: Pag sinabi pong resibo, OR po, pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipt po.
5: So, you allow acknowledgement receipt dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
1: Yes, po, Your Honor.
5: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
1: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
5: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa? To go out of your way and do your independent findings.
1: Yes, po, Your Honor.
5: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaction at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
1: Ako lang po, Your Honor.
5: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
1: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
5: At dun po sa proseso yun, ano-ano ho yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
1: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
5: Sorry. Pakiulit po.
1: Yung in-issue po namin na AOM po kasi, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM.
5: Mr. Wamil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
1: Yes po, Your Honor.
5: Ano po yung mga nabago dun?
1: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
5: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
1: Yes, po.
5: Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
1: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po,
5: sige po, from AOM to notice of suspension.
1: Ay, sige po.
5: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
1: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So dun na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the
6: witness may do so.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
2: Kindly wind up, Senator.
5: Yes,
2: Judge,
5: this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
1: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
5: Which was not present in the AOM.
1: Yes po, Your Honor.
5: Thank you. Salamat po, Mr. President.
2: Thank you, Senator. Thank you. Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Yeah.
7: Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan po sisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
1: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
7: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
1: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
7: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
1: Yes po.
7: Yung sinabing ibinili.
1: At dun, at doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
7: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
1: Yes po, Your Honor.
7: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kumpletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
1: Ang paring period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may ano po stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
7: Okay, so yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
1: Yes po, Your Honor.
7: Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
7: Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Hindi po kompleto, Your Honor.
7: Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
1: Hindi po, Your Honor.
7: Naibigay po ba ito ng DepEd?
1: Katulad nga po ng sinabi ko, mm-hmm. yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
7: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
1: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinamit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
7: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
1: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
7: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Eh, nakalagay, nakapag-claim sila ng reward. So, huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
1: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yan.
7: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, Yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe, Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
8: Thank you, Your Honor.
7: Thank you, Your
2: Honor. Next to interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
9: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po akong mga tanong. Maisilang po ito. Saan po kayo pinanganak?
1: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
9: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
1: Sa Manila po.
9: Manila. Saan po kayo nag-aral?
1: Central Luzon State University po. Nung accountancy. And then, Arellano po? University ng Juris Doctor po.
9: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo na Mindanao, sa Bicol?
1: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your
9: Honor. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
1: Yes po, Your Honor.
9: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Maubos
1: po
9: yung oras ko?
1: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
9: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
1: Yes po, Your Honor.
9: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
1: Sa Camarines Sur po.
9: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
1: Hindi ko po maalala kung...
9: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
1: Saan po, Your Honor?
9: Mga bundok?
1: Yes po, Your Honor.
9: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
1: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
9: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
1: Sa news po, may mga nabalitaan po ako, Your Honor.
9: Opo. Alam niyo po ba na kung gano'ng nakagrabe ang terrorism?
1: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
9: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
1: Hindi po siya investigation. Evaluation po.
9: Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
1: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
9: Aba, so, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
1: Yung AOM po, preliminary lang.
9: Opo. Hindi po yun conclusion.
1: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
9: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final?
1: Hindi po kasi we require...
9: So hindi po final. Based on the AOM konti lang po. Konti lang po oras ko, hindi po final.
1: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
9: Hindi po final. Opo. Kayo po ba'y naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanila mga totoong pangalan?
1: Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
9: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent, dapat po bang magpakilala?
1: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
9: Ano pong definition niya ng confidential?
1: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
9: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
1: I'm classified po, Your Honor.
9: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
10: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance, pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
1: Yes po, Your Honor.
10: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
1: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
10: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
1: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
10: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, eh, peke, falsipikado, huwad?
1: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
10: Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
1: Wala pong ganong findings, Your Honor.
10: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
1: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
10: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
1: Yes po.
10: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
1: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
10: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
1: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
10: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final.
1: I-clarify ko lang po, ano, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So, kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
10: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
1: That is a presumption po under the joint circular.
10: Misappropriated by you.
2: Kindly wrap up.
1: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
10: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
1: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
10: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
1: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
10: Kaya nga.
2: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
10: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
2: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready and you have 2 minutes.
3: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din noon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimo nga may pangangailangan na protektahan, no, dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng joint circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
1: Ang wala pong provision as to that, Your Honor, kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
3: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to, binang bibili at binang reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies, yung identity no ng mga informants.
1: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
3: So tanggap yun. Halimbawa, nakita niyong medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
1: We based lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
3: Tapos meron ding ano, no? Dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law enforcement agencies. Tama po ba?
1: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
3: So doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies? No? Of course, yung PNP, PAP, PIDEA at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
1: Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor.
3: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular, kung hindi ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
1: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
3: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination?
1: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
3: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamil, no? Did you see any evidence o evidence ba kayo?

0: Duterte impeachment case special coverage. Sara Duterte impeachment case special coverage.
1: Padayon kamo nga nagapamati sa aton nga special coverage.
0: Sara Duterte impeachment case special coverage.
1: Mabalik kita dugay-dugay ha, magkatapos gidamang sa aton mga commercials. Sa please stand by mga ka-key five.
2: Sara Duterte impeachment case special. Kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

mo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Doctor, ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya.
1: Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng in-audit po namin.
0: At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yan?
1: Yes po, Your Honor.
0: Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanuin po ang ating witness is sa iyong eksperyensya, dahil sa lack of accountability using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito.
1: Yes po.
0: Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, huwag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi?
1: Hindi po, Your Honor. Kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po. Para so, maiwasan po yung misuse.
0: So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung nagkaroon ba ng plan of action, at paanong nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo. Tama po yun?
1: Yes po, Your Honor.
0: Dito po sa case ni OVP, sa Office of the Vice President, meron ba ganung klaseng plano? Meron ba ganung klaseng accounted use of the funds?
1: Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po.
0: Yes, kasi nung ako po yung naging Senate President for 2 years, we had access to the reports of confidential and intelligence funds. And in these reports, makikita po natin one particular agency, talagang detalyado. Ito po ay panggamit sa buy bust operation ng drugs. Ito po ay nabigay sa informant. Ito po ay nabigay sa mga tumulong paghahuli nito mga tao ito. Ayan ba'y ganun din po nakita ninyo sa OVP, use of confidential funds?
1: Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor.
0: Sana mabigyan po ako ng leeway ng ating presiding officer. Basically, nung ako po yung naging Senate President, yung confidential intelligence funds ay dinadala dito during budget hearing. So, para ma-review po ng Senado. Ang ginawa ko po, nung ako po yung Senate President, binuksan ko po ito sa majority at minority. As a matter of fact, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel was the minority leader then. Binuksan po natin yan para makita ng lahat yung paggamit nitong confidential and intelligence funds through the reporting of the different agencies. May mga ahensya na makakapal ang mga sinabmit sa Senado para makita kung gaano nila o paano nila ginamit yung pera. Dito ba po sa Office of the Vice President, ganun din ba po kadetalyado ang report na binigay po sa COA o na nakita ng COA sa paggamit ng mga pondo nila?
1: Hindi po, Your Honor.
0: Hindi po?
1: Opo.
0: Okay, and the reason why, and this as a statement, the reason why we need to really curtail the use of intelligence and confidential funds on the possibility of abuse, and not only on the Office of the Vice President. This also goes to all agencies of government. Kaya limitado na po sa armed forces na lang yung ating confidential funds tuwing nag-approve po tayo ng budget. At kasama na po dapat dyan yung LGUs. Dahil yung LGU po ay matindi din ang pag-abuso ng kanilang confidential intelligence funds. Tama po ba yan, attorney? Under your experience?
1: Yes po. Kulang po yung safeguards, Your Honor.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Zubiri. Next would be Senator Judge Erwin Tulfo. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
3: Mr. Witness, napansin po ba ninyo na yung isang acknowledgement receipt na $220,000 para sa payment of reward, parenthesis, various goods, para kay TJ Verano, $220,000 po ito. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. Samantalang expenditure ay para sa taong 2022. Typo error po ba ito o minadali ang paggawa ng AR?
1: 2026 po, Your Honor. 2026 po.
3: acknowledgement receipt.

0: December.
1: December, tama, 2022 acknowledgement receipt. Ayan po. Eh, para sa 2022 po yata ito. Is this typo error or sa tingin ninyo ay minadali?
0: Nagkaroon po kami ng findings about dyan, Your Honor. Lahat po nung ARs po na nakadate po, na hindi po nakadate ng 2022, na isama po namin doon sa aming notice of suspension po.
1: Okay. Pero ang pirma po dito ni TJ Verano po, may pirma po nito, di ba?
2: Goods, December 22, 2026.
0: Po, it appears na si TJ Verano po.
1: So, dinate niyo po, yes, ng 2026, po in-advance niyo na?
0: Or,
1: ah, okay. So, pinu-forward niyo po to 2026?
2: Pangalawang katanungan
1: po. Ang pagtanggap po ng goods,
2: December 22, 2026? Eh,
1: para sa 2022 po ito.
2: Araw para sa safe house?
0: Yes po, kaya po kami nagkaroon ng findings about dyan, Your Honor.
1: Ah, okay. So, question ho ninyo.
0: Opo, question po
2: namin. Pangalawang katanungan ko po, pinag-justify niyo po ba sa OBP? Bakit gumastos ito?
3: Gano, walang audio na itong kipay po.
2: Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses?
0: Sara Duterte, impeachment case. Kung ilan yung safe houses na pinagamit po.
1: Pero sumagot po ba siya? Pina-justify niyo po ba? I mean, 2 million per day, it's sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito kalaki, sobra pa.
0: Hindi po namin pina-justify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts.
1: Na yung 2 million, so hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas?
0: Since tulad nga po ng sinabi ko kanina, we follow our audit based on the provisions po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amount sa joint circular, kaya wala po kaming findings as to that.
1: So tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po, wala po kayong physical audit?
0: Yes po, Your Honor.
1: All right. Based po sa experience ninyo, may mga government offices ba na ino-audit po ninyo na hindi tinatanggap ang audit observation memo, AOM? May mga as an auditor or sumasagot silang lahat?
0: Sa wala po. Sumasagot po silang lahat, Your Honor.
1: Except dito kay OVP.
0: Hindi po tinanggap ni OVP yung aming first AOM nung nagka-tempo kami nung unang time po.
1: Ah, all right. That's all, presiding officer. Thank you.
4: Thank you. Chair would now like to recognize our minority leader, Senator Judge Alan Cayetano, for his availment of the first round. You may proceed, sir, when you're ready.
5: Thank you.
4: 2 minutes, sir.
5: Mr. Presiding Officer, Senate President, dear colleagues. My question is to the counsel for the prosecution, defense, and the witness. One question, maybe a follow-up. And if we may start with the witness first to answer. I'm not asking you to make a judgment in this case nung impeachment, ha? So sa akin is the answer the general question. So we've discussed in the last 2 days, diba, what is illegal expenditure, what is irregular expenditure, what is improper expenditure. In between all of that, we talked about many, many technicalities. And of course, this will be much easier if we're talking about public funds which are not confidential in nature. So my question is, when we analyze the expenditure, when is it in the nature of an administrative problem na parang mag-submit lang kayo, i-justify nyo to, o kulang lang ng dokumento, i-supply nyo to, and when does it go up to na criminal na in nature na sandali lang, may anomalya na dito, or we might file charges against you? Ano yung bar niyan, di ba? So sa mga senator judges na nanonood ngayon and sa publiko na nanonood ngayon, because nga confidential expenditures are in a class by itself, diba? Peace and order so important, security so important. So I'm not referring to this case, ha? So I'm not asking you to make a judgment in this case, whether it's administrative, criminal. In general, as an auditor, then I'll ask the same sa prosecutor and sa defense.
6: Sara Duterte, impeachment case.
5: In your words.
3: Balikan tayo, dugay-dugay, ang atong sining live coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paang audio niya kay mga commercial tanay. Balikan tayo, dugay-dugay, ang Padayon natin yung pagpamati isang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Sara Duterte impeachment case.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ethri Bio!
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: Ethri Bio! Ang Ethri, ng may Visio! Ang Visio, ng may Ethri! Ethri Bio!
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: Ethri Bio. Ang Ethri Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabagas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Sa lecithin sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
9: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5!

0: sa K5 dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extel
4: Supplement for Men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masalika,
5: epektibo.
4: DTX 500.
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Mega pamati kita ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
7: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
8: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Maramo kita sa mga nakuhang informasyon dire, pero ti dugangan lang nato ini liwat kaya di magabalik naman ang impeachment trial sa Lunes, no? Ang schedule siya is Monday, Tuesday, Wednesday, alas 10 sa aga, tob-tob last 3 sa hapon.
7: 11 Mbps!
8: Pati,
7: 11 Mbps!
8: Kuha kita na sa mga report sa aton sini mga kaki-5 reporters ha, dari sa aton sini nga pagpangalagad. Subong sini nga odo sa 11 Mbps! Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang aton sining mga impormasyon nga kwaon sa aton mga ka-K5 reporter sining mga report pala nga konsa diin may natabok ina didto sa Dumangas National High School, no, sa Banua sa Dumangas nga gin-suspend ang klase bangod sang impormasyon nga may isa ka manunudlo sang Dumangas National High School nga nag-post sang pamahog sa social media kay ginaligar nga may disgusto ini sa nga nagkaklatabo sa sulod sang Dumangas National High School. Kwaon ta ni dugay-dugay report ni Kaki5 Karen Badilla sa sining report mga Kaki5, no. Kung makingagaw kita pero kung nalang-alang karon na lang K5 poll, no. Karon na lang pag balik naton pagkatapos sa aton sining Mighty C Network News. Pero unahon naton anay ang aton sining mga balita ang ining ambal sa Malacañang ining nagwa kapon nga kuno na dakpa na si former o konsisyonator Ronald Bato de la Rosa. Ang statement sa Malacañang parte sining balita nga nadakpa na si Senator Ronald Bato de la Rosa among kwan ini diversionary tactic. Isa ini ka diversionary tactic ginuntawag ni Palace Press Officer Josec Claire Castro. O diversionary tactic kuno ini sa mga kalyado ni Vice President Sara Duterte sa pagpanapta sang balita nga nadakpan na kuno si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naibaloan nga gin panginwala ini sang NBI National Bureau of Investigation, gin panginwala ban sang Philippine National Police nga wala sila sa may nadakpan na tanan nga mga insas gobyerno sa Philippine Air Force. Balita ini nga wala kuno ini sang konteksto ang ginpalapta nga mga balita ni Anay Presidential Spokesperson Harry Roque kag subong man ni Attorney Jimmy Bundok. Gin timing ini ang ilang nga ginpagwa para matabunan ang mga nakita sa audit report sa Commission on Audit nga wala sa mga resibo nga gin kuha sa mga gingasto sang pila ka milyon ka pesos nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kag sang secretary sa Department of Education, nakita ang motibo nga ginhimo ini para mangin diversionary tactic sang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte suno kay Yosek Claire Castro mga kakifay. Eh, diversionary tactic lang ni kuno, ini matod. Eh, kung sini, kung sa media ni niya, ano siya na, na kuryente. Kung sa legitimate, kaya ginatawag na mainstream media, kung mag-amo gani sining balita, tawag nga namon, na kuryente. Na wala sang kamaturan mo, palpak, negative. Wala sang konfirmasyon. Imo-imo lang. Oh, sa mainstream media, yeah. Tawag sini na kuryente. Kay wala sang kamotoran ang mga balita. Eh, pero dali lang kay may nadakpan si kwan ato sining okay ka, may kapi ka sa K5. Si K5 AJ Cordoba may nadakpan siyang nagapamatigid sa aton diri sa K5 News FM Iloilo samtang nga nagapamati kita, nagakuha kita sa informasyon. May kantanan sa impeachment trial day 13, ikatrising adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sila nga, okay ka, may kapi ka sa K5. Na dakpangid, ginagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 si Imelda Ariete. Imelda Ariete sang barangay MacArthur sa distrito sang La Paz.
9: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon!
10: Mga ka-K5, are kita diri sa barangay MacArthur, no, sa distrito sang La Paz. Kung sa din, isa naman diri ka maswerte nga avid listener naton, ang nakatutok sa K5 News FM Iloilo, ang yasining radyo, nanay. Gandar kima radyo mo, ha? Sige be. Ah, okay. Sige be, lewat ni. Gan to gabisyo ako. Pero K5, gini yagi na pamatian mo. Oo, oh, sulit K5 kagid yagali, oo. Oo, di mag... Kung K5 gina pamatian mo, bati amo na din ako, madakpan ka din rin, nga nakachunin ang imong radyo, may premyo ka. Nagalaom ka man?
9: Uy, nagabantay ko nga niya.
10: Okay. Kaya nagalaom ka, nagabantay ka, okay ka. May kapi ka sa K5. Ano man bal mo kay Dr. Ramil Oy, kag sa K5?
9: Salamat sa kay Dr. Ramil Oy, kag sa tanang nga staff sa K5 News FM. Thank you very much.
10: Kaya ano nga produkto ni Dr. Ramil Oy na gamit mo di?
9: Ay, ay, ay, GT, ano na to? GT X500 na, rekordado mo.
10: So, amoy na, K5 dyan, si nanay, no? Ipakita niya git ang DTX 500. Yeah, okay lang, ah. Karoon lang. Oo, oh, DTX 500. So, nanay, abiyag dahadere ang mga customer ni mo, kaingod ni mo nga mamati na sa K5.
9: Makaingod ko dira, mamati ka mo sa K5 FM, ay base ka mo.
11: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
9: May kape ka mo nga paamang.
10: Oo, oh, oh, oh. May kape sila nga ma, baton. Ang kampiyon nga kapi ni Dr. Miloy, ang DTX Coffee Mix. Ano pangalan mo?
9: Imelda Ariete.
10: Imelda Ariete. Pila ka doon?
9: 69 years old.
10: Ano yan? Anong barangay? Sakop na di?
9: Barangay MacArthur, La Paz,
10: Barangay MacArthur, no? So, kaki 5 dyan, si Nanay Imelda. Ang maswerte subungan nakadaog sa isang kabaks nga DTX Coffee Mix sa programa naton nga. Okay ka, may kapi ka sa
11: kampiyon, K5. Kampiyon,
10: Nanay,
11: kampiyon,
10: Saluwa,
11: kampiyon!
10: Congratulations! Kag thank you git sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo kagpagamit sa produkto di kalidad ni Dr. Ramil Oy nga DTX Coop ang DTX 500 nanay. God bless ka.
11: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
8: There you are si Imelda Ariete sa Barangay MacArthur sa distrito sa La Paz na batian gid nga nagapabati on the spot. Baya 88.7 MHz sa linsuan sa iya mga radyo, sa iya radyo. E may isa sa kabak sang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Sa ato niya, okay ka, may kapi ka sa K5. Bangin nga person, ginaduloman sa inyo sa klinika D3 Bio. Di antiviral, kag antibacterial specialista. Marikawa na ito ng trakaso, hilan at sipon kagubo. O nakainom kita daw-adaw sa klinika D3 Bio. Ito'y ginapataya sila ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa itong siningalawas. Meaning, ako naka D3 Bio ka, healthy ka. E sa mga panahon, nag-ulan-ulan, Nagula naman kagabi. Eh, may mga basa, may mga naga-tiner nga tobi. Eh, dapat nga madula ini kay in, para hindi ini pagistaran kag pagmuaran sang lamok nga may dalang dengue. Ila minigit kong taas ang imo hinanat nga may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Tanan nga ini, sintoma ini kag patimaan nga basi may dengue ka. Gani maginom ikaw sang Detribayo. Kaya ang Detribayo ang superfood supplement. Aginibo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides. Alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Detribayo ang ginahimo sa lawas. Nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa Detribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamay man sa Detribayo pinaagi sa MCT sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sini nga lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamin sa nagapugong sa sobra ka bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanamay man sa Detribayo. Ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabuling man proseso sa platelet aggregation na malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sa dengue. Tinloan ang oksaran para di pagbarayan sa lamok kung may dala sa dengue virus. Likawan niya mag-stack sa tubig nga way sa taklob sa itong mga puluyan kag mag-inom kita sa Detribayo. Ang Detribayo kagparisan na ito sa Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Pinpabasko nga vitamin C para sa mabasko ng immune system. Mabasko nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Detribayo. Mga dekalidad ini nga mga produkto sa ini Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy diri sa siyudad sa Iloilo sa buong adlaw o Miyerkules. May libre nga consultation diri sa Ilop Street, Haro, Iloilo City. Kagbuwas nga adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Kag sa Biyernes, may libre nga consultation kag check-up man dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. Kag sa Domingo, Domingo kag Iloilo City, Domingo sa Miagaw. Dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Ag sa mga taga Northern Iloilo, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa may RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Mayong konto lang sa atong sini mga live viewers via on air kag online. Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Bunta Talaharo mayong untogid. Kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East Balawarte Molo Iloilo City. Sa kay Vice Mayor Pangka Lamasan Pictures ang Banwa sang Duenas. Kumusta na da Vice? Kumusta nang Pangka Radio Tipolo? Mayong hapo mayong untogid. Kay Pangka Lamasan Pictures. Subong man na may konto man sa kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Sir Arman Bakuguay, na nagabiyahe subong ka nagapanamayaw sa iya mga kasibarangay. Dira sa Barangay Tinurian, kag Barangay Suton, Barotac Nuevo, Iloilo. Kay Ma'am Ninita Del Prado. Mayong kontogid, Ma'am Ninita Del Prado, kay Sir Blair Matuliano. Sir Blair, musta biyahe tada? Kay Beth Idar Lilia. Maayong untogid, no? Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maayong untogid. Kay Sir Edgar Badbadon, maayong untogid, Sir Edgar. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maayong unto lang kuno sa kay Ma'am Rimia Panis, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. Sir Edgar Badbadon, para shortcut yun ang objection, Your Honor, hindi kamo mahuyan. kay Mama Rizel Baloro Kasipli sa barangay Balabaguharo. Mayong untoda kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Mayong untogid kay Ma'am Winifrida Sarmiento kay Nonoy Lopez. Mayong untogid K5 News FM Iloilo kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan. Dira sa idalom sa K5 News FM K5 News FM sa Gabaldon Building. Sa Bingbing Printing Services kag sa Plants and Flower Sale. Mayong hapon na da. Salamat yun ha. Mabalik kita. Pagkatapos sa atong sininga DTX 500 Health Alert sa isang Mighty C Network News. Ang mga report sa atong mga kaki 5 reporter sa atong nga pagpanumali. Standby na mga kaki 5.
12: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
13: DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500 garantisado,
13: epektibo,
14: aramis mo. DTX 500
15: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
16: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
12: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500
12: para sa healthy nga tay.
17: DTX 500
12: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidants
12: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay,
17: happy kanunay.
12: DTX 500
17: masaligan,
12: epektibo.
17: DTX 500
18: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
16: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga aga tigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
18: Oh.
16: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
19: Mm.
16: Ano para Sir GP?
19: Hydroxyl radical.
16: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
19: Mm.
16: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
19: Mm.
16: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan.
22: DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C, dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C, mabibili sa mga butika.
23: Tagtag ng pimples?
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang na balat?
24: DTX Beauty Soap.
23: Gustong humuti?
24: DTX Beauty Soap.
23: Maraming katikati?
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bili na sa mga butika.
27: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
28: Magandang araw, ako si Shane. After confirmation sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Humaga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsult ako sa clinic and they told me na itry ko daw ang eye care drops. Tapos sabay inom ng eye care caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Kaya maraming salamat sa eye care drops.
29: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
30: DTX 500.
31: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
30: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
32: DTX 500. DTX 500.
33: Si Anya, Kawayan City po.
34: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
33: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
34: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
33: Yes po.
34: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
33: Yes po.
30: DTX 500, bibili sa mga butika.
35: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
36: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
30: K5 News Philippines,
36: sumasayo ang Mighty C Network News.
30: Mighty C Network News,
36: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
30: Mighty C Network News.
36: YTC Network News.
30: YTC Network News. Headline.
35: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Klases sa isang national high school sa Capi sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos masunog sa Barangay Bangkaw, Bangkaw Pura to Princesa, Palawan. Tatlong hinihinalang kasapin ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. At Indian National binaril sa ulo ng men riding in tandem sa Bacolod, patay.
36: YTC Network News.
30: YTC Network News.
35: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
0: Nagpaabot ng pag-unawa sa sitwasyon ng mga commuter lalo na kung gabi, si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann De Buque. Ngunit kinakailangang maging top priority ang safety kasunod ng concerns sa overloading sa depasaherong sasakyan. Ayon pa kay De Buque, nangyayari ang kaparehong problema at sitwasyon kung last trip sa ibang mga ruta, hindi lang sa ruta na nakuhanan ng video. Dagdag pa ng DC Gobernador na nakatakdang i-follow up nito sa Provincial Planning and Development Office o PPDO ang status ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lalawigan kung saan ito ay napag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga local government units upang ma-address ang kanilang mga transport issues. Dagdag pa nito, hindi pa maipapatupad ang LPTRP dahil hinihintay pa ang Notice of Compliance o NOC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Habang wala pa ang NOC, suggestyon ni De Buque ang benchmarking sa Pavia Terminal upang inisyal na matest ang route plan. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
36: YTC Network News.
30: YTC Network News.
35: Samantala, klase sa isang national high school sa Capiz ay sinuspended dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
1: Suspended ang klase kaya ng adlaw.
2: Pansamantalang nasuspindi ang klase sa Haminda National High School sa bayan ng Hamindan sa lalawigan ng Capiz umaga ng Agosto 4 dahil sa nangyaring kaguluhan sa loob ng naturang paaralan. Ayon sa Mindan Municipal Police Station, nag-ugat ito sa nangyaring away at suntukan ng dalawang mga estudyante. Isa sa mga ito ang nakuhaan pa ng patalim na nakasukbit sa tagiliran. Dahil naman sa pangyayari, sunod-sunod na nawala ng malay ang umaabot sa 20 mga mag-aaral. Kagad naman ito ay sinugod sa health center sa naturang bayan at sa ngayon ay naiuwi na sa kanilang mga pamilya. Samantala, nasa kusuriya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang estudyante na sangkot sa kaguluhan. Balik naman sa normal ang klase ngayong araw.
3: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
36: YTC Network News.
30: YTC Network News.
35: At ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos ang sunog sa Barangay Bangkaw, Bangkaw, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
4: Paralisado at nanlulumo ngayon ang nasa 21 pamilya at negosyante sa Barangay Bangkaw, Bangkaw matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga pwesto at bahay nito lamang Agosto 3. Nasa 13 bahay kasama mga boarding house ang nasunog sa bahagi ng Manalo Extension, Puerto Princesa City. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula raw ang apoy sa pangalawang palapag ng isang gusali matapos na may biglang kumislap hanggang sa tuluyan na itong nagliyab. Si Nanay Diding na siyang nag-uupa sa lupang kinatitirika ng mga gusaling nasunog, hindi napigilang mapaluha dahil sa panghihinayang sa matagal nilang naipundar at pinagpagurat. Samantala, agad naman na tumugon ang barangay para sa pagangailangan ng mga biktima habang inaayos pa ang tulong sa mga pamilyang walang naisalba. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang
36: tunay na pinagmulan at sanhinang apoy na nagpaabo sa kabahayan ng mga biktima. Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
32: ITC Network News.
30: ITC Network News.
35: Gayun din dahil sa umano'y pumutok na TV sa bahay sa Aklan na sunog at dalawang bata na iligtas. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
5: Nilamon ng apoy ang isang bahay sa may barangay Alfonso 12, Libacaw, Aklan kahapon ng umaga araw ng Martes. Kinilala ang may-ari ng bahay na si Virgilio Zonio, isang senior citizen at residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay IC Cortez Zonio, pamangkin ng biktima, umalis umano ng bahay si Virgilio at pumunta sa bayan ng Libacaw upang kumuha ng 10 kilong bigas na ipinamamahagi ng DSWD. Dahil sa sanay naman umano ang mga apo nitong naiiwan sa kanilang bahay at tanging TV lamang ang kanilang libangan ay hinayaan itong nakabukas. Mabuti na lang na nadeskobrehan ng mag-asawang residente rin ang nasabing lugar na malaki na ang apoy na nanggagaling sa isang bahay na gawa sa light materials kung saan maswerteng niligtas ng mga ito ang dalawang batang nasa loob na nasa edad 4 na taong gulang na batang lalaki at 9 na taong gulang na batang babae. Kwento ng batang babae, pumutok umano ang TV habang sila ay nanonood dahilan ng sunog. Samantala, wala silang naisalba ni isang gamit ng kanilang bahay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Libacaw hingil sa nasabing sunog. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
32: ABC Network News.
30: Mighty C Network News.
35: Samantala, 7 bahay at isang fire truck natupok sa Barangay 7, Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Natupok ang 7 bahay at isang fire truck sa Barangay 7, Cagayan de Oro. 3 bahay naman ang partially damaged. Nagsimula ang sunog sa 3-story boarding house ng pamilyang Rojas na pinaniniwala ang may kinalaman sa electrical connection. Umabot sa 1.2 million pesos ang tinatayang structural damage habang 8 million pesos naman ang damyos kung isasama ang nawasak na 40-year-old fire truck. Sa kabuuan, 7 bahay ang totally damaged at hindi nadamay ang barangay hall dahil sa firewall. Ayon sa City Fire District, sinubukan pang apulahin ng mga bumbero ang unang bahay na nasusunog. Ngunit dahil sa light materials at malakas na hangin, nadamay pati ang ancestral house ng dating kapitan na nasa tapat ng boarding house. 2 tao ang naiulat na sugatan sa insidente.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
32: ITC Network News.
30: ITC Network News.
35: Samantala, 3 hinihinalang kasapin ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5, Don Chavez.
8: Todas ang 3 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos ang muling pagkikipagbakbakan sa mga tropa ng pamahalaan sa barangay Bonglo, Likuan, Baay, Abra. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Sar Division o 5th ID ng Philippine Army, nagkasama ng pursuit operation ang pinagsamang puwersa ng 98th Infantry Battalion at 58th Infantry Battalion ng makasagupan nila ang humigit kumulang 10 armadong natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Na-recover ng militar sa lugar ng engkwentro ang 3 bangkay ng mga hinihinalang kasapi ng rebeldeng grupo kasama ang 2 M16 rifle at isang M14 rifle. Ang nasabing bakbakan ay kasunod lamang ng naunang serye ng engkwentro sa lalawigan nitong mga nakalipas na araw, kabilang ang insidente sa Tineg, Abra, kung saan isang bagong recruit na sundalo ang nasawi. Dahil sa patuloy na operasyon ng militar at seguridad ng mga residente, pansamantalang isinara ang mga tourist site sa paligid habang higit 300 pamilya mula sa barangay Bonglo at Leneng ang naapektuhan at pinayuhan ng pamahalang lokal na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga autoridad.
9: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
32: Mighty C Network News.
30: Mighty C Network News.
35: At sa iba pang detalye ng balita, driver ng motor na bumangga sa sinusundang tricycle sa Belison Antique, pinawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin, Liga K5, Joe Jen Morillo.
10: Binawian na ng buhay ang nakoma na driver ng motor matapos bumangga sa kanyang sinusundang tricycle. Tinatayang alas 9.48 ng gabi, Agosto 2, sa barangay Marajona, Belison Antique. Kinilalang driver ng motor kay alias Earl Bantes Isanyos, residente ng barangay Patlabawon, Patdongon, Antique. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma mismo na kanyang ama, tinatayang alauna ng hapon, Agosto 3, matapos formal na dumulong sa estasyon na Belison MPS. Nalaman na bumabiyahe sa parehong direksyon ang imbolbadong mga sasakyan, at pagdating sa pinangyarihan ng aksidente ay biglang nabundol ng motor ang sinusundang tricycle. Dahil sa impact ng pagkabangga, tumilapon ang driver ng motor sa gitna ng kalsada at nawala naman ang kontrol ang driver ng tricycle at dumiretso ito sa kabilang linya ng kalsada at tumama sa pader. Sa ngayon, wala pang nagaganap na usapan sa pagitan ng dalawang panig hinggil sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
36: MyTC Network News.
30: MyTC Network News.
35: Garden Indian National, binaril sa ulo ng riding in tandem sa Bacolod, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka K5, Sunshine Lacson.
11: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagpatay sa 43-anyos na Indian National sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa mga otoridad, 5 buwan pa lamang na naninirahan sa lungsod ang biktima at naniningil ng mga pautang sa mga residente. Bumili lamang ng gatas ang biktima at nakasakay na sa motorsiklo pabalik sa kanilang bahay nang biglang nag-overtake ang dalawang suspect na nakasakay din sa motorsiklo. Mabilis na hinarangan umano ng mga suspect ang Indian National at binaril sa ulo. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Naganap ang insidente Martes ng gabi, Agosto 4, sa Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
36: MyTC Network News.
30: MyTC Network News.
35: At Negros Oriental Police sa pinaigting ang kampanya laban sa mga smuggled na sigarilyo. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Pinatindi ng pulisya ng Negros Oriental ang kanilang mga operasyon laban sa pagpuslit ng mga sigarilyo sa lalawigan. Iniulat na inahati na ngayon ang mga kontrabando sa mas maliit na dami upang direktang maipamahagi sa maliliit na tindahan. Ayon pa sa pulisya, patuloy ang mga operasyon ang pagmanman upang matukoy ang lawak na kalakalang ito at mahanap ang mga lugar na pinagraguan mga ilegal na produktong ito. Nanawagan din ang mga otoridad sa kooperasyon ng publiko upang masugpo ang ganitong uri ng ilegal na negosyo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
36: Network News.
30: MyTC Network News.
35: Sa detalye ng ating balitang abroad, inihayag ng Qatar na umuusad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pag-uusap ng Iran at Oman para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, iginiit ng Iran na wala pang formal na usapan mula sa Amerika. Sa kabila nito, nananatili ang tensyon sa rehiyon matapos tamaan ng mga projectile ang dalawang cargo vessel malapit sa Strait of Hormuz at Yemen. Nailigtas naman ang lahat kasama ng 14 na tripulante ng lumubog na barko.
36: MyTC Network News.
30: MyTC Network News.
35: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of M Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Romy Cahilig, ka K5 Jean Paul Generoso at ka K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
36: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
36: 11 Mbps!
14: Balik na sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras! Last 12:16 na sa hapon ng oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 Di Superior Antioxidant.

0: atonya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Nini Sian Prisia na nagapamati subong sa Singapore. Check na nato ng report ni ka-K5 Karen Badilla. Kumusta na ang klases ang Dumangas National High School? Again, suspend ini kay na. Bangod sang may pamahog sa naging post sa social media sa isa ka manunudlo. Kino may problema kuno ako. Muna yung budlay kung kaisablay ng mga problema ang ini kung hindi masulbar, hindi maistoryahan. Naga dalom kag nagagwa na sa social media. Kaya binato ni mga teachers nato ni amo ning mga maalam inis lang ang mga persons no. Ito teacher mo manududlo. Ingan na labot yan no, may sunggod no, kung may kaakig sa management sa eskulahan. Check nato ni report ni ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen.
1: K5 dyan sa Subong, no? Ay, dalong ko lang ni Danay kay kagina. Di ba, gabiti ang init. Subong, nagbubo ang mabaskog nga pag-ulan. Diri sa main city proper.
0: Damol, tama gid ka, damol, ang ulan, Subong?
1: Yes, mabasa ka gid, K5 dyan.
0: Ah, mabasa.
1: Kay bisa, ulan mo.
0: Mabasa ka gani, kung talit, bisan taliti lang, gani, mabasa ka, yan pang gabubo.
1: Amo gani? No. O, baskog to, ay, mapapapati ko, Subong.
0: O, baskog, baskog. Importante ka baskog ang ulan ah. Dami diyo bation man ang sagawak ng tubi.
1: Oo, pero baskog siya kay 5 dyan. Mabaskog.
0: Dahil hindi ka man mapalid.
1: Hindi ma. Pero may ano ah, may nang huyop balas ang hangin. Halin ka hapon kay 5 dyan. Observaran ta, medyo mahulo baskog.
0: Oo, kag mabulubog na ang panahon nato.
1: Oo.
0: Nami ko po no.
1: Ah, mo gani. Galing ti ulunan, kinakupan kuya mo.
0: Ah, gali.
1: Oo.
0: Hindi nga way pagidaw.
1: Ha?
0: Way nga way pagidaw.
1: Sa tamang panahon ko no
0: po. No, pareho lang na ako no sang ulan. Nga matulo lang ang ulan. Kung para nagid sa imo.
1: Oo. Ga, ano lang na siya, ga gulpyada lang na
0: nga nag-aabot. Gaabot. Amogid. Importante may ara.
1: Buhi.
0: May ara.
1: Buhi.
0: Ang importante may ara nga naghandom sa imo.
1: Aba.
0: ano tong sung nasungguran sang isa ka faculty member? Teacher man to, K5 Karen sa Dumangas National High School?
1: Yes, correct, K5 dyan. No? Sa information nga nakuha naton, TLE ni siya nga maestro. Then, TLE. Ang ginatuluan niya, lain-lain nga grades, may grade 8, grade 9, ka grade 10, K5 dyan.
0: Pero araw yung, tiko mga manunudlo, kablang mga teacher ka maalam, kasi na, no? Ang pahanunot mo sina, ang imo sininga pagpasinsyabla. Di ba yagin maistoryahan, wag ginilang maistoryahan sa eskulahan, gin pa, kwanya, gin pa otuwa siya sa social media.
1: Oh, ang ano ni K5 dyan, sa mga information ni nga nabato na to, no, sa dito sa area, may ang ining teacher, dugay naman ni siya, nga nag-raise ang iyang concern. Kaya may sa post niya gani, K5 dyan, sa iyang mga, ano itawag, sa iyang Facebook account, nga ang hambal niya di K5 dyan, budlay kung ang isa katawo na anad sa illegal, kay bisan hindi husto K5 dyan, ang illegal himuon sa gihapon nga legal. Suno sa iya.
0: Pamangkot, sino nang ginapatungdan niya? Sinong naigo niya, K5 Karen?
1: Yes, tay suno sa information, diri nga nabaton ta, may mga na disgustuhan ini ang maestro sa mga nagakatapo dira sa sulod sang Dumangas National High School, K5 dyan, no? Pero natigayon tamani nga makuhaan sang initial statement ang ilang school principal nga si Dr. Leo Abe-Abe, K5 dyan. Kaya sa Subong, ang ano ni, nag-ongoing ni ang ilang pag-istoryahan na sa may schools division office there sa Iloilo Province K5 dyan regarding ni sa natabo. Suno sa kay Doc Abe-Abe, may disagreement na natabo ka ina K5 dyan. No? Kasi nakita ni nila ang post sang principal, kung mabasihan K5 dyan sa oras ang iya nga pag-post, mga sobra na ni 20 hours ago K5 dyan nga mga post niya. Pero ang iban, deleted K5 dyan. Ting sa hawid ta dire nga post niya, ang iya dire nga ginbutang sa buwang ito, may patay sa

0: Naguro sa
1: Yeah.
0: Dumangas National High School, principal, assistant principal, o guro mismo. Mark my words.
1: Grabe ah, tinaw likado gin man.
0: Oo. Dayon, may isa pag idiriti ang iniyado ang ano ni sa pag observe man no sang aton nga kapulisan kag sa ilaman nga investigation kay 5 Jan. Do something nga may ara gusto nga i-apply ang maestro sa iba niya nga mga kaupdanan. Kay hindi may post diri siya nga be teachable, God can't fill you if you're full of yourself. Stay humble, stay open, keep learning, keep growing, and keep letting God shape you into who He created you. Amo na ang iyang post pagyad kay 5 Jan. Then ang sa dugang, ambal niya, lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan, humanda kayong lahat sa galit ko. Dayon may arapagin siya nga post nga ga-respect gid ko ka-life sa bawat nila lang sa mundong ito. Kay 5 Jan. Then may isa pagid, kung walang patay sa mangyayari, ako mismo ang papatay. Tina-alarm ni kay 5 Jan ang mga kaupdanan niya sa na ano itawag sa ginpost niya, muna nga nag-take actions na yun, ang mga opisyal, especially ang school principal, sang Dumangas. Kagti kaina, ang according man sa kay Major Ken Albert Lapsa, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, nga nakabaton man ni sila sang report, nga may mga pagbinaisay nga natabo dito sa may Dumangas National High School. Duhan ni kamanunudlo, amo ni ang maestro nga nagpost, then may isa siya kaupod nga nagbaisay sila nga duha hasta nga tido medyo naginit-init gid ang attention kay 5 Jan kag since nga may post sang pamahog ginkanselar ni ang klase face to face baligin shift ini sa modular kay 5 Jan suno sa principal para masiguro ang safety sang mga estudyante kay 5 Jan no ti sa subong ongoing ni ang investigation sang SDO Iloilo Province upod ang Dumangas Municipal Police Station regarding ni sa issue subong sa Dumangas National High School kay 5 Jan. Una naton nga pamatian si Dr. Leo Abe-Abe ang school principal sang Dumangas National High School.
1: Why pa si why pa sa kabot ni G5 Karen?
0: Dali na lang.
1: Ano pili do ya abi-abi? Why gigin abi-abi ang mga problema da sa Dumangas? Pamatian ta na si principal abi-abi sa Dumangas National High School.
2: Sir, ano ni subong ang inyong latest investigation sa natabo sa isa ka maestro sir nga may ginpost sa social media niya sir?
3: So good morning everyone no. So upon sa pag-receive naton kag pagkita naton sang post last night, nag-take action dayon kita gilayon kag gin-address man naton ang mga concerns. So sa subong naga-prepare na kita sang IR para nga ma-forward man naton sa division kag patawag man gani kami sa division para nga mag-meeting dito. So ang aton nga mga lihok sina nga ginobra, nag-coordinate man kita sa PNP para sa aton na base sa post nga na nakita man aton kag na receive sang last night sa social media.
2: Aso bali last night
3: yung
2: ginpost?
3: Hindi lang gid ako kaano kung last night na po. Oo, pero pagkita ko daw last night siya na post kay actually wala ko na nakita kay gin-send lang sa akin through screenshot ina kag tiapan natun na na-receive ang screenshot nag-direct dayon kita sa coordinate sa division office to inform them kag para nga makaprepare man kami sang amon ng mga IR in response man sa amon na posting.
4: Sir, ano sir ang main reason din sir sa pag-declare ta sang suspension? Ano ni siya sir ang kumbaga about sa posts?
3: Nag-suspend kita anay sa aton nga face-to-face classes. Actually, classes na go on. However, ang suspension is the face-to-face classes lang man. Kay tungod na kanay kita sa hinay. Na meaning to say nga ang aton nga mga learners will have to adapt sang ADM distance learning anay kayo siyempre ang sa social media nakapost, so upon receipt sina ang aton nga mga teachers through sa aton man nga president sa teacher association kag ang aton man nga sa PTA nag-raise man sang concern regarding sa safety ng ilang learners.
4: Pero ano sir ang particular sir na post na na-alarm din kita nga kinanglan din sir nga i-declare ang suspension of classes?
3: Suppose dito, makita man natin dito nga ang nakabutang dito is may napang-mention regarding sa ato na na safety. So, amo lang na siguro, Anay, kay tungod nga we are preparing man for the IR and we are closely monitoring and coordinating with the personnel sa division office.
5: Sir, na-identify man
3: Sir. Actually, we ginaverify pa man gid naton kung ang pag-post sad to or ano gid is kung ang teacher gid naton or ano, pero we are on ano kay kapasi kong nahakman or ano, but we are looking into that man.
2: So wala man siya kontra diri sir. Wala man siya kontra sa school niya.
3: So far daw wala man gid na ano, may mga concerns lang gid nga kinanglan man ni Sir Han. So amo lang gid na antay.
0: K5 dyan. So, amo tong payag ni Dr. Leo Abe-Abe, K5 dyan, no, nga nag-prepare man sila sa mga reports nila. Kag tisan mention, kagina, nga ongoing ni ang ilang paghinon-anon K5 dyan. Kag sa part naman sang aton nga kapulisan, K5 dyan, nagapadayon man ang ilang investigation kay tinaga-coordinate ni sila sa Dumangas National High School K5 dyan. Kag may mga kapulisan gani nga nagabantay na dito no sa Dumangas para ma-secured gid K5 dyan. Ipamatian naman naton ang side sa kapulisan naton sa pagi no sa pag-interview ta sa kay Police Major Ken Albert Lapsha.
6: Yes ma'am, by context wala man siyang nagreklamo gid sa aton, but ginrequest kita ni principal sa police presence. So with the instincts ng police naton, we talk kung ano ang problema and expressly medyo may mga minor disagreements malanggali with the faculty kag sa mga co-teachers, which is promptly addressed immediately kay gimpatawag man ang both parties sa division office. Initial investigation mo lang si police no, kay ang may proper authority and with substantive information is ang division office. Duha ka members ang school nga teachers man. Well, based on post, we can speculate and presume na ang owner sa Facebook, si Sir, kag ang nag-post is probably in his person as well.
4: Sir, pero clarify, wala security threat, sir?
6: Wala kita security threat. Assuredly, sa point of view sa aton kapulisan, we are enough. Our force is sufficient para i-provide sa students ang conducive learning environment kag ang peaceful ambience sa aton yung mga teachers.
2: So, sir, ano ganyang reason nila nga ang sana-mention mo nga may pagbinaisa yung natabo, sir?
6: Well, if you read sa post abino, being a third-party person nga naglantaw man lang, expressly stating itong be teachable. So probably it's something disagreements ganun. He wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
2: Pero nga sir, sa post nga may mapatay kuno sini nga bulan nga principal, assistant principal kag maestra nga naglabot sa punto nga mo ni sir.
6: Well, we don't know the degree no sang iyang disagreements with the teacher. We let the investigative body, internal affairs ang division, kay we know fully well nga competent enough sila to resolve this issue.
1: K5 ka rin?
0: Yes, K5 dyan, si Major Ken Albert Lepsha. Tiyan mo na nga sa Subong, nag-coordinate man ang kapulisan ta sa sa SDO Iloilo Province kag sa Dumangas National High School. K5 dyan, regarding ni sa post sang maestro kag sa natabo no nga pagbinaisay sa nila dira iya sa may National High School kaina sang aga nga
1: ano gid ang ginareklamo sining TLA Titseraw?
0: Oh, pagina natin gayon tani siyang magatuan sa iyang balay K5 diyan. Actually gin-accommodate naman kita no, pero nagpangabay ni siya nga hindi lang danay magpa-interview after lang ginkuan tama siya numbers K5 diyan para sa update kag according sa iya nga ihunaton danay nila ang approval sang SDO Iloilo antes sila makapagwa sang statement K5 diyan. Pero sa information nga nabaton naton dito sa school, nga may ginadiskustuhan ini ang maestro dito sa may eskwelahan nila nga kung sa diin ang may mga illegal nga nagkakatabo K5 diyan. Tiya mo na sa subong ang palamangkotanon kung ano ni ang illegal nga ginapahayag K5 diyan nga nagkakatabo dira sa Dumangas nga hindi or wala na uyunan sa maestro K5 diyan.
1: Okay, pero malugay na ni siyang maestro da.
0: Yes, K5 diyan.
1: Taga dira man.
0: Yes, taga Diriman, taga Dumangas.
1: Okay. So investigaran ano ginpatawag sila sa division office?
0: Yes.
1: Okay, diri sa siyudad sa Iloilo ang mga nabalaan tayo may mga katulad siniya dapat ang division office magadto na da sa Dumangas tani di ba? Isuli no ipatawag nila.
0: Yes, K5 diyan. Kaya kagina pagkatota, timing man, nga nagapanghimos ni si Sir, kagang iyang asawa. Kahit yung asawa, yan manunudlo man eh. Araw man sa natabo, na isama niya siya sa nag-pacify K5 diyan. Kung sa din pag-abot ato sa ilang abalay, nagapanghimos ni sila. Nga pagkatot, dari sa may SDO Iloilo.
1: Okay, pero si OI sa may natabo ah. Pero may police gapon, visible, may police visibility sa yes. Sa Dumangas National High School.
0: Yes, correct. K5 dyan.
1: Okay, so importante why sa may matabo nga mga bagay dapat istoryahan mo. Kaya kung hindi ini ma-istoryahan, hindi ini ma-resolve kundi ara inagyapon ang kaakig, ang pagdumot sa mga natungdan K5 ka rin.
0: Yes, correct. K5 dyan. Tikinathag sang Dumangas Police nga KTU una nga information nga mga nagagawa sa iban nga media outlet K5 dyan nga nag-amok ang maestro.
1: Ngayon nag-amok ano, muna nga gin-suspend ang klase pero ay galing sa may nag-amok ah.
0: Yes, nga, binaisay.
1: Binaisay lang. Nag-amok siguro sa istorya. Okay. Salamat ka na K5 ka rin.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika Ti Alderna. O kung ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika Ti Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM. Live report.

0: Madamo, kini salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. May aksidente ko no sa stoplight sa tubangan sang ICC Diversion Road no, motor versus taxi. Oh, motor versus taxi ang mensahe ngayong padala sa aton ni Sir Arman Bacogoay. Sir Arman, salamat kayo dati. Musta? Munday ni mga motor kung kaisa kayo daw. Ang nabalaan ko lang yung mayo magdala sa motor si K5 Paul Diada kag K5 Gison Talaron mo. Kaya nagapaiway, blay. Ba niya malusot kayo bisan lang alang, blay? Pero itong isa itong aging pakdol, blay. Atong ginpakdol bla to sa may Diversion Road. Balaan niya na ganyan naga may nagdulog na gani kay pedestrian ma diretso gisa kung may pinakdol siya. Eh ano to status? Ang impormasyon man alin sa LTO nga ang driver bla sa Lambunaw nga jeep nga overloaded bla to sa nagligan niya gabi nga nag-viral. Nga sa may pamahog diri sa report ni K5 Kim Kaloyo. Na papanaugan ko no kag may suspension isang bulan check na ah temo niyo may suspension te tanawan niyo na amo na nga dapat nga husto lang kay ang gusto kag mahimo nga pagwa sang gobyerno nga dapat safe ang tanan. Ani kay may mga bulayski nga mga tao bla mag-intraway ani ka pamati kun ano bla. Hindi na itong pusil mo. Why mo mapalupok? Palukpa na itong AK-47 mo, bro. Ay mamati. Tako nami, man. Untat ka. Eh, kadawan ka ganit ni Bugrong. May kon makabangon ka pa. Ang ini nga portion, ginadulong sa aton sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Dapat niya mag-inomgit kita sang DTX 500, ha? Adlaw-adlaw para malikawan aton ang mga makamamatay nga mga baratian. Bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy kita, ha? Kung naka-DTX 500 kita adlaw-adlaw. DTX 500, malikawan naton ang sarcoma. Ang sarcoma, duwa ini ka klase. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Mga factors kag kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy. Chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o paggubag sa tiil, kamot, balikawang likod dyan. Hindi magiho nga joint, tinali nga pagkabali sa tulan. Bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw. Para sigurado nga healthy. Kaya ang DTX 500 kag may tisi. Puno inisang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agon mapungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Nahalin sa DSA, o kondisyon kag sugar cane extract. Sa ang DTX 500, agon mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Nahalin sa DSA sa DTX 500. Batok sa pag-develop sa cancer, samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga cellula sa lawas, pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag maging cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kakipay, magabalik kita pagkatapos gilamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 Kings FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mangabuti ka. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na? Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500 garantisado? DTX 500 DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inig galing isang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: 11 Mbps.

Balik na sa ato niya pagpangalagad. Halong-along gin mga kakipay ba? Kaya nagbubo ang madamol nga ulan sa siyudad sa Iloilo. Inay-inay lang kung nagabiyahe kita. Ilabi na kita mga motorsiklo kay mabugnaw kag madanlog ang dalan. There's a place you can go, I said, young man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find... Happy birthday, Gidjali. No? Happy birthday kay Commodore. Nicole Tiprado, Commodore. Happy birthday! Kamusta ang West Philippine Sea? Ati Piotr nga Commodore. Ano sa kay former K5? Nicole Bato Tira, Bato Barok Tiprado. Happy birthday.

Sana mo kami invitaron nga mag-upod sa West Philippine Sea. Ako ay willing ikaw yung mag-upod mo. Isang bungguan pa sang insik ang barko. Happy happy birthday, ha? Sa kay future Commodore Nicole Tiprado. Bato barok. Mangapi kita di TX Coffee Mix kampion jadi ni kay subong mambulbog now ang panahon na bangon sa pagulan-ulan. Di ko nagaulan. Dapat nga mabuma matama kabugnaw, dapat mga pikita. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee ni Dr. Amil Oy, kaya morning kape nga nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o malunggay. That's why nga healthy. Healthy ka. May creamy pa. May skim milk at may creamer. Prebio coffee. Isa mong kayo nag-ulan-ulan, di kumabasa ka mo sa ulan, dapat maligo na lang ka mo. O maligo na lang ka mo gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Kaya mo din habon nga nagapahamot sa lawas ta, nagapaputi sa lawas ta, kutis porcelana, kutis himis. Mahamot kung lalaki ka, nagagwapo ka, kung babae ka, nagagwapa ka. Clinica DTX Beauty Soap mga kakifay. Pagkatapos naton paligo para ma-maintain naton ang freshness, mag-roll on kita sa aton ilok sa Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh, mga kakifive. Nagapaputi kang nagapahamot sa aton siningailok, ka-fresh na fresh. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot ngailok sa Clinica Deo Fresh.

0: Fake news daw, fake news. Ang balita nga nalakpan ko noon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kag-isa lang ka diversionary tactics ang mga kaliado, mga supporters, mga manginbatay, mga kulto sang mga Duterte. Ito matabugnan ko no kay nakita gid ang paggasto sang kwarta intelligence fund sa impeachment trial kahapon kag subong. Kaya instead niya yatag buna, ginbakal niya sang grocery, ginbakal sang bulong, ginbakal sang hardware, kagiban pa. Specific mo. Pero, ang impormasyon nato nakuha sa ika-3 singadlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi lang galing ang Office of the Vice President. Damo gali ang mga local government units, may mga intelligence fund man. Kag may mga observation nga ginpagwa kag nakita ang Commission on Audit sa pag-disburse sang pundo nga intelligence fund ini lang sa Office of the Vice President. Kadog na propose gani subong nga ang mga local government units wala na kag hindi na allowed sa pagpain sang pundo para sa intelligence fund. Iti intelligence fund yan na naman iwain na ini subject sang auditing. Subject sa Gihapon. Kag ma-scrutinize Gihapon sang Commission on Audit kay ti kwarta ina sa mga pumuluyo. Hindi nga silingati intelligence fund na. Imbes nga Paul Diada nakabaton sang 1 million mutang mo si Mary Grace Piatos. Hindi pwede. Amo inang mga nakuha na ito niya informasyon sa impeachment trial ha. Dapat nga may subject ini sang pag-audit sang Commission on Audit. Kay ti kwarta ina sa Gapon, public funds, kwarta sa mga hoy-puloy nga mga pumuloyo nga nagabayad sang buwis. Sabi nyo, pikado, ti magbakal ka, magkaon ka mo sa mga fast food chain. Bakal mo pagkaon, may 12% nga back. Ti subject Gapon ina sang pag-audit sang Commission on Audit bisan Intelligence Fund. Para malikawan ako to ng sakit sa tiyan, bloated niya tiyan, LBM, mag-clinicals probiotics kita ha. Ang clinicals probiotics nag-active ini sa aton digestive system. Para malikawan aton ang LBM kay natunaw niya sa hustong aton mga ginakaon. Ang mga healthy nga party, ginadistribute sa nanoy ito ay nga party sa lawas. Aga mga higko automatic nga ginapagwa. Clinicals probiotics. Why na kita time? Diri sa aton siningapang pangalagad sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control po naton si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.

0: Tatlo, Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

sa K5. Diri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold. Kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakas, mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakas, mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty Sick. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: Your official news and music station.
13: Ladies and gentlemen.
14: Yellow Diamond.
15: Hey.
0: 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una on sana sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo nga makaupod sa subong Miyerkules ang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog ara sa maayong kahimtangan. And syempre, naga-relax-relax dira ho, naga-pahunay-hunay. Samtang naga-pulo-pamati diri sa aton. Maayong hapon sa aton nga mga suki, mga nakatutok subong sa ilo dira tagsa ka mga radyo, dira sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man ha sa mga nagaupod sa aton sa tagsa ka relay stations sa K5 News FM Pasig, maayong hapon. K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag dira sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Manayanaya ang aton nga tiyempo. Nagpakita si Haring Adlaw. Pero tini na mapaktan ha, kahit ibase karon sa hapon, mag-guom-guom naman kag magtupa ang pag-inulan-ulan. Gani dapat prepared kita, ready-ready. May dalagid permi nga payong, raincoat, jacket, o kung ano man dira nga pamandong para nga hindi kita mabasa sang ulan. Kag dapat mag-inom gi kita sang aton nga mga suplemento, aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang pambato ang aton lawas batok sa mga balatian, viruses, kag bacteria. And syempre, gina-welcome taman sa subong nga hapon ng aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, i-like at i-follow ninyo as well as ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang Iloilo province. Maayad-ayad nga hapon gid sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Nenishan Presya. Mayong hapon man dira kay Ma'am Bings PSJ. Ma'am Azun Pineda, bugtaw na. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad.

Sma yung hapon din. Ma'am Sweden Depra, good afternoon. Maninay, pag-greet lang sa Depra family from Dumangas, Iloilo. Maayong hapon man dila kay Sir Jesse James Garvillas. Maninay, hello lang kay Selfa Garvillas kag kay Jesse. Wow, may lagtok, subong ang ulan. Ah, bundak to, do dayon untat na naman. No, pareho sa kilala, taba? May lagtok man gali iya ulan. Jade Biatingo, maayong hapon. Maninay, ba nagaduyan-duyan ako diho ah. While listening sa Secret Memories. Kampiyon, good. Hindi lang matulogan ha, kay manamin ng istorya ta sa buong hapon ha. Sir Danny Labrador, good afternoon. Maninay, pa-shoutout naman sa Induruhan, Badyangan. Salamat, Gid. Arnel Abunyawan, maayong hapon man. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Shoutout ko lang maninay, Amon Amigo, si Tupe Palmares, Magalyon. Happy, happy birthday from Team PH. Oy! Happy, happy birthday, Sir Tupe, kag sa tanan nga nag-celebrate sang ila ka adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday man kay Nicole Tiprado. Kaug sa tanan ang nga celebrate sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede ka mo makapag-greet diri sa aton. Again, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Tinagtukon gid man Sir Jesse ang ulan ho. Nagamuro madlos naman niya hangin di sa Sara. Maghalong git kita ha. Mayang hapon manina, shout out ko lang da si Alvin, si JR, si Jimboy. Gapangapit DTX Coffee Mix. Diri sa 1/4 store sa City of Barcelona, Buyuan Tigbawan. Adlaw-adlaw git kami nagapamati sa K5. Happy birthday to you. Mayang hapon maninay, nabatian gid ni Nanay Biron ang iya shout out sa iya kaina. Hi birthday niya. Wow, happy happy birthday again kay Nanay Biron. Nanipay gid ko noa. From Nanay Lucy Catalunya, dira sa may Casa Mata aho. Happy birthday Ma'am Neth Saison from Ma'am Sylvia Pamagaho. Maninay pa shoutout lang sa mga staff ko sa Fabros Liempo Station sa Sara Wet Market at sa Atubang Sang Melanie Store. Ay, mayang hapon sa mga taga Fabros Liempo Station. Good afternoon kay Sir Ray at si Wagan Di Maala. Ang mga taga Wet Market dira, good afternoon. Patunog, gagay ng radyo. Gagi rin o, Aldo lang hay. Mayang hapon man kay Yunyok. Pa-shout out lang kuno kay Nanay Ilana, kay Tatay Katsot, nga nagapungko kaga kapamati sang live mo maninay. Thank you, Gil. Mayang hapon man kay Ma'am Bea, Singguan Sonon, sa may Bunta Talaharo. Mama Rizel, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Arlene De Guzman. Maninay, wala ko kahapon kay natulugan ako. Ahay, tingala ko man Ma'am Arlene. Sige lang ba, huwag isubong ah. Mayang hapon man dira kay Ma'am Melay, kay Sir John Ray Tolones, mayang hapon. Ma'am Lorjean Franco Labos Arellano, mayang hapon gid. Ang mga taga-Bantod, Dumangas, nakatutok man. Sir Michael Blaze Celis, mayong hapon sa may Basilan, Mindanao. LJ Kyle Arellano, ang Labos kag Palomar family, nagapamati man subong. Maninay, ako to bala nag... Ah, okay, Sir Sweden. Thank you, Gid. Dira sa may Imperial Sara. Papag-greet ko no kay Always.

0: Spice Kids lang nagapamati, ho? Pamati ka mo dyan, ha? Base madakpan ka mo da sa aton nga news team sa may Imperial Sara Branch. May nga po naman kay Ma'am Lenny Abunyawan. Chopa Vlog, maayong hapon. Si Leo, si Anok Nestor, dira sa may balasa, nagapamatigid. From Ma'am Arlene de Guzman. Sir Romar Pangilan, maayong hapon. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon. Happy, happy birthday kay Colonel Michael Garcia. Amon mabuot nga commanding officer. Ay, happy, happy birthday, Sir Michael. Sir Wilmer Bilonio, maayong hapon. Manine shout out lang kay Justine Palma, gapamatigid sa may Woodland sa Tubang Sangsara Wet Market. Mayong hapon man kay Veronica Sayon sa may Pasig City. Lino La Rosa sa may Haniway, ang La Rosa family nagapamatigid. Ma'am Marlene Piniero, maayong hapon sa mga taga Barangay Zerudo, nagapamatigid sila. Bawa si Sir Harry, kunuho nagabantay na sa aton nga drama, kagsilera nga nagapanglaba. Genesis Agnes, maayong hapon. Mami pahabol ba si Ma'am Lenny Abunyawan? Happy birthday kay Toto RJ. Hara na nakaplastar na ng mga kumareta. Patanugan ng radyo ha, kay manami ning aton nga drama sa subo nga hapon. Ara na preparado na, nakatimpla na sa nga DTX Coffee Mix. Timpla kita DTX Coffee Mix, may ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane extract powder. Sa mga may diabetes, inikaw mo magkabalaka kay non-diabetic coffee ini siya. Healthy nga kape, nagabuli kidira pasulhay sang imo nga pamatyag. Hindi ka makapamuhin, inom DTX Coffee Mix. Gusto mo makarelax-relax, inom ka DTX Coffee Mix. Samta nagapamati ka sa aton istorya, inom ka dira DTX Coffee Mix. And after sina, tihatag na karun lay, gaya sa istorya sa aton letter sender nga si Mocha. Si Mocha, isa ka estudyante, kag ang solo niya nga upod sa ilang balay, amo ang iya amay, tungod ara sa abroad ang iya iloy. Nagalalain gid pirmi si Mocha, tungod grabe gid kay istrikto sang iya nga amay, kun sa diin ginasakit pa siya. Bisan sa love life, ginalimitahan siya, pati ang lalaki nga ginapalangga niya, ginasita sang iya nga amay. Tubtubi sa kaadlaw, hindi na gid makaagwanta si Mocha, naglayas ini sa ila balay, bangod ginasakit naman siya sang iya nga amay. Didto kag nahibal-an ni Mocha nga hindi gali siya matuod-tuod nga anak sini. Oy. Ano pa lang bugos nga kasaysayan ni Mocha? Aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Manang, nakabugtaw na si Mocha?
1: Wala pa siguro to.
0: Kung wala pa, pukawa to siya palihog, ha? Adlaw na niyo. Wala pa siya gihapon nakabugtaw.
2: Ay, ano ka, Dad?
1: Ay, good ari morning. Na siya dali.
0: Good morning, Iha.
2: Good morning, Manang.
0: Oh, maayo kay nakahimos ka na. Magpamahaw ka na. Kay malakat dayon kita.
2: Okay, Dad.

0: Oh, ari na kita, iha. Ang tugon ko sa imo, ha? Eskwela gid maayo. Hindi lang anay magnubyo-nubyo.
1: Dad?
0: Ang siling ko, hindi ka anay magnubyo-nubyo. Kay kung mabalaan ko, makatilaw gid sa akon ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo.
1: Ba, Dad?
0: Wala ko nagalahog, ha? Tungod, kinaprotektahan ko lang ikaw. Ang gusto ko, amuang dapat matuman.
1: Okay, Dad. Sige na, magwa na ako sa salakyan.
2: Adong, ginaipit ko yan ni Daddy, ha?

0: Hija, flowers and chocolates for you.
1: Para sa dini, Dad.
0: Congratulations. Tugod matag-as ang mga grades mo. Gani ara, regala ko sa imo. Kagindi lang ina. Ano pang gusto mo nga baklon ko? Hatagan ko ikaw sang kwarta.
1: Ay, Kwan. Okay na, Dad, ah. Hindi na.
0: Ano nga okay? Hindi kito okay, eh. Tungo daw, permi ka lang nagkakusmod. Ano? May problema bala? Ano ang gusto mo nga himuon? Gusto mo magbakasyon kita? Kung magsira ang klase ninyo? Ah, depende ina sa imo iha.
1: Dad, gusto ko man tani nga magupod sa mga friends ko outing. Kapila na nila ako ginagad, eh. Nahuya lang ako sang sige balibad.
0: Iha, hindi ka safe sa ila. Babahe ka pa naman. Matahom kag may lawas ka. Hindi ako gusto nga basi malain ang matabo sa imo. Burdlay na. Basi akong basulo ni mami mo nga ato dito sa Canada.
1: Ay, amo lang na permi, Dad. Kisa ganito, wala na ako gana mag-eskwila, eh. Boring sang life ko.
0: Di ba lang nagsiling na gid ako sa imo nga kita lang ang malagaw? Nga ah. Ini ka gusto nga ang upod mo si daddy mo lagaw, haw?
1: Dad?
0: Daddy mo ako. Wala sang iban nga maga-proteksyon sa imo, kundi ako lang. Ako lang!
1: Ay, hindi. Si James nagkapanawag.
0: Oh, sino na?
1: Ay, kakuan, Dad. Classmate ko.
0: Classmate? Abe, dala ding cellphone mo.
1: Dad! Ang cellphone ko, Dad!
0: Hello!
2: Hello mo ka.
0: Wala siya diri. Kagoy lalaki, hindi ka na gani magtawag-tawag sa anak ko, ha? Kagong nagapangaluyag ka sa iya. Untatan mo na ina, ha? Kung hindi, ako ang kontra mo. Bye!
1: Dad! Naamo kita yung ginambal mo kay James, ha?
0: Moka, Moka. Para sa imo ang ginabuhat ko. Kabalo na ako sa mga diskarte sang mga ina. Lalaki ko, eh. Naagiyan ko na ina. Abot ko na kung ano ang tuyo niya sa imo.
1: Dad!

0: Grabe man si Daddy kung makahambal sa akin ba?
1: James, sorry kita. Grabe kita because strict kay Daddy.
0: Wala sang kaso. Mga pagtira lang ini sa akin. Kung bala, di yung gidastang pagpalangga ko sa'yo mo.
1: James? Eh, ano ang buhat mo si Lingon?
0: Mocha. Please. Give me a chance. Palangga ta kakatama.
1: James. Nag-eskwila pa kita eh.
0: Ano gininayaw? Wala man na siguro sa kaso. Ano ginakabalakan mo? Si daddy mo umubala?
1: Ang matuod. Dumalayas na gani ako sa balay. Do priso na ako. Do gusto ko naging nga maghalin.
0: Hindi pagbuhatay na. Bisa na muna si daddy mo. Palanggaas siya. Naintindihan ko man siya eh. Okay. May manghod ba ko nga babae?
1: James?
0: Mocha, gusto ko may istorya si dad mo. Handa ko siyang istoryahon. Ipakita ko sa iyang residido ako sa imo.
1: Oh, James!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

sa K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
6: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
5: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500,
5: ang stress
6: malikawan,
5: pagkaburigod malimtan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabas kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ilo.

0: ikaw gali si James nga masabi nga nagatawag sa anak ko?
1: Yes, sir.
0: Ako? Yes! Palayuan mo ang anak ko, ha? Ginawarningan ta na kangadaan.
1: Sir, palangga ko si
0: Mupa. Palangga? Hindi ka gani siguro kalabas ang brief mo? May palangga-palangga ka na nga nabalan?
2: Dad!
0: Magipos ka mo ka, ha? Hindi pag-intra. Kaya kung babalaan ko lang nga nag-upod-upod ka pa sa lalaki ngayon eh, pauntatun ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakamatay ka!

0: Nga gabi ka na. Di ba lang alas 5, wala ka na sa klase?
1: Ay, kuhan dad, may ginobra lang kami ng project.
0: Project? Huh?
1: Daddy! Ang intampa mo, kuya Pao!
0: Butigon! Hindi mo gani ako pagpasauton sa palad mo, ha? Magsugid ka sang matuod!
1: Dad! Lagi na amo ko si Nihaw! Nagsala ako sa imo!
0: Di ba lang nagambal na ako sa imo? Na hindi ka makikita sa lalaking ato?
1: Dad! Natural lang ang makitaay kami! Kaisa lang kami ka-school!
0: Itaay lang gidayhan? Pero ano ini, ha? Ano ini? Lantawa sa cellphone!
1: Hindi. Nag-hack sanay kami ni James.
0: Sabi mo siguro, wala kong mata sa palibot, no?
1: Tama na, dada! Mautat na lang ko! Kagmalaya sa lang ko din sa balay! Hindi naging kayo makaagwanta din sa balay, dad! Naging akong gamo na ko!
0: Nakasabat-sabat ka na, ha? Nakasabat ka na!
1: Bisan sa balatsyagan ko, dad! Bisan sa balatsyagan ka, kinalimitahan mo ko!
0: Ano? Anong hambal mo? Anong siling mo? Anong siling mo?
1: Dad! Ginagkagam!
0: Nakasabat-sabat ka na sa ako, ha? Kay may ginasaligan ka na, ha? Magpamati ka mo ka. Akon ka lang. Kag wala sang lalaki nga makaangkon sa imo. Ako lang!

0: anak. Pwede bala kitang pakaistoryahanan?
1: Para ano pa, Dad?
0: I'm sorry. Kung ano man ang nahambal ko sa imo sa pagpatupa ko, hindi ko atuhungod.
1: Hindi hungod? Bata mo ka, Dad! Nga ginaawa mo ko sini!
0: Inatugod, ginhalungan ko ikaw!
2: Makalulong ay galing anak ko sa kamot mo, Jose! Makalulong sitwasyon sa anak ko!
0: Elisa, ari ka na?
2: Oo, ari ako. Nagtawag ang timbang sa ako ng ginasakit mong anak ko. Insige na nagkuha ako sa tikat pabalik din sa Pilipinas. Tungon sa katarantaduhan mo!
1: Ma'am!
2: Ari na si Mami. Kag ikaw naman, Jose. Isalig ko sa imo, anak ko sa imo. Pero amo sa ningkaling inibuhat mo.
0: Isa, Kwan. Kinadisiplina
2: ko. Na ang pagdisiplina mo. Mahilag ka ni Kaula maganda rin, panganak ko. Kay kung kikimo mo, ina. Ako mismo mapatay sa imo.
0: Isa,
2: ano, patawara ako. Nag-isugin ko sa imo sa mga matuod. Hindi mo siya matuod-tuod nga, amay. Nagsalig ako sa iyo tungkol na aming kontratuhon kaniya bilang matuod-tuod ka, anak. Oh. Salamat ako. Patawara ako, anak. Patawara ako.
1: No, ma, no. Hindi naman ito, Anwar! Hindi naman ito, Anwar!
0: Elisa!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarayro Ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Mami import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya lang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aragin na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: pag sa bawat ikot ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix talagang kakaiba, pagod,
1: sa
0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
5: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend love.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasi ka pagkigulat, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
8: Mga butika.
11: DTX

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:07 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihadag, ginadulong sa tonsang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is sa inika antiviral, kag antibacterial specialist. Sa may mga nagabalik-balik ng ubo na hilan na tatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Nagabulig ini para nga magpanami sang aton dira nga utok sang aton nga brain health kag syempre ang kada kapsula sini ang madamugid sang benefit pisyo nga makuha sang aton nga lawas. Ginakabig ini bilang superfood supplement mangon nagabulig ini sa aton daily routine kag nagasuporta sa aton nga natural brain detox process sang aton nga lawas. Overall health naton ginapanami gid sang Klinika D3 Bio. And hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, alkaline vitamin C ini nga may sodium ascorbate formula. Ang ini nga sahi sang vitamin C, ginagamit sang lawas ta kaupod ng carnitine para direkta ang fats dira. Halin sa aton nga ginakaon, pasulod sa aton nga mga selula. Ini ang rason kung nga ang mga nagainom sang Mighty C ang hindi makabatsyag sang tuman nga kakapoy. Active kag nagadugay mag-ehersisyo kag malipayon sa kabuhi. Kani beat the pagod, mag-mighty si kita, adlaw-adlaw. And hindi mo kita magkalipat, inom kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Himo ini sa ampalaya leaves, kagdi sugared sugarcane, extract powder. Wala lamang ini nagabulig sa aton para hindi dira maglala ang aton mga ginasuprer nga balatian kaangay na lamang sa diabetes, arthritis o kon mga paghubag-hubag sa lawas. Nakahibalo-bala ka mo nga ang DTX 500, nagabulig man ini para nga makabuo sang bata. Sa mga mag-asawa, dira nga hindi makahimo sang baby. Uy! Either ang bana o kung ang asawa ang may problema. Usually, ang pagka-sterile o inabilities to impregnate sang lalaki ang bangod sa manubo nga sperm count. Sa normal nga ejaculation, nagalabot sa 40 million up to 300 million ang kadamuon sang sperm cells per milliliter. Ang low sperm count ang yara lamang sa 10 to 20 million. Apang kung healthy ang imong sperm, okay na bisan may 20 million ka para nga makahimo sang bata. Gani, healthy dapat ang sperm cells. Paano bala natin mapahealthy ini? Ini paagi ha sa pag-inom sang DTX 500. Nagakaguba ang sperm cells bangod sa free radicals kag oxidative stress. Gani sa mga bana dira baw hindi magpa-stress. Ilabi na kung pala inom kag pala sigarilyo. Kilala ko baklan ko karon isa ka box. Inom ha, DTX 500, untatang ang bisyo, magpahuway, mag-exercise, kag hindi gid magpa-stress. Protection na ng lawas, batok sa free radicals, kag oxidative stress para sa healthy nga sperm cells. Inom, DTX 500. Ini mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa Banuas ang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang sa nga Sara Public Terminal dira sa kilid sang Ceres Terminal. Ara kita dira na hamtang. Available man kita sa Haro Branch located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure, may Pasay City branch man sa Salvation Street, and may Kalinog branch man sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:12 na sang hapon. Wow, grabe ng istorya ni Mocha, no? Sa may mga advice dira, mga nakarelate, may mga kasubong man nga mga kasaysayan eh. Pero di kay Mocha, balantang pinasahi man ang iyang kasaysayan. May mga nakarelate lang sa pagka-strict to o kung sa ginadumilian gid nga maga barkada o kung natamaan man bala sa pagdisiplina, pwede gid kamo katawag ha. Ano ang aton nga pwede ma-advise sa iya? So mayad lang no kay naabtan kagin paulian dayon sang iloy ni Mocha. Matapos may balaan nga ti ginasakit ini siya ukon tawag gani ni ginasakit ukon na amo nang ginabuhat sa iya sang iyang naging kabig nga amay. So sa may mga advice pwede gid kita wag sa 0962 478 8730 or mag-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Ay, maayong hapon, Manang Amber Maranion. Wow! Welcome home. Welcome back. Kamusta? Kay Manang Blue, good afternoon. Sige, halong-halong ah, sa pagbiyahe dira. Kung si Ma'am Nene naman, naman niya, sender advice ko lang, pabayiin na to ang stepfather mo. Ah. Padayuna ang inyong relationship sang imo nga nobyo. Maayo ganito, ginbudiga ni mama mo, white pulos nga stepfather. Maayo lang, wala kanya natintar. Ang tuyo niya sad to sa imo, lain. Gani, padayuna ang inyong nga relationship ni James. God bless, good sender. Gusto ka rin na tani, pama. Sangtang kuloy, baw ka na, may gita pungulon. Awa ay, doon, akarma muna na, kung si Sir Edgar pa. Baw, hindi ya gali tatay. Diyos miyo, marimar, tatay, kaamukha ka da, ka-abnormal. Ipadakop da, overprotective, good. Na-stress ang aton nga mga kumare-kumpare, ho? Mayang hapon, Sir Randy Diaz, Ma'am Erlina Tolar Magoles, mayang hapon man. Kung si Ma'am Arlene de Guzman pa, ang mahambal ko sa sender, dapat ginusisa mo. Sa maayo ang mama mo, kung tunay mo siya na amay. Kaya tilapsag ka pa nang dumating ang may sender. Mayad mana ginbulagan sang mama mo ang lalaki. Nga demonyo sa kabuhi mo. Move on na lang sender. Anuhon mo na kay ti amo ina. Ang mga ang stepfather mo. Kay amo na ang batasan niya. Mayad na kay nabalaan sang nanay mo. Nga ginaamo kasi na. Ang pagkasadista niya nga klase ka tao. Hindi mo man siya amay. Salbahe nga tao. Ang mahambal ko sa imo sender ka kay mama mo. Leksyon na ina sa inyo nga duha. Kay nagsalig siya sa tawong sapat batasan. Wala pulos. Move on na lang sender. Hindi na to siya pagpinsara. Kay ginbulagan niya na siya ni mama mo. Amo lang na sender ang mahambal ko. Tamyal ako kay Nestor sang Cuartero Capiz from Arlene sang Balazan. Ahay, kaluoy lang kay sender maninay. Agay na sakit siya sang hindi niya tunay nga pamilya. Kag ang dapat lang gid magpalayo siya sa isa ka tawo nga dapat nga sapat na batasan. Kag ang lain pa base kun ano pa ang dapat niya himuon sa kay sender. Maayo lang kay nag-abot ang iya nga mama. Kag mahambal ko kay sender, upod na lang siya kay mama niya. Ah. Matiner sa buder sang tawo. Kung wala sang huya. Sige. Ara sa piyak nga linya, aton una nga caller. Good afternoon.
9: Good afternoon, Maminay.
8: Sino gani palihog?
9: Leo.
8: Sige. Sir Leo, ano aton mahambal sa kay Mocha, sa iya nga kasaysayan?
9: Well, pwede man Mocha. Kaya hindi magkong tutol, mga tatlay kay Saranggan niya. Sa hindi ka niya palangga, hamak mo, wala sa gig makahiba doon na hindi na siyang tuntun na amay kay hindi na sakit ka niya, na paninunan ka pa. Ay, magyong matuntun, di mga hindi na

0: Isa ang pag-friend sa mga lalaki, sa imo boyfriend, ginaakigan niya. Pagsalamat man mo ka kay din pagin salamat na kita ni mo kay Father. Gipatawad man siya. Isa na mo man sinabi ni mo niya sa imo. Sa palanggaan ng si mami mo na siya lang ang nagkakalangga sa imo. Sa ang masinig mo lang sa imo mo ka na kadayo na lang imo kagad kuya na sa imo pag pagpanandaan ni niya niya boyfriend. Sa hindi niya pala napakain ng ang imo todo na amay kayo naglayas na siya sa inyo. Kaya magpalanggaan ngayon sa mga ni mami mo. Muna naman ba ako maningay?
1: Kumbaga, wain na sila sang kadampi, kundi ang ila man mismo nga kaugalingon. Sila na lang aduha ang Saligan, Manila, kag magsuporta sa isa kag isa. Leksyon na lang to sa ila, or mga tawag ni gani, mga nagkalahitabo, eh nga, maghahatag sa ila sang kabakod pagid para nga atubangon ang mga challenges nga mag-aabot pagid sa ilang nga kabuhi. At least, amuman na, masakit man na natabo, pero ang maayo lang dira is nakabuya na sila or kumbaga nakahali na sila sa amuna nga sitwasyon.
0: Mga mahamal ito, mukha nga magkalanggaan na sa mga sang imong mami. Kalimke na yun ang mga matutuod, mga amay. Ikaw, pabilang ang tanggong ng ina. Kaya kinanglan at pangamuyo sa mga sarang ginoo. Mga na mahamal ito, mga inay.
1: Sige. Thank you, Gizer Leo. May gusto ka tamyawon?
0: Kung nasa kanan, maninay, mayong hapon sa kanan, nagpapramat sa K5, sabong man kay Arlene Guzman, sabong man si ang ako niya, Blos, si Ivan, si Angelo Karaitli, si Pikerson, si Itik, si Elena, dali ka na, sabong man sa kanan, nagpapramat si sa kanan, naman nagpapramat sa mga taga-kwapironon, nagsatan sa mga palamaki kay Angin, kay Ella, kung Pakikiki, kay Susan, saan ang tanan ng palamaki? Kay Doidoy, saan banate Iloido? Kasi kay Jimmy, saan kan sa Bonifacio? Salamat kay Noina, si Leo, saan Portero Capis. So, kay salamat kay sa Tignisiana, salamat din.
1: Sige.
0: Mana, manina, salamat.
1: Thank you so much, Sir Leo, sang Cuartero Capiz. Oras ta, alas 2:21 na sang hapon. Sa may mga madugang padirang nga mahambal, pwede kit kitawag ha, bukas pang aton nga linya. 0962-478-8730. Mayong hapon, Maninay. Good luck, everyone. From Junie, Pangantihon, Junie. Thank you, Gid.

hapon sa mga bagulang sulod sa aton Facebook Live, sa mga taga Elaine Store, Elaine Pharmacy dira sa May Cubay, San Junisio. Good afternoon gid kag sa aton dira nga mga vendor sa Sarawet Market nga nagapamati Subo. Maayong hapon gid dira sa inyo. And syempre, sa tagsa ka mga establishment sa May Banua sang Sara nga nakatutok Subong, maayong hapon gid. Kasi gabong naman dira ang speaker sang Yucheng. Thank you so much gid ha sa pagpamati dira sa aton.

sige. O, ang oras naton alas 2:22 na, ginakurokulabos kita sang aton nga tiyempo. Nakahatag naman na advice ang aton diri nga mga Facebook viewers. May mga nagtawag naman. Siguro kung may imabi din man kita para kay Mocha. Hatagan sang tion ang

0: galingon ta mo ka nga mag-heal sa mga bagay-bagay nga nakadulot sang kasakit sa aton. Mas maayo gid nga arang imo nga iloy sa imo nga tupad subong maghatag sang suporta sa imo kay di syempre doble ang imo nga kasakit nga ginabatyag. Kasakit nga nabalaan mo ang kamatuoran nga hindi ka matuod-tuod nga anak. And syempre ang ikaduha amo ang kasakit sa nabatyagan mo nga ginasakit ka sang imo nga ginkabig nga amay nga nabalaan mo nga hindi mo gali matuod-tuod man nga amay. And siguro no sa mga nagapamati baladira kung ginikanan man kita and isa kita ka kumbaga step parent kita hindi naton matutuod nga anak ang aton nga mga anak subong hindi kita ang iloy hindi kita ang matutuod nga amay kung magdisiplina kita is hindi tapag ipaagi sa pagpanakit or nagaresulta sa pagpasakit sa isa ka bata o kung sa isa ka tao. Kahit yung matutuod nga paghigugma, dapat nagahatag ini sang proteksyon, nagaprotekta ini dapat sa welfare sang bata and wala ini nagapanakit. Kaya bisan ano pa ang ginhalinan sina, bisan imo man na matutuod mga bata o kung bisan hindi man. Ang kada isa sa aton may bili. Kag dapat aton intindihon man nga ti bata ina kinahanglan niya na mangin adventurous man sa nga kabuhi dapat ara lang kita to support to guide them pero kung aton man nga dumakuga na ang bata sa pagdisiplina ta hindi na ina husto. So amo lang na ha ang mabilin ta kag thank you so much gid kay Mocha sa pag-share man sang iya nga kasaysayan diri sa aton. Much better gid nga may ara sang tawo nga masaligan, masandigan naton makuhaan ta sang suporta. Kumbaga backbone naton. Kay bisan anuman ang mga problema ta sa aton nga kabuhi, masagani ang support system ta grabe. Hindi kag indi kita na madulaan sang tsansa o kun paglaw. Mocha, magpangabuhi ka mo sang imo nga iloy nga ti malipayon. Masubo, masakit man ang mga nadangtan mo sa kamot sang imo nga stepfather. Ang importante dira, nakabuhi ka na sa amuna nga sitwasyon. Move forward kita para sa future naton. Pag-eskwela ka mayad. And ang paghigugma, ang love life mo, if sincero gid ang lalaki na sa imo, bisan ano pa ng matabo, pasulion pabalis ka dun man na siya, ano man ang imo nga mga inagyan, ara kag ara na siya nga magasuporta sa imo. Hindi lang pagdali eh, ang ginatawag na paghigugma. Amuna ng aton nga mabilin sa imo Mocha sa subong hapon. Thank you so much sa mga nagupod sa aton, sa mga nakatutok dira, sa ilatag sa kabanga radyo, kung sa Facebook Live man. Thank you so much, gid, sa inyo. Why na kita sang tiyempo, kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat, ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. TTX 500. TTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Subo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masalika
18: DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio.
20: Ang D3
19: yung may Physio.
20: Ang Physio
19: yung may D3.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio.
20: Ang D3
19: yung may Visio.
20: Ang Visio
19: yung may D3.
20: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
26: K5 News FM. Kampyon!
27: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: may balita na, may drama pa. Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Oy, Day! Good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
0: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
0: At ano ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: Hey! Hi! Kalingawan Time!
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio!
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika!
9: Para sa matino nga dugo!
10: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tayo!
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidants!
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay!
9: Basta tino nga tayo!
10: Happy kanunay!
9: DTX 500!
10: Masaligan!
9: Epektibo!
10: DTX 500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami!
10: Amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
5: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng May DC. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa May DC.
5: May DC.
9: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
16: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
5: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
19: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kili.
18: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
18: Dalaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Gortez!
22: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino na dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatoy.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligat,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Nga nagapanupo
23: kaga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalika.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
8: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may
10: D3.
8: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
25: K5. News FM.
26: K5.
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
27: K5 Road Trip.
28: K5 Road Trip.
29: Beep, beep, beep, beep.
30: 88.7 K5 News FM. Nami naman ihulid-huli. Mag-amo ni ang chimpong. Pero kami sa mga gwapo, di sa sulod sang technical booth namo, gusto lang kami magpungko o magtulok-tulok sa screen sa mga computer. Bawi lang ta karon, pre. Magpuli kamo sa inyo. Karon mo yara mga kamutusan po. Hindi ko lakupaan ko paan. Ano? Bala nyo naging di ka mo bati. On di sa akon, bro. Ha? Wala? Ulunan. Ba mo ko na nobrahon mo, pre. Kuha mo tuhon mo. Butang mo sdughan mo. Kupaan mo paa mo diyon. At least pag kupo mo medyo mainit-init gawa. Kaya kung ulunan lang kisa, do ka. Gabi po kung dugay mo ay matandog, do ka yami. Man. Ay, mayang hapon sa mga nagapatuyo-tuyo sa ilang mga ulubrahan, opisina o kung anuman. Good afternoon sa inyo. Priyote, ako natuyo man, matiyago ganito, bilog kong alawas do. Gusto lang na magtulog o magpahuway. Hambal sang migo ko nga doktor kaina, basi ko no nagabato lawas ko sa mild viral infection. Okay, hamba ko do, gulpi ko tinuyo, gulpi ko ng luya. Why mo ko nahilanat? Basi trangkaso, kay uso naman trangkaso. Subong, obviously. Hamba ko, ambuta. Why mo ko nahilanat? Why mo ko nasipon? Why mo ko naubo? Galing kiti, buta lawas ko sa D3 Bio. Klinika D3 Bio, ka pamatay kagaw. Tiyan mo na, hamba, yaguro ko nga, basi daw, mild viral infection. Kiti kahapon pa to. Oh, batian nyo mang guro tingog. Subong, doon sa wala lang yapon. Siyempre, kung naka D3 Bio, ka mga kagaw-kagaw nga daan, ubos yun napatay. At iba si naigo, giman ko kati. Pila ka tao na tupadan ko kahapon nga nagapulo-pisngo-pisngo kang nagaubo-ubo. Hindi ko lang pagpanghambal kung sinyo. Oh, pero daw abot kung kung sino naglaton sa akon. Ara pa nga daan sa pilidoya ang word nga, lapit-lapit ang spelling sa pilidoya sa word nga laton mo. Kilala mo, pre? Na, di ba? Naglaton sa Akon. Na, lapit-lapit yung pilido niya sa... Ay, nako. Pero sige lang, okay lang na. Liwata, D3 Bio. The best protection batok sa tanan niya sa isang infection. Diba, magambaka viral or bacterial infection na nada yun eh. Oh, diba? Tungod sa iyang cold pressed extra virgin coconut oil. Why? Niyas ang pangbato ni mga infection ni sa kuna. Ah. Ang bato gyapon, panguyab ko lang ang tuyo ko eh. Pero di bato gyapon ah. Dugangan pag ingadaan nga nakamay tisi ko adlaw-adlaw aga kagabi. Duwa na isa sa aga antes ko magalin sa balay, isa sa gabi antes ko magtulog. Amo nang panginom ko sang may tisi nga at hindi ko ya gusto mabihangan. Gusto ko ya ang proteksyon, ang pagpuno sang vitamin C sa lawas ko halin sa may tisi kumpleto. Dibala 24 hour protection. Yun lang naman po yun eh. Especially subong at simpong, gaulan, gainit, dugabuang kita sang pabago-bago sa temperatura. Kinanglan, pag resistensya mo, hina-hina ka lang eh. O, dugi-dugay, magwa naman kami di sa aircon. Pagwa naman sa gwa, paang naman. Doon hinuyapan ka sang init. Kung hina lang resistensya mo, ate, mamasakit ka gina. That's why nakamighty si si Kuya Andoy, ganda ka dito ni Bayo. Tandaan nyo na, especially sa mga grupo ta sa K5 Mobile and Taxi Patrollers, lamig-lamig yung mga salakyan. Pagwa mo man yaga, gulpi lang, init-init naman. Blaabot ko mga kalabanan nga dansin nyo, dingga panyaga sa mga kurokalenderya. O ti, imayo kong aircon mo na kayo. Dire nga dansin sa Pilipinas, nga gaulan pro kapaang. Munti kong hina-hina resistensya mo, balda ka eh. Dugangi, pagigalid yun, speaking of kaon. Para sa mga mahilig permi sa matamis, mahilig sa mga maalat, DTX 500. Amuni ang solusyon para mas malayo kita sa ginatawag nga high blood pressure kag diabetes. Siyempre, sino mabisaton ng gusto nga gulpi lang magamatamat buro ng panunukan? Sino lang may gusto sa aton nga eventually, mautdan ka na lang sang tiilda. I mean, hindi man tanan nga kaso, amo na, pero ti, you know, diabetes is quite unpredictable. Wow. Pero mas malesen ang chance nga maigo kasi na kung ikaw naka DTX 500, adlaw-adlaw. Tungod sa iyang ampalaya kag di sugar cane, amo ni siya ang ginatawag naton nga the superior antioxidant. Kinabuligan niya na aton nga mga cells ang bulig niya na hindi na siya siling hapaw-hapaw lang. Cellular level. Ara sa cellular level ang iya nga bulig sa aton. Same thing sa mga mahilig mga pe. DTX Coffee Mix. Siyempre, lain lang ang formulation niya pero pareho ang ingredients. Ampalaya, desugared sugar cane, kag chia seeds. Nami naman niya sa mga permi lang daw problemado ang chan. Permi ka lang butod, permi ka lang di matunawan, permi ka lang constipated. Makakaon ka lang sa daw hindi malipay ang chan mo, dayo niya sakit. Oh, may mga cases nga daan kung sa diin nga, di usually nga daan ang inubrata kung maglain chan mo, imnan mo sang ano, sang loperamide, halimbawa. Oh, okay lang na kung balaan mo kung anong katabo sa chan mo. May mga cases kung sa diin kinanglan mapagwa ang higko imbis nga magtinerda sa sulod. Kaya ito yung ginapatay nga Danilo Peramide, isang urge nga magpagwa, di ba? Intindihan nyo na. So kung may nakaon ka nga hindi manami para sa lawas mo, matinerda sa sulod lawas mo, naglala ka tapa. Pero kung naka-DTX Coffee Mix ka, mas mambuligan niya ka nga mapagwa ina sa mas matauhay nga paagi. Gadalhay lang. Hindi mo na kinala mga budlay tudo. Tanan yung mga produkto natin diya, halin sa D3 Bio, pakanto sa Mighty C, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Mga quality products ni Doc Ramil Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kadto ka mo sa mga branches ang klinika, digto ka mo bakal para surebol nga may stock permi. Tapos may libre check-up man kung gusto ninyo, i-check nyo lang ang mga schedule. Dere sa Iloilo City ang aton nga clinic ara sa may tupad sang Rob Haro, may ngalan ng dako-dako, Klinika de Alternativo. May ara man ta sa may Pasi, Miagaw, Kalino, Gag sa Sara. Lagaw lang mo to. Smile, smile lang mo diyon sa mga taga-klinika, ato may mga buot man sila. Maraming salamat. I'll be back tomorrow. Dere magyapon syempre sa kampyon nga istasyon sa Iloilo. 88.7 K5 News FM.

0: Campeón.
1: Hey, five, galinha one time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey, five, galinga one time!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Beat!

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: May balita na, may drama pa! Kampyon!
7: Ang programa nga ini, may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangot ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Payong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa aton drama sa kanginan. Medyo git makuhan sa leksyon. Diyagin natin, uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niya, babae!

0: tan-o pa na iyang tubo mo. Kag kon magpakidan ka, upod mo man gihapon ang asawa mo. Ay, paano ka kalusot?
1: Ay, ikaw bala, Ramo. May diyan ko na iya. Basta pasaliga lang ko bala. Ote, ano say mo? Haara? Ang ipatol mo sa iban, kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kung kunabi lang mapatay si Swahon, ikaw dahil nang ibulos ko sa imo, ya? Ha? Abi mo, Blar, ha? Dugay na ganyang handom ko kag dumot sa imo.
0: Hoy! Priyagaba ka nga tao, Risto! Priyagaba!
1: Kabalugid ko nga may something sa inyo ni Cap. Pero okay lang, ha? Makadilin siya kada sa malam ngayon na, eh. Pero ara, ba't naman ko, Blar? Mas baskog ko yung maghanod sang sakay kapitan, eh. Latoy na nang iyaya. Ako niya, dobaratiha pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
0: Maghalin na diri, Ernesto, ha? Halin, di! Puisit ka!
1: Oo na!
0: Halin!
1: Oo na gani! Basta paminsarang ginambal ko sa imo, ha? Ha? Paminsara sang maayawara. Kagkon makadesisyon ka na, hmm?
2: Pangilayi lang ko, ah. Ara, pangilay lang, ah.
0: Ito, panulay ni bala si Ernesto, mo. At na siya. Ang nakulbaan ko lang bala na basi may makakita sa amon kag ano pang istorya ang maglaptad rin sa barangay namon, ah. Mugin na yung ginalikawan ko. Kwarta-kwarta mo lang niyang ako na. Ay, anay ka, dumangihi ko. Manago ko ito, malanay sa puong-puong. Ay, dumangihi na gid ko.

Bah, si, si Sierra. Nagadali-dali lang ka to. Be, ato. Nag-uob siya sa pungpung. Tsansa ko na ini. Liputon ko siya. Dasigan nisto. Dasigan nisto. Dasigan.

0: Siling ko ginsay mo eh. Nga dasig lang.
1: Ni malka, Ernesto. Ni malka.
0: Hatay mo ka ba? Sige na, sige. Balik na to sa lalaban mo. Dasig na.
1: Manyakis ka. Manyakis ka, get.
0: Hindi pong gulya. Grabe. O animal. Damo dugo sa tubang sa shorts ko ba? At tubangan ko. Grabe dugo. Tapatin ko ni mo. Animal. Anong irason ko man? Anong irason ko kay Kiting kun? O si sao niya kukun nga may dugong shorts ko? O animal. Ano ba na? Gusto? Pilason ko gurong kamot ko ay. Oh, pero sakit di mo. Sakit. Bahala na lang niya. Makita yagi niya. Oh, dirty white mga daan ng kulor sa ngakon na short, oh. Kagmayo ang... Kagmayo lang kay ang brief ko itom. Kung nagputi pagide, basi ko ng... Pitso ko na lang pilason ko. Bahala na lang niya. Aring binangon ko. Pilason ko na lang ni gabay ang kamot ko. Ari.
2: Angay!
0: Apni!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: po si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang 45 Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
4: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Tinuon na bay. Nakita gyud sa akong duha ka mata. Pero wala man ko na nakitaan kay nagkubir-kubir mapugo sa mga punuhan sa saging. Nakakumuplats po ko.
1: Tanigin, videohan mo, Migno?
2: Human, idramatiyay sa Rimig. Paano, ano ginang ginimo nila? Paano sila naghibagay, haw?
0: Kundi, naasyara. Nagdali-dali kong lakaw sa kwano, nagkub-kub sa katunggan. Himurag kayo, mabod siya. Mangihi si Ara. Kinipong mandiak nga kagawad, kalit rapod nga gidumog si Sekretarya Ara.
1: Gali?
0: Kita gyan ako. Kita gyan ako nga latrasa ni kagawad nisto. Murag balod-balod. Dali ra kayo, imrag 15 segundos ra siguro. Nag-ugong po siya nga, murag iro. Pero kakita og demonyo ba?
2: Nag-ugong nga murag idho. Murag kakita demonyo haw, habay.
3: Sinong na istorya, ano, Choy?
4: Hala? Ang bata ni Ara? Ara ganit sa lakot, ta?
3: Tuod-tuod, Choy, ha? Ha? Nakita niyo gud si Mama kag si Tio Ernesto?
2: Ay, hindi ah! Hindi tuya si Mama mo! Lain tuya!
3: Nabatian ko, gud? Nabatian ko, tanan?
4: Sadya!
2: Ay, hindi! Hoy!
4: Ay, nano to?
0: Imagin, wala, tiya eh! Eh, wala mo kayo nagmitlang sang... Nanang mitlang kung alan, haw! Mahit!
2: Gage! Huwoy! Lipat ka, haw!
0: Ang bahala na niya. Isa pa, nga kita biyang makulbaan, haw. Sila yung dapat niya makulbaan. Kay sila yung gahimo sa milagro. Di bala?
2: May tama ka, pareya. May tama ka. Gani, hindi tayo magpakulba. Kag silingani nila, kapag may katwiran, ipaglaban mo ah.

0: trauma mga bata ka?
1: Gusto mo mabalan kung agabo ko sinima? Ha? Gusto mo mabalan?
0: Anong buhat mo silingon? Ha? Ano ang buhat mo silingon, ha, Tonton?
1: Nagano ko mo ni Jerry to sa buong buong sa kilin sa sapakina? Tama?
0: Ha, Diyos ko! Kukukwan! Ano nga nag-ano man? Ano?
1: Nagsabuhan na yung kumuko na? Gusto nang ambalasin tao na makita sa inyo? Kita pa nilang alatrasa ni Joe Ernesto? Nga nagabalon-balon? Kabasta sa'yo mo, ma? Ginatonto mo si Papa! Ginatonto mo si Papa!
2: Toto, Tonton? Kaya nagahimbing ka?
0: Ma!
2: Ato?
1: Sugiran ka pala si Papa!
2: Naano ka to?
0: Tonton! Hindi ha! Hindi pa sugiring ang mind mo! Maluhoy ka! Sugiran ko ikaw sa matuod to! Sige na to!
1: Hindi ko yung mapati sa iyo mo yan!
0: To!
1: Tama ko nang itsala kay Papa!
0: To!
1: Abi mo! Wala akong kabalo sa parte siya kay Kapitan! Ikaw lang pirming inalibak sa mga tao dari! Nauya naging kuya! Ngabate ka, ma! Nauya naging kuya, ma!
2: Toto, Tonton?
3: Ano, Toto? Ano tong nabatean ko? Matuod bala ato? Ha? Ara? Tonton? Matuod bala ato?
0: Kwan? Julio?
1: Papa?
0: Julio?
1: Papa? Si Mama!
3: Ano to?
1: Bisan sino walang lalaki, ginapatulan niya!
0: Tonton! Tonton ha! Hindi ha!
3: Ara! Patuod ba na? Patuod ba na? Magsabat ka!
0: Ay, kukukwan! Julio! Kukukwan!
1: Ara, ma! Sabta si Papa! Sabta siya, ma!
3: Sinuwar! Sinuwang lalaki mo! Ha? Sugiri ako!
0: Ay, kukukwan! Kukukwan!
3: Uhaw-uhaw ka ginaw. Tugon ba na kay? Kay bulag na ako. Nagapinagusto ka na lang. Ha? Ano ang gusto mo? Pagbiya ka na lang sa amon? Ha? Kay kantuhan ko subong dayon si Kapitan. Ang kagawad niya ka si Ernesto. Di ka magproblema.
0: Julio.
3: I-intrigar ko ikaw sa ila.
0: Julio, hindi.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So, una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
9: Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
7: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masalikan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ano pang inayahan na matamu sa kagayunan gato? Mga abyan, sundan ginyo sa pamamati. Ang mga matahong mga sungpon sa atong drama sa kaginan. Ganyugid makuhan sang pangtronan, yung ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kang direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyo alagad EJ Leva. Bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo happy kanunay DTX 500. Masalikat epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydai nga allergy DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigit ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dalao magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw pala ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa Imo Blood Sugar.
17: DTX 500.
16: Masal rikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
8: Ang PCO. Yung
2: may D3.
18: K5. News FM.
19: K5.
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:01 ining oras gadulong si Sang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa kag suman sang Tanduay Light gaan nang may kasama.
22: This time check is brought to you by Tanduay Light gaan nang may kasama.
23: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: El Castigador.
25: El Castigador.
24: Ang tinig ng bawat mamamayan.
25: El Castigador.
24: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
25: El Castigador.
24: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. Castigador. El Castigador.
26: Fight.

0: sa ka maulanon kag magrugal-umon nga hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato siya pagpanamiyaw kapag abi-abi sa ato sa mga K5 dili sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa lubutan sa ato nga pagwaragwag sa mga nagatutok sila tag sa Kamal Radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng istasyon. Yari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor sa ato sining mga relay station. Sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miag-Aw, sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa ato sa mga K5 sa bilog sining Western Visayas. Sa bilog sa pungsod Pilipinas, sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyo tanan, kag we hope, yala lang ka mo sa maayos sa nga kahimtang. I-like na kag i-share nga aton sa nga pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mong kamonitor, ma-update mga kaki-5 sang mga pikauli nagaknabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siling kapungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa ning Miyerkules, Pizza 5 sa bulan sang Agosto. Pinakauna ining Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikawalo na nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang nyulagad, ang nyo ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
1: El Castigador.
0: Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Una ang check sa ato sining pagpangalagad. Connection aton sa ato sining pag-asa. Kay may bagyo diri sa sulod sa ato sining par. Madumduman nyo kapon may isa ka ginamonitor nga low pressure area dito sa may gabain sang Luzon. Na-develop ini sa isa sining kabagyo. Kag may ngalan isuong nga si Bagyo Maymay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pila ka malugar dito sa may Luzon kag ilabigid sa may Northern Luzon. Naka-experience sa mapagbaha sa ila sa ninga lugar. Sa piyak na niya, makaupo daton, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayang hapon.
2: Yes sir, may hapon sir, kag sa atin man yung mga tagpalang natin. Ang manatan dito sa the update sa Subong Adlaw, August 5, year 2026. So, palayan natin ginamonitor noon yung si Bagyong Maymay, no? Ulay natin na si Platan, yara sa kalayoon na 160 kilometers sa west-southwest of Sinait, Ilocos Sur. May maximum sustained wind na 75 kilometers per hour malapit sa sentro. Nagasinest o pagmadlon sa galabot up to 90 kilometers per hour. Nagawalagi ni siya northeastward nga mahinay. Sa karon si Bagyong Maymay, posible ni siya maglandfall, no, sa may Ilocos Sur or sa may La Union sa subong gabi o buwas sa aga. Kaga once na maglandfall ni siya, possible ni siya mag-weaken o maghina and furthermore mag-downgrade sa isa na lang ka low pressure area buwas sa hapon or sa gabi. Wala man siya sang direktang epekto sa ato na diri sa may Western Visayas. Maluwas kay Bagyong Maymay, may isa pagkita nga bagyong ginamonitor, no? Pero sagwa pa yun siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Amunin siyang si Typhoon Dolphin, no? Nga uli nato na si Platan, 1,765 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind din siya nga 155 kilometers per hour malapit sa sentro. Sa gasinet o pagmadlo sa galabot up to 190 kilometers per hour. Nagawalagin siya west-northwest sa kalusigan na 15 kilometers per hour. Si Bagyong Dolphin, wala man sa isang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Same man kay Maymay, apang gina-enhance nila duwa no, ining southwest monsoon o habagat na nag-epekto sumbong sa may Western Visayas. Kaga makadala sa mga pagalong-galong naton, kag may mga lap-lap ng mga pagulan-ulan pag pangalat pa nag-uog. Kasarangan tubtob sa mabat siyog ato nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, kag magadalay ni sila sa makanay tubtob kasarangan yung matagbalag sa ating kadagatan. Forecast temperature nato niya rat sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nag magatunod lasing ko dosis sa buong nakatan. Kagamon natin latest for the update, hindi sa inyo pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Angel Cuenca?
2: Yes, sir?
0: Oh, sir, ining si Bagyo Maymay, once na mag-landfall, mahibo ka mahinay kag ano maga mabalik siya sa low pressure area nga category.
2: Yes sir, so sa karon ni sa tropical storm no, so once ka mag-landfall ini siya sa kadutaan naton magahina ini siya sir kag possible buwas sa hapon or sa gabi maga low pressure area na lang siya.
0: Okay, ining si Typhoon Dolphin sir, ano may chance sa paka magsulod ni sa ato sa park kay kun taw naton na kun ba siya ang ginato ang dumata-mata yan na daw outside sa corner ginaton sa may upper right side sa ato Singapore?
2: Possible, duwa na to, wala na itong ginaruled out sir ang pagsulod ni Bagyong Dolphin. No? Pero medyo madaplis lang siya kung bigit ko magsulod banggit siya. Possible madaplis lang siya sa atong Philippine Area of Responsibility. No? So based sa mga models, most likely suggest siya lang possible din siya magsulod. Pero wala na itong ginadula sir ang kung magpanaog-naog pa siya gamay. So possibly at least sa yara lang siya sa may boundary sa atong part.
0: Okay, ining si Bagyo Maymay, kagining si Typhoon Dolphin na sagwasang parnaton, bisa malayo pa, sa Gyapon ginapa-enhance ni, no? Ang hangin habagat sa Ingeniera Cuenca?
2: Yes sir, sakto na sir. So sa Gyapon na ga-enhance sila sa habagat. So amon sa subong ang paisa, masamay na nagatugas ang mga pagalong-galong na ito niya kalangitan. At the same time, yung mga isolated, kita kung paisa ang mga pagulan-ulan yung ma-experience siya.
0: Okay, so duduwagid galik ka mga bagyo ang nagapabaskog sa ton sa nga hangin na bagat sa Ingeniera Cuenca?
2: Yes sir, so si Bagyong Maymay kag si Bagyong Dolphin.
0: Okay, pero hindi nila sa maglabutan, no? Or either, I think, mas mabrubaskog si Typhoon Dolphin kagang ining si Tropical Storm Maymay sa ato sa nga sulod sang par, why sa tendency nga daw suyupon niya ining si Tropical Storm Maymay, dumalayo man sa ang ilang distansya?
2: So sa when it comes sa may ano sir sa interaction, may interaction ining duwa, no? So si Bagyong Dolphin may interaction niya kay Bagyong Maymay, that's why nga si Bagyong Maymay ang iyang mahulag is eastward, no? So meaning pakad pa na sidlangan ang iyang nga hulag for the next 24 hours. So kay ginabutong sining si Bagyong Dolphin, si Bagyong Maymay, no? So that's why nga pa eastward ang iyang movement. And pagabot kay Bagyong Dolphin, possible si Maymay sir LPA na lang na siya or mga clouds na lang siya, remnant low na lang siya kay maga traverse and magahigo kay si Maymay sa kadutaan, no? That's why nga maga lugsawin siya pag before magkadto kay Bagyong Dolphin.
0: Pero I mean sir, saan may matabo nga Fujiwara effect, no?
2: Yes sir, so malayo inyo sila sir sa distance nila sir, so less likely naman ang Fujiwara effect.
0: Okay, so magluwas na sir, while makita sa ibang pagid ng mga ginamonitor, pagid ng mga weather disturbances, magluwas ng duwak mga bagyo, kagang ining apiktado kita sa hangin habagat.
2: Yes sir, so maluwas sa ilang duwa sir, kag sa habagat wala naman kita may namonitor pa as of now sir.
0: Pero sumasunod sir, sir may inadlaw, kumusta mangin weather update nato ng sitwasyon sa Singapanyempo? Sa Gyapon, maka-experience kita sa mga pagtupa sang ulan.
2: Yes sir, so expectaron natin sir may mga pagalong-galong sa Gyapon kita nga ma-experience from date from time to time, at the same time yung mga lapta-lapta nga mga pagalong-ulan nga posible natin ma-experience. So as the weekend pa na sir.
0: I see. Disinformation in General Rolly Cuenca. Salamat kay kagluwat mayong hapon. God bless you na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Yes sir, thank you and God bless you to sir.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Salamat gid sa koneksyon naton sa ato sa nga pag-asa. So ining si Tropical Storm Maymay mahimo mag-landfall dito sa may area sa nga Ilocos. Pero pag landfall sini usually ang isa ka bagyo na once mag-landfall nagahina ni siya. No, kay ti makabunggo da sa nabukid nga bahin. No, ang ining nasambit ka bagyo bot sa ang persa sa ni nagahina mo. So naganubo ang iya sa nga kategory nga mahimo mangin isa ka tropical depression, pero mahimo no nga mangin isa ka low pressure area kag suli matunaw ini mga ka K5. Kag on the upper portion, kung makita nyo sa aton sa nga line sa may right side portion, no, sa aton sa nga par, no, ara sa right corner, no, kon na nagatubang ikaw sa mapa, makita na tundra ang sentro ni Typhoon na Dolphin. Pero ginalantaw nila doon kasi naryo ay di na masulod siya, pero kung magsulod siya, may mo mang alihid lang siya. Siguro doon pila kauras ang tinira sa ato siya parline. Pero kung once magsulod, ina, pangalanan, yapon sa ato siya pag-asa. At isubong letter M kita, masulod siyang angalan, it will start no sa letter N. Pero ang ining Typhoon Dolphin, malayo-layo man sa aton kasi sa guwa sang parnaton sa Gyapon, no? Gina kwan sila apiktado ang aton sa ni nga hangin habagat. Amaling marason ko nga ang nag-experience kita sining mga pagtupa sang ulan, magrugal umon nga panyempo. Kani dapat dala kita proteksyon ha sa atos nga kuglingon. Dala kita payong, dala kita kalo, dala kita raincoat. Kaya naman yung panagang no, sa ato singalawas, para nga hindi kita magbabasa sa ulan kag magmasakit. Kag importante sa tanan, pabag-ununta ang ato sa immune system. No, dapat mabakod ang ato sa immune system para sa mga pamalatian. Pariyos ang ubo, hilanat, kag sipon, no, trangkaso. No, ginarecommend natin the power trio combination isang tatlo sa niya. Ka mga produkto ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio antiviral, kag antibacterial specialist.
1: El Castigador.
0: Inita naman di kalidad ng produkto ni Dr. Militang Uy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal nit sa mga klinika outlet sa inyo lugar, kag mabakal man sa nagbakunang mabutika kag pharmacy sa inyo lugar, ang ining mga klinika products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaya pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Mayong hapong gig kay Ma'am Nadeline Shautong, sa may sunod siyang pase, kay sa Jeffrey Nonato Pagsugiron, kay Ma'am Rosemary Bagaforo Bailaran, sa may banwasang Banate, Iloilo. May dahil ba nga hapong kay Ma'am Laura Sumagaysay, kaga subong man no, sa KSS sa Miyagaw kag San Joaquin chapter. May dahil ging hapon kag kay Ma'am Beth Idar Lilia kay Sir Arturo Liliao gapamati samta naga pangapi DTX Coffee Mix. Ni maburubog na chimpo karamik yung magpangapi dapat healthy nga kapi ha. DTX Coffee Mix. Ga inom subong Sir Arturo kasi Ma'am Beth Lilia sa may yabain sang barangay Maspasan sa may Banuasang Kalina. Kagabilable man DTX Coffee Mix na kay Kita Rina Mapa no? Sa may Barangay Rizal, sa may Lapos, sa Dikamay, Kalanan. Kay Manang Veronica na may dahil nga hapon no? Sa mga pamilya ni Kita Rina na pamilya Mapa may dahil gid nga hapon.
1: El Castigador.
0: Kay Ma'am Cheryl Pating Branya sa may Kuwait, kag kay Sir GC James sa Garvillas. May dahil man nga hapon, bako namin man na ihigop sa mainit sa nga sabaw. Dira sa Jesse and Selfa Batchuya. Kay Sir Robert Fulhinsio Susana sa may barangay Malingin, Bago City, Negros Occidental. Kag of course kay Ma'am Bing Space J sa Gigmayaday nga hapon kag kay Ma'am Maritalia Mitzilina.
1: El Castigador, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4:16 sa ato sa ring pagpangalagad. May bagyo na kita. No, may mabaskog man nga linog nga tabo kay ina dito sa may area sang Sarangani.
1: El Castigador.
0: Just imagine ang magnitude no, nga nag-igo dito sa may Sarangani. Magnitude 7 mga kakifay.
1: El Castigador.
0: No, ang ining nasambit sa ning linog no, dito sa mga 248 ka kilometros sa southeast sang Sarangani town sa may Davao Occidental. Natabo ang nasambit sa nga linog dito sa may bayan sa mga alas 12:30 kaina sang udto.
1: El Castigador.
0: Kag ang adalumon sini is 10 kilometers, no? Tama ka nabaw. Pero ti malayo-layo ang nasambit sini nga ginluntaran sang linog mga kakifay. Kagang intensity 5 na batsagan dito sa may area sang Sarangani. No? Kag pila pagin sinik na mga lugar dito sa may bayan sang area sang Davao. Pero ang good news ang sini, no? Kay waay sang mga reported nga mga damages kag no? Waay sang aftershocks nga mga na-record pa mga kakipipe. No, kahit ti ang ininsambit sa nga linog, no, malayo-layo ang balaton, mga 258, no, ang kilometers, no, ang kalayoon. Amo ni nga doay gawa mabatsagan ang kung anok ang impact, no. Just imagine kung na umigo ini, no, malapit-lapit sa aton sa nga mga kabalayan, no. Ah, tila ba naman damo naman ang nagkalaguba.

0: Yan isang bagyo, nagkuan ng iban, nag-evacuate na timprano pa. Na may mga force evacuation nga nagakatabo, mga kakiva.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Alas 4:19 sa atong sering pagpangalagad, may update kita na nagdesisyon ang Supreme Court nga gina-dismiss ang iningin file sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. No, nag-file isang petisyon sa Korte Suprema agod nga punggan ang ining impeachment proceedings.
1: El Castigador.
0: No, gina-question ini no, sa mga abogado nga luyag pa untaton ang ining impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Pero ang desisyon sa Korte Suprema, gina-dismiss ang tanan sini no, nga mga consolidated petition nga gin-file sa kampo no, ni Vice President Sara Duterte kag pila pagid ka mga abogado agod nga pauntaton ang ining impeachment proceeding batok sa iya. No, ang ining desisyon nagwa no, sa sining adlaw kadungan sang ika-13 nga adlaw sang trial ni Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Ano ang countdown sang desisyon sang Supreme Court and bank? Based sa ila sa ning desisyon na sang Supreme Court and bank na ang ining issue nga gin-raise na sa mga petitioner makabig nga moot and academic na moot and academic no kay tungod no ang ining nasambit sa ni nga kaso ang House of Representatives no already naka-approve kay naka-transmit na sang gitawag sa ni nga articles of impeachment dito sa Senado.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Timadom dumanaton sang bulan sang Marso sa ni nga tuig 2026 ang Supreme Court no nag-issue sang temporary ask no the Supreme Court to issue a temporary restraining order against sa House kag sa House Justice Panel agod nga untaton ang inasambit sining nga proceeding in connection no sa sining impeachment hearing mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Tiining abogado no Sanday Torion, Sanday Vic Rodriguez, Risi Angeli Rizada Nolasco, Martin Delgrade III, Wendell Avisado, James Patrick Bundok, Raul Lambino, Luna Maria Acosta Manlitok, Jesus Hinlo Jr., kagining si Dr. Richard Mata, na mo ni nag-request o nag-ask sa Supreme Court na mag-issue kung tani sang TRO sa saring impeachment proceedings.
1: El Castigador.
0: So, gin-dismiss ang petisyon para untaton ang inisambit sa nga hearing na bato kay Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Bot silingon na padayon ang ining impeachment hearing na sang aton sini nga mga Senate judges sa sining apatanan no ka mga articles nga gimpasaka batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag speaking sang impeachment trial, ambal naton subong ang ika-13 sining adlaw mga K5 kagaina ang ila sini no nga nangin na witness amo man ni kahapon kagsang adlaw sini sang Lunes kining si lawyer Roderick Wamen amo ni siya nagserbing anay state auditor sang COA no sa Intelligence and Confidential Funds audit office no kag base no sa duga pag information ining confidential funds ni Vice President Sara Duterte no ang ining 125 million pesos nga confidential funds under sa office of the Vice President wala sang official receipt ining mga ginpanggasto kag ginpangbayaran kun sa din ini nagkadto.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Siling ni Attorney Wamel

0: It's time, no? Sa pag-liquidate, no? Sang sining na sambits ni nga mga ging panggastuhan sang halos ining confidential funds, no? Silinya subulok kitang way sang UR, no? Lunsay lang kitang gimpasa ER o kon acknowledgement receipt. Balan mula inya ang acknowledgement receipt sa ginatawag sini nga official receipt.
1: El Castigador.
0: Ang acknowledgement receipt, for example, no? Ako bi ginatagan mo kwarta. Hatagan taka acknowledgement receipt, no? Tagan mo kuli acknowledgement receipt kag pirmahan ko na, no? Nga ti amo ni, no? This is to certify that, no? Nakabatong ko sang kwarta halin abi sa kay Punso Pilato. Ang butang da, no? Nga mo nang dawaton ko mga 75 million pesos, mga 100,000 pesos na butang da, no? Tapos idalom sida may pirma mo mga K5. Amo lang acknowledgement receipt. Pero ang official receipt, no? Tinatawagan ni nga official, no? Amo nang official yung resibo, no? Lain yung acknowledgement receipt. Malam mo, iba niya, hindi niya magbaton sa acknowledgement receipt. Gusto niya official receipt git. Amo lang kung kaisa mamalaklon ka o may ginatagi ng UR sa imo, no? Official receipt mga K5. Tibay sa kay Attorney Wamil, no? Dito pa lang, no? Nga daw ay sangya masil nga ton official receipt ang 125 million mga K5, no? Nga nagasto sang opisina sang vice presidente.
1: El Castigador.
0: Kag natandog man kay ina ang regarding sining mga ngalan to bla. Ato day Merry Gris Piatos, day Andilim, no? Ato sino pag itong mga do almost 11 to kama personalidad ngamon yung naka baton, no? Sang sining nasambit sining nga kwarta ti gin palangkot kay na sa ato ni Michael Poa ni Senador Aquino siling niya ining mga nalakip, no? Nga mga nakabaton sang kwarta, no? Ining nasambit siling nga mga ngalan naga-exister giman ini nga mga tawo. Pero ang sabat niya to ni Michael Poa sa tamang panahon. Tilang taon ta ko may ipagwa, no? Ining nasambit siya ni nga mga ngalan nga managbalaton mga K5. Amin yung mabulubantayan na to sa masunod pagig ng mga hearing kay sa masunod siya ni nga hearing sa mabot na nga Lunes nga adlaw, Agosto 10, kag ang ila sa ni mangin state witness naman, no? Sang sining prosecution another nga auditor ining si Silene May Del Ocampo. Amo ni siya ang magatag sang dugang pagidsring nga mga impormasyon nga maka-satisfied at maka-suporta sa mga ginahatagman nga statement ni Attorney Wamil mga ka-K5 ning si Silene May Del Ocampo nga nangin state auditor man sang kuwa. Sa ato siya pagbalik, iga-check na ito report ni K5 Kim Kaluyo kay kainawa isang klase ito sa may Dumangas National High School kay may nag-post nga isa ka maestro, doon ka pamahog si Sir Hao. Ano man nga, istoryahin nyo lang mayad. Daw kalaw ay may naka-image sa maestro ta, educator ta. Daw ka parang mahog-mahog kita online. Ibalaon ito ni Dugang sa ato sa ring pagbalik pagkatapos sa pagka-importanting mapahibalo palyog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500 garantisado
9: epektibo
10: aramis
9: mo. DTX 500.
11: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
3: iCare Gold. Ang superior eye formula. iCare Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: K5 Kalingawan sa Barangay at Fiesta.
19: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman Roman. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500
12: Masaliga
10: Epektibo
12: DTX 500
10: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio,
10: ang Physio
12: yung may D3.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigado.
5: El Castigado. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigado.
4: Nagdo sa aton nga oras alas 4:39 na sa hapon matapos ang madinlag-on nga kampanya ni Alex Iyala sa Mubadala DC Open. Ang sunod sining pag-intrahan naman amo ang National Bank Open o kung yung tawag nga Canadian or Canadian Open na dito sa may Toronto, Canada. Na ang ining nasambit sining nga kompetisyon kag bago na tapos ang Mubadala DC Open na why ni mag-agi si Alex Iyala sa round 1. Nagdadirekta ini sa round 2 o kon sa round of 64. Ang makasumpong sini sa abot sining Webes nga adlaw amo si Alicia Parks na isa ni ka taga Estados Unidos ni si Alicia Parks kag sa unan lang magkit anay no subo nga tuig na pierde si Alex Iyala. Pero subong lain ang hampan ni Alex Iyala kag titungod sa iya sa nga pag-champion sa may bahin sang Mubadala DC Open na tagan pagid no sang dugang sa nga confident na no, si Alex Iyala sa patag sang tennis.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Basta si Alex Iyala gani magampang nga puno-puno gid no ang nasambit sa nga court sa ginaiwatan. Di subong daw tama kuno kagamay lang ang ining nasambit siya capacity sang ila sa ning mga spectators. Di daw mga halos sa basikon na damo blamlantaw. Bala mo daw artistahon na subong si Alex Iyala. Sabihan sa din mga bayin no, sang kalibutan may mga Pinoy kita. Nagbalaan naman ko ng pagsuporta sa mga Pinoy sa aton, mga kakifa.
5: El Castigador.
4: Alas 4:41 sa aton sininga pagpangalagad. Iga-check na itong report ni K5 Hakim Kaluyo kung ano ang nangin investigasyon ka nangin statement man sa atos nga schools sa division of Iloilo. Angot sa sining pagpamahog no? Nga gin-post ang isa ka maestro dira sa may Dumangas National High School.
5: El Castigador.
4: Nga di makakilibot mo. Although nga ti on the part sa kapulisa naton, doon na istoryahan nang ido na husay ni sila sang isa manda ka maestra. No? Galing kay liwat na mga nag-post. Kag, no? Ang mga post, abi, daw very alarming kag threat. Eh. No? Pagpamahog, no? Mga kakifive. Ang ining nasambit sa ning mga pagpamahog online daw lain na ni that's why nga kaina kansilado ang kas ang klase sa may Dumangas sa National High School mga kakifive. Ano matikang diri kag malikawantay ang ining mga kaangay sa ning mga insidente. Ayan ka problema ta sa mga estudyante subong dugangan pagin sa mga nudlo ta.
5: El Castigador.
4: Yung mga musiraanon lang aton sa ring sistema sa aton sa edukasyon. Na, kung mag-inamo kita sana. Kag bilang maestra ka maestro, na, at tiga pakita ka mga role model ka mong eh. Na, taas ang pagtaha sa inyo mo. Abin nyo pasalamat kita sa aton sa mga nudlo. Na, kay nga, tanan niya kurso, nga nangin na professional ka man subong. Dako mang papel sa imo sing mga maestra na. Kita mo, pagkita na yung kamaestra mo, ginamamugyapon ka, ginasir.
5: El Castigador.
4: No, kay ti, dakong pasalamatan. No, naton sa mga manudlo naton, kay ti sila nag-serbi ang ikaduwang gidikanan mo. No, ang aton sa ring mga manudlo, mga kakibay. Ibalaon ta ko nung statement rin sa niya Schools Division of Iloilo.
5: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: K5 Kim?
6: Wala na ka-report o kung absent ka K5 Rick, no? Ang ining maestro nga base man rin, no? Sa mga initial nga mga information nga nagaguluwa kayo na sa social media, may mga pahayang nga nag-hurumentado, nag-amok. Pero based rin, no? Sa Schools Division Office o kung SDO Iloilo, wala siya kaina na ka-report sa eskwelahan, no? Kag ang rason kung nga nag-shift, no, sa alternative delivery mode o kung ADM o kung wala anay kainaya sang face-to-face classes, it is because sa series of posts niya sa social media na rin, no, mayara sa mga pagpamahog, mayara dito sa mga na-indicate kati sa subong nga bulan, mayara sa mapatay nga teacher sa certain school or specifically sa may Dumangas National High School. Actually, based man rin kay Mr. Salvilla, ang information officer, no, sa SDO Iloilo, nga kagabi pa nga daan, aware na sila sa mga posts. That is why nga tinag-coordinate man siya sa pamunuan, no, sa Dumangas NHS. Kasi mga around alas 6 kay na sang aga, sang nag-announce sila or nag-declare nga shift lang anay temporarily sa ADM ka K5 Enrico. Ugaling kay may mga estudyante probably, no, titikay na wala guro ka basa o kung wala nakalampot sa ilang information ka K5 Big, nakaabot na dito sa eskwelahan ka K5 Enrico. That is why nga ginpapauli na lang, no, pero amo naging atag sa aton sininga SDO Iloilo nga wala sang tawag na, no, nag-amok, wala sang kinagamo nga natabo kay nasang aga involving this teacher. Pero based man rin sa information from the DepEd, nga ti nagligad nga adlaw, may naka-disagree niya siya kung kumbaga na may araman sang hindi pagbaisay kumbaga. Pero na-settle na yun siya, no, or na-istoryahan na, na-sapol na rin sila sang iyaman niya fellow teacher dara sa may Dumangas National High School ka K5 Enrico.
4: Ang lalaki nga nag-post, maestro niya nag-post, no, nga nagpamahog.
6: Yes.
4: Ang iya sa nga daw mayala sa nga kontra dira o kun lain sang buot is babaye.
6: Based sa information ng maestro man ka K5 Enrico.
4: Okay. So duha ka mga lalaki ang involved nga do hindi may
6: ang nakabais yo before.
4: No?
6: Pero sa post ya bi nakabutang din to, may school principal, may teacher, lain-lain ang nabutang niya sa post niya kay Five Rick. That is why natin, kumbaga na alarm man ng mga school authorities kagti gina-imbisgera, no, ang veracity, kag-authenticity ng ining mga posts. Kaya di ba, balaan naman nato, iban kung kaisa, marason nga tinahak ang account, hindi siya muni, or lain ng tao sa likod sa mo ng mga posts. Kaki Five Enrico, may araan sa information man nga nagalap sa subong sa social media ay man sa nga itong sari nga mga school authorities ang information nga allegedly doon nagabaligya niya siya sa pastel kaki Five Enrico
4: pastel?
6: Sa silahan. And pastel na balang usually ng mga sa doon tawag na chicken pastel.
4: Pagkaon.
6: Mga kaki Five pagkaon ah.
4: Okay.
6: Tapos, allegedly, doon may nagkompetensya sa iya dira sa sulod siyang school nga ginkaakig ya ka K5 Enrico. Amo nang isa sa mga allegasyon sang pila dira ka mga estudyante, kag pila ka mga personal madrasa silang eskwelahan nga tingi ongoing pa man niya nga gina-verify, no, sang Schools Division Office of Iloilo. Tika ina, right away, no, ginsapol man o kung ginpatawag sang SDO Iloilo, agod yung mahibaluan, no, ang mga rasones o kung motibo ya abi kag kun siya gid man ang nagpost kag kun ano ang matabo ni sa iya right after i follow up naton in a while kay kay ina no ongoing pa man ya ang meeting kay kay February kun bala ma suspend ni siya or kun hindi anay siya ka report physically dira sa ilang opisina kay kay February especially or to be specific sa iya nga set up no sa eskwelahan right after the incident ka K5 Enrico. Kaya di pala napamatian natin ang nangin kabahin sa atong sininga interview kay Mr. Leonil Salvilla, ang information officer sang FDO Iloilo.
7: Leonel Salvilla, sir, ano sir ang latest ninyo nga coordination sa school sa Dumangas, no, kag ang inyong man instructions on your end sa SDO Iloilo regarding sa concern kina sir, no, sa may Dumangas NHS, sir?
8: Actually, kada be aware na kita sining ano, post, no, nga nag do kumbaga nag-cause, no, sang concern, no, to everyone kag tinana ka istorya ta man kagabi ang school head. And na-relate man ang information sa aton nga superintendent, sa aton top level. And kaya mo na naka-do sa ginasaga, I think early morning, after coordinating with our PNP, tinag-decide ang aton school head to suspend classes and, you know, to secure ang safety man sa aton nga mga learners and school personnel. Kag naka-ano naman kita, naka-coordinate na kita with the PNP, no, naka-isurya na, I believe, ang school head natin with our local police. Kag Lokagina, I think, naka-hatag, naka-panaog sang request ang aton nga school division superintendent nga maka-dialogue, maka-isurya, kag at the same time, maka-explain man ang ining teacher nga based on our initial information nga i-account ang amo ning nagdonag trending, no, so that was subjected for verification kag investigation man sa school division office as to the veracity sang account kag at the same time kung ano gid man ang tuod bala, no, nga nangin rason kon nga ang natabo ina siya. And ongoing man ang aton sining nga pag do ginahulat namon, actually, Ma'am Kim, ang official report aton sa eskwelahan, wala pa sila sa may na-send nga incident report, kay ongoing pa man ang gathering nila of other information and coordination with our partner agencies. But we are on top of the situation, no, kag ongoing man ang aton sining nga pag-provide sang bulig sa eskwelahan kag pagbalay ta sa mga other interventions, not just for the concerned teacher but also for everyone, especially sa aton nga mga affected teachers and learners.
7: Mm-hmm. Pero naka
4: K5 Kim. Okay.
6: Now, but, and si Mr. Salvilla, no, ang information officer sa DepEd Iloilo.
4: Pero anong mga sanksyon abi sa mga kaangay sa ning ang maestro nagpost or maestra bi nagpost sa ning mga pagpamahog, may mga konsekwensya ni, may mga disciplinary action ni ang aton sa ning pamunuan sang Schools Division of Iloilo kon any, no, nga sa mga area under sa Department of Education K5 Game.
6: Usually, no, gina-verify man na ang veracity o kung authenticity sang post kay K5 Rick. Hagod yan nga ma-determine kung siya ginman ba ang nag-post. Pero usually, kung naman yung plastada kay K5 Rick ko, just like, no, sa mga sanctions man or disciplinary actions sa mga students, there are some penalties man, kumbaga, or disciplinary actions nga sarang, no, nga atubangon sang ining a teacher in case nga mapamatudan nga siya ginman niya ang nag-post sa iyang social media account ka K5 in records. Kay just like I've mentioned, pwede gin siya karason niya na-hack siya, na nag-open sang account niya, lain to yung nag-post nga nga tao ka K5 Rico. So, posible man na with the due process nila ka K5 Rico with the investigation, mayara na nga sa mga previous man yung mga cases, ang iban ka K5 Rico, no, temporarily i-assign anay sa office works, no, hindi anay pagtubang sa mga students so kon learners kay K5 Enrico sa mga classrooms naton, mayara man nga iban samtang ongoing man niya ang investigation or the administrative case kun in kaso nga ti may ipaila na complaint administratively kay K5 Enrico ati possible, no, ini mga suspension kag iban pa, no, ang mga penalties sa K5 Enrico kung mapamatudan nga siya ginman to ya ang nag-post kag kun may baluan no ang veracity in terms of the motive o kon motibo anong kakig yani nga na post yun ni Kakipaiva Enrico no specifically sa social media since nga nagatuga siya balas ang kakulba o kon napuhag especially ang mga ginitanan ang nagkabasa sini no sa social media kay K5 Rick, since nga nag-viral man ang iyang post.
4: Sige. Salamat, K5 Kim.
6: Report na gikan sa Department of Education, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: El Castigador.
4: Ang post ng Maestro Abi, no? Sinasabuang ito, may patay sana guro sa Dumangas National High School, principal, assistant principal o guro mismo. Mark my words, no? Ngayon, sagad ng aking kabutihan, humanda kayong lahat sa galit ko. Garespekin ko ka life sa bawat nilalang sa mundong ito, lahat kayo damay sa galit ko. No? Amaning mga post, mga K5. Rason nga ti nag-cancelar sang face-to-face nga klase ang Dumangas National High School. Ano man, sir, man, palawigan nga buot mo. Pwede gini maistoryahan kung mga problema, dra. Kagdaw, hambal sang pulis nato na settle naman mo ang ining dukangay nga misunderstanding. Sa pariyo, yung man, dra, nga manudlo sa may Dumangas National High School. Kung gini, ako yung taon nato na daw indik ang mahimo na sa isa ka maestro mo. Bala taman mga maestro, ya, kag mga maestro, di sila na ganyan na kung natong ginatangla natun, kagti mga educator, nag-educate sa to, nag-tudlo sa maayusing pamatasan sa mga buluhaton. Manin dapat nga before kita maghimo, kagbisan sa pag-post sa social media, panong dumontagid, kung bala nagkakaangay ini, pero basi magluwas, mambal sila nga, nahack tong ako sa nga Facebook account. Okay, depende rin kung paano ito ni ma-check ko na hack gin man. Kag of course, di, mga maestra ka maestro, may mga problema man. Pero bala na ton, kung may mga problema ka mo, sa inyo kong gulingong panimalay nyo, hindi niya pagdalaan sa blutuan. Kay, hindi niya, kwan, kung isa ka madalahig, pabla, ambot mo may mga maestra ka maestro, parang may problema sa malaya daw, gapin ang aking sa eskulahan. Ambot ko may ara pa na. Abi, dulaon talang mga kaangay sa pamatasan. Kay before kita mag-post, no, i-contact nga ito sa ni nga paminsan. Dugang information sa ito pagbalik pagkatapos sa pag-importante mga paibalo paliwag standby.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
9: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
10: Laingid man kung kana, tigulang kana,
9: oh.
10: Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
9: Uh-huh.
10: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
9: Mm-hmm.
10: Ano ini? ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini ang bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka dito X500 kag may TC kada adlaw, to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
11: TGX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. TGX 500.
14: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may TC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
15: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
10: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
9: ay, oh, the more kagabisyo, the more dapat.
10: Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular sir GP, hindi ka matubuan bukol,
9: ay.
10: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi madamage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. DTX 500. Health alert with

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko. Wow, ayos. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sang ibu blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epic Tipo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
6: K5
12: News FM.
6: K5.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Pabalik ba K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
6: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
14: Nakatangapi na ka mo? Dapat El Tinga Kapi ha, detox sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox sa kapa. Alas 5.07, ika-check itong report ni K5 Jenny Kauyunan. Ay may nakita, may nakuha naman o, may napicturan nga empleyado na no, sa Iloilo City Hall nga nakadala sang motor, wala sang helmet, nagligad may atuman tumon. No? Si Dokalaw ay managakita kapatuman sang aton sa nga mga kasuguan, ordinansa diri sa may bayin sang syudad sang Iloilo. Kamu man mismo ang wala nagapatuman diri mga K5. Press Kampiyong report upod sa kay K5 Jenny Kauyunan Ano ang baldrisang PSTMO na o kung TTMO mga kakivay.
3: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
15: Kikisaiba, hindi ko gina-verify na sa karoon o sa opisina sa nga Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO ang identity sining duha ka mga empleyado kikisaiba, hindi ko sa Iloilo City Government nga nakuhaan sa picture nga ti wala naman sa helmet kikisaiba, hindi ko pag naga ang kasanay. According to TTMO Head Mr. Oldar Gagarbansos, na actually sa ato niya kikisaiba, hindi ko no, ginpangayo ang picture sining duha sa empleyado, agud ni forward niya
14: kay Kim Rico. Yes. Amot ka ning adiri sa aton ni gidapadala permi kay gipadala lang litrato kaging confirm naton. Actually, wala ko may ngalan ka man da Kim 5 Jen. Nato gina check nila. Na ako makadto dirat ano ang bal ni retired Colonel Garbanzos ipatawag nila kon hulatol lang nila empleyado ning magadto da.
15: Ako na gani kasi sabi ni Rico, no, na naman na to, nga tingin forward yan na sa mga GCs, ang mga department heads, kasi sabi ni Rico, to identify kung makilala nila, kasi sabi ni Rico, base pala nga ilang nga empleyador under sa ilang opisina. Mm-hmm. Tapos, ang option, kasi sabi ni Rico, ti kung nagapanawagan siya sa duha ka mga empleyado, nga for sure, kasi sabi ni Rico, nakaabot na niya sa ilang igtalupangod na syempre na-post sila or na-picturean sila kasi sabi ni Rico, nga matumato na lang sila mag-surrender sa opisina sa TTMO kag mag-explain sa ilang ginubra ka kay 5 Enrico kag ato bangon man kung ano man probable charges nga ihatag sa TTMO sa ila ka kay 5 Enrico. Most likely, pareho sa kay 5 Enrico no, sa itong
14: babae ito?
15: Babae ito kasi sabi ni Rico na napicturan man. Siya kasi sabi ni Rico, voluntarily ito siya nag-surrender sa opisina ni Mr. Garbanzos. Kagin pa panaugan sa citation ticket kay K5 ni Rico.
14: Dito ka din na-sign K5 dyan? Kaya daw, primero, yung pagwa nga ang ining na unang nadakpan itong babae, nga wain nag-helmet is job hire. Pero no regular employee ito K5 dyan?
15: Actually, ang mga kasabi ni Rico, no, the regular employee siya sa kung di kita magsala sa nga City Environment and Natural Resources sa kasabi ni Rico.
14: Senro?
15: Senro.
14: Okay.
15: Yes.
14: Mm-hmm. So, ining duwa, wai pa nakitaan. Pero ang ining footage daw sa area ni sang Suok Arevalo.
15: So, okay, Arevalo, kasi sabi ni Rico, that's why nga sa nakita ni Mr. Garbanzos ining post na ito, kay Fabric, no, nag-message mo siya sa aton nga ipasa sa iya, ang actually, nag-ayo siya, kasi sabi ni Rico, ang wala bala sa tabon o kung covered ang isura sa ining duwak empleyado, but sadly, ang incense ato, no, kung forward ang covered na kay Fabric.
14: Pero, so, tikon, imon empleyado, sa amom lang na itsura, ang tabunan ng itsura, ang itsura, ma-identify man kay Fabric, dyan sa motor pagida, hindi man grupo, hindi nga daw tananda ka, para riyosang motor, kagang bayhon, kagang mga buhok nila, kag isa nagkapangalo pa ng K5 dyan.
15: Amagid ka K5 ni Rico, that's why nga para kay Sir Garbanzos, kung nakapamati man sila, kung nabasa man nila K5 ni Rico ang post na to, nagpanawagan siya nga mag-surrender na lang sa iyang opisina sa K5 Rico, no? And again, nagpahanumdong hindi ang natunggan.
14: Ang pamangkot na ito, hindi abi mag-surrender, why kita sa dapat ni Moon yung investigasyon or ano nga sa saling duwa ka mga nagasakay sa motor nga empleyado sa City Hall nga isang helmet?
15: But why kay Fabric, no, nga ginpangayo gani ni Mr. Garbanzos ang picture ni send dia sa mga GC sa mga department heads sa kay Fabrico kay ibad pa nga mga opisina to help them identify ka kay Fabrico ang ining duha ka empleyado ka kay Fabric kay magkandak man sila sa ilang own investigation just in case hindi sila mag step forward sa opisina sa TTMO kay Fabrico.
14: Okay, so kon one identify ni sila, issuance ng citation ticket, no? Pila ning bayad sa citation ticket?
15: Sa pagkabalo ko kay February, hindi lang kita quite particular, pero doon dira kay Fabric nag-arrange sa 1,300 to 2,000 pesos kay February ko ang violation. Pero we'll check kay February ko kung ano gate. Kaya according to Mr. Garbanzos, nga hindi pa man siya maka-particular gate, no? Kung ano gate nga tawag sa nga violation ang ihatag niya sa ninduwa ka-driver kay February ko. Ang atong nangiging base na natin sa previous na babae nga gihulugan sa citation ticket, which is same kay Kevin Rico, ang ginbayad niya dira sa range sa 1,300 to 2,000 pesos sa Kevin Rico.
14: Kaya dapat may mga kwansilay, may mga bad record din sila kung na mga job hiring, mga ulugtasan na lang, hindi pag-renew kay 5 Gen?
15: Actually, according to Mr. Garbanzos, na since na sila ni Kasi Fabi Nirico, no, empleyado sa gobyerno, that was supposed to be, they are the role model sa pag-implement sa traffic rules and regulations. Una Kasi Fabi Nirico, for the first offense, warning Kasi Fabi Nirico, muni hatag sila sa citation ticket. Sa second third offense Kasi Fabi Nirico, hindi pagin sila pagpanton, isa time na ang opisina sa PTMO will recommend sa higher office sa Kasi Fabi Nirico for proper administrative cases sa Kasi Fabi Nirico, no, kung job ho, job hire, hindi na pag renew ang iyang kontrata o kung subject for termination sa Kasi Fabi Nirico if regular employee na.
14: Okay, iti daw, pilani ka beses nga may ginpadala din nga litrato no, sa aton na K5 Gen. Malaman lang ang sala ni. No, nga mayo gani kay amo lang ang multa niya, pero kung LT, hindi makadakot, dako-dako, hindi ka ang multa K5 Gen mo?
15: Oo, sa pagkabalo ko ka K5 Rick, kung wala ka helmet sa LTO, 12,000 ka K5 Rick mo.
14: Aba, pila?
15: 12,000.
14: Oh, 12,000. Hindi ka naman ngita. 12,000 man. Isang libo. Subong daw yawan ka na karuson. Kapangita ka mo ni kapigaduhon. Subong sa nga pagpakabuhi. No, ti, may maging naaksyonan ni Kwana, ni Sir Garbanzo, siya mismo, nagbatumato, no, nga makakontak sa imo. Kaya ti, kita na yan, nakapost mo. Kay may ginsendri sa aton. No, ining litrato, sang duha ka mga empleyado, sang City Hall, pero ginapacheck pa ni karon kung na sa diin assigned, no? Ining nga duha, abi matumato lang kumulo sa opisina ni Colonel Garbanzo sa mga ayos, pasinsya o. Laban naman, mambal nga, hindi na ang pagsuliton, sunod ah.
15: Yes. Ang mga sabi ni Rico, no? Kaya kung ama ni Mr. Garbanzo, lain ka kay Fabric, no? Kung ikaw ang kumbaga nag-matumato, surrender, may mukha o galingon, rather than nadakpan ikaw. Kaya kung nag-surrender ikaw, according to Mr. Garbanzo, si siyempre, mas manubo ang imong offense kay Fabric Rico because you acknowledge na may ara ikaw sa sala. Pero kung nag- panago kapagid si Kevin Rico kung nagpakatiga kapagid nga mag-surrender. That's why nga dira man, ma-exert man sa authority ang Traffic and Transportation Management Office kay Kevin Rico.
14: Okay. Sige, wala tonta. Kung sa rin nga opisina, kag dapat ang mga department heads sa mga empleyado nyo, dabi, kung kaisa, kwan man na, i-remind yun man. Kay ba, si Ibam Daga, kalipat kag sa area to, sa may suok, arivalo, layo man na. Pasiwai tayo makakita, no? Tisubong nga daan, kung istrikto kita sa pagpatuman sa aton sa ning, mga rules, sa aton sa ning, mga trapiko, gabay-gamal na kung sa ti, may violation ikaw, no? Dako ka sa traffic enforcer. At kung sa mga empleyado ni sa City Hall, tito, hindi ba exempted K5 Gen, dapat i-remind nila always, mas ibang nagkalipat na K5 Gen, bulay kung kaisa pang may isog problema, may job hire raw. K5 Gen?
15: Ang mobilid si K5 Enrico, again, nagapanumdom si Mr. Garbanzos na as empleyado sa gobyerno ka K5 Enrico, not just empleyado sa city government, abis sa tanan ng mga government offices, dapat sila ang mag-serving role model ka K5 Enrico sa pagsunod sa traffic rules and regulations. Si ano ba ang isipon sa publiko ka K5 Enrico at sila gani empleyado sa gobyerno, wala nang gasulod. So, they should be the role model ka K5 Enrico, no? Nga dapat ano ang makita sa publiko positive ka K5 Enrico. Though nga job hire lang kami sila ka K5 Enrico, they must uplift man or uphold man ang standard ng isa ka empleyado sa gobyerno ka K5 Enrico.
14: Oh, diba si Mambal, job hire lang ah. Ibanda, mga pasaway. sige ah, i-follow up din yung K5 Gen no, kung ano ang status ng nga duwat ka mga empleyado nga nadakpan nga way sang or na picturean nakuhaan sang litrato nga wala sang helmet. Salamat K5 Gen.
15: Sige ka K5 Enrico report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Gen kauyunan para sa kapsa na balita serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
16: Ang kampyon nga istasyon K5 K5 News FM.
14: Salamat gid sa report ni K5 Gen kauyunan direkta sa ibayan sang Iloilo City Hall. Amin ang bagay na ito na mainit subong mga mata mo. Ilabi na gigun kamo bla nagapatuman. Kamo ang mga implementor no, sa atos yung kasuguan. Eh kung kay sabi, amin ang bal nila, follow what I say, but don't follow what I do. Pati yan lang ang bal ko, pero nila pagsunda ang ginabuhat ko. Di kung kaysa do ka budlay, no? Ara ka mo mismo sa gobyerno naton, naga-implement ka mo, kung kaysa ganim eh, kitaan kita ma-traffic enforcer pa nga, why man sa nga helmet? Doka, very ironic, no? Nga kamo yung nagapatuman kung tani, no, sa katong kasuguan, pitikisintas ka mo man, numero ng salawayon.
17: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
14: Kay Sir Edgar Balbado, medahid nga hapon, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Betedar Lilia, kaglakip man, no? Kay Sir Ricky Tagaytayan Rowalio, no? Kay Ma'am Erlina Telarmagoles, kay Sir Noel Goles da, sa May Telecom Compound, kapag kapina detects ko pimiksa. Kay Christine Gardos. Alas 5.18 sa ating nga pagpangalagad, mga ka-K5, no? Daw umpisa ang ining pagkatapos ang State of the Nation Address sang Presidentita angot ni sa sing pagdula bla sa system loss charge sa mga bayra naton sa aton sa nga bill, no? Sa kuryente. Diba lang, balto ni Pangulong Bongbong Marcos sa

0: kag ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ang South Cotabato. Ano ning House Bill 10602? Ang ining House Bill nag-provide sang 12% VAT, no? Pagdula sang 12% VAT sa system loss nga ginabaydan sang mga konsumidor.
1: El Castigador.
0: Nagakontak abi kita sa aton sining mga power utility naton, no? Ining Eleco More, no? Para ma-explain kun tani, mapatag. Ano ning ginabaydan sa mga konsumidor nga mga system loss nga agina charge ini, no? Sa aton sining mga konsumidor.
1: El Castigador.
0: Kaya mo ganda aton kung isa-isahon mo ang ining bill mo sa kuryente kag bisan sa tubig, makitaan mo da, no? Nga may ginabayran ikaw nga system loss charge, no? Inang mga gipangawat nga kuryente, kung ano pagindira, no? Ginapass on ina, ginaabaga ina sa aton mga konsumidor.
1: El Castigador.
0: Daw kita yung nagabayad siya na, ang akulang taon naton, anong sala na dra? Na kita yung mabayad daw. No? Kung may mga kinawatay sa kuryente, may mga leak sa tubo sa tubig naton, na ay ang makonsumidor, amo ang mabayad.
1: El Castigador.
0: Pagkabalo ko na ganil, libog ulo ko nga kita yung mabayad, amo. No? Tini, kumapasar ini, dako ni, nangabuhin sa aton sa ni, nga bill nga ginabayran sa kuryente mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Ang pagkuha sang 12% VAT. Pero ari lang o, ang pamangkota, ang ining managkaldula nga kuntani, no, nga ginabayran aton nga VAT nga ang iban sa ni magakadtoman sa aton gobyerno, anong ibulos ta diri, no? Ining hambal nila ining pagpataas sang aton sining pagkuha blas ang tax, ang ceiling sang sweldo ta sang unaya kon maka sweldo ikaw apila na 250,000 annually, no? Below 250,000 annually ang kita naton kada tuig. Why ikaw sa dabayran nga tax maglapal dula sa 250,000 ang income mo annually, ginataksan ka na. Nati subong ipataas ang ceiling. May mga proposal dito kani nga 300,000, no? Kay Pangulong Marcos sa 300,000 gilawag niya suna mo. May nagaduso dito 350,000, may nagaduso kani nga 500,000, no? Pesos annually ang imo sing sweldo nga wala kasang tax nga balay nga balayran. Pero pamangkot dati ang mga nakuha ta nga tax din ta pangbawion. Ambal nila ti sa mga ilim noon, sa mga matamis nga mga beverages, no, da labawion ang ining pag pasaka, no, sang bili sini para ang recovery sini, no, sa mga kaldula sini nga ginakuha nga tax in case, no, nga magtaas ang ceiling sa aton sini nga sweldo nga hindi kita mapatawan sang buwis.
1: El Castigador.
0: Rambal nila na, mayo mo na gani ah. Ah, kaya mga ginapanguha man niya matak sa aton, ginapangkawat malang nila. No? Ah, ginakawat man nila matak. Ah, ngayon nakuha sa aton. Ah, ang pinapaglayan to yati, grabe ang buhin sa aton. No? Kada kwan mo, kada sweldo mo, buhin ang katax. Iba niya, kawaton malang. Hindi maglangot ang buot mo sina. Ang iba sa mga balita at impormasyon mabatayan sa pagpalagad sa K5 Night Watch o pod kay K5 June Alojado Kapulo. Standby na kamo sa masunod nyo pagbalita ang D3 Bayo Afternoon Newscast. Sa ngalang sa Bilugsiga Puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager ka K5 Warren French. Karon manibin kamo, maligo, kahit haling ka mo sa trabaho, puno ka mo sang balas, tamala nga balas. Now, gamit kita Detex sa Beauty Soap para sa mga miss, maputi siya panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kalakit man, gamit man kita Clinica Dio Fresh sa ato mga kilikili para iwas sa baho balhas, iwas baho bayabas. Kaglakit man sa mga kalakinanda, Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Ako inyo lagad, K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa

0: programa. Campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakas, mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, Ila!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: K5. K5? News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My kumso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas! Oras sa K-Pop News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.31. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
15: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules sa adlaw, Agosto 5, 2026.
16: Ang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kami ang inyo mga tagbalita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
16: Kag temporaryong atalos kag K5 Kisha Mariha na isay, ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
15: Sa headlines na dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa man nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, maestro nga ginaligar nag-post ang pamahog sa social media, wala naka-report sa eskulahan subong adlaw. Suno sa SDO Iloilo.
16: Duha ka manood lo sa Dumangas National High School, may hindi pag-intindihan ay suno sa pulisa.
15: Tatlo ka mga ilong Gossi Ferrer, luwas nang nakapauli matapos ang Black Sea Attack.
16: Masobra 400,000 pesos nga balor sang suspected Shabu na kumpiskar sa drug bypass operation sa distrito sang Arevalo.
15: Sa balita nasyonal, DILG gipahayag nga ang pinakauli nga lokasyon ni Senador Bato de la Rosa dito sa Mindanao.
16: Sa balita sa international, Qatar mediators ginpahayag nga mayaras ang progress sa plano nga tapuson ang giyera sa tunga sang US kag Iran.
15: Balita sa patag sang sports, Alex Iala kag Venus Williams mag-optimize sa Canadian Open doubles.
16: Sa balita sa showbiz, sa komedyante nga si Dagul, nagalaom nga makabalik sa trabaho matapos nga nagmasakit.
15: Alas 5.36, nabatian ang atong mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
17: Balitang lokal.
15: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa usang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Wala naka-report sa Dumangas National High School o kung absent subong adlaw. Agosto 5 ang maestrong Ginaligor nag-post sa mga pagpamahog sa iya social media account. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Leonel Salvilla, ang information officer sa Schools Division Office of Iloilo, wala sa kamaturan ang impormasyon na nag-wild sa eskwelahan ang among manunudlo. Ginaimbestigahan man sa pamunuan sang eskwelahan kagsang ila talatapan kumatuod nga siya mismo ang nag-post sa mapagpamahog anuman ang motibo sa likod sini. May nakabae sini nga kapariyuman nga manunudlo apang natigayon na silang nga nasapol sang school authorities. Naibluay nga sunod-sunod ang post account sa maestro sa diin may ginpangsambit nga mga school authorities kag sa caption na saad nga may mapatay sa sininga bulan. Pasado lasay sang aga nag-anunsyar na ang pamunuan sang eskwelahan sa pag-shift sa alternative delivery mode apang mayara sa iban pang wala nakalabot silang impormasyon kag nagpadulong pa sa bulothuan.
16: Sa dugang balita, minor disagreement ang natabo sa duha ka manunudlo sa Dumangas National High School sang tinalikdan pa nga adlaw rason sa pag-shift sa alternative delivery mode sang klase sa Dumangas National High School. Ini ang may kaangtanan man sa ginpost sa social media sang isa ka maestro nga mayara sang mga pagpamahog. Siriin iya ginpayag nga mayara sang mapatay sa siringa bulan sa among bulutuan. May iban pa nga mga post ang manunudlo sang pamahog sa Kabuhi apang ginaimbestigaran pa ang authenticity sang nasambit nga mga post.
15: Sa piyak nga bahin natuman ang pagpasalamat sang tatlo ka mga Ilonggo seafarer kag ila pamilya sa Iloilo Provincial Government matapos nga luwas nga nakapauli sa probinsya kasunod sang na-experiencehan nga Black Sea attack sa Ukraine. Ginabi-abi naman ni Provincial Administrator Raul Banyas ang mga seafarers nga gikan sa Ortiz City proper diri sa may syudad sang Iloilo kag gikan sa may banwa sa Miag-aw kag sa may banwa sang Dingle. Ginpakigbayin man sa mga ini ang ila traumatic experience nga nagtulod si ila sa desisyon nga magpauli. Gilayo naman nga naghimo usang tikang ang Public Employment Service Office o kunang PESO Iloilo para sa pag-repatriate sa mga nagapangayo usang bulig. Magatag man sang psychosocial intervention kag iga-assist ang mga ini sa pagproseso sang financial assistance.
16: Sa piyak nga bahin na kumpiskar sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU ang balor nga 408,000 pesos nga suspected shabu sa ginkasang drug bypass operation sa Project 1 Barangay Sook Arevalo Iloilo City las 11:35 sang gabi Agosto 4. Ginkilala ang subject nga si Elias Bona, 29 anyos, babayi kag residente sang nasambit nga lugar na baklan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian shabu si Bona gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang siyang pagid ka mga plastic sachet sang suspected shabu nga nagabugat naman sang 60 gramos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang nga kaso sang sospetsado.
15: Sa duga paginaton nga balita lokal, nagnubo sang 38.09% ang 8 focus crimes sa Western Visayas sang Hulyo sa tuig 2026 kung ipaanggid sang Hulyo tuig 2025. sa ginpresentar ni Police sa Major Lilian Sensil. Ang spokesperson sa Police Regional Office 6 sa 104 kumakaso na record sini nga Hulyo sa diin mas manubo ini sang 64 gikan sa 168 kumakaso nga na-record sa kangay nga period sang tinlikdan nga tuiga. Ang 8 focus crimes ang ginalikipan sang murder, homicide, rape, physical injury, robbery, theft, motor vehicle theft, kag motorcycle theft. Yari ang mga masunod nga kaso nga nagdubo sini nga Hulyo tuig 2026. Sa kaso sini nga rape, may pulo ka makaso na balhag subong nga tuig. Samtang may yara sang 46 makaso na balhag sa nga tuig 2025. Sa motorcycle theft, may 3 ka makaso subong nga tuig 2026. Samtang may 13 ka makaso sa nagligal sini nga tuig 2025. Sa kaso nga murder, may 10 ang na-record subong nga tuig 2026. May 14 ang na-record sang tuig 2025. Physical injury, may 24 kama kaso na record sa 2026, samtang 30 kama kaso na record sa 2025. Robbery, may 11 kama kaso subong nga tuig 2026, kag may 13 sa nagligal nga tuig 2025. Ang theft, may 38 kama kaso subong nga tuig, kag may kaso nga 24 sa nagligal sing nga tuiga. Ang homicide, may pareho sing nga kaso nga may 8, kag ang motor vehicle theft, wala sa may na-record nga kaso ang ato sa nga Police Regional Office 6. Samtang nagpanguna naman ang Antique Police Provincial Office sa may dako nga pagnubo, ginasundan ni sang Guimaras Police Provincial Office, Aklan Police Provincial Office, kag Iloilo City Police Office. Gindayo naman ni Acting Regional Director Brigadier General Randall Tuanyo ang kapulisan bagol sa ilang dedikasyon agud mapabili ang kahilwayan sa komunidad.
16: Sa dugang nga balita lokal, plano nga ilakip ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas Chu ang issue sang overloading sa mga depasahero nga salakyan sa mga jeep sa ilang nasunod nga mga pagsinapol o kon meeting kaupod ang Metro Iloilo Guimaras Development Council o kon MEGEDC bilang si Trañas ang chairperson sang nasambit nga konseho. Suno sa alkalde, ila diskusyonan kung paano mabuligan ang mga commuters sa pangadlaw-adlaw. Dugang paniya nga ila man tun-a kung paano makabulig, ilabi na sa pagdugang sa mga jeep kung last trip. Pahayag pa ni Trañas nga dapat ang mga kooperatiba ang mga responsable man sa pagsunod sang ila pagkuha sang ilang mga pasahero ilabi na kung kagabihon. Kung madumduman ni nag-viral sa social media ang isa ka jeep nga may biyahe padulong sa tercer distrito nga nag-overloading sang mga pasahero.
15: Alas 5.42 sa batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa iluhan naton ang mga detalye sa balita nasyonal.
18: Balitang nasyonal.
19: Balitang nasyonal.
15: Ang mga balita nasyonal ngayon mga batian na dulong sa inyong MyTC. Kung gusto mo yung healthy, inong kamo sang MyTC. Uli nga naibiluan nga lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa amo ang Mindanao. Inisuno sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG. Suno kay DILG Secretary June Vic Rimulya, gina-verify sa mga otoridad ang report na nadakpan na si De La Rosa apang wala sila sa nakakita ng basihan sa among impormasyon. Suno sa iya ma-report angot sa iya ginasuspitsahan niya pag-aristo, mahimo ng resulta lang sang fake news na nagalapta sa social media. Ginpayag man ni Rimulya nga maging transparent ang mga otoridad kung may himuon nga enforcement action batok sa senador kag sundon ang husto nga legal nga proseso.
16: Sa dugang balita nasyonal, ginquestion ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung ang 122 million pesos nga balor sa confidential funds sang Office of the Vice President o kon OVP ang gingamit ginman bala sa pagbakal sa mga bulong. Sa ika-13 adlaw sang impeachment trial, ginpamangkot ni Pangilinan si COA State Auditor Roderick Wamil kung makasiguro sila nga 122 million pesos nga ginreport amugid ang ginbakal sang mga bulong. Apang nagsabat naman si Wamil nga hindi sila maka-confirm nga mga bulong gidman ang ginbakal gamit ang amo nga kantidad. Suno pa kay Wamila, wala sila nakabaton sang official receipts o kon sales invoices nga makapamatuod sang mga ginbakal.
15: Alas 5.44 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kakaroon sa ilwan na ito mga detalye sa balita international.
18: Balita international.
19: International.
15: Ang balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi siya panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sa DTX Beauty Soap, mga moy manibin kag magpaligo. May progress na suno sa Qatar mediators ang planong rapuson ang tensyon kag yeras tunga sa Estados Unidos kag Iran. Bangod sini, nagdubo ang presyo sa langis sa world market sa paglaom nga mahimo nang masulbar ang kinagamo. Apang gipainwala sang Iran ang pahayag ni US President Donald Trump nga may nagapadayon nga negosasyon. Nag-istorya na man sa telepono si US President Trump kag ang email sang Qatar nga naghatag sang importansya sa padayon nga pagsunod sa kasugtanan ug balikawan ang dugang inaway kang magpabilin ang kalinong. Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa Balita International. Kakaroon sa ilo ato mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
20: Balitang Sports.
15: Ang Balita sa Patag sang Sports gadulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa ato sing abaho balhas kag indi manimaho bayabas. Gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sing mga kili-kili. Liwat nga mag-optanay sanday Alex Iyala kag si tennis legend Venus Williams. Matapos makabaton sa sang wild card entry sa double sa draw sa Canadian Open. Una nila makasumpong si Miyu Kato kag si Lyudmila Samsonova. Si Iyala kag Williams nag-optanay man sa Bad Hamburg Open kung saan nakalabot sila sa quarterfinals. Si Iyala maghampang sa singles event sa Canadian Open. Umpisaan sa niyang kampanya batok kay Alicia Parks sa round of 64 matapos nga wala na ini mag-agi sa una nga round. Alas 5:46 na batian ang detalye sa Balita sa Patag sang Sports. Kakaroon sa detalye na sa Balita sa Patag sang Entertainment.
20: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
16: Kag sa aton balita sa showbiz, naghatag sang update ang komedyante nga si Dagul angot sa iyang kahimtangan sa ikaayong lawas matapos siya nga maospital sang nagligad nga tuig. Suno sa iya, nagbalik-balik siya sa ospital bangod sang pulmonya kag sleep apnea samtang ginabantayan man ang sitwasyon sang iyang kidney. Sa tunga sang iya ginasopreer nga balatian, nagalaom ang komedyante nga si Dagul nga makabalik sa pagtrabaho kag nagapanawagan sang proyekto agud masuportahan ang iya nga pamilya. Madumduman nga nakilala si Dagul sa comedy sitcom nga Cool Ka Lang kag nangin regular man siya sa children's sketchy or sketch comedy show nga Going Bulilit.
15: Mayong hapon gig kay Ma'am Mary Jane Dimit kay sir nito sumbong sa may bahin sang Sumulong Highway sa may Antipolo City sa Rizal. Kag sa kay Ma'am Betty Dalilia, kay Sir Arturo Lilia, dira sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Kalinog.
16: Mayong hapon man dira kay Mommy Immaculate dira sa Distrito sang Lapas o podra kay Sir Cliff Acosta dira sa pamilya Manaay kay Ma'am Antonina kag kay Sir Ricky and of course dira man sa may area sang Rizal Lapus sa kay titira na mapa Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dira sa Decamay and of course dira no sa kay Sir Edgardo de los Reyes dira sa may area sang Barangay Veterans Village sa City Proper, siyudad sang Iloilo.
15: Kag gamayong hapon man kay Sir Kim Arisyo ni Flora sa may Sumag dira sa may syurad sang Bacolod. Kagamay ito mga K5 ang kapugusan yung pagbalita ng gindulong sa usang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Agosto 5, 2026.
16: Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-follow sa amon sa ring social media pages ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
16: Sa ngalan ni ka-K5 Kisha Hanaysay, ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
15: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3. Mabagat,
23: sumangabuti ka.
21: D3 Bio.
24: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Mabagat, sumangabuti ka.
20: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
25: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Mabaka.
20: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
23: ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
29: K5 Kalingawan sa Barangay. Fiesta!
0: Edition Iloilo City. Luyag mo bala nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman from Man.
29: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
11: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
30: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
30: Happy kanunay.
11: DTX 500.
30: Masaligan.
11: Epektibo.
30: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
30: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
30: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
30: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
30: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
30: DTX 500.
11: Masaligan.
30: DTX 500.
11: E3 Bio.
31: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
30: Ang D3.
11: Yung may BCO.
30: Ang BCO.
11: Yung may D3.
30: E3 Bio.
11: With BCO.
32: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka-registered nurse sa nagsugod ako
1: ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
12: nga may Visio,
3: ang Visio
12: nga may D3.
3: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
4: We have to look into it. Bakit sinasabing nahuli? Pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content. Baka may iniisip silang iba or what. So, tingnan natin. No. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama.
5: Senator Bato is still being hunted down. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we did.
6: Fake news kung tawagin ni DILG Secretary John Vicremulia ang pagkakadakip umano kay Senator Bato de la Rosa. Pero sino nga ba ang nagpakalat ng pekeng balita?
7: Panggulo lang sa impeachment trial, yan ang tingin ng palasyo. Pero ang kampo ni Senator Bato, Malacanang din ang tinuturo.
8: Mainit na naman ang mga issues sa politika isang araw matapos ang historic DC win ni Alex Ayala. Ang good news, sa susunod niyang laban sa Canada, ang mga tickets sold out na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng.
6: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Senador Bato de la Rosa nasa Mindanao lang ayon sa DILG. Balitang naaresto na, diversion lang. Promotor daw ng bugaw modus, dating Congressman Jing Paras, balak sampahan ng DILG ng kasong human trafficking. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo. Labas pa rin sa target range ng gobyerno. PUV fuel subsidy tinaas sa 12 pesos per liter. Transport group nakukulangan. Fresh off her historic win sa DC Open, Alex Ayala lalaban naman sa Toronto. Ticket sa unang match, sold out agad. At just goat things. Football icon Cristiano Ronaldo finlex ang koleksyon ng luxury cars.

0: Still at large si Senador Bato de la Rosa ayon sa NBI. Tingin naman ng Malacanang panggulo lang sa impeachment trial ang mga balitang nahuli na daw ang senador. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Binasag ng National Bureau of Investigation ang balibalitang naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang ganitong impormasyon na nakarating sa kanyang opisina mula sa hanay ng Bureau on the Ground na patuloy ang sinasagawang manhunt laban sa senador. Umugong ang balita nitong Martes ng hapon na sinabayan pa ng tila cryptic social media posts mula sa mga personalidad na malapit kay de la Rosa. Burado na pero ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, bad news is coming. Bago umapela ng taimtim na dasal na sana'y hindi totoo ang balita para anya sa kabutihan ng bansa. Sa kanya namang Facebook page, sinabi pa ni former presidential spokesman Harry Roque na meron umanong ng huda sa senador. Pero ayon sa Malacanang, diversionary tactic ang ginagawa ng mga kaalyado ni VP Sara para matabunan umano ang mga isiniwalat ng Commission on Audit sa impeachment trial tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ng bise. Wala raw laman at konteksto ang mga post ni na Bondoc at Roque at timing lang daw ito. Nagpaalala rin ng palasyo sa publiko na dapat ay maging mas mapanuri sa mga nababasang impormasyon online. Sinisilip na rin ng NBI kung bakit lumutang ang balita habang iginigiit na nasa bansa pa rin ang senador.
2: Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. So we have to look into it bakit sinasabing nahuli pero wala talaga. Baka kailangan ng content. Baka may iniisip silang iba or what. So tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama.
1: Huling namataan sa Senado si De La Rosa noon pang madaling araw ng May 14 matapos ang barilan sa pagitan ng Senate Office of the Sergeant at Arms at NBI. Bago ang umano'y pagtakas, isinailalim pa siya sa protective custody ng Senado sa pamumuno ni Nooy Senate President Alan Peter Cayetano kasunod din ng tangkang pag-aresto sa kanya sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Huling nakita si Osa Mindanao si Senador Bato de la Rosa ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Halos 3 buwan nang hindi nakikita ang senador sa publiko mula nang siya'y umalis sa parking lot ng Senado noong Mayo. Tiniyak ni Remulla na susundin ng mga otoridad ang legal na proseso. Oras na maaresto si de la Rosa.
3: There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do.
4: Diversionary tactic din kung tawagin ang PDP laban ang kumakalat na balitang arestado na si Senator Bato de la Rosa. Pero ang Malacanang at sina Senators Tito Soto at Ping Lacson ang itinuturo ng partido. Sa gitna raw ito ng umano'y banta ng pagpapalit na naman ng liderato sa Senado.
5: Alam niyo, may pattern kasi itong paglabas ng mga kwento na nauhuli si Senator Bato. In the previous time, may tatlong instances na lumalabas yung kwento na nahuli na siya. Lagi po to, merong umuubong ng change of leadership in the Senate. So ako, sorry ako, nagpapalabas lang ng kwento na ito is either the administration and or the camp of Tito Soto and Lacson dahil natatakot silang mapalitan na naman ulit si Senator Gatchalian, who has not really been performing as a Senate President.
4: Kinukuha pa ng Billionaire News Channel ang tugon ng Senado at Malacanang sa alegasyon.
6: Walang kinalaman sa umano'y pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ang cryptic post ni Attorney Jimmy Bondoc. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ng legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torreon na iba ang kahulugan ng post at tinanggal na rin ito para iwasan ang mali-maling interpretasyon.
7: In fairness to Jimmy, marami ng mga post even before that. May mga text messages na akong natatanggap. May tumawag pa na confirmed na nadakip siya. Ko, ha? kung nadakip yun, tatawag yun kaagad sa akin, pero wala eh. So, relax lang ako. Minsan ha, I'm not saying na sinadya ito. Scenarios like that are played out so that you would contact right away your client at saka mag-ping, edi, wala na. O, yung mga gano'n, okay. Edi, nalulocate na siya.
6: Ayon din kay Torreon, nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa.
7: I would like to believe na nandito pa siya sa Pilipinas. Kasi last discussions namin na nasabihan niya ako, former PNP chief yan, matalino yan. Mm-hmm. O mas mahirap daw kung aalis kasi may mga information merchants, may mga what you call this. Yun ang sinabi sa kanya.
8: I-disclose.
7: I-disclose. Ang term, information merchants.
0: Bilang pinuno ng OVP at DepEd, inusisa sa day 13 ng impeachment trial kung ano ang papel ni VP Sara sa paglalabas ng confidential funds ng kanyang mga opisina. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest sa paglilitis?
9: May na ng mga senator judge ang naging role nga ni VP Sara sa paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd nung siya pa ang secretary nito. Tinukoy din o inalam ng mga hukom kung meron bang butas ang isang joint circular na ginagamit ng Commission on Audit para magtakda ng paggamit ng nasabing pondo.
10: Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
11: Tila inaway ng testigo si Senator Judge Aimee Marcos. Yan ang naramdaman ng senadora sa kanilang Q&A, kaugnay ng role ni VP Sara sa paggamit ng confidential funds. Winasto kasi ni State Auditor at Attorney Roderick Wamiel ang pahayag ni Senator Aimee na tila hindi naman accountable officer si VP Sara sa paghawak ng confi funds, kundi ang inassign daw nito na special disbursing officers sa OVP at DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Pumirma sa mga dokumento ang bise pagdating sa confi funds ng kanyang opisina.
12: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
10: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanan.
12: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
10: Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC.
12: Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor.
10: Ang sabi doon, head of agency or...
11: Ang accountable officer ay responsable sa possession at custody ng pondong ginamit. Ayon yan sa isang joint circular na nagbibigay saklaw sa confidential funds. Kapag pumalya siyang mag-liquidate, maituturing itong ginamit for personal use and benefit. Kalaunay sinaway ni Presiding Officer Cheese Escudero si Wamiel na huwag makipag-away sa hukom at humingi rin ng paumanhin ang testigo. Pinabigyang linaw naman ni Senator Judge Risa Ontiveros kung sino-sino ba ang matuturing na accountable officer sa ilalim ng Government Accounting Code. Bilang simpleng sagot, kasama raw rito ang head ng ahensya. Pero hindi lang si Senator Aimee ang tila kinorek ni Wamiel, pati na rin si Senator Judge Robin Padilla. Tinanong kasi ni Padilla kung exposed daw ba si Wamiel sa ilang bagay kasama ang banta ng terorismo ngayon sa bansa.
13: Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
12: Sa news po, may sa mga news. Nabalitaan po ako, Your Honor.
13: Opo. Alam niyo po ba na kung gano'ng nakagrabe ang terrorism?
12: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
13: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
12: Hindi po siya investigation, evaluation po.
11: Sa hiwalay pang Q&A ni Padilla, inusisa niya ang timing ng mga petsang nasa cheque ng confidential funds. December 20, 2022 kasi ang unang cheque na 125 million at inalala ni Padilla na ang founding anniversary ng CPP o Communist Party of the Philippines ay December 26. January 31, 2023 naman ang sunod na cheque, habang founding anniversary raw ng New People's Army ay March 29. April 18, 2023 naman ang third cheque at April 24 naman daw ang 50th founding anniversary ng National Democratic Front.
13: Lahat po ito walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po, for the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack.
11: Tanong niya sa testigo, naniniwala raw ba itong malaki ang naging papel ng confidential funds ni VP Sara dahil walang naging attack? Giit ni Wamil, depende na raw yan sa gampani ng isang ahensya. Nasa 112.5 million peso. Ang lumabas na ginastos ng DepEd na confidential funds sa termino ni VP Sara noong 2023, habang 500 million yan naman ang sa OVP mula sa ilang buwan ng 2022 hanggang sa sumunod na taon.
9: Testify sila sa trial by August 10 to 12 at sila yung mga nabanggit kanina na payees noong mga cheque ng confidential funds. At una na ngang sinabi ng testigo na si Wamil na walang isinumite ang kampo ni VP Sara na sapat na documentary proof para sa proper disbursement nitong confidential funds. Balik sa'yo, Corina.
4: So, Hana, ngayong sinabi ng may kakulangan sa pruweba, no, na nagamit yung confidential funds ng tama, pinababalik ba ng COA yung halaga at magkano kung sakali?
9: Corina, nitong Abril, inuphold ng Commission on Audit na mag-issue ng notice of disallowance covering at least about 73 million pesos ng confidential funds ng OVP noong 2022. At meron pa ngang about 375 million na dinisallow na cash advances. So in total, nasa around 448 million pesos yung disallowed amount. And this meant that Duterte was ordered to return the funds. At sabi ni Wamil kanina, yung desisyon na yan ng COA na to restitute ay hindi raw apektado ng pag-file ng isang petisyon sa Korte Suprema para i-challenge ito at kailangan daw ibalik agad unless merong i-issue yung SC na stay order. At sa ngayon, Corina, hindi pa na-establish kung naibalik na nga ba ito ng OVP. Yan yung aabangan natin sa mga susunod na araw. Balik sa'yo, Corina.
4: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado. Ibinasura ng Korte Suprema ang consolidated petitions na kumikwestiyon sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment case ni VP Sara. Kabilang mismo ang bise sa naghain ng petisyon kasama si Attorney Israelito Torion. Ayon sa SC, may tuturing ng moot ang mga petisyon dahil naiakyat ng Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Ongoing na rin daw ang trial kaya wala nang epekto ang kanilang desisyon. Malinaw para sa House prosecutors na may pananagutan si VP Sara sa questionable paggasta ng kanyang confidential funds. Legal victory din para sa prosecution ang naging pasya ng Korte Suprema sa impeachment hearings ng Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah.
8: Pinky, nabalitaan ng ano ng prosekusyon ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni VP Sara at ng kanyang kampo na kumikwestiyon nga sa mga impeachment proceedings sa Kamara. Ayon pa nga sa prosekusyon, Pinky, panahon na raw para mag-move on ang depensa dahil tapos na ang usapin kaugnay sa fishing expedition, mini-trial na paulit-ulit daw na tila

0: sunod-sunod na raw kasi ang mga red flags.
1: Sabi, if there's a failure to liquidate despite demand, then there's already a prima facie evidence that the persons who are accountable for these funds misused it, or in fact, ang nakalagay doon, used it for his or her personal benefit.
2: Kung may complete staff work yan, hindi sana nabuo yung chichiriagang na yan. Hindi sana umabot sa ganung punto. Kung kumpleto yung mga dokumento niyan, hindi tayo abot dito eh. Kumbaga, nagkakaroon na ng sunod-sunod na yung red flags.
0: Malinaw rin para sa kanila na may pananagutan ng bise dahil pirmado niya mga liquidation ng pondo na ipinagkatiwala sa kanyang opisina. Na base rin sa paglilitis, nakitaan ito ng mga discrepancies. Nabanggit din ng testigo na mula sa Commission on Audit na pinadalhan ng bise ng Notice of Disallowance. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, sa huling quarter ng 2022, aabot sa mahigit 73 million pesos ang pinababalik sa Office of the Vice President. Base naman sa isa pang Notice of Disallowance, para sa tatlong quarter ng taong 2023, umabot sa 375 million pesos ang pinababalik ng COA. Sa kabuuan, umaabot ito sa mahigit 448 million pesos.
3: Attorney, just one quick question. Di ba may notice of disallowance? What if the Vice President returned the money and refunded? Ano pong mangyayari sa impeachment? If ever in case.
4: It doesn't change anything.
5: But you know, she'll have walang choice, yung Vice President. Kung may resort na, ay sa uli. She has. So, but it doesn't change anything.
2: 448 million. Parang di tutugma sa salin niya kung babayaran niya yun. Eh. Kasi para ano. Baka maglo-loan siguro siya.
0: Pinggi, ayon pa sa prosekusyon, kung sakali man raw talaga na mangyari nga na ibalik ni VP Sara itong 448 million pesos na laman ng Notice of Disallowance, ay ipapaubaya na raw nila sa impeachment court ang mga magiging hakbang dito sa paglilitis. Ayon pa nga, Pinky, sa prosekusyon, kung sakali man talaga nga na ibalik ni VP Sara, tila patunay raw ito na nagkamali ang bise sa paggamit ng kanyang confidential funds at may tila anomalya sa nangyaring liquidation. Dahil anila, kung may misuse of fraudulent liquidation, maituturing daw ito nakasama sa tinatawag na betrayal of public trust. Thank you.
6: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Hiniling ng prosecution team ang judicial notice ng mga pagdinig sa Kamara sa impeachment case ni VP Sara. Ito ang pagtanggap sa mga transcript at recording bilang facts o katotohanan kung saan hindi required ang formal presentation of evidence. May epekto kaya ito sa paglilitis? Alamin natin sa Agenda Report ni Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Dexter.
8: Willard, alam mo kanina maraming tinutulan ng defense panel itong motion for judicial notice ng prosecution para sana tanggapin na sa impeachment court itong transcript of stenographic notes, maging yung video ng mga pagdinig ng Quadcom at ng Justice Committee ng House of Representatives, kasama na yung committee report ng nasabing pagdinig sa Kamara. Si Attorney Christine Ferrer ng defense panel ang naghayag sa open court kaninang hapon ng kanilang pagtanggi sa alok na judicial notice. Tatlong punto ang binigyang diin niya sa impeachment court na paninindigan ng depensa. Una, hindi niya maari ang judicial notice doon sa mga pinagtatalunang usapin o issue. Pangalawa, dapat mabigyan ang respondent na si VP Sara ng marinig yung kanyang panig sa pamamagitan ng cross-examination bago tanggapin ng korte ang mga bagay sa nasabing mga pagdinig bilang ebidensya ng prosekusyon. At pangatlo, binanggit niya yung kanilang petisyon sa Korte Suprema na una ng kanina lang na ibasura na kumukwestiyon sa naging pagdinig ng House Justice Committee na tinawag ng depensa na isang mini-trial.
9: Dahil ang mga pandinig na ito sa House of Representatives ay siya mismong paksa ng paglilitis ng hukumang ito. At ayon mismo sa prosecution, those hearings became the factual basis for Article 1 of the Articles of Impeachment. Nararapat lamang po na ang mga TSNs, video recordings at committee reports na naglalaman ng mga tanong ng kongresista, pati na ang mga pahayag at sagot ng mga testigo ay patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng pagpresenta ng testigo upang magpatunay sa katotohanan ng mga ito.

0: Sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng depensa, partially granted ang motion ng prosecution para sa judicial notice. Pero mariing nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, ang pag-aproba sa judicial notice ay limitado lang sa pagkilala na nagkaroon nga ng nasabing mga pagdinig at hindi yung katotohanan ng mga nilalaman ng mga pagdinig na ito. May babala rin ang presiding officer kasunod ng desisyong pagbigyan ang judicial notice.
1: The prosecution is therefore expressly, it says warned here, but I would rather say reminded, that judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her.
0: Sa kanyang press con kanina matapos itong impeachment trial, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, na bagamat hindi pumabor sa kanila, Willard, yung naging pasya ng impeachment court, wala silang pagtutol sa nasabing pasya dahil malinaw naman na sinabi kanina sa open court ng presiding officer na mayroong scope at limitasyon yung ibinigay na judicial notice para sa prosecution. At wala naman siya nakikitang partiality sa panig ng impeachment court. Willard?
2: Maraming salamat sa update. Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.
3: Hilahilaw pa ang bala ng prosecution sa alegasyong paglustay ni VP Sara sa kanyang confidential funds, pero may tuturing daw talagang red flag ang paggasta umano ng 125 million pesos ng opisina ng bise sa loob lang ng 11 araw.
4: Hindi pa napapatunayan ng prosecution ang umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara. Ayon ito kay Attorney Tranquil Salvador III na nagsilbing defense lawyer sa Corona impeachment trial. Pero sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag ni Salvador ang facts na na-establish mula ng talakayin sa Senate Impeachment Court ang pondo ng bise.
5: Number one, that there were certain funds that had no liquidation documents to support it. That was established. There were also some funds that were disbursed with no accomplishment reports, okay? And there were some disbursed funds that while they had acknowledgement receipts, it was not properly received by individuals named therein. And if there is actual receipt, the identity of the person is put to question.
4: Ang tawag anya sa mga ito ay prima facie evidence o paunang ebidensya. At giit ni Salvador, kailangan ito sagutin ng depensa.
5: Kung hindi nila makokontest ito, then that prima facie evidence will stand. Ngayon kasabihin ng mga ibang tao, some of them might ask, but he's conducting cross-examination. Cross-examination is not yet the presentation of evidence of the defense. It is the way to erode the competency of the witness.
4: Kabilang daw sa dapat maipaliwanag ay kung totoong tao ba ang nakalistang recipients ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos. Naniniwala si Salvador na ipapasubpoena sila ng prosecution.
5: Burden of evidence dun sa kabila.
3: The defense.
5: Yeah. Ilatagbo ko sino yun. Kung hindi man yung mga informer na yun, yung mga bridge, when I say bridge, yung mga tao na nakakakilala nito na magpapatotoo, oho, totoo yung mga taong niya.
3: Ayon din kay Attorney Salvador, hindi illegal ang pagbibigay ng confidential funds sa DepEd at OVP. Dapat lang anya ay naayon ang paggamit nito sa nakatakdang guidelines at hindi excessive, extravagant, at unnecessary.
2: Hindi pa raw lubos ang nakakapag-celebrate si Pinay tennis sensation Alex Iala following her historic win sa DC Open. Agad kasi siyang sasabak sa panibagong torneo, this time in Toronto. Yan ang agenda report ni Anton Rojas.
6: Marami ang hindi pa rin makapaniwala sa historic feat ni Alex Iala sa Mubadala DC Open. Pero para sa 21-year-old Filipina, hindi ito panahon para magpakalunod sa tagumpay. Sa halip, mas pinipili niyang tingnan ang kanyang unti-unting pag-unlad bilang isang manlalaro habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay sa WTA Tour. Pagdating sa Toronto para sa National Bank Open, ilang oras pa lamang matapos ang makasaysayang kampanya sa Washington, inamin ni Iyala na marami pa rin siyang kailangang pagbutihin sa kanyang laro.
7: I enjoy a lot being in these sorts of environments, but there's so many things that I want to work on. There's so many things that I focus on in terms of my progress as a player. So still a really long way for me to go, I think. Yeah.
6: Sa kabila ng kauna-unahang WTA Tour level title ng Pilipinas, hindi pa rin nagbabago ang mindset ni Iyala. Aminado siyang hindi pa rin siya lubusang nakakapag-celebrate dahil alam niyang may panibagong hamon na agad na naghihintay. Matapos ang isang linggo na naghatid sa kanya ng mga panalo laban kina Zheng Qinwen, Leila Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka at Jessica Pegula, mas mahalaga para sa kanya ang mabilis na paglipat ng focus mula sa kanyang Washington title success patungo sa susunod na tournament.
7: My mind's just been going back and forth between focusing on the next match and wow, did I really just do that? So it's definitely, I mean, it's a first for me, so I'm learning how to handle it. But yeah, I do understand that I'm playing another match tomorrow, so all my attention is going to be on that. You know, I'm slowly transitioning. Well, I have a day to transition, so... Yeah, and I have, I guess, all my life to celebrate my first WTA title. Yeah.
6: At walang sapat na panahon para magpahinga ang bagong WTA champion. Susubukan agad ni Iyala ang panibagong hamon sa National Bank Open sa Toronto, kung saan makakaharap niya si Alicia Parks ng Amerika. Si Parks ay kilala sa kanyang malakas na serve at agresibong laro at kasalukuyang nasa top 50 ng WTA rankings. Pero dala ni Iyala ang pinakamalaking tiwala sa kanyang karera matapos ang historic Mubadala title conquest. Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi pa man lumalaban, ramdam na ramdam na ang Alex Iyala phenomenon sa National Bank Open. Within just 30 minutes, sold out na ang tickets para sa first match ng Pinay tennis star sa center court. Ayon pa sa direktor ng torneo na si Carl Hale, hindi nila malagay si Iyala sa grandstand dahil 2,800 seats lang ang capacity nito. Umabot aniya sa 5,000 tickets ang naibenta para sa laban ni Iyala. Dagdag ni Hale, he has never seen a player ranked outside the top 5 to have this kind of effect.
3: Dating Congressman Jean Paras balak kasuhan ng DILG kaugnay sa umano'y honey trap plot. At Senado, pinababasura ang temporary restraining order ng korte laban sa wage hike sa NCR. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Balak ng DILG na sampahan ang kasong human trafficking. Si former Negros Oriental Representative Jing Paras, kaugnay ng umano'y honey trap plot. Tingin ni DILG Secretary John Vic Remulla, si Paras ang nasa likod ng planong pag-target sa kanya kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang matataas na opisyal.
1: In regards to the issue of the supposed entrapment na gagawin kay Senator Ralph, kay ES Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. I would like to think that Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi kung ano ang plano. At ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Bibiste ay si Jing Paras. So Jing Paras is the person of interest, ang iimbestigahan namin, and we are considering filing charges of human trafficking against him para sa okasyon na to.
0: Pumalag naman ang abogado ni Paras sa paratang at hinamon ang kalihim na ilahad ang kanyang ebidensya sa tamang hukuman.
2: Itanggi man o hindi, hawak na raw ng NBI ang mga ebidensya laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jing Paras. Dapat daw sa ahensya at di sa media sila magpaliwanag tungkol sa umano'y honey trap plot laban sa ilang opisyal. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Hinamon ni NBI Director Melvin Matibag ang kampo ni na dating Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na humarap sa mga investigador para bigyang linaw kung meron o wala silang papel sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod ito ng sulat na ipinadala ni Attorney Mark Tolentino, counsel for former Congressman Jing Paras, na humihiling na i-reset ang kanyang scheduled appearance kapag nabigyan na raw sila ng mga kopya ng mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Kabilang na rito ang affidavit ng umano'y Bugaw na talent manager at mga ebidensya sa kanyang aligasyon. Pero giit ni Matibag,
4: that is their prerogative. Kung ayaw nilang umatin, di sila pupunta. Pero they have to come to makita yung ebidensya. Kung gusto nila magkaharap na gano'n, iharap sa kanila yung mga ebidensya, nandirito naman eh. Ang sa akin lang naman, deny it categorically. Hindi kayo nag-usap ba kayo o hindi nito ni alias Ken? Kilala mo ba siya o hindi? Meron na bang denial na kakilala niya at di niya nakakausap? Yun ang gusto kong marinig.
3: Kapag daw direktang

0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa
4: K5 News FM.
5: Kinalampag na mga rallyista ang kamera dahil sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Nagprotesta sila kasabay ng pagdinig ng mga mambabatas sa mga ipinapasang singil sa mga consumer. Hiling nila ibasura ang EPIRA law at alisin na ang VAT sa kuryente.
6: Ang kuryente sa amin, pahirap dahil marami silang nilalagay sa bill na kumano-ano na inaro nila sa mga consumer. Pinapataw nila yung mga kayaring na yan na hindi naman ng kami nito matangit.
7: Nagbabangayan man ang ilan sa kanila nagkaisa ang mga senador para tutulan ang pagharang ng korte sa 85 peso wage hike sa Metro Manila sa isang resolusyon na pinirmahan ng 21 senador mula sa mayorya at minorya. Nanawagan sila sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na bawiin ang inilabas nitong TRO sa wage order. Pinagbabawal ng Article 126 ng Labor Code ang pagpigil sa taas sweldo na utos ng wage board. Nakikisa rin ng Senado sa Labor Department, sa National at Regional Wage Boards, pati na rin sa milyon-milyong manggagawa sa bansa na ipinaglalaban ang nakabubuhay na sahod.
5: Matataas na official man o kawani, wala raw makakaligtas sa anti-fixing drive ng LTO. Dire-diretso raw ang paghuli ng ahensya laban sa mga sangkot sa ilegal na transaksyon. Narito ang agenda report ni Mike Carazon.
8: Talamak pa rin ang mga fixers sa LTO, kaya naman nagbabala si LTO Chief Marcos Lacanilaw sa mga kawani nilang may kinalaman dito.
9: Sa mga kawani po ng mga LTO, no, alam po ninyo na hindi po kami nagbibiro dito sa central office. Talagang huhulihin po namin, tatanggalin po namin sila at kakasuhan kahit po may mga padrino pa sila.
8: Dagdag niya, may mga nasibak na mga opisyal na pakulong na fixers at napasarang driving schools.
9: May mga natanggal na ako ng mga regional directors dahil sa mga irregularities kaka allegedly sa mga corruption issues. Fixers, hindi kami titigil, no? Dire-diretso ang huli namin. Nung nakaraan nga, may pinakulong kami na huli namin, na-entrap namin sila.
8: Plano rin nila Kanilaw na maglunsad ng customer care hotline kung saan pwedeng lapitan na mga maisasangguni sa ehensya nang hindi na lumalapit pa sa mga fixer. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
5: Magpapakalat na ang karagdagang security guards sa malalaking public schools ang Education Department. Tugon ito sa mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan. Magdadagdag din ang ng police at barangay patrol pero sa labas lang sila ng campus at papasok lang kung kinakailangan.
10: Kasi nakita natin yung gang activities on the rise also eh. So, especially sa mga lalaking eskwela, minsan hindi nakikita. Kahit may security guard sa Tacloban, may security guard dun eh. Pero nakalusot pa rin, di ba? So, I think mas maganda yung mas maraming individual ang nakabantay. Yung buong community is involved. Siyempre, na-appreciate natin yun. No?
5: Nauna nang ipinatupad ng DepEd ang active shooter drill sa mga eskwelahan. Ito ay matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Tatlong estudyante ang nasawi sa insidente.

0: Ano nga ba ang totoong sukatan ng pag-unlad? Nagsalita na ang indigenous group sa Tarlac na posibleng maapektuhan ng kontrobersyal na Pacsilica Project. Sana raw bago ang industrialisasyon, dumaan muna sa konsultasyon. Narito ang agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36.
1: Nakikita ko parang ugoy na lang yung mga aita kung saan-saan na itaboy, kung saan-saan na pan wala man pong koordinasyon sa mga leader.
2: Mabigat ang paglalarawan ni Mang Oscar Rivera, isa sa mga leader ng mga aita sa Bamban Tarlac, sa naging karanasan umano ng kanilang komunidad habang lumalawak ang development sa New Clark City. Sa mataas na vantage point, kapansin-pansin ang dalawang mukha ng lugar. Ang isang bahagi, mga bagong kalsada, infrastruktura at lupang inihahanda para sa industrial development. Sa kabila naman, mga bukirin, ilog at komunidad na matagal nang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka at katutubo sa Kapas at Banban. May natural na daluyan ng tubig at irigasyon na nagsisilbing mahalagang suporta sa agricultural production ng mga komunidad.
1: Kami naman po, hindi namin hinahadlang yung project ng gobyerno kung nakakabuti naman sa amin. Pero kung kami mismo napapasama kami, o kahit yung gobyerno naman, isipin naman nila, tao rin kami na may karapatan at tao rin kaming nabubuhay.
2: Isa pang agam-agam, ang mga trabahong maaaring likain ng industrialization ay hindi otomatikong nangangahulugang ang mga katutubong maapektuhan ang siyang makikinabang.
3: Itaboy mo ila apo na malyari, ilay mapanira ni luta mapangamkam.
2: Sa Barangay O'Donnell sa Kapas, makikita mula sa himpapawid ang lawak ng produktibong lupang sakahan. Kasabay nito ang pagpapalawak ng road network at iba pang infrastructure development.
4: Kaibigan, dito ho tayo sa Barangay O'Donnell, saan si Kapitan Wendell Mercado, siyang nga tunay, kumakausap po dito ho sa kanyang mga miyembro ng komunidad, kaugnay ho nitong kontrobersyal na Pacsilica. Kap, ano reaksyon ng tao?
5: Kamukha nga po ng sinabi ko, medyo naguguluhan po yung mga tao kasi wala nga pong public consultation at hindi po sila nag-i-inform sa amin. Panawagan ko po sa BCDA kung pwede po sana, bigyan niyo po kami ng sapat na knowledge sa inyong project.
2: Hindi maikakaila ang ambag ng Central Luzon sa industrial growth ng bansa. Ang Clark Economic Ecosystem ay tahanan ng manufacturing, aviation, logistic, electronic-related industry habang patuloy na itinutulak ng rehiyon bilang mahalagang bahagi ng Luzon Economic Corridor. Pero may isa pang economic identity ang Central Luzon na hindi maaaring alisin sa equation ay ang agrikultura. Ang rehiyon ay isa sa pinakamahalagang agricultural production area ng Pilipinas at matagal nang kinikilalang pangunahing producer ng palay at iba pang food commodities. Sa dulo, hindi man kailangang mamili ang Central Luzon sa pagitan ng bukid at pabrika. Ang tunay na hamon ng industrialization ay kung papaano pagsasabayin ang investment, food security, environmental protection at karapatan ng mga komunidad. Dahil ang progreso ay hindi lamang nasusukat sa halaga ng investment, haba ng kalsada o dami ng bagong gusali. Nasusukat din ito kung sino ang nakasakay sa pag-unlad at kung sino ang maaaring maiwan. Nagbabalita mula sa Central Luzon para sa Bilyonaryo News Channel, Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
0: Taliwas sa agam-agam ng indigenous groups, nanindigan ng ilang business leaders na magandang epekto ng Pacsilica Project sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay.
6: Maaari ba itong maging simula ng bagong yugto ng industrialisasyon sa Pilipinas? Naniniwala ang ilang mga negosyante na kaya itong maisakatuparan ng Pacsilica Project. May potensyal daw ang proyekto na makalikha ng libo-libong trabaho sa engineering, technology, research and development, makahikayat ng malaking mamumuhunan at mapababa ang gastos sa kuryente habang tinitiyak ang pangangalaga sa kalikasan at kapakanan ng mga komunidad.
7: Madami nagsasabi na ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na bench warmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first five. Tayo ang nasa gitna at sentro na pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years. We are expecting mga around 150,000 new jobs. And these are not minimum wage jobs na magkakaroon dito. These are technology jobs, engineering jobs, and also development jobs. Bukod doon sa 150,000 direct jobs, and we are expecting around 700 to 750 indirect jobs and support na trabaho dito sa programa na to.
6: Sinabi rin ng mga business leader na makatutulong ang proyekto sa pagpapababa ng gastos sa kuryente.
7: Mura lang mag-generate ng power eh. Ang mahal ng power natin dito, sabihin mo sa kanila na kayo gumawa ng power, eh matutuwa yun. Kasi makakasave sila eh. Dahil ang cost of generating power in our country, and power is very expensive. And if you do this, it becomes cheap. So lahat ho ng mga problema ang sinasabi dyan, may solusyon ho dyan. At yung solusyon is a practical solution.
6: Bilang tugon naman sa mga pangamba ng publiko, sinabi ng mga nagsusulong ng proyekto na gagamit ang PAX Silica ng makabagong water management technology na ginagamit na sa Singapore, Germany at Estados Unidos para matiyak ang sustainable na operasyon. Iginiit din nila na susunod ng proyekto sa umiiral na environmental laws ng Pilipinas at isasaalang-alang ang kapakanan ng mga komunidad at mga katutubo sa bawat yugto ng pagplaplano at implementasyon.
7: So wala dito na tinitignan natin na makakasira sa atin environment. In fact, the objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center.
6: Para sa mga business leader, higit pa sa isang mining o industrial project ang PAX Silica. Nakikita nila ito bilang isang pagkakataon para makapagpatayo ng mga globally competitive na industriya, makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho, at mahikayat ang mas maraming skilled Filipinos na manatili at magtrabaho sa bansa, habang tinitiyak na ang pag-unlad ng ekonomiya ay kaakibat ng pangangalaga sa kalikasan, paggalang sa karapatan ng mga komunidad at responsabling pagpapatupad ng proyekto. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: Kinilig na naman ang fans kina Liza Soberano and Beanie Mica. Lumabas sa social media ang video ng dalawa doing Pilates together. Ginanap daw ito sa LA ayon sa nagpost na X account. The two previously went viral after Mica commented "Hi crush" sa TikTok post ng aktres. Back in May, nagkita rin sila here in the Philippines at ginulat ang netizens with a selfie. Reminder ulit sa Army, bumili lang sa authorized ticketing outlets. Isa kasing scammer ang inaresto for targeting BTS fans hoping for concert tickets. Ang detalye yan sa agenda report ni Lade Cabagani.
8: Hindi na nakapalag sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group ang babaeng ito dahil sa mga reklamo tungkol sa pagbebenta niya online ng BTS concert tickets.
9: She's engaged in a scam related to this concert ticket. So wherein she sold the same numbers of tickets to several persons through online by advertising that you can buy a cheaper price for a concert, wherein itong concert po ay gagawin next year ng isang sikat na foreign band dito sa ating Pilipinas. So mahirap maghanap ng ticket ito, that's why marami ang naghahanap.
8: Umabot sa 12 ang naghain ng reklamo. Ilan sa mga biktima ang nagbayad na ng buong halaga. Ang iba naman ay nag-down payment gamit ang e-wallet.
9: We were able to file a case of estafa. So that is in violation of the revised penal codes, Article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang mahatulan kung siya ay makonvict ng pagkakulong ng at least aabot sa more than 6 months to 2 years. Kasi ang amount involved initially ay nasa 14,000. But of course, dahil marami na magko-complain, ito mas mahaba ang kanyang, mas malaki ang penalty niya.
8: Payo ng PNP sa BTS fans, bumili lang sa authorized ticketing outlets at i-verify ang mga online seller para makaiwas sa pambubudol. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
10: Inflation noong Hulyo bumagal sa 6.2%. At Marvel star Sebastian Stan, isa ng proud father. Susunod yan sa Agenda.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Bumagal ang overall inflation noong Hulyo, pero may panibagong sakit sa ulo ang mga consumer. Sumipa kasi sa record high ang presyo ng bigas at singil sa kuryente. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
5: Sapat lang ang kinikita ng architect na si RJ Borromeo para matustusan ang mga pangunahing bilihin gaya ng pagkain. Pero pagdating sa utilities, patuloy na naghihigpit ng sinturon si RJ dahil sa taas ng presyo ng mga bayarin.
6: I really don't know the sudden increase, but you know, we still consume the same amount of energy naman, electricity and all, but it's gone up quite considerably.
5: Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bahagyang bumagal ang antas ng inflation para sa buwan ng July sa 6.2% mula 6.4% noong June. Ito na ang third consecutive slowdown ng overall inflation rate matapos sumipa sa 7.2% noong Abril, kasunod ng pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay National Statistician and PSA Undersecretary Claire Denismapa, ang main drivers ng deceleration ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa transport, education, at restaurant and accommodation sectors. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang price pressures sa pagkain, partikular na sa bigas. Naitala sa 17.1% ang antas ng inflation ng bigas noong Hulyo, higit na mas mataas sa 15% noong June. Marking a two-year high since July 2024, recorded at 20.9%. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni former NEDA Chief Winnie Monsod, nakakaalarma ang elevated rice inflation, lalo para sa lower-income households.
7: It's really good that the price inflation has slowed, general, all overall. But the point is that as far as the Filipino poor are concerned, their concerns are on rice prices because that's the main factor in the Filipino budget for the poor.
5: Umakyat din sa 17% ang inflation rate ng kuryente nitong Hulyo kumpara noong June na naitala lamang sa 12.3%, isang three-year high mula March 2023. Para kay RJ, malaking ginhawa sana kung maisasakatuparan ng gobyerno ang tax relief measures para sa mga consumer.
6: I think that will benefit more of the people that struggle. Any peso saved will really go a long way. That will benefit everybody actually.
5: Pasok ang July headline inflation sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula 5.6% to 6.6%. Gayunpaman, labas pa rin ito sa kanilang 2 to 4% tolerance band. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, patuloy na isusulong ng pamahalaan ang mga hakbang kabilang ang fuel assistance, mga programa para sa supply ng pagkain at pangmatagalang reforma sa power sector. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
8: Darating daw ang tamang panahon na si Senador Panfilo Lacson naman ang iimbestigahan. Yan ang bagong banat ni Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng mga akusasyon ng umano'y ghost project sa Taguig. Ang sagot ni Senator Ping sa agenda report ni Hannity.
9: Dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras. Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman, style niya, may kasamang pananakot.
10: Kumpiyansa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na in the right time, maiimbestigahan din si Senator Ping Lacson. Yan ang latest hirit niya sa kanyang Facebook Live sa gitna ng mga akusasyon ni Lacson na may naging papel siya sa umano'y ghost projects sa balwarte niyang Taguig City. Pero dinismiss ito ni Lacson dahil ang translation daw nito ay iimbestigahan siya dahil sa pag-iimbestiga niya sa mga korap na opisyalis ng gobyerno. Kahit daw noong law enforcer pa siya, tumatanggi siya sa suhol at hush money. Kahit ibig sabihin nito ay pakikipagbanggaan sa mga opisyal.

0: nagsumite na rin si Lacson ng findings sa Office of the Ombudsman kaugnay nito. Sabi ni Cayetano, welcome si Lacson tignan ang development sa Lakeshore.
1: Hindi totoo po yung mga Marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Isang Senator Judge Troll, yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw. Pero panay Marites or panay inconclusive, tika nga, argumentative, hearsay.
0: Sinubukan ng BNC suriin ang ilang infra projects sa Taguig. Natagpuan namin ang isang slope protection site sa River Lakeshore area. Base sa official DPWH records, lumabas na iisa ang kontratista sa phases 2 at 3 para sa proyekto na may inilaang about 94 million pesos each. Pero sa kabila ng magkahiwalay na proyekto, magkapareho ang isa sa larawang ginamit nila bago mamarkahan itong completed. Una nang sinabi ni Lacson na anomalya para sa kanyang team ang pag-recycle ng mga larawan para sa billing at collection, kasama ang overlapping spans umano ng mga proyekto sa kahabaan ng Taguig River. Wala pang pahayag ang mga kampong nabanggit sa ngayon sa BNC at i-airin namin ito oras na iparating ito sa amin. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Nagdeklara na ng dengue epidemic ang Zamboanga City kasunod ng pagsirit ng mga kaso sa lugar. 12 na ang naitalang patay dahil sa sakit. Yan ang Agenda Report ni RJ Rosalado.
3: Anim na araw na admit sa ospital ang 5 taong gulang na anak ni Aling Jennifer dahil sa dengue.
4: Naglagnat siya sir, tapos nag-ubo, nagtae, suka. O pag kinabukasan, pagpunta ko doon lang sa tindahan, pagbalik ko may dugo ng ilong niya. O, sinugod na namin sa General Hospital.
3: Sa kabuti ang palad, nakarecover ang bata. Isa lang ang anak ni Aling Jennifer sa libo-libo ng tinatamaan ng dengue sa Zamboanga City. Ayon sa datos ng City Health Office, mula Enero hanggang Hulyo nitong taon, umabot na sa 1,241 dengue cases ang naitala sa lungsod. 25% na mas mataas ito kumpara nung nakarang taon sa kaparehong mga buwan. 12 na rin ang naiulat na namatay na 500% na mas mataas kumpara nung 2025. Nasa 39 out of 98 barangay na rin ang may na-monitor na case clustering kung saan posibleng nagkaroon ng local transmission ng dengue. Kaya nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng dengue epidemic.
5: We are experiencing the atong dengue epidemic yan ni Aquina City as of now, so we need everyone's cooperation, no? So talaga ni di atong 5S amulangat si kita ni Sita Aseno di atong search and destroy for our bleeding cases. We have to have our self-protective measures, no? So wear light colored shirts, no? Kasi tan attract mosquito di atong mga dark colored clothing.
3: Ang Barangay Santa Maria ang top 1 sa pinakamaraming dengue cases ngayong taon sa Zamboanga City.
6: Yes po, nag-educate kami sa kanila na paano yung 5S, yung kailangan mag-search and destroy muna, tapos yung anong tawag doon, yung self-protection measure, seek early consultation, then support pagging, tapos yung mga inom talaga ng tubig para hindi mag-dehydrate.
3: 2022, huling nakaranas ng dengue epidemic ang Zamboanga City. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
2: Umaabot sa mahigit 12,000 pamilya sa ilang rehiyon ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Maymay, pati na rin ng habagat, ayon po yan sa OCD. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Hindi naging ganap na bagyo na ang low pressure area kagabi sa may West Philippine Sea at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Maymay. Si Maymay na po ang 13th bagyo ngayong 2026 at ikalawa naman sa buwan ng Agosto. Huling namataan ng Tropical Storm Maymay, 145 kilometers kanluran ng Sinai Tinok Sur, taglay ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso hanggang 90 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos north-northeast sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, kikilos pasilangan o pabalik ng kalupaan ng Northern Luzon ang Maymay at posibleng mag-landfall sa Ilocos Norte or Ilocos Sur ilang oras mula ngayon. Huwebes ng umaga, tatawirin ng bagyo ang mabundok na Cordillera Region at posibleng humina dito sa Cagayan Valley bilang low pressure area pagsapit ng hapon. Samantala, isa pang bagyo na may international name na Dolphin ang patuloy na lumalapit sa bansa. Huling namataan po itong si Bagyong Dolphin sa layong 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglayang hangin na 155 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos west-northwest at 15 kph. Ayon sa ahensya, maliit pa rin ang tsansa na pumasok si Dolphin sa ating PAR at babaybayin lamang ang Okinawa, Japan at East China Sea simula sa Huwebes. However, aabot pa rin po sa extreme northern Luzon ang outer rain bands ng bagyo at palalakasin din ito ang habagat sa bansa hanggang sa weekend. Kaya ka-weather, mag-ingat pa rin po sa pabugsubugsong malakas na ulan at hangin sa Luzon at Western Visayas na maaaring magdulot ng pagbaha at pagluhunan ng lupa. As of 5 in the afternoon, nakataas ang wind signal number 2 dito po sa 8 lugar sa ating bansa. And that includes kilagang southern portion of Ilocos Norte, gayon din ang Ilocos Sur, northern and central portions of La Union, gayon din ang northwestern Pangasinan, Abra, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, at dito rin po sa northwestern portion of Benguet. Habang nakataas naman ang wind signal number 1 dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, rest of La Union, rest of Pangasinan, Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, gayon din sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern Zambales, northern Tarlac, northern portion of Nueva Ecija, at sa northern and central portions of Aurora. Posibleng po makasira ng pananim, maliit na puno at mga bahay na yari sa light materials ang hangin sa mga lugar na may wind signal. Kaya ka-weather, makinig sa payo ng inyong punong barangay at local government units para maiwasan ang anumang sakuna. Sa unti-unti paglapit ng bagyong Maymay at paglakas din ng habagat, asahan po yung pinakamalalakas na ulan dito sa may Ilocos Sur, La Union at Benguet, kung saan more than 200 millimeters ang posibleng ulan hanggang sa Huwebes ng hapon. Sige naman ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Zambales, habang posible ang 50 to 100 millimeters na ulan sa ibababa bahagi po ng Central Luzon, maginito rin sa Metro Manila, Calabarzon, pababa po ng Occidental Mindoro, no, at possible din dito sa may Western Visayas pagsapit sa mga susunod na araw. Posible po magkaroon ng malawakang baha at pagkuhunan lupa sa mga lugar na ito, kaya ka-weather, patuloy na magantabi sa advisories at heavy rainfall warnings ng ahensya. Bukod sa malakas na hangin at ulan, meron din po tayong gale warning sa baybayin pa rin ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Bunsod po yan ng habagat, up to 5 meters or nasa dalawang palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon ang posibleng maramdaman sa mga lugar na yan, kaya posible ang sea travel suspensions. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, August 6, araw ng Huwebes, sa Luzon, ilabas pa rin po inyong mga payong, bota or kapote dahil magiging makulimlim pa rin at maulan ang panahon. Yung mga nabanggit natin na kanina na may significant rainfall, bukod pa dyan, yung mga nasa Batanes, Aurora, natitirang bahagi ng Calabarzon and Dimaropa, asahan yung mga light to moderate rains, habang sa may Bicol region naman, partly cloudy to cloudy skies in general. Umaga pa lamang may chance na ng ulan sa ilang bahagi ng Bicol at sa hapon hanggang sa gabi mas dadalas pa po yan. Habang dito sa Pating Visayas and Mindanao, generally fair weather conditions dito sa may Pating Mindanao, but umaga pa lamang may chance na ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island region, kanlurang parte po ng Northern Samar and Samar. Other areas nga dito sa may Visayas, madalas ang mga pag-ulan sa tanghali at hapon. And for Mindanao, maliit lamang ang tsansa ng ulan, lalo na dito sa may Pating, Davao Region, Soksabjen, and Bangsamoro. At yan muna napapanong balitang Miyerkules. Ako po yung ka-weather, Bea Isoles Tareha. At ingat po tayo.
8: Mas tumindi pa ang speculations na kasal na sina Bradley Cooper and Gigi Hadid. Napag-alaman kasing wedding bands from Boucheron ang suot nilang matching rings during a recent outing in Paris. Gigi wore the French luxury brand's Quattro Radiant Edition wedding band na may 33-quarter carat diamonds. It is priced at $6,450. Bradley, meanwhile, opted for the Gaudron Pink Gold wedding band na may distinctive double band design. It is worth $2,120. October 2023 na unang na-link ang 51-year-old actor sa 31-year-old supermodel. Kinonfirm nila ang kanilang relationship in May of last year. Sebastian Stan is now a dad. Multiple reports say nanganak na ang kanyang actress girlfriend na si Annabelle Wallace. The couple had been together since 2022 and confirmed their pregnancy just last May. The baby's arrival comes amid a busy professional schedule for the new parents. Stan will reprise his role as the Winter Soldier sa Avengers Doomsday and will also appear sa Batman Part 2 ni director Matt Reeves. As for Wallace, she stars in the action film Mutiny, which will be released later this month. Kilala rin siya for her role sa Peaky Blinders. Bridgetown Avenue, opisyal nang ni-rename to John Gokongwei Jr. Boulevard. At Leonardo DiCaprio at Jeff Bezos, nag-collab. Susunod yan sa Agenda.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kudjama.
0: Papababa ng power bills issue sa West Philippine Sea. Middle class tax relief at flood control crackdown. Naman ang ulat ng Pangulo sa mga nagawa ng administrasyon para sa bayan.
1: Nanindigan ng Foreign Affairs Department na wala itong nilalabag na provisional agreement sa China. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly!
3: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang dali ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Naharap sa panibagong reklamo si Acting Health Secretary Jose Briggs Puhalte Jr. Ayon sa complainants, sangkot umano si Puhalte sa anomalya sa bidding ng gamot sa tuberculosis. Una nang inireklamo si Puhalte dahil sa pamamalagi umano sa mga kasino. Tinawag niya itong demolition job. Handa rin daw siyang harapin ang mga kaso.
4: Isang kalsada ang ipinangalan sa isang legendary business tycoon. Inilunsad na ang John Gokongwei Jr. Boulevard sa Bridgetown Estate bilang pagpupugay sa 100th kaarawan ng late founder ng Gokongwei Group. Naritong agenda report ni Avia

0: si AKA John. May sumilip daw. Kita mo ba yun?
1: Sa Aganda.
0: Oo. Si Aganda.
2: I love Aganda. John Santos,
0: oo.
2: May araw ka rin. One time, ikaw ang gagayahin namin.
0: Ikaw ang pumunta sa The Hague.
2: Nakita ba si Pinky? Kumakaway-kaway.
0: Yun yung ginagawa ko.
2: Si Pinky Wig. Mula sa Hague. Okay. Well, pinag-uusapan nga natin kanina, hindi namamalayan ng tao kung tama. Please correct me, Mr. Einstein. Yung in-interview natin, hindi ba? Ang sabi niya, ayon sa, at nakita rin ng ating researchers, ayon sa isang kautusan ng Korte Suprema noong pa lang 2002, ang ERC at ang COA ay obligado na siguraduhin na ang kinikita lang ng mga public utilities, yung mga distribution utilities, ay 12% lamang ng kanilang puhunan.
3: So ito yung sa Meralco.
2: Oh, Meralco.
0: Kasama yung Meralco.
2: Ibang, kasama distribution, other distribution companies.
0: Okay.
2: Oo. Pero ayon na rin mismo sa mga dokumento, 2024, 30%+ ang kinita.
0: Oh, eh bakit sabi?
3: So from 12 to 30, lang. My goodness.
2: 12, and how long has it been? That was a 2002 ruling. Unless it changed midway. So, ano Einstein, ako lang ba nakasalang dito?
4: Kaya nag-file lang case yung grupo ni RJ Javeliana sa Ombudsman.
2: Yes.
4: Para silipin yun, precisely.
2: Oo.
4: Para i-review ng ERC.
2: Right,
4: ang
2: right.
4: Yung trabaho nila.
2: At saka ngayon, nakapako tayo sa systems
0: loss
2: charges.
3: Yes.
2: But there is also, anong tawag doon? Yung senior citizens. Yeah.
4: Lifeline charges.
2: Lifeline. Charges. Mm-hmm. Lahat ng mga subsidy or discounts given, tayo lahat ang nagsho-shoulder pala.
3: But the government is trying to reverse that, right? Mababayaran daw ulit ang mga consumers. May return?
2: The refund.
3: The refund. Totoo kaya yun.
4: May refund pero pinayagan yung under-recoveries.
0: Oo.
4: No?
0: So parang
4: laban
0: ano
4: bawi.
0: Din? Parang wala din.
4: Parang nabura din.
2: Oo. Yeah. Anong tawag doon? Laban bawi?
4: Laban bawi.
2: Laban bawi. Oo.
3: So may ito hinay-hinay sa Christmas lights.
0: Oh, grabe. Mahal ng kuryente.
2: Tuloy pa rin ang Pasko. Huwag kayong ganyan.
4: Sa EDSA pa lang ang dami ng Christmas lights eh.
2: Ngayon?
4: Di ba kumukuti-kuti kita?
2: Traffic naman yung sinasabi mo eh. Ayan. Well, anyway, tayan po natin kasi sa dami ng nangyayari ngayon, patong-patong na, hindi mo na alam kung ano ang babantayan mo. Ano na naman kaya ang susunod?
0: Kay Alex Ayala
3: yes,
0: na lang tayo.
3: Yes, sinong bantayan natin? Diba? Bukas.
2: Oy, bukas na ba, Alex Ayala?
3: I think it's tomorrow, diba? She said, yeah. Pero medyo nakakatakot yung kalaban niya, diba?
2: Ay, mukhang robot. Yeah. Alam mo, para siyang ano.
3: But kaya ni Alex yan.
4: Giant Slayer.
0: Go, Alex.
2: Oh, parang Avatar. Yeah. Yung kanyang kalaban, Alex. Mag-iingat ka, ha?
0: Go. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
4: Ako naman si Willard. Check. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
3: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Isibon yung orasan. Oras sa Pilipinas. Alas 7.34. Ang oras, boilog na ang igradulong sa inyo sa kaluan sa ang Klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kagboilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subo man ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend for supplement for men kag sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton sirad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper, kag subuman sa aton tanan nga mga taga Palamati sa 180 ka mga barangay. Sining aton siyudad, lakip na diri ang 42 ka mga banwa kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Sa ato sining mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Dapat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kanagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandar, mga ikawpon man aton karoon ang mabalita na kag-information. Halin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters ay kang tanan sa nanatipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kod naton karoon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang mga ikawpon man aton karoon ang iban pa nga mga reporters, sila sining atag sa ka mga area of assignment. Nga balita karoon nagikan sa City Hall with K5 Jenny Kauyunan. Samtang manatipon man nga mga balita sa police, military kag iban pa nga mga information, nagikraman kay K5 Karen Badilla. Subong man mga ikawpon maton karon mga report kay impormasyon nagikan man sa sa ato sining mga pila ka mga field reporters, mga on-the-spot report, mga flash report. Nagikan sa aton sining mga reporters with ka K5 Aaron Lloyd Refugio and ka K5 AJ Cordova. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita, mga breaking and subuman mga follow-up halin sa aton international scene. Mga balita sa international ka mga balita national o sa aton nga news center with ka K5 Sunny Punay. Kirandan po natin diri sa technical side ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Capulo. Aga welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Wednesday, August 5, 2026. Kapit sa 5 na kita subong edisyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta na kita? Kamusta na aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati? Kamusta na aton nga mga kauturan sa mga naga-monitor na sa K5 News FM Iloilo 88.7, sa ilang atag sa kamang lilisuan sa mga radyo mayong gabigid? But of course, ato sining mga kauturan man nga nagapamati o ko nagalantaw sa ato sining mga Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 ka naga-cross post sa John Capulot News Live. Sa mga followers na ton mga ka-K5, no? Please try to follow and share sang ato sining Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Kag siyempre dalaha nyo na lang da follow kag share man ang aton sining June Capulot News Live. Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5, sila na karon ka mga dalag ko nga mabalita ka impormasyon nga aton pagatalakayon. Diri sa ato sining pagpangalagad, una kita sa mga balita lokal. Sa mga headlines naton sa mga balita lokal. Face-to-face classes sa Dumangas National High School gin-suspend. Tapos nga wala na insinihanay ang mga manunudlo dito. Sa kamaestro pa ang nagpost sa iya sining Facebook nga ginapahog siya mga kakifive sa social media account. Sus! Ano isang uli dito na balaan nga siya manggali mismo nagpost sa Facebook sang pamahog siya. Kanamito nga klase. Diba? Ala, sige. Ito rason nga mo yung sila yung sinihanay sa dito sa Dumangas sa National High School man. Anong wala nila yung sinihanay? Di anong kwanan nyo? Maria Ihunis, tigarapo ni Santisima man. Siya mo nagilan nga bagay, wala pa mag rin sinihanay. Mga kakifive, kapao na tanong ko ang mga follow-up report at istoryahan na tanong karun. Dili sa ato siling ang pagpangaragad mga kakifive. Sa iban pa natin ng mga balita, mga headlines sa mga balita lokal, Iloilo City Government kinaduso ang pagdihon kuno sang drainage master plan. Yo da po, gabirik sang ilik ng dugay na nang ginahambalan kamo. Way dugay na nakatama nga ginahambalan kamo nga dapat amo na sang himuon. Kaya nga aton nga syudad sang Iloilo may drainage pero wala system. Amo na nga kinahanglanon dapat may ara na kamo sang pagahimuon nga drainage master plan. Kaya nga aton nga tagsa ka mga kabarangayan. Ang mga barangay kapitan tangadaan subong puro tanan mga matamad, halos kalabanan sila mga tamaran, mga wala pulos, mga hindi mapuslan. Pahimuon mo gani sila sang barangay development plan, di gani kabalo mga yudapuga nila na. Pero kung paistoryahan mo parte sa politika, ilabinagit kung ang ilang mga ginaduso ng mga politiko, mga kakipab, hindi mo pagsundon. Grabe nga pamahog nila sa mga pumuluyo, grabe nga pag-ipit sa mga pumuluyo, pero hindi gani kasangkol. Mga kakifive, maghimo siyang barangay master plan or barangay development plan. Kita nyo kung ano ka mga haslo ng mga kapitan di sa syudad sa Iloilo. Sabi nyo lang ha, parang nahot lang na di ka mga kapitan, mga kakifive, ang mayad. Parang nahot lang na di nga mga barangay kapitan. Ang nakilala ko nga mga mayad, mga mayo, botsilingon, kabalo mag, kabalo sila sang kung ano ang ilang trabaho. Kabalo sila kung ano ang ilang mga buluhaton, kung anong ilang obligasyon sa barangay. Pero kalabanan sini sa ila, mga kakifive, ang expertise nila, puro lang tanan politika. Pero kung parte sa barangay development plan, mga mango ning mga yudipatula nila nga ni. Ang mga utok nila ni, ang unod mga kakifive, mga lagko lawas ng mga tao, pero mga utok na doon mga munggo. Oh. K5 Andre. Oh. Dugay-dugay na na. Dapat sini mga ka-K5 sa kataga sa kada barangay, iangot nyo nga iangot ang tanan-tanan. Hindi kaysa isa ka barangay, mahimo ang isa to ka barangay sang iya nga sang iya nga drainage system. Pagkatapos, wala ito gina-inform sa piyak nga barangay nga lulutsan sang iya nga drainage. Ang iya lang nga drainage, among butangan niya, himuon niya. Tapos sa piyak nga barangay to, mga kakifive, buyagahimo sa iya nga drainage system nga dito maglapos. Ang anagyan o kon ang outage, hasta nga makalabot sa aton nga suba o kon. Sa mga outage naton, diri pagkanto sa mga river o kon sa aton nga kadagatan nga dito magdiretso ang tubig, wala sang amuna nga tungod mga kakifive sang mga inutel nga mga barangay official, labi ng mga barangay kapitan, nami lang sila papamation mga kakifive, nami lang sila paanalyze on parties politika, nami lang sila papirahon kagpadumtan kag magpanghingabot, magpangipit sa mga pumuluyo nila parte sa politika kada eleksyon. Pero hindi mapusla ng mga buisit nila mga kakifive sang ila sininga mga pumuluyo kamakasimaryo when it comes to barangay development plan ang paghahambalan. Amun ang rason nga sa 180 ka barangay diri sa sudad sing Iloilo daw siyam ng kabilog nga barangay mga kakifive ang may-ara nga budget. Kay ang kalabanan sini nga mga barangay hindi kabalo maghimo sila nga barangay development plan rason nga hindi sila kadihon sang ilang budget sa kada tuig. Ang ginasunod lang nila nga budget mga kakifive, ang budget para lang sa mga swildo nila ukon mga honorarium nila. Amun ang matutuon nga sitwasyon sa barangay tani, sabi nyo lang kung ano ka mga nami na sila, amo na sila mga kakifive. Oh, ara, nakabalos na ko. Kahit tuod yung mga ginahambal ko. Oh, mga kakifive. Kina sa ako yung amigo niya panghanuta pa rin total. Sila gina nagturutudo sang pangkwan. Nagpangampan niya nga hindi ka pagbutuhon sa niligad ng eleksyon. Ginpangbayaran lang tao tag-isa klibo. Para nga hindi ka lang pagbutuhon. Oh, nagpang biraha bala pa rin. Total tuod man ang imo, ara ka man sa usto. Oh. Why, nakumoy man kayo gadumot sila na. Sila na ya, kuan, amun na ya papel nila da mong. Oh, premiuhan sila, gaan sila premio para kung paranglitan nga. Kung hindi, kung magdaog sila nga barangay, premiuhan sila. Ginatos-gatos, kalibong premio nila. Ya muna to. Tong sa X-Bla to. Aginatag na stawo, tag sa klibo lang, tapos 9,000 ila, na muna to. Premio nila to. Anyway mga kakifive, istoryanta parte sa master plan nga ini. Dapat mga kakifive, involved ning tanan nga mga barangay official, ang tanan nga mga barangay. Pag-ibo kita sang drainage system master plan. Dapat involved ang tanan-tanan nga barangay, kag dapat bilog ni nga syudad sing Iloilo. Kada district dapat may ara. Kay kabalo ka mo mga kakifive, ini nga to sini nga drainage master plan. Dugay na ni dapat nga kinanglanon nga himuon. Galing kaya ang mga nagapulong ko sang una, mga bulay ogman, hari sa tatay, pagkatos bata. Yun na po ba, bilik sang ilik. Mga kakifive, ay hindi ba na? So gani, standby ka mo, kistoryan, tarakiron, drisato, sining pagpangalagad. Hindi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, sa ibang pa ng mga headlines, sa ato sining pagpangalagad, Deep Ed Iloilo, padayon ang pagpalig-on sang mga programa kagtikang agod malikawan ang mga violence sa mga eskwelahan. Katulad siya ano, sinatabos dumanggas to. Kundin pa to gani nga nagkiragual na mo pa rin inyong kwan, ang mga paghurulag nyo. Ay, bilik sang ilik. Yo, dapuga. Kaya mga kakifive. O sige lang. But anyway, mayo man gani na at least may mga nagkalahinabo nga muna para nga matauhan man eh. Ang mga nagkakatulog ng mga empleyado kag mga opisyal sang aton nga Department of Education mga kakifive diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo Region 6 mga kakifive. Istoryanta man karon diri sa ato sining pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang maestro sa Dumangas ginkonfirmar nga siya mismo ang nagpost sang pamahog sa iya mismo nga Facebook account. Kung ano ka dungol ni kung ano ka tarso klase ka maestro ni inaano man mo chilingon gin threat mong imo kagalingon self threat eh no. kanami e klasik kag ay nanon lang ni sitwasyon sa aton nga pang sa aton nga amo ni guruga katabo subong kipab Andre no tungod sa kapigaduhon o base ko tungod nga nagang nagasunod sila gamba sila mabinangag na lang ta total bangag man aton gobyerno mabinangag na lang ta kay total gobyerno ta bangag man ang nagapalakat sa panggobyerno ta daw medyo bangag pagit. Tapos ang atong nga gobyerno binangag man nga pang palakat. Ah? Ati mabinangag na lang tadi. Amo na ni subong mga maestro. Di man tanan siguro no. Amo man ni sama ko mura pahugon mo imo ko gulingon mo. Ina no man nga klase o. No? Mga kaki-five. Siguro kung kaysa ng mga kabataan tayong kaysa mga kaki-five amo man nga katabo kay ang ilagali nga mga kwano. Ang ilagali nga mga maestro ya mo man ang ay na no mga sistema ni man. Mga kaki-five. Ah, o sige. Istoryan, tama na karoon. Diris ato, siling pagpangalaga. Dirigi lamang sa K5 Night was samtang sa Balita Nasyonal. Gin-postpone ga-implementation sa 85 pesos. Mga ka-K5 nga salary increase sa Luzon. Ah, sa Luzon lang ni. Wala ni Bisayas. Kag sa Mindanao. Sa Luzon lang ni. Ah, dito sa Manila. Kundi gin-postpone din eh. Permero si President Bongbong Marcos kinapasikat yagid sa mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga silingara na may 85 pesos na ang implementation kuno this July supposedly ma-implement mga kaka-K5 ang pila to gani 25 or 60 mga kaka-K5 ang 40 gali hindi 60 gid ang 60 suno sa iya mga kaka-K5 supposedly dapat ini na nga July ipa-implement ini nga ipasaka sa mga sweldo sa naton nga mga mamumugon sa mga private sectors naton nga mga mamumugon sa Luzon area tapos ang 25 ipa-implementar ini next year katapusan mga kaka-K5 nagreklamo ang mga kwan nagreklamo ang mga dalagko ng mga kumpanya nagreklamo ang aton sining nga mga kapitalista nga siling nila ti kun piniton gid kami nga ipa-implement ini kay kami mahimo ipa-implement namon ini galing problema sini kay kunwas nga ipa-implementar namon ini sa mga ginatawag naton nga mga minimum wage earner mga kaka-K5 paano karon kun magreklamo ang ining mga kwan ang mga supervisors. Paano kung magreklamo ang mga officers, ang mga supervisors, kag ang mga matagas, ang mga opisyal nga empleyado namon? Paano sila kung magreklamo? Sila man ba sila yung nano niya man? Nga ang minimum wage earner lang yung panghatagan nyo. Kami amon nga trabaho, magkami nga hindi yung pag-implement nga hataga, magkami sa 85 dugang sildo namon everyday. O hindi ba na? Ikatatlo, ikaduha nga pahayag. Kag ang ikaduha mga kaka-K5 nga ambal sa mga kapitalista. Sa mga kumpanya nga kun panalitan nga piniton gi sila nga ipang-implement ini ang 85 pesos nga salary increase sa nga to sini nga mga kwan nga mga empleyado ilabi na gid ang mga ginatawag naton mga kaka-K5 nga minimum wage earner mahimo nga hindi wise sila mahimo ipa-implement target pero may tendency nga magahimo sila sang ginatawag nga pagpangkakas pagpamuhin sa mga empleyado dugangan nila ang iban nga mga empleyado pero may posibilidad nga may mga termination may ipang terminate sila nga mga empleyado buhinan nila mga empleyado nila then after that ang inang mga ginabuhi nila ang ilang nga sweldo amo nang idugang nila nga sweldo sa sining mga empleyado nila nga dapat increasean. Tiyan mo ni kung nga hinadlukan si BBM bangag. Mga kaka-K5, nadlukan siya. At pagkatapos sa iyang suna, mga kaka-K5, ginambalan niya hindi lang na ipa-implementar. Tapos naman suna ta. Hindi ta na ipa-implementar. At ito, nagkapanginto naman ta sila. Namati naman sila sa suna. Tatiyara na intuan ta naman sila. Hindi na ipa-implementar. Ay, mga kaka-K5, ang mga senador karon daw nagpinasikat sila sa K5, Andre. Ang mga senador, bisan wala sila gailinchihin hindi hanay subong, pero sa amo sini nga time, daw nagtingob sila subong. Ha? Daw nagtingob ang mga senador subong. Nagtingob sila nga igadoso mga kakay-5 nga ipa-implement target ang 85 pesos nga salary increase sang aton sini nga mga minimum wage earners sa Luzon lang galing. Kitay dira sa Bisayas kaya sa Mindanao. Ah, ay, kaluoy tadiya, way tadiya. Ang ila mga kakay-5 ga sweldo to, di hamak nga mas mataas sa aton. Komporme nga nag-aara na sila sa 750 to 780 mga kakay-5 per day. Ang ilang nga minimum wage dito is 750 to 780 mga kakay-5. Tidugangan, pero sa 85, timimo na sila mga kakay-5 nga. Mga ara sa mga 825 o 150. 850 mga muamon abi no. Diriya sa aton ang minimum wage naton diri is only 513. 513 pesos na niya sa aton sa Bisayas. Tantawa bala ko no kadako layo gid ya eh. Palariho man lang ang aton mga kakay-5. Nagalastuhan subong. Komporme ano kamahal sa mga Balaclons Manila. Amo man kamahal sa mga Balaclons subong sa aton si Risa. Ha mga uma, ilabay na gid sa mga probinsya. Katulad rin sa aton sa Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, kaiban pa nga mga lugar. Palariho mo lang na dito nga ang dako yung sweldo na ito sa babaw. That's why may mga kwan gani, may mga kautura na ito, mga ka-K5, K5 Andre, nga nagaduso karon nga kung pwede ang sweldo sang mga mamumugon, dapat nakalevel na nga palariho halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Dapat naka-level. Wala dapat sang mataas sa amo sining mga region. Kung ano mga kakay-5, ang sweldo sang Luzon, ang minimum wage nila dito, amo man dapat ang minimum wage sang Visayas, kag Mindanao. Kay palariho man lang nagapangabuhi, kag palariho man lang. Ang mga plitihan, tanan-tanan ng mga galastuhan, daw palariho naman lang. Ang mga diferensya lang na galing kay matidiri sa aton niya sa probinsya, may tsansa pa kita nga makatanom-tanom kautan. May tsansa pa kita nga makasagot-sagot kamanok. Dito ya sa Luzon, hindi ka katanom utan to kay puros minto to kay Bab Andre. Di ka man kasagot manok to kay kumasagot kamanok to. Ginahan na mo palang ihawon, ihawon na sang iban. Sagot ka to manok. Nagpangitlog sa Kibab Andre subong. Ah, pagpangitlog ya subong adlaw. Pagsunod nga adlaw balikon mong itlog eh, kagwaon mo. May nagkuha na nga iban. Oy, bla. Ah, ti amo na. Amo na siya mga kakay-5 ang sitwasyon. Ti pero palariho man lang kita. Ti nga ang salary increase ya dito si Luzon ya may ara na kita eh, des Bisayas pabayaan lang. Grabe no, doon ginamata-mata na gilang kitaya sa aton sa mga taga, sa mga alog to no. Napabayaan na gilang nila kitaya kay Kumo, probinsyano kita, probinsyana kita. Inano ni sila yaman. Pero may kitaya maulihi yahaw. O hindi bala? Amo ni mga kakay-5 ang mga pila ka mga bagay-bagay. Karo nga dapat, hatagan sa pagtamo sa aton gobyerno. Gani kay gobyerno ta, bangag gani. Bangag gani. Oh. Ha? Amo na rason, kung nga ginapatumbayaan kita, why siya labot sa aton di? Kaya ang gobyerno ta mga kakay-5, bangag nga ni. Oh. Di bala? Kaluluo ilang kita, permi aton. Oh, mga kakay-5, tamo na ginadoso kuno sa mga senador subungo. Ilang taon tayo kung ipa-implementar gina kung pilito nila ti ang butlang. Sa pagkamatuod lang mga kakay-5, buhay man kita gabirada, git K5 Andre, no? Sa mga negosyante, takay sa mga kumpanya, mga company owners, K5 Andre, no? Pero sa pagkamatuod lang, hindi sila gusto, abi, nga maganan siya sang gamay mong, maganan siya, mas labi, sang dako mong, maghambal sila nga maghatag sa 85 pesos nga dugang nga pwede sweldo. Mahambal sila nga, muni mo, pirdi na kami ni, basi mga kwani. Basi maputo kumpanya tani, tikon maputo kumpanya tani, tano yung montel, tiyan mamuhin ta sila mga empleyado eh. Pero sa pagkamatuod na, wala man gapo na, Kaya nga ah, ang ganan siya ni lagi hamak nga dako, ang ganan siya na ikumparar sa mga ginaswildo nila, sa mga empleyado nila. Twice like balo nga kunwadaan sila empleyado, hindi man sila mga kakifive mag, hindi man mag-improve, hindi man magmayong ila kumpanya. O hindi bla, dapat give and take malang ni mong kalimayara, ganyan nga mga amo, kung kaysa nga mga tagapanag-iya sa mga kumpanya nga, ah, hindi hamak mga kakifive nga pamatsyagan nila. Daw pangayoon lang nilang serbisyo sa nga to, sila nga mga pumuluyo. Ah, ang iban gani, mga kakifive, below minimum wage pa. Mayari din sa aton nga mga nagatrabaho, nga arap paya sa kakifive, andri sa below minimum wage. Ang iban niya, gabagabato na sa minimum wage, yung tag 513. Pero mayara paya nga below minimum wage. Mayara yung nga tag 300, sila nga gani, yung kwan, yung nga swildo. Manghugas sa pinggan to sa restaurant. Ah, dishwasher, kapanghugas pinggan. Hindi pa sa mga kakifive regular nga empleyado. Makadtulan to sa tapos manghugas pinggan bilong adlaw pagpuli agan 300. Okay naman siya. Sang sa magtambay siya. Kag magpangayo kayo pareho sa iban nga mga tao da nga. Ah, mga kakifive, mahulat lang sa nga ayuda sa gobyerno ka magtinamaran. Di okay magani sila. Galing ang point is, amakon mo na nga below minimum wage. Galing kay tigabato na lang kay why nagit paliwansan kay Bebandre kapigadhon grabe mo. Iga bato na lang. Banda 300, si banda darwagatos. Ah. Ay, Maria, ihunis. Kaluluoy lang ato. Sini nga mga pumuluyo. Kaluluoy lang ato. May kauturan. Ah, ano abe kay aton gobyerno bangag? Ay, kalain. Oh. Mambal sila nga. Tanan-tanan, ginabasom na sa gobyerno. Sino basulon ko? Donald Trump? Ah? Sino basulon ko? ICC? Ah, bebe, sino basulon ko? Sino? Si Netanyahu sa Israel? Yun na po, gabilig sa ngilig. Siyempre, gobyerno, tagilang nga bangag sa syudad siya sa may Pilipinas eh. Sila lang nagbasulon, tagaritas Pilipinas. Ah, may panawagan niya kumigo? Siling ko, ano na pa rin panawagan mo? Niya, ginapanawagan ko dira sa Amerika kag sa Japan. Nga kung pwede, sa kupon nyo na lang kami diri sa Pilipinas, hindi na kami magbato sa inyo. Nga kay at least, magkalaubos na mga buaya diri ka mga kawatan sa gobyerno. Kag ang mga kababainhan ta, hindi pa iawan pag itaafam. Oh. Hapos pa sa ila magkapang itaafam, di ba kay Pep Andre? Oh. Ang iban galakat to sa Amerika, galakat si Iban Pungson. Kaya ang target nila, afam mo. Di mas maayo pa. Nga sa kupon na lang ginagin, sa kupon na lang kita kuno sa Amerika. Hindi gani sa Japan. Kaya sa una nga chimpo, hindi ba lagi try nga sa kupon kita din sa Japan kaysa ang Amerika. Kaysa ang Espanyol. Ang Espanyol gani yan. Nasakop na kita gani mong. Panawagan nila sa ato sa una mga insurrectos. O hindi bla? O, te! Ah, ang nagluwas sa aton sa mga insurrectos, ang nagluwas sa aton rin Amerika kontra sa mga Espanyol. Hasta mga kakifive, pinag-abot si General MacArthur, hindi bla? O, tapos, mga kakifive, nagluso man yung mga Hapon. Hindi mo kita nga slave sa Hapon. Oh, gambal ang mga Hapon niya, Pilipino, turo, Pilipino, tago, Pilipino, tudro. Oh. Mga ano panawag siya na gani sa una sila, mga kakifive, ng mga traidor lang mga Pilipino. Kalimbawa, sila daw si Kwan, daw si Matibag. Hindi lang kasi Matibag, daw si Bungbong man. Mamo ni sila nga diwa batasan ni Matibag ni BBM mo nito ako ni nag-upod git sila. Nga ah. Oh, ang kalimbawa ni ano gani panawag sina sa una sa ilaman inang mga inabalang mga ginatabunan bala sang libon ng ilang nga itsura bala nga mga Pilipino ginatabunan sang libon. Tapos may buho lang na sa mata nila tapos amo na sang matudlo sa mga kwan sa mga Pilipino nga mga kwan nga mga inang insurrectos. Mga kwan bla, mga nagabato, ng mga rebuilding, mga Pilipino, sila gatudlo, no? Ginatabunan sila ang nagpanawag na sila man, mga maka, ano ganun naman? Makapili. Oh no, makapili, mga makapili. Mga kakifive, Amo sila nagatudlo sa mga upod nila nga mga Pilipino nga nagabato sa mga Hapon sa una sa mga rebuilde na sila. Mga KK5. Di karon, amo na ginahambal sa mga Hapon sa mga Pilipino to, Pilipino tago, Pilipino to dru. Abalo na sila magambal iligay noon kay Samong. Oh. Oh, hindi Tagalog. Oh, Pilipino to dru, Pilipino tago, Pilipino turo. Oh. Manambal sa mga Hapon. Di mga KK5. Yung mga makapili kasi nasa una. Ang sinong kwan, sinong may batasan nga medyo may pagka makapili. Amo niyo si Bongbong Marcos kag si Matibag. Ha? Oh. Amo na sila. Amo na sila pamatasan. Yung mga kwan, yung mga makapili lang ang mga Pilipino, si Bato de la Rosa, ginapangita sa ICC. Ang ICC mga KK5 kundi siyempre international tribunal na sila ya. Kag wala man niya si Bato de la Rosa sang warrant of arrest diri sa Pilipinas kundi ang warrant of arrest niya tuya sa ICC. Hindi naman kita kontra mga KK5 sang hindi naman kita member sang ICC. Amo nang una-una mga KK5 nga naghimo nga makapili amo si Bongbong Marcos. Ginsugo ya si Ture nga makapili pagin. Ah, sa nga, tudro nyo na akon. Tudro nyo na si Duterte. Ah? Te mga KK5, si Bongbong Marcos, kag si Juan, si Joaquin Ture. Si, yan nga lang ni Ture man. Mga KK5, amo to ang nagtudlo ya sa kay, kag nagdakop, kag nagtudlo sa kay Juan, kay Digong. Ari naman niya si Matibag. O sila nga duwa ni Trillanes, amo ning mga makapili man. Mga Pilipino ni sila pero mga traidor. Kita nyo? Gusto nila yung mga KK5 nga ipadakop naman niya sa ICC si Bato de la Rosa. Oh, mga KK5. Sang nagligad nga adlaw, grabe itong mga nag-usbong nga balita. Nga grabe nga mga balita. Nagwa nga nadakpa na kuno si Bato de la Rosa. Gali kay wala man. May lang gani kay si Bato de la Rosa. Way gapon makita. Oh, yawan kamo pangita ito. Abi nyo si Kibuloy pa. Pero si Kibuloy to, once nga hindi to pag i-kwanon kay Five Andre, si Kibuloy once nga wala to siya gin-istorya ni Tatay Digong, kaginambalan nga pag-surrender ka na lang. Laban-laban, why to mo surrender kay Five Andre, ah? Oh, grabe nga kutkutana nila to, do si Kwan. Oh? Gali kay ang plano, gali to ni Ture, nga ginakutkot niya tong duta to, ang nalagas ka to niya mga linubong kung nga bulawan. Ayo, mga KK5 oh. O, te, amo na. Binyo lang ah. Te, amo na gani panawagan sa amigo ko. Nga sila nga pare, manawagan ko na si Imo. Niko ano, panawagan na naton sa Amerika o kung sa Japan man. Nga kung pwede, sa kupon na lang nila ang Pilipinas. Para nga kung masako pa yung Pilipinas, magkalaubos na kung mga buaya diri sa Pilipinas nga mga insyas ang gobyerno ta. Mga government officials nga mga buaya, magkalaubos na. Ah, kag wala labot sina na magkalaubos na mga kawatan ka mga buaya diri sa Pilipinas, at least ang aton nga mga kauturan, hapos na lang sila katama magpangita sang AFAM. Oh. Sila nino ito, sumbong sila. Si Rimulya pagin dyan. Si Rimulya, ho na, si Rimulya pagin. Ang mag-utod nga Rimulya. Ay, oo. Ote, wala sige, storyan, tara ka nun. And then, may update kita, parte sa kwan. Pwede ka muna buringan sa nga impeachment trial. Ako na buringan ko, ah. Galing may mga puntos lang ko gaina nga. May mga puntos lang mga KK5 sa impeachment nga i-discuss naman natin karon niya. Update lang ta. Hindi man na kasilingid nga na namitan kita sa impeachment ta, na buringan gani kita. Gasto lang gina niya sa gobyerno. Gasto lang gid na iya sang kwarta sang gobyernong impeachment kani way gid ni pulo siya. Ang mga KK5, gasto lang gid niya sang kwarta sa kaban sang gobyernong ginahimo sa mga yuda puga nila ni mga bilik sang ilik nila ni. Ilabi na gid ning mga daw mga santos nga daw mga anghel nga mga ka nga mga congressman bala. Pero sa pagkamatuli sila ang numero uno nga mga demonyo. Amo nang matutuod. Eh, gasto lang ginaya sa kaban sa gobyerno, why ginaya pulos? Iling impeachment, why pulos mga KK5? Gasto lang ginaya sa kwarta sa kaban sa gobyerno? Oh, galing! Kay Manti, ginakuan ginila mong, ginakarir na kay gusto ginila nga hingaboton nga kakason si Vice President Sara Duterte mo. Kung hindi gin man makakas si Vice President Sara Duterte, at least mabuhin-buhinan ang popularidad sang Vice Presidente kay ginaguba nga yung pangalan mga kakifive galing. Isa na nung mga guba nga guba sa pangalan sa Vice Presidente doon nagadugang pagyaning nga nagadugang saka sa iyang popularity ratings kagsang trust ratings siya. Buot silingon sa ato silingang mga pumuluyo. Gasulot sa pinsa sa mga pumuluyo basta gani gubon mga gubon. Buot silingon wala na sala. Ah? Matarong inang tao ang ginaguba. Kaya kung hindi na sa matarong nga klase sa tao, why na sa ginaguba kag why na sa ginapangitan idiya nga maguba gid kagubon ang iyang pangalan. Ah? Wala dumduman ko dayon akon nga kuan ba akon nga sitwasyon kay Five Andres ang nagligad eleksyon ba no? Nga tanan-tanan nga istasyon perya sa K5 News FM kun pwede lang nila mabakal to ng K5 News FM pwede guro mo. Galing ka hindi man mo. Ah, halos tanan nga istasyon sa guna. Kinabakla nila sa oras para lang nga bakulon ako mo. Napamatsyagan ko yung nadraganan ko. Yan daw mayor nga kunsyal man lang. Amo na, basta matarong ka. Ginaguba ka lang tuno-tuno pangitaan kaya nga maguba lang gubon nga gubon ng alan mo. Bot silingon matarong ka. Kaya kung hindi ka matarong, siyempre hindi ka pagbudgetan para gubon pangalan mo. Di ba? Oo. Oh. Yo, Jer. Kila budget mo to, Jer? May 10 million tong ginbudget mo sa akon? Dako to. Oh, guro mambal to silang yan para mahinulsol siya kaya gin-offer ta na siya. Waya man yung baton. At least credibilidad ko intact yapon. Kamuya, ano kamo? Magkalamatay kamo sa kalibutan? Laban-laban? Kwanon pa kamo? Laban-laban, libakon pa kamo sang tao? Mambal to mga tao nga, abaw, niya to? Niya grabe to? Pwerte to katakaban? Nagkwanto, nag-opisyal to sa gobyerno ta? Lawig-lawig pungko ya to? Ay, nagkalaputo na to sa una? Nagbalik manggad nila sang nagpungko siya bilang amunin mo to? Ay, niya pwerte kakawatan to, sindikato pa to? Oh, may harap pa itong term na gamiton. No baboy ito. O hindi ba? Libakon ka pa sang tao. Bisan o simo ka man granon. Tisin o sina ang manubli. Ang manubli sina sang libak sa imo ang mga apo mo sa ulihi. Amugin ang kaluluoy, plakadlaw. Amo ng madabat. Amugin ang makuan. Amugin ang masabat sang tanan-tanan ng mga katuntuhan yun sa syudad, sa Iloilo, sa unang hasta subong. Ang mga balita ngayon nabata ng builog ng iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500 na superior antioxidant kaysa ang Klinika Mighty CD Alkaline na vitamin C. Ay kalain. seriously speaking mga kakifal. Inom na kita sinis ang aton sininga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ng mga produkto. Kaya mo ni siya nagabilin kag nagahatag sa aton sang maayo nga ikaayong lawas. Magapabilin nga healthing lawas na ton kay nga. Ang Klinika DTX 500 mga kakay-5 puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mayo man siya sa pagpanami sa aton nga blood sugar level o ginatawag nga pagkontrol sa aton nga blood sugar level para nga hindi kita magdiabetic. Kag manami man siya nga isa ka ginakabig naton nga superior antioxidant nga nagabulig mga kakay-5 para sa pagpalabnaw sa dugo ta kontra hypertension, hypertensive ka. O ginatawag naton nga high blood mga kakifay. Kag pinakadabe sini ka nagapugong sa ato sining lawas nga magdevelop ang cancer o kuning mga bukol-bukol sa lawas to ginatawag naton nga ining ginatawag naton mga kakifay nga inflammation. Para nga hindi magdevelop ang cancer. Why mga kakifay sang bulong sa cancer pero at least may ara kita sinatawag nga prevention. So prevention is better than cure hambal sa aton nga mga doktor. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C, mo yung partner niya. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagkapakusog sa immune system capabilities, agad nga patyo naman nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis, bago pa man ini nga mag-mutate ka mangin kanseros. So ano pang inahulat nyo? Hindi na pahulat ta pa nga magtubo ang inflammation sa lawas ta o bukol-bukol sa lawas ta? Proteksyonan tang aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX Paberic ang Mighty C, mga kakay-5, makita nyo ni sa mga butika, sa mga parmasya. Kagsa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Dr. Ramil Oy, nationwide. Makakuan ka mo sina, makaremedyo ka mo sina mga kakay-5. Ayos! Wala sige, sa ato siling pagpangalagad, balikay kita, standby ka mo ha! Damo kita sa mga issues kapag atalakayon din sa ato siling pagpangalagad. Diri sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Aton nga oras, las 8:13.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
5: Mga bad cholesterol.
1: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
5: Di mo tambay. Sa,
1: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imong heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imong heart para mapagwa ang dugo sa imong heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart, kag magdako.
1: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sa magnesium.
1: Wow.
6: Magnesium sa
1: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton heart.
1: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
1: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
1: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
1: meaning
5: pa
1: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
5: Kampiyon.
1: Para ang dugo rektato sa transmitter.
5: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
1: By turbo. May turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
5: Kampiyon.
6: Sa rurot gita. Ano
1: po, ha? High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag ditribayo na.
9: D3 bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mabuti ka. D3 bio. Health. News, D3 Bio. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.

0: Patsdog sa Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Samon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and

0: Wellness Center.
1: Gadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dalaong magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
9: Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Kapamati din ako sa K5 News FM! Kay dasig sila mag-update! Labi na gid kung wala klase! Balik na tulog eh! Ako gali si Erica, nagatabok suba haro! Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
16: K5.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
18: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
19: Nightwatch.
20: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangalaga. Datong nga oras karon nakalabon kita sa 29 minutos na nakaligad sa alas sa 8. So, sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa sini nga mga trinyon sa iluhan ato nanay ang latest weather report. Nagika sa ato sini nga pag-asa Iloilo. Kumusta na to, no? May mga pila na ka mga porsyon sa Luzon area ang aton sini mga ka-K5 nga daw na kuno na paidalom na sa signal number 2 kag signal number 1 ang pila ka mga porsyon sang parte no sang ato sini nga pungsod mga ka-K5 kay ining tropical storm mga ka-K5 no nga si Maymay nga ang iya sining international name is Kujira. Lain man niya ang super typhoon nga si Dolphin ang nagsulod na sa PAR no sa Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. So lantaw na to no kun ano ni ang natabo. Latest nga weather report nagika sa ato sining pag-asa Iloilo. Kun na naton karon si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir.
21: Sir, mayong gabi sir sa atin man ng mga salamati. Ang manatang latest sa update sa buong Adlaw, August 5, year 2026. So, may duwa kita kapag yun, ang din naman ito, isang yara sa sulod ng atong part, naging isang yara sa buwan. Unaw nato ng rasa sulod ng atong part, na hindi kapag yung may. Kali nato niya siya, nasa platan mo 115 kilometers sa may west, ang sinahit ko lang ito. May maximum sustained wind din siya na 75 kilometers per hour malapit sa sentro, sa destinate sa pagmadras sa galagos up to 90 kilometers per hour. Meron lagi niya siya east-north-east sa kalusigong 10 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay, posible niya siya mag-landfall sa Ilocos Norte o Ilocos Sur or La Union sa subong gabi or buwas sa Dagahod. Saga, posible niya siya nung maghina into a low-pressure area by buwas sa hapon o sa gabi. And may isa man kita ka bagyo nung kinamonitor sa buwas ng atin for ang monitor si bagyong Dolphin. Huli natin ni siya nasuplatan sa kalayoon nga 1,660 kilometers sa may east-northeast of extreme northern region. Si bagyong Dolphin ay maximum sustained wind nga 155 kilometers per hour natin sa sentro sa gastinas sa pagmadlo sa galabot up to 190 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya west-northwest sa kasigitada si Don na 15 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay at si Bagyong Dalsin, wala niyo sila sa barat ng atekso din sa atin sa West of Visayas. At ang gina-enhance sila ang surface monsoon na habagat niya nag-efekto sa buong sa southern Luzon sa West of Visayas. Yan ibang utining southwest monsoon or habagat din sa atin sa West of Visayas, no, maka-extreme pagkatapos sa magulo-galong man niya kalangitan kaya may mga lapta-lapta ng mga pagulang ulan pag pangilan pa nag-uob. Kasarangan natin nga hangin, dito na bagat na nakatungtad, magabalain din sila sa kasarangan yung mga pagbalot sa atin sa dugatan. Forecast temperature natin, yara sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw natin, nag-tunod na sa 12, kung magabot natin siya, halatin ko 39 buwas sa aga. Pagaman natin latest sa graphic, kung hindi sa inyong pag-asa, relevant.
20: Hello, Engineer Ole, sir.
21: Yes, sir.
20: Oh, ang ining balang bagyo nga si Maymay ni... diin siya naghalin man kaysang nagdigat to, di ba daw low pressure area to, ang bagyo nga to nga una, si Bagyo Luis, no? Bagyo Luis. And then, after Bagyo Luis, may nag-low pressure, may low pressure area nga nakita sa malapit sa part sang sining area sang Ilocos. And then, subong, may nagsulod nga sa international name niya si Kujira, and then amuna ni siya ang si Bagyo Maymay. Di ni siya naghalin na in general like kung kasar nga gulpi na isulod ni sa ato sa may pungson ni Black daw LPA naman ang ganito si Luis.
21: Yes sir, sakto na sir. Si Luis sir natunaw na to siya sir no kaga ang kahapon sir nga dinamonitor natin nga LPA no mo na siyang sa Ilocos kahapon sa Ilocos Norte kahapon amo na ni siyang nagdevelop amo na ni siyang si Bagyong Maymay sa Subong sir.
20: I see. So kwan gali ni na gulpi na sa nagdevelop sa isa ka bagyo bangod may kaangtanan bala ini isang pagsuyupay nila nga duwa ni Typhoon Dolphin or nag-develop isa ya gulpi bilang isa ka bagyo kung nagsulod sa par naton na Engineer Ole Cuenca, sir?
21: Bali, nag-develop ini siya, sir, sa isa ka, ang una, ang LPA nato nag-develop ini siya sa sulod sa par, no, kaga pag nag-favorable ang condition sa iya, no, or ang condition sa nangin, ano, gid, nangin na favorable gid sa pag-develop niya sa isa ka bagyo. That's why nga kahapon na i-LPA na lang siya and then pagka-aga no, nag-develop agad siya dahil sa may isa ka bagyo.
20: I see. So nakita na to nung no, yasining hangin daw mga 75 kilometers per hour na ang bugso niya is 90 kilometers per hour. Makahalit siya sa yasining sa paglandfall niya makahalit pa ni Ayhan sang tudo ang hangin niya or totally tubig na gilang ning ato sining problemahon sa mga lugar which is dira siya ma landfall Engineer Ole Cuenca, sir.
21: Yes sir, so makahalit sa gyapon ining hangin ni bagyong Maymay no. So muna ginapaalong sa gyapon nato ng mga otora naton nga ano nung apektado sining si bagyong Maymay and then maliban sa hangin may dalaman ni sa nga ulan sir no since nga ang habagat naton is more concentrated sa kay bagyong Maymay that's why nga sa Luzon, sa western side sa Luzon natin, medyo madamol no, kulang taon natin sa satellite image natin, medyo madamol ang mga pagalom no, or ang mga panganod natin dira sa may western side sa Luzon.
20: I see. May mga ginpang paidalom na sa signal ang dira sa parts ng Ilocos area or Ilocos, sir, Engineer Ole Cuenca, sir?
21: Yes, sir. So, may mga areas na kita nung yara sa signal number tukog number 1 o no, particularly sa western side sang Luzon no ang Ilocos Norte kay Ilocos Sur as well as ang central portion sang La Union sir.
20: I see. Ining Typhoon Dolphin international name niya is Typhoon Dolphin was ano ni may chance na magsulod man sa par naton na Engineer Ole Cuenca, sir?
21: Yes sir, so possible na sa gyapon sir ang iya once nga magsulod siya it's either madaplis lang siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility no so duha ka scenario abi sir no ang ginalantaw nato no if ever nga continue lang ni siya westward ng movement so possible hindi na siya magsulod sa aton par pero once nga panaugdaog ini siya so possible nga magdaplis lang siya sa may boundary sa aton par kaga amo na siya pag tagahatag natong sa pangalan nga Bagyong Meneng, pero sa karon based sa aton nga mga sa kunang taon naton sa iyang sentro, no, lapit-lapit na lang ini sa may boundary sa aton po.
20: So kun magsulod gyud man siya, no, bisan sa boundary lang sa mag-agi iti mahimo isa gyapon nga Bagyo Neneng, and inang waay naman siya sang dako gid nga epekto sa aton nakagway chance nga maglandfall sa aton pungsod diri sa mga kadutaan sang Pilipinas.
21: Yes sir, sakto na sir. So based sa aton nga scenario, no, possible pakadto na ini sa Taiwan or sa China, no. So wala naman nakitaan naton sang landfalling scenario sa anuman nga bahin sang pungsod naton, but wala nang ginabantayan naton subong ang habagat nga pasabli na gina-enhance niya, no. So posible once nga magpalapit pa ini siya sa may Taiwan kag sa China, so posible magakusog pag ang habagat sa aton. So amo na nga continuous monitoring kag gamang prepare lang kita always sa mga posibilidad sang baha kag landslide.
20: Okay. So with that dali gila no katapusan nga pamangkot ini si Bagyong Maymay ni mga pila ka adlaw ning tinerya ni sa aton diri sa Pilipinas. Engineer Rolly Cuenca sir.
21: Possible sir by buwas mangin LPA na lang ini siya no buwas sa hapon or sa gabi once nga maglandfall ini siya sa subong nga gabi diri sa may Ilocos or Ilocos Norte or sa La Union. So posible nga mangin ano na lang nila no mangin mag-degrade ini siya or mag-hina sa possible buwas sa hapon or sa gabi isa na lang ini siya ka low pressure area.
20: Okay. With that, Engineer Rolly Cuenca, thank you so much sa information kag mayong gabi sa liwat.
21: Yes sir, thank you. Mayong gabi man sir.
0: K5 News FM.
5: Pantay Bagyo.
0: Pantay Bagyo.
5: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
20: Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa, Iloilo po naton si Engineer Rolly Cuenca. Tiduwa ka mga bagyo gid, no? Nang tingala kung gulpi lang may bagyo kay isang kagapon, may non-monitor gid man kami, no? Base sa balita kagabi sa aton nga pag-asa, may na-monitor nga low pressure area within area sang Ilocos, no? Kag sang ulihi, gulpi lang develop kulit bagyo, no? Mga kakay-5, so nagimo sa gilidayon nga bagyo. Ining si ang international name niya ni sa nagligad, no? Ara pa sa sasagwa sang area sang Ilocos, ang international name sini is Kujira, no? Pero isang pagsulod niya na diri sa aton sa Pilipinas, nangin bagyo may-may siya. Duwa pa tani, di mong? Ang ginahulat-hulat nga mahimo nga bagyo Maymay amo ni tani is dolphin indi bla. Tekano kay umuna si Kujira. Uno siya ang nagimo nga Maymay. Oh. Maymay. Kada si kay tik-tik ba. Si Maymay kay siyang nauna nga nagsulod. Tekano siya ang ginhimo nga si Maymay. Ini naman niya si Typhoon Dolphin. Maka K5 layo pa ni siya no. Mga more or less mga 1,670 kilometers east, northeast of extreme northern Luzon. Dito na siya makita mga kakay-5, no? Subong doon naghinahina naman sa ganit, nagligad. Itong dalaga niya sini. Ang pursaya sini ng mga ara sa mga 220 kilometers per hour mong. No? Ang kalaparon sa iya sining kwan. Ang kalaparon sa iya kwan sang nagligad dito mga 180 kilometers. Pero subong doon 155 na lang, nagamay-gamay siya. And then, ang bugso niya, ang pwersa niya, mga kakay-5, daw ara na sa mga 190 kilometers per hour na lang sa nagligad niya, mga 220 kilometers per hour pa ni. So doon naghinahina sa gamay, mga kakay-5, ning bagyo nga si Dolphin, pero layo na ni siya sa aton, arin siya sa northern extreme Luzon. More or less, kabot siya daw ara sa boundary, sa Pilipinas, sa Philippine Sea, kag sang inang Taiwan, no, sang Taiwan. So pero ang target niya sini once nga mag-agi kun magliko gid man sa gamay, magpulo panaog sa gamay, pwede siyang makaagi gid sa PAR, no, masulod sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility, pero sa kwan, no, sa aton lang ni sang kadagatan, wa ini isang tsansa nga mag landfall, no, sa kadagatan ni sa naton, no, sa sea area lang. Then madiretso ni sa Taiwan. Pero te kun parang nitan nga sumulod sa par naton, tihingadlan gini sa Japan nga bagyo naton kay 500. So ingalan sa iya kay naguna na si Maymay. Mga ka K5 mong sa kada sigo ni Maymay daw tik-tik gid man nga aswang. Mga ka K5. Te umuna mga ka K5 si Maymay tong sa piyak nga sa may Luzon, sa may Ilocos siya naguna. Ti Siaya, tangod kay nagdasulod na si Maymay, Siaya ang hingalana naman nga si Nining. Bakya mo, Nining, luma at kupas na. Ngunit may bakas pa ang luha mo, sinta, ragay kalainin. So siya naman na si Bagyo, Nining. Kung sumulod giman sa par naton. But anyway, by the way, why kita dapat kakulbaan diri sa aton sa Western Visayas, no? Labi na sa Panay Island. Bangod mga ka-K5, kay why kita ipikto sang hangin nga si sang hangin sa kay Bagyo Maymay. Kagamuman sa kay Bagyo Dolphin or Bagyo Nining kung sumulod na sa par naton. Ang aton malandiri mga ka-K5 nga bantayan kag halungan ang baha naman kay man basi kun iguon makita diri sang habagat. Bangod sang dala sining duwa ka mga bagyo nga ini, madala naman sila sang habagat sa aton. Sang habagat mga ka-K5 amo ni sang nagapurma sang galom kag nagabubo sang ulan. So ulan naman ang aton problemahon, landslide kag baha. Amo naman na yang aton problemahon diri sa ato when it comes to hangin ang paghambalan. Why problema sa hangin? Okay, ayos. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. O shout out anay sa aton nga mga followers. So nahunta ang June Kapulot News Live nga mga followers. Mga ka-K5. Sa kay Dominador Rapanot, sila nga papuge epek yalang ato sa iya nga suna. Paano mag-increase kay ang mga negosyante gapang kruy, gapang hakruy man sila gina-atik-atik lang ang mga Pilipino tapos mapalupad pa sa yasang racket. Sa Cairo de Stories Junior, idol, pasa shout out sa Family Stories sa Santo Rosario, Buenavista, Guimaras. Sa kay Grace ko, kag sa kay nung art ko, good evening, nam-nam! Nam-nam-nam-nam. Sa kay Albert Palomo, ari ko dyan sa si Gabo Idol, ya reporter nga si Salvador. Sa kay JC Matias, may gabi Den Villarreal. Mayong gabi kay Five John, greet ko lang si Pariboni Mahilom. Kagreet si Alib, nagamonitor diri sa Bacolod City. Kay Cadiz Nonoy Ray, watching Kuya John from Taguig, pa-shoutout. Ay, shoutout Kuya Ray. Musta ka na? Pawara kay Muda, pagkalabot ka na, gano ka dyan? Kay Duen Bolivar Kinyanula. Ang gabi, gani ka kay Five Sir John Kapulot. God bless. Emmanuel Villanueva, ikaw ang bangag, bangag, bangag. 1,000,000 kabangag ka. Oh. Ako pa ang bangag. Naglain pa. Sa kay Hernani Molino. Maayong gabi sa imo, John Kapulot. Ang gabi man, kay Edson Cabanero. Boss John, idol gid ka mga... idol gid ka mga si Bangag. Madilap gid sila sa kwan ni Bangag. Apple di aptabataasan, shout out. Sa kay Samsam. Good evening kay Five John, listening in Villa Consolacion, Tabuk Suba, Haro. Shout out kay Mama and Papa. Thank you. Why na si Tiger da kwanaw? Tiger da dog? Why pa? Why mo na ginatamyas Tiger da dog? Sa kay Vicenta Villanueva Latigo. Good evening, idol. Shout out. Sa kay Albert Palomo. Super bangagid si BBM, idol. Ako ganit, iginahambala nila nga bangago. Kay Mario Parenio, idol, good evening, mangkot lang ako, party sa uplifting. Kay, nag-message ang DSWD sa akon nga nagsulod na sa ATM ko ang 2K. Ginlantaw ko, wala man. Nagkatok sa office ang DSWD, hambal niya sa akon, basi nagsala lang ang gin-message nila. Sangulihi, hambal niya, tawgan na lang ako 4 days, nahulat ko wala pa sila katawag sa akon. Diba si na-racket na tong 2,000 mo? Di na magsagi pa sang laom na sa mga flip-a-flip na. Pagtrabaho, blas ang tarong kag magpangita ka trabaho mo. Kag magtrabaho sa insakto para nga kwan, sagi kahulat na sang a-flip-a-flip na nga. Kwana, pang-ano mo lang na sinyo. Although ati, nami man na kay manti yadi pa man, no? Kay manti 2,000 mong yadi pa man, hindi bla? Kaya yung problema da, no? Kay daw ginahimo kita nila nga tamaran pa. Sagi kapakasalig da. Tag sila da, pubo sila da. Makalamatay mo na sila gyapon. Upo siyang mga bangag nila nga amo. Sakay, shout-out sa kay Peter Onyate! Kaga sa kay Mark Pulgan. Shout-out, Kuya Mark Pulgan. Naka-kwan siya, naka... Shout-out sa kay Kuya Mark Pulgan. Daog kagay na sa basketball sang Iloilo Basketball Club IEBC. Executive pagaling Iloilo Executive Basketball Club. Daog sila, upon sila ni Peter Onyate. Kag ako man eh. Ani sa kay Kwanda, sa kay Boss sa Fonse Kwanda, parinyo, kag sa kay inang pariko Cap Bong Villarreal, Villarreal. Kap, nakakwan, nakadaog kagabi, o nakadaog kagaina, si Kuya Mark Pulgan. Kay upod niya, si Peter Onyate, kag si John Capulot. Kunway sa kaupod sa duhang, ani laban-laban, pirde naman to. Laban-laban, perde naman. Pero mayo ah, kay damo sa pasa sa akon. Oh, tapos kung ako naman magdala bulag, reklamo sa kaway kung napasa siya. tapos, kada pasa ko sa kay Kwan, sa kay Peter Onyate, kinaboy at 3 points kasi sa gawak. Di pa palakpak na yun si Kuya Mark Pulgan. Yan inaiya! tinapat hagaron tani nga maghampang basket. Mali ka mag-upod sa akon basketball si Kuya Brian Sulweta. Para nga makaupod sa aton banding. Kaya kung hindi siya maka-intra sa aton sa hampang sa basketball, hindi siya malawagan, pirmi. Okay. Shout out naliwata sa grupo sang Iloilo Executive Basketball Club. Ang komisyoner namon nga si Aboy Estinor. Grabe siya. Kag si Kwan niya, si Mayor Eugene Reyes. Sang binabista, gaupod sa amon subong basketball. Puwerte ang abilidad. Sige. Sa kay Remy Tanyesa, shout out man kay Mulet Pinuela. Good evening, Marinette Manican, shout out. Kay Tomas Alfonso, Alfonsa, shout out. Sientan Silia, shout out. Anong kay Brian, pingpong lang. Ati, dito ka sa pickleball, oh. Upod ka mo to ni Jenny. sa pingpong, sa pickle. Kay pickleball, manda sa sports complex mo. Kay pingpong na kuno iyaya, hindi ka sa basketball, araw-araw man. Kay Nilo Loredo Gamosa, may gabi kay Five Idol John Capulot, shout out sa kay Pare Filomino Bernadas da sang barangay Big K Leganes Iloilo. Kay Berna Salvilla, shout out kay Five niya, good evening kay Five Idol John Aluhado Capulot. Shout out man sa kay Ramon Prado. Good evening, Siling Idol John, watching and listening live sa K5 News FM from Barangay Pali, Mandurriao. Sa kay Rodrigo Montaño, shout out. Kay Verna Salvilla, shout out. Kay Norberto Aguilar Jr., shout out. Florinda Cadavero, shout out. Lorle Gardose, shout out ko no sa iyang mga kabataan, tanan-tanan yung mga kaapuhan, kagtanan nga Gardose family. Sa kay Mercedes Malquerido, shout out man. Alfame Cross. Good evening, Sir John. Shout out lang sa kay Roger Garino nga nagapamati gid kadagab isa imo. Thank you and God bless. Kay WCJ Dakyanan, kay Rizzi Osano, Siling Ricky Osano, siling Boss John, may reklamo, number mo pwede. Send lang sa aton nga Facebook page o hindi ganit sa akon nga Facebook lang send para mabalaan ko anong reklamo mo, okay? Sa kay Ray Tacleon, good evening ka K5 John, K5 Night Watch, always watching. Kay Patrick Vergara Rua, good evening Idol John, shout out kay sa amiga ko, halong lang pirmi. Sa work ya, kag sa akon pamilya ko, sa Zone 3, Hibawan, Pavia. Sa sunod gani, mag-message ka, ilawag mo kung anong ngalan kami, gamo, kay ti, ginahumahaom ya lang na. Magluwas kid lang kung tatlo miga mo. Kay paghambal mo nga shoutout sa miga ko, tanan sila ng tatlo, gambal sila nga, ay ako na ni. Sa kay Alfada, shoutout man, baby girl, shoutout Isma Castro Kabilan, shoutout Jerry Medina, or Jerry Miranda. John Kapulot, watching from Kalinog, Barangay Simsiman, Purok 7. Sa kay Mel Gargari Gargasiran. Shout out man kay sa kay Den Villarreal. May gabi and shout out man kay Mirna Aligor. Oy, shout out. May gabi na kay Mirna Aligor. Shout out daw no sa kay Ryan Panadiro. May gabi man kag shout out sa tanan nga mga taga super. Ayos. Siling ni Dominadora Panot siya papugi ipik lang na basa ko na ni. Ayos. Sige. Ban pa nga mga mensahe, nagika naman sa ato, sila nga K5 News FM Iloilo, nga mga Facebook page, basahon ko karon na, mga ka-K5, badri sa ato, sila nga pag panumbalik. Si Yuri Rami, Permites, shoutout ko no idol, sa kay Milchur, kay Chris Boy ko almuhin, sila nak, may pusta man ang inyong basket? Wala ah, practice lang na. Kaya kami ga, pusta, practice lang ah. Sa kay Luna Mundido, shout out lang kay Angelo Sidigo Servano. May gabi naman Idol John. Pa-shout out lang sa mga grupo ko sa Ubra Nodki. Sa Ubra sa Nodki. Okay, kay Luna Mundido, gapa shout out siya, no? Sa tanan-tanan ng mga grupo sang inang K5 News FM Iloilo fans club mga ka-K5. Sa tanan-tanan lang da, ng mga miyembro. Ngayong gabi sa inyo tanan. Kay Maricel Valero Casipli, shout out. Sa kay Chris Boy Kualmuhin, shout out kuno sa tanan ng mga senior citizen sa Zone 5, Barangay Takas Haro. Kay Mary Joy Fuentes, shout out man. Sa kay Richie Magos, sa kay Rampart Mendoza, sa kay Wayne Soliva, Wayne Soliva, sa kay Diaz Katamin Ilmar Diaz, tamyaw ko no sa kay lang sa Galihan kag kay Elizar, kag sa kay Vicky, kay Johnny Pangantihon, Johnny, shout out man, kay Arman Bakuguay, sa kay Edgar Barbadon. Sila niya, good evening Sir John, unusual ang program mo, dogapati ikaw sa mga propagandas, agitation, and narratives, and unbecoming, lumalabas sa mga bunganga mo, puro ikaw pato-pato ba? Due process lang kita, igalang natin ang batas, huwag natin pangunahan ang gobyerno Sir John. Kabahagi tayo ng mga solusyon, hindi tayo kabahagi ng distraction. Our country cannot be repaired by propagandas, agitation, and narratives. And if we still know how to think critically, we will should know the difference. How a payral and huwag ipairal ang ating pagiging fanatism. Huwag ko sa fans, huwag ko sa may ginapilian, di ah. Di sa imo nga paglantaw abi na namian ka sang kwan, namian ka sang palakat sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Ginahambal ko man na ding matuod. I am not a fanatics of any politician here. In the Philippines. Galing kay nakita nga natuon sa punto nga si Vice President Sara Duterte natuon sa punto nga ginapululihan sang tanan-tanan bala. Nakita na tondre na Sir Edgar Barbadon, nakita na tondre ang sitwasyon nga inabala ang kun imo lantawon, no? ako mapati makutani ni sa impeachment trial ngani, okay makutani sa impeachment trial kon ang mga nagapa-impeach sa iya nga mga congressman bala. Why ang Pilipino ya Sir Edgar Badbadon hindi gusto sa impeachment ni? Ngay ikaw gusto mo niyao? Basi ikaw lang guro eh. O basi Sam, no? O pila lang kamo ang gusto pero majority sa mga Pilipino hindi ya gusto sa impeachment ni kay nga kasabad. Kuha na kita mo, gagasto na kita mo, no? Tapos lang hambal mo nga parte sa mga propagandas kag agitation. Iti, ang nagahimo sa propaganda gani kag agitation, abi mo ko sino? Ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Do you know that? Balan mo? Oh? Basi mambal kang tapos ang hambal mo, ano pag gani ito? Inang lumalabas sa bunganga ko puro pato-pato. Nga pato-pato aw. Paano ko maghambal pato-pato? Abi din ang ginaandinang pato-pato, di man? Why kakabalo? Nga may nagtawag sa akon mismo nga halin sa administrasyon ni President Bongbong Marcos nga gina-hire nila ako nga mangin propagandista kontra kay Sara Duterte nga dunot-dunoton ang ngalan ni Sara Duterte. Kaya ka nagbalo? Kung nga pamati ka, di mayugid sa akon programa di pero kung why ka kabalo, sugiran ta ka. Nga ang nagahimo sang propaganda kontra sa kay Sara Duterte ang administrasyon. Oh, kay nga ako mismo ginhar nila, gintawgan nila bilang isa ka mainstream media ang kurman and kilala ang kurman diri sa bilog way kugalsa ang bangko ko pero no bisan halin sang una kilala na ni nga daan bal anyo nga daan kung sino ako hindi bala isa ko sang ginhar. Wala ko lang ginpatulan kay hindi ko gusto nga mangin part sang kasubong sini. Ah, kay hindi kuya madala sa kwarta, Mr. Edgar Badbadon, sir. That's why, ngayon ang ginahambal mo, ngang ginahambal ko, pinalagpat ko ni kahambal, kag nagapati ko sa mga propaganda, ang nagahimo sang propaganda, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Amo na ko nagainit ulo ko, kay hindi sila kahimo sang programa nga insakto para sa mga pumuluyo, para nga madula ang problema naton sa poverty o kon kapigaduhon. Tawa bala Mr. Badbadon, nanamian kasi ni, nga aton nga presyo sang gasolina, di hamak nga gaibol nga gaibol, galabot ang isa kagatos, nanamian kasi ni, oh? Ano na siya? Oh? Part na sa propaganda ang ginahambal ko? Tuod na, hindi na sapat sa propaganda? Kag wala ko nga pato-pato, istorya kay tuod ang ginahambal ko, di ba? Okay, manangi mo, no? At dapat mangin, kuan kita, no? Pero, ang ginahambal ni mo gapati ko sa mga propaganda ka mga agitation niya. Basi ikaw imo sinaya. Hindi bla. Ang akon nga ginaplastar diri pirmi. Mga ka K5, ang realidad, reality bla. Ang matutod, maghambal ko nga bagag si Bongbong bangagid man siya hindi bla. Ang naghambal sina hindi bla si ang utod ya mismo. Di. Kung bawion ni Senator Amy Marcos nga maghambal siya ngang utod ko nga presidente nga si Bongbong hindi bangag, ti ambalo na mo nga hindi bangag eh. Pero kay ginhambas ang utod ya mismo naghambal siya nga bangag ang presidente, libre bangag eh, hindi bla? Oh, para mapamatudan niya nga hindi siya bangag, mapa-hair follicle test eh, kay obligasyon niya lang ipabalo sa aton. Kung hindi siya, bot silingon bangag siya. Mga case na sa akon, file akong lakaso, go! Bato man kuya? Bato ang is drug lord. Haw lang sa bangag. Yun na po, gabilis sa ngilik. Ano yung bla? Mr. Eagle Barbado, nami man ang imo sininga kritisismo sa aton. Pero, hindi kuya pagpasibang di, no? Nga nagapati-pati ko sa mga propaganda. Kaya hindi kuya pagpasibang di, nga nagapagusto ko hambal ba ko. Kag nagahimo ko sang istorya nga pato-pato. Kay ginasugid ko lang tutuod ang parte sa inang pagpasaka sa sweldo pato-pato bala na kinsakto man na. Ang parte sa problema ta sa kapigaduhon di pato-pato bala na. Ang problema na tudlos na mudamo di mga problema ta di. Hindi gani masulbar. Sino aton abi nga kwanon di sino aton nga sukton di abi? Obligasyon na mo na ya sir. obligasyon ko niya, sir. Nga ihatag kagihambal ang kamatuuran. Pero hindi lang ko yung pagpasibang di nga nagahimo ko sang pato-pato di. Kaya ginahambal ko di kamatuuran. Ha? Wala ko niya sa may ginahambal nga pato-pato o kung ginahambal mo nga grabbing fanatics ko. Ha? Nga ano-ano na hambal mo? Huwag ipairal ang ating pagiging fanatism. Oh? Ano nga fanatism man? You know? Ah? Nga sang nagligad nga eleksyon 2022, grabe yung pangampanya ko ni para magdaog si President Bongbong Marcos. Bala mo na, hindi. Oh? Tapos ang balon mo ko nga fans ako. Anong fanatism mo silingon? Nabalaan ko naman natin, siyempre ang balon mo nga ti, siyempre ako nga komentaryo. Daw pabor sa Kaisara, daw pabor sa tanan. Wala ko sa may ginapaboran di. Ginahambal ko lang matuod. Galing kay ang kamatuuran nga ginahambal ko pabor kay Sara Duterte. Di sala ko na blakeron. Kay amo nang matuod, amo nang kamatuuran. Oh, hindi bala sir, Edgar Badbadon. Don't you worry ah, why mo kuya kwan si imo basta gin hambal ko lang kagin explicar si imo ang kamatuuran. Kag gusto ko ipabalo si imo nga waay kuya, ha? Ah, wa isang pwede makabayad sa akon di. Kag wa isang pwede nga makahambal sa akon nga mga gapato-pato ko di. Kay ang tanan-tanan di ginhambal ko kamatuuran lang way kuya sa may ginahambal nga malain di. Ang ginahambal ni mo nga kwan nga inang gapati ko sa mga propaganda. Kay kakabalo nga ang presidente mismo, ang administrasyon mismo mo nagahimo sang propaganda. Kay isa nagani ko sang ginhire nila nga supposedly para nga maguyat kag magbaton sang script para gid lamang sa propaganda. Agod nga gubon lang ang ngalan ni Vice President Sara Duterte. Tanon mo na. Buot silingon nga ang kinanglano nila nga amo na nga nga gastuhan la todo mga media, nga gastuhan nilang tanan-tanan. I know nga iban nga mga media dre way ko gapasibangon pero I know nga may mga nagabato na di siguro eh. Okay nga ati nalagas na kwarta man lang. Ako lang yang way naghambal kag way ko kag ako ya mismo way nagpamalibad nga daan. Paghambal sa akon nga pro impeachment. Hambal ko siya liko ano ni nga kwan eh. Ah, nagtawag sa akon. Liko siya liko para sa ano niya parte sa impeachment siko ano lang dali lang. Ano ni pro impeachment o kon anti impeachment? Ipagambal yan nga pro-impeachment, tibuot silingon, ha? Ginagastuhan sa gobyerno para ginlamang sa amusina. Kagang instruksyon nga kinang lahatagan ka lang sa script tapos dra ka lang sa script mabasa. Hindi ko niya kasaho. Oh? Kag wala labot, sinay ko niya kasaho nga bayaran para para nga gubon ko akong opinion kag para gubon ko pa ang isa katawo gaway masasala. Kaya ka pa nga buhi mako akong iya. No? Nga insakto naman lang na iya nga mga kun makakaon. Kaya kuya pangita, kwarta nga damo-damo. Kaya kasulo sa pinsar ko, na kung mapatay kita sa kalibutan, yung mga yapon madala na sa gigi pangita, damo, kwarta man, hulmo na ba? De Blackie 5, Andre. Kaya kuya, nagahigugma, kagway kuya, nagaluhod, kagwala kuya, nagasimba sa kwarta. Ah, kwarta ya pasimbahon ko sa akon, hindi kay ako. Yung na po, gabilik sang ilik nga. Teka lang inin. Oh. Anyway, thank you sa imo. Sinigagin pagwa kayo pa utwas man. May posibilidad nga ti amuri aguro imo nga observation, you know? Kahit base bago ka lang kapamati, so base amuri imo nga observation, pero sir, sala na, no? Sala na imo observation. Amo na gin-explain ko sa imo tanan-tanan para maintindihan mo man, sir, no? Okay? O, sige. Iban pa nga mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers basahon naton karon ha balikon ta kamo karon ha dire sa ato sini nga pagpangalaga. Ang mga balita nga inubatan ng buylog nga iradulong sa inyo sa Kaluwan sa Klinika Distri Bio di antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika Distri Bio isa ka superfood supplement nga ginhimogikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties lamidigi kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa industry bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kay isa pa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin mga kakefay. Ang monolaurin nga halin sa industry bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami man sa industry bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton ilawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dinggi ka na. Kag ginapanami man sang D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation Agad nga magbulig nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung impiktar ka na sa dinggi. Gano'y pag inahulat nyo? Hindi na ka mamuhulat pa. Hindi na pa hulat tapang maabot ang chimpo kag samtang hindi pa ulihi ang tanan. Mga kakay-5 imna nyo na niya ang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga virus ka mga bakterya na galawa, gasulot sa lawas ta. Mga problema sa aton nga respiratory system. Mga hasta dalasda siya ni pati ang mga kwan mo, mga urine, mga urinary tract infections bla ni. Mga kakay-5, mga UTI ni o mga kwan ni, mga inang ano pa ginaganing ibandi. Ang mga STD bla na, no? Sexually transmitted disease. Dalasdas ini mga kakay-5 sang klinika D3 Bio. May gabi na sa kay Marie Juan Hornadal. Sa kay Pari Onorda, no? May gabi sa inyong Eduardo sa may barangay Balabag, Pavia. Na kakay-5, sa ato sila nga pagpanumbalik, check nato mga detalye sa mabalita na gikan sa aton nga mga kakay-5 reporters. Aton nga oras, las 11, oras 9:07.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
22: Mga butka.
16: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
22: Mga butka.
16: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
29: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Taga pamati, gid ako sa K5 News FM. Tupod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas, tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my
18: K5 Nightwatch June Alojado Capulo
6: K5 Nightwatch
20: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras na aton karon kalabor kita sa 15 minutos na karigad sa alas 9. Sini nga matinaon, i-check na nato ng mga detalye na sa mga balita. Nagikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check na aton report kay informasyon na nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ang mga balita ni ka-K5 Kim Kaluyo, mga ka-K5. Ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix, ga kafe ka na, ga detox ka pa. Nami na ang kafe nga ni, kay muni siya ang kafe mga ka-K5 nga healthy mong. Kay nga may chia seeds extract powder nga nagabulig ini mga ka-K5. para sa ato sining digestion, nagabulig para sa pagpanami sa ato sining digestion o pagpatunaw sa ato sining pagkaon, nagabulig man sa constipation. Mga kaka-K5, kung daw gina-tubes ka da, inom kasi na parang mag-dasig ang magdalhaya, contra constipation. And at the same time, may ara siyang ampalaya extract powder nga nagabulig naman mga kaka-K5 sa pag-control sa aton nga blood sugar level bangod sa iya sining charantin nga ara sa ampalaya leaves sa extract powder mga kaka-K5 nga nag-control sa aton nga blood sugar level bangod kay nagabulig ini sa pagpanami sang function sa aton nga pancreas agod nga mag-produce sang natural nga insulin para nga i-control ang aton sining blood sugar level contra diabetes. And the same time, ang pinaka the best diri ang disugad sugar cane extract powder nga ara sa Klinika DTX Coffee Mix. Nga mo naman ang nagabulig mga K5 sa pag-detox ang atong ilawas bangod sa orak value na makuha siya bangod kini siya isa ka superior antioxidant. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para matisal mga kauturan, kung gusto nyo ang kafe, yaring healthy nga kafe, ang Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Yaring mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Kim Kaluyo.
0: K5 News FM, Kampyon Report.
20: K5 Kim?
2: K5 Don, nagapadayon sa karon, no, ang pagpalaboon sa Salt Division Office o kung SPO Iloilo sa mga program, no, sa mga eskwelahan natong dari sa Iloilo Province. May kangkanan niya sa pag-dusitina o kung pag-isalkulis, no, sa iling mga moral values sa mga estudyante. Sa mga eskwelahan, magiging nga marikawa ang mga violent ng mga aktuksyon o kasang mga students nato, no, or learners dari sa Iloilo Province. No, and as to full security measures plan si mas din pahugot pa din, no, pinag-iibang na sa coordination sa mga law enforcement agencies natin sa mga kabarangayan pag-coordinate man sa mga pagpamprank sa mga barangay Tanos sa K5 June. No? Kaya yung nangibaluan natin sa nagligad ng no, mga sinimana mayara sa mga estudyante you know, na involved sa so, mga pag-sinumbaganay o kung mga pag-strakintay sa K5 Rajon Torino sa Iloilo Province. No? But according man nila ganyan no, sa DepEDA Iloilo, pasiguro man nila no, nga ongoing ang mga paglatag, mga pag-implement sa mga programs may taang-tanan. Dahil sa tubang natin yung balita from DepEDA at ongoing sa mga paglatag na nangyayang no, sa nasapit na talagapan ang madyangkana no, sa ginpost ng mga pagpamahog ng isa ka maestro sa may dumangga sa National High School. Ang ibaluan, nga tiyang ilang mga post niya nagtuka balayas ang pagkapuhag o kung pinakulbaan you know, mga estudyante o kung ining mga magsikana na, no? Kwa-lawan na, no? Kung basahon natin rin, no, piraya sa mga pamahog sa mga post sa kanyang maestro, ang baliyag rin ka kipa yun, ang baliyag sa buwang ito ay patay na naguro sa Dumangas National High School, principal, assistant principal, o guro mismo. Mark my word. May idugang pag-idiri, series of posts in siya. No? Mayari diri nga kung walang patay na mangyayari, ako mismo ang papatay. Mayari pag-idiri nga lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan. Humanda kayong lahat sa galit ko. Ga-respected ko sa life, sa bawat nila lang sa mundong ito. So, amuna, no, si considering comes from a teacher, sa Kripat pa John, nila-alarma man rin, no, ang ato sa mga school authorities sa Dumangas National High School, no, kagin pa ibaluman right away sa School Division Office, so kung FDO Iloilo, at kaina, din sa Paul Ineta, no, kung ministorya man rin sa mga school authorities ang Dumangas at CSK as well as ang mga opisyales ng no, sang SU Iloilo pag may pag-ako on his end 35 June ang sama mismo no ang nag-post sa iyaman na account ang tawag na nung no, nakuhaan niya sa mga screenshots nga nag-post ng no, sang ining mga pagpamahog sa kabuhi ka 35 June sa pera ka mga school officials para sa may Dumangas National High School. Pero wala pa rin matulid, Jade. Wala nung gagabla ang nangin rason niya o kung motibo sa ining mga post ka K5 John. Pero may mga initial information na tido tawag na, no? Do wala sa break agree o kung nag-contra siya sa pagdumala, no? Saan niya nasambit niya nga pulutuan na tiyan sa this time. No, ginapadalman pa kung ginaimbestigaran sa itong sering SDO Iloilo or DepEd Iloilo. May mga nagalutaw pa niya information or mga nagatuhaw ng information na ti allegedly mayara sa nagakompetensya sa iya, no? Sa pagbiya sang pastil ng isa ka estudyante pero tiyan mo na no gina confirm

0: destination, may kaangkanan, no? Kung ano bala yung mga sirkumstansya, anong mga motibo, kag kung ano ginang natabo, no? Prior sa mga pag-post sa social media, kakita doon. Pero ti, tuwag na, no? Bisan wala pa man yan sa mga suspension, sabi nga yun imposed ang adepted Iloilo. Siya nilang batumato, no? Nag-file siya sa nga 2-3 days, receive na siya sa June, mo? Samtang atem na, no? Mainit-init. Mabalaya ang issue, may kaangkanan, no? Sa nasambitan niya nga concern. So, ginatagman rin, no? Sa ngapid, natiwala nga inaya sa kinagamo sa sulod mismo sa eskulahan. Kaya ina or kaya na sang aga, absent, no? Kung naka-report sa school, sa Dumangas National High School, ining maestro sa Kika John.
1: Okay.
0: So, sa karon ginahulat-hulat pa no, ang dugang diri ang incident report coming from the Dumangas, Dumangas National High School. But, according man diri sa DepEd Iloilo, na today lang no, ang pag-shift sa alternative delivery mode sa nasambit niya nga eskulahan, back to normal naman yan no, ang klase sa mga students adra, no, sa may area sa Dumangas. Balita gikan sa DepEd Iloilo. By the way, no, nagapamati sa aton dira ang aton sila ng mga listeners kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dekamay, opportunity dira na mapa kag Ma'am at Veronica, dira kay Mami Immaculate sa Distrito ng Lapas, opod kay Sir Cliff Acosta, dira sa pamilya Manaay, and of course, no, dira man sa pamilya De Los Reyes, dira, no, sa kay Sir Eduardo De Los Reyes, dira sa may Barangay Veterans Village, sa city proper. Inisika kay 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Dapat yan mga ka-K5 report ka informasyon na gikan na kay ka-K5 Kim Caluyo. Matakol patatani no kag mag-komentaryo galing ang chimpo tabla kulang no, so i-check nato na lang may mga ba report pagitan ka informasyon nagikan sa iba naton nga mga ka-K5 reporters. Now naton dugang ang mga balita ka informasyon nagikan naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan, Iloilo City government kinaduso kunang pagdihon sa drainage master plan na ari pagid storyahan ta man karon supposedly buwas ah no mga ka-K5. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: K5 June ginaduso sa Iloilo City Government ang pagdihon sang drainage master plan para sa Iloilo City. Sunod kay Mayor Isa Trenias nga nagpain sang pondo ang syudad para makadihon sang master plan. Agud masolusyonan ang pagbaha sa mga kabarangayan. Payag pa sang alkalde nga kun mayara sang master plan kay K5 June mahapos na lang ang pagmonitor sang drainage system sa mga barangay kag mapasigurong may palareho nga disenyo. Sa karon di K5 June sunod kay Trenias nga ila pa gina-final ang proposal sa drainage master plan kag ipabid para umpisahan na ang among plano. Kung madungduman kapin 10 milyon pesos ang pondo nga plano i-alokar para sa nasambit nga drainage master plan. Kag ini nga balita ang yadulon sa inyo sa DTX Coffemix, nakakapikana na ka detox kapa report ni gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report!
1: Ita ka mo sang kampiyon ng engineer kag architect, no? Nga mag kwasina kag mga eksperto eh, hindi black K5 Andre. Total 10 milyones manang budget. Kasi dugay-dugay ka puno nyo naman na black, kaging hatag nyo to sa nagahimo sang master plan. Salang milyon. Katapusan nga balita kay impormasyon, face-to-face classes sang Dumangas National High School gin-suspend matapos nga wala naging sindihanay ang ilang mga manunudlo. Isa ka maestro ang nag-post sang pamahog sa iya social media account. Ano pariho man lang sila balita ni K5 Kim, no? Ate siga, anyway, pariho naman lang ni. And mga ka-K5, muna to ang development report sa kay ka-K5 Kim Caluyo. Sa ato sila nga pagpangalagay, huwag kita chimpo! Dari sa ato nga pagpangalagay, hindi magkalipat, inom sang Xtend Food Supplement for Men. May maka kaklabuwas kang, nagabulig, hatag extra energy sa lawas naton, kag nagapanamin sa ato nga blood circulation. Rason nga nagabalik ang aton performance.
2: K5!
1: Mga ka-K5!

0: Igabalik ang aton nga performance. Ila binigid sa mga kalalakihan nga permilang kapoy, permilapyo, mga kakay five. Ibalik ang aton performance. Ibalik ang kalipay ni Mrs. Inom na sang Klinika Extend for Supplement for Men para balik ang kalipay ni Mister, balik man ang kalipay ni Mrs. Kwaita chimpodri sa ato sininga pagpangalagad, sa ngalan sa bilong apwersa sang K5 News FM Iruilo. Ako naman iyo ka K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. K5, News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K5 News FM
4: 88.7
3: Champion! The best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: My puso.
7: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! TDX 500!
10: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
11: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
10: Mm.
11: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
10: Mm-hmm.
11: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
10: Mm.
11: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
10: Oh.
11: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
10: Grabe.
11: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
10: Uh-huh.
11: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
10: Mm.
11: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
10: Wow.
11: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
10: Mm-hmm.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Ganagapanupo.
9: Kagakontrolar.
8: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Asal rikan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
12: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay,
11: correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
12: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
10: So,
12: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
10: Mm-hmm.
12: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count.
10: Mm.
12: DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
11: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
10: Aha.
11: Juices
10: husto.
13: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
11: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
10: Ay, oo.
11: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
7: DTX 500. Health alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epic.
10: Timo.
12: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio,
12: ang D3,
10: yung may VCO,
12: ang VCO,
10: yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: DJ Macho Kulit.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan na! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sa kasadya sa inyo. Bardagulan sa K5.
4: Si Macho Kulit.
0: Agay! Sakit-sakit! Kidiyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
5: Tawag na Max si Nadia ta. Tamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta. Mag-enjoy ta.
6: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
7: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man galing?
8: Hala ka pamantay sa iban. Kagalingan mo, hindi mo mabantayan.
7: Nagapan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
2: Macho, kulit. Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
2: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
6: Ay,
2: K5 News FM.
1: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa ko dugdug again.
6: Kampiyon.
10: This program is rated PG.
11: Rated PG!
10: So bawang bad words.
12: Bawang bad words.
10: Pero pwede ang bad jokes.
11: Enjoy!
13: Bardagulan!
2: Bardagulan!

0: Gano ka muda!
1: Mga KK-fan! Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan! Western Visayas, August 5, 2026. Mga taga Antique dira Kruhay! Ngayon nga, busy mga taga Antique da. Nga nagatutok subong sa aton sa K-Fed News of FM Philippines. Sa mga friendship natin, Luzon, Visayas, at Mindanao nga nagatutok na sa K-Fed News FM. Kung diin ka man nga lugar at syudad sang Iloilo subong, itutok imuradyo. Ha, itutok imuradyo sa 88.7 K-Fed News FM Philippines. Para nga mag-enjoy kita subong sa aton nga Wednesday edition sa Bar Dagulan sa K-Fed. Basta Bar Dagulan na gani ya. Di bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Kaiba niya nga pamikon. Gamay-gamay lang gani nga hambal nga mga lain-lain, makahambal lang kita virgin, budga reklamo, get. Doon mga matinlo, git ba lang doon mga sika-utot, get. Kag nagapati, mabala ka mo kung sinong tao nga reklamador, ang mga panang tao makasasala. Ang mga tao nga dugay-dugay reklamo. Ang mga tao dugay-dugay complain. Bagi English lang. Ang tao dugay-dugay akig. Amo na mga tao nga wala labot. Basang ilay akaw galingon, tadlungon niya lang yan. Mga sa mga K-5 natin, comment na ako mga K-5. Ha? I-comment ninyo ang gusto ninyo ipatamyaw sa mga gabi. Itutok sa programa ni Macho Colita sa 88.7 K-5 News FM Philippines. Kag-live mo ta subong sa K-5 Quinto Distrito. On live kita na subong ha. O nagkasulod na subong nagalibaw. Sadya ini mga K-5 natin. Itutok ang inyong radyo sa number one radio station sa Iloilo. Ah, sa mga K-5 na nato nga nagpamati subong sa aton, thank you so much kids sa inyo tanan-tanan. Kag specially pagid sa aton nga mga friends sa digital naton nga nagatutok man sa K-5 News FM. Kaya ka K-5 June Alawado kapulot nga live. O si Rodrigo Montaño. O diri man tabla man lang. Kaya K-5 June mo lang page bala o. Parang nga makita mo nato. Para tayo ka-abridge yung isa pagid man. O comment ka muna kay ka K-5 June Alawado kapulot nga page ha. Para makalantaw man kita sa nga mga comments ang aton nga mga friends dira. Sa K-5 News of FM Philippines. Again, enjoy kit sila subong. Nagatamyaw tamayan mga friends naton sa K-5 News of FM Iloilo. Yan ang gabamati man subong sa aton ha. Mayong gabi, Machokolit. Good evening, Machokolit. Watching from Yagao kay Erica Malio. Ayan o, Erica. Buot-buot. Ganyan nga bata. Mabinuligon nga bata. Kagmabuha. Tamyaw kita, anay!

Ginatamyaw naton si Rodrigo Montaño. Ligaw matisumong sa ato na. Tanananenfa. May nga bida sa inyo tanan-tanan. Ginatamyaw ka manggali si Tuto Lucilio. Managyaw matisumong sa ato. Grabe gali sa mga friends man nato ang ginagatutok dali sa may antike. Mayang gabi mga taga-antike da. Naka-hook up naman sila subong sa aton dira. Naka-hook up gaman sila sa aton ka K5 Andre, yung taga-antike. Message, makamuda ba sa amon, sir? Kung naka-hook up, magkamuda ba sa amon? Kung naka-pamatik, kamuda sa amon? Message, humanis machukulit bala. Or message, muda sa K5 News of Family lang nga, machukulit, kamamatik kami din sa inyo, ah. Sa Sara na ito, natural, naka-hook up na subong. Mga taga-bakolod na ito nga friends da. Natural, wala sila naka-hook up sa ito. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Dugay-dugay mga ka-K5, ilustoryahan ito naman subong. Ang ginatawag na ito sa pagluto na naman. Pero ginatamyo taman si Roger. Machokolit dugay na ako nagpamati sa imo nga program. Every day, amuning bulong ko sa akon sakit ulo. Bao, salamat, gid oy. Ginahimo mo na ako gali mo nagbulong. Hindi ko gid mapungga ng akon kaugalingon, Machokolit. Kay naluya gid ako sa isa ka babahi. Gwapa, abi. Ang inubra ko, gin-invite ko siya ma-dinner. Pagkatapos gin-kisan ko sa gin-reklamo niya ko. Natural, reklamo yung giman ka. Doon na yung wala lang yung halukana eh. Grabe, good yan o. Mga kakifive, ikaw ba nag-i-star sa mga balaon? Kag matubig-tubig ngay lugar? Paborito bala, istaran inaasang lamok? Natural. Once ka na yung nagabasa-basang area nyo mga K5, nalipay, ginang lamok nga mag-stay over dira. Taas palang hilanat mo, kag may upod na pagsakit sang ulo, pagsuka-suka, at planakit sang kalawasan. Ay, obserbahan nyo na mga ka-K5, ha? Sabi may mga pula-pula ka mo ng rashes, B? Dinggi na na, goro. I-D3 bio mo mga ka-K5. Para suwabe lang. Ah, suwabe lang. Natami ako man si Jover and Parangones. Yan nagpamati sa bong sa aton. Grabe yan. Thank you sa inyo sa pagtutok sa K-Fan News of M. Always ha, nag-tune in. Good. Natami ako man aton si Benalu. Maayang gabi sa ima Benalu. At si Alfine Bernanez na nagatutok subong sa aton sa K-Fad News FM. And hello man kay Ludzin for Yunes. Machokolit, ano ni bing ubrahon ko man? Kay Dugay na ako, Machokolit, nagpamati sa programa mo. Gusto ko na tani, Machokolit, na makita ta ikaw sa personal. Ah, wala ko pa ko nakita sa personal sa TV. Wala ko nakita. Ayun siguro, lagaw ka rin sa studio sa sunod. Kanto ka rin sa K5 News FM Philippines, ha? Para makatulog, tambay-tambay ka man ni Samon. Gusto ni Machokolit, may ka-check ako subong gabi. Sa second part sa aton nga programa, maluto kita. Pero gusto ko na may ka-check ako subong na caller. Kung may mga problema ka muda, kung gusto niyo ako ma-istorya, itawag nyo din. Para maka-istorya kita. Itawag sa 0919-099-9066 mga ka-K5, ha? August, September, October, November, December, January. About 5 months na lang! Halabira, ilo-ilo naman kita solang sa fagvago. Grabe na! Halabira, ilo-ilo! Solang sa fagvago! Grabe! Halabira, ilo-ilo! Solang sa fagvago! Permito na kakanta sa Halabira Iloilo, pero damo majapon ka tinapungulay. Halabira Iloilo, sulong sa pagbag-obang. Damo japon kinawatay. Damo japon droga. Wala japon nagabago. Nagadaan lang, nagadaan. Macho kalit si Erson ni Galia. Gamati ko sa iyong mga program. Sabta nagainom ako sa Mighty C. Wow, social.
sa mga K-5 na naton nga nagpulupahuhay. Kamusta ka mo dira? Ano bala ang ginaubra nyo da subong? Pulupahuhay lang bala? O kon nagkaon-kaon man ka mo da? Ano bala ang favorite food mo da? Well, mayang gabi ah. Si Bricks kali ah, mayang gabi. Sing mo, Bricks. Grabe mo lang, no? Nagwashing ako sang salakyan ko, machokolit gulpi lang, nagulan ay ahay. Kaluluoy ka lang kung amusin na naulanan ka lang imo. Ginpakayo mo, ginpakar wash mong salakyan mo. Pero wala mo yayayagin. Expect nga magulan. Padu kaluluoy ka lang. Hindi ko na mapungga ng akon ka o galingon. Mangita na ako sang bago ko nga nobyo. Ay, ngita! Katay mo yan! Wala ka man balagi na

kontak mo the internet. Kamduman ko sa una, kung may telepono, ta di guro, ah. Swabe, gaga pinanawa, guro di subong sa atong. O, sige lang, ah. Kay Vin Joy, mayong gabi. Sa mga friends man naton, dili sa may Punta Vedra, mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Salamat, Git. Hello, mag-alisa kay Coaster Villanos. O, Coaster Villanos. Yan ay gatutok subong sa aton sa K5. Madamo nga salamat sa inyo, tanan-tanan. Believe man ko kay Coaster, ah. You're always na nagatutok sa K5. Thank you man sa mga friends man naton. Dari sa may Nueva Ecija. O Ecija. Ay, nagatutok subong sa aton. Madamo nga salamat sa inyo. Ano ba lang dapat ko ngayon moon machokolit kagin pabayaan ako subong sang akon nga mama? Nga anak, ano si mama mo haw? Ginano ikaw? Ipabayaan ka sang mama mo? What happened? Ano ang ginobra mo haw? Kaluluoy, tali mo ay.

Hello, magali kay Veneer is Lucido. Nagabamati sa bang sa aton. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Grabe ah. Thank you so much again sa inyo. Kaya Ale Balesteros. Nagabamati sa bang sa aton. Pero gapa shoutout man gyapon. Gapong ko, pong ko. Landay kami, matcha kulit. Pero gayom yung home kami dito sa Alalasan. O, mataga-alalasan. Nagyan ko na sila kung kisabla. Nag-ano sila, nag-tulutambay na sila sa guwa sa ilang barangay hall. Oh, grabe sa barangay hall nila, nag-tulutambay-tambay na sila. Tapos, nag-kulukaon-kaon, nag-tulutambay, nag-enjoy-enjoy. Pero grabe ah. Sa mga tanod naton, nga nag-pamati sumong sa aton, thank you so much sa inyo tanan-tanan, especially pagid kay Vernal. Kay Mr. Jonis nagatutok niya pon sa K-Fan News FM. Macho ko liit, amyaw ko lang nagaling akon nga ba na nga nagamati subong diri sa may anilaw. Always nakatutok kami ah. Gusto ko man tani macho ko liit nga magalagaw dira sa stations niyo. Paano ko dakakadto sa kay jeep dahi? Alala, kay mo sa kay mo sa kabayo, kay why na kabayo? Sa kay ka jeep, mangkot ko din ang K-Fan News FM. Dari man lang kami sa Commission Civil ah. Ay, ginatamiya ko dahil ang aton ng tatlo ka-guard sa dalom sa studio namon. Grabe ba? Tatlo ganyan ka-guard? Ngayong gabi sa inyo, da. Nag-pulo pa huway sila. Sa kay Balamudua di amon bihagdanan, ti amuna ginpabutangan ni boss. Sa isa kagdanan, may isa da ka-guard. Asa piyak naman duwa. Oo. So, tapos ginpatay ang suga ng area sa amon din, medyo dulom, because para makita kung sino nagkasulod ng tao. O, oh, tanda ka dyan amon engineer. Bakit ka dulom di hao? Masang guard, psst! Ay, ara ka dang lisera. Lain naman ang style sa mga sang guard naman, nagpadulom-dulom sila. Kamalis ako, malaman Sir Matt, kung saan nagka makita ka, insakto, gen! Nagpadulom-dulom siya, kaya para siya lang yung makakita sa mga tao nga nagpasulod sa amon istasyon. Grabe. Adili pagin sa babaw. Thank you so much kay Mr. Roy. Na nagabantay di sa amon. Thank you, sir. Gagag na tamyaw ko man di ang mga kopdana namo sa sulod sa newsroom. 18 na kabilog sa buong biya. Makadamo. Last pa sa nag-OJT. Ang matumundabo. Gali di. Abil ko bala. Do katawai ka gali nga. Busy kami sa work. Busy kami sa work. Because... Nati eh. Why kami kasi napakanay di? Wala mo din sa K-Fan News FM Culture. Hindi ka pwede ka chismis di. Pag abot mo yan sa obra mo, obra ka lang. Why na chismis? Kung sa laya ya obra, wala kaya labot. Thank you so much kids sa aton yung mga kopdanan di rin. Thank you so much din sa mga kopdanan naman di rin sa may babaw. May nag-monitor at chocolate sa inyo di rin sa may pavia. Gamamati sila sumbong sa aton. Oo. Thank you so much kids. Mga ka-K5 naton, amadabla kong kisahambal ni Lablas.

0: News. Diba nga ginaugda sila, gapinangakig sila. Nakuha man lang kami yas ang news. Sa labla na namo niya nga kineskwilahan na yayayaya. Huwag niya nga naging kuwa, kaya niya maging reporter, ah. Si Kristen White, mayong gabi sa inyo, mga taga-Tigbawan. Galit yung mga tisabong sa aton. Ay, mayong gabi, mga taga-Tigbawan, dira. Mayo geda, mga taga-Tigbawan, thank you so much sa inyo, da. Kay Albert French. Wow, ano mo si Sir Warren French? Kay French Manimo Pliedo. Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. And especially pag-iit sa aton ng mga friends, saka diri sa area sa Glimmery. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kay Marilu, kay EJ, kay Rex, mayang gabi. Kay Vic, nagatutok sumbong sa aton. Good evening. Kay Kendrick, oh, good evening sa imo. Hello, gali. Kay Waku Waku, Waku Waku, mayang gabi. Grabe, gali. Kay KL, kay Barangko nga nagapamatiman subong sa aton. Thank you so much kids sa inyo tanan-tanan. Hello man gali sa kay Milvin. Oh, mati sila subong sa aton. Kay Milvin, thank you so much kids sa inyo. Ah. And especially sa mga jeep naton nga nagabiyahe. Kundiin man ka mo subong, nagabiyahi sila subong. Ah, grabe, mayad-ayad nga gabi sa inyo, tanan-tanan. Hindi, nagkidya malipatan, machokolit, ang mga problema. Ipaagi, tatalanggid, machokolit sa pangamuyo. Ago na katong nga problema, madula. Correct. Kung may mga problema, bala ka mo. Very simple malang na mga kakifan. Pray lang it always. Parang namin. Ah, di ba lang? We'll be right back. More music on your favorite radio stations. Commercial taan na yan. Let us swap it. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500, ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang
12: ang labahan.
17: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
17: Naplanta na.
18: Ganito ako.
19: Tigasing.
18: Tigalaba.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas na antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masaligat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
18: Ang PCO
1: yung may D3.
18: Matatags mga butika.
1: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
18: Ang PCO
1: yung may D3.
18: Matatags mga butika.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay na ka-K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5 News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
28: K5 News FM.

14 after 10 on your favorite radio station is the number one K5 News FM. Mga K5 naton, good evening everyone. May mga tiyempo, ganyan nga namin, magtulog-tulog, kapin pagid lamig-lamig, tapos may nagakupo-kupo sa imo. Bow! Lawala na yan, nagaulan-ulan na. Gabi na, isay pa ka mo. Ayong, matsokolit nga ayo ko, dirabi uyab. Ano nga, uyab ang ginapangayo mo, Mark? Anong gusto mo sa uyab ang ginapangayo mo? Wow. Kahit tagaan ko ikaw, ah. Uyab number, ano gusto mo? Uyab number 2? Ay, sadya lang.

Natamiyaw naman ang family ni Rodori. Nagamati sila sa bongsa aton. Good evening. Thank you, Ged. Ang gapa ano man. Nalunga man bala mami imo nga chat sa akon, ma'am. Gapamilin-bilin. Ano ni man? From Guimaras, ma-chocolate permi ko nagatutok si mo. Alright. Pasi may gusto na magtamiyaw sa mga gabi, abrian ko ang linya sa 0919-0986314 mga kakifay. Para nga makaulo istorya kita sa mga gabi. Ah, thank you, Ged. Hello man kay Bobby Lynn, kag kay Oreo nga nagamati isubong sa aton. Ay! Mayang gabi!

Mamayang gabi na sa inyo, tanan-tanan. Tinatamyaw ko man ang mga friends naton diri sa may Tuburan. O, nagpamati sila subong sa ato mga taga-Tuburan mayong gabi. Mayo na, matubod-tubod na lang kamo eh. Tuburan. Mayong gabi man sa mga friends naton diri sa may Gimbal. Nga nagpamati subong sa ato eh. Ha? Good evening sa inyo, tanan-tanan. Nagnatamyaw ko man ang mga friends naton sa San Joaquin nga nagapamati sa aton. Thank you.

0: Mayang gabi, Macho Kulit. Kinatamyaw ko na mga friends ko sa Batad. Nga nagapamati kami din subong sa inyo. Oh, mga taga-Batad, good evening sa inyo, tanan-tanan. Thank you, gig ko sa inyo, ah, nga always kamo nag-tune in sa programa ni Macho Kulit. Kaag sa mga friends man naton, diri sa Alibhon. Mga taga-Alibhon, mayang gabi. Namigid man mga taga-Alibhon, ah. Always gid nakatutok kay Macho Kali. Thank you so much sa inyo mga taga-Alibhon. Believe gid ako sa inyo tanan-tanan na. And especially pagid sa mga friends naton diri sa San Joaquin nga nagatutok man sa aton nga program. Thank you so much. Ginapamasar ko lang da naman. Meli, what tabi mo to text me? 3284, ginapamasyar ni. Pamasyaran mo ko? Grabe ba? And also sa mga friends nato, mga taxi drivers, liwaton ko, na nagapamati gyapon kay Matso Kulit sa mga gabi. Habi nyo mula mga K5, mga ato mga taxi driver na kung isabaw, kakapoy na sila. Habi mo ang pinaka-kapoy nga obra? Muna ang pag-drive. At siyempre kung isang mga tatay, tabla kung isang mga kakifa, sa tuntuod lang. Ang pinakabutigon nga tao nga nakilala ko mga taxi driver. Nga ah. Nagabutig na lang sila sa ilang pamilya. Nga hambal nila nga hindi sila kapoy. Mambala ang taxi driver nga okay lang kumama. Busog pa kuma. Pero sa tuntuod gali, ang ilang tagipusoon ginakumos kung magpuli sila nga gamay ang ilang nga income, di ba? So, sa mabutig na lang na sila para nga hindi ka makatag problema. But you know what, taxi drivers, mga taxi drivers sa daapa, mati, na-appreciate ka muna mon. Nga ah, sa pagpulaw-pulaw nyo, sa pag-saka sumong sang gasolina, ayawan ka na daan, bulo budget sang kwarta mo. Agod lang ang magpuli ka sa inyo balay, may ara ikaw sang pakaon sa inyong nga pamilya kag sa imong asawa. Mabuhay ang mga taxi driver. Amo na iya. Ang totoo ay ganda yang nga pakabuhi isang maayo, nakabatsyag sang kakapoy. Nakabatsyag sang pang-alay sang iya nga ulo. O, di ba? Makapoy pero ginatry ang best nga para mabalance ang ilang nga kinanglanon sa sulod sang balay. Sa pagbayad pala sang kurente, subong. May sweldo kami, subong. Pila sampol, may sweldo. Ikaw nga 20 mil taga bulan. Maukulang. Tingin nga imobing nga 15 days, 10,000. Tapos imo nga 30 days, 15,000 man. Kulang-kulang, git. Di ba la, tama ka kulang. So kung kisa, ang mahambal na lang naton mga ka-K5. Strive lang kita para pilak-adlaw, makita ta, kagbabatsyagan ta kung ano ka. Epektibo ang aton pagpangamudlay sa adlaw-adlaw. Adlaw dire, adlaw dito. Ano pag ito? Ang mga nanay, hambal nila, kapoy sila, insakto na. Katibi mga nanay, kita kung sang aga, pagabugto alas 5, ay para lutuan si Inday, lutuan si Tuto. Tapos, ang maubra na nila, yagaliya, mapinasaway lang. Kung madumduman mo mula sa unang panahon, grabing suportado or support sa mga ginikanan sa kabataan, kitsa. Hindi basta-basta, no? Kasi siyempre, ang mahambalat silang nanay ang ako bala sa bata. Ako matigang, ako mamuni tanan-tanan. Para lang gano'ng ang bata maka-eskwila. Tika mo mga kabataan naton, halungan yung inyong ginikanan. Kay pilakadla mabudlay, mawadaan sa ginikanan. Meron pa ginaiban yung mga ginikanan bala? Mangutang. maluto sang sudan. Pagkatapos, sila pa yung di makakaon.
1: Ah?
0: Sa mga kabataan nato, dapat panumdumon nyo na nga ang inyo ginikanan, tama ka importante. Sa palakad lang, mapatay si nanay mo, mapatay si tatay mo. Amo ka pa na maghambal nga, nanay, I love you. Tatay, I love you. Kung wala pa, buhay pa si nanay mo, mahalok ka man sa'yo, nanay, malakat na ko. Ibang dahil ang kabataan nyo, hindi ko yan, uya ko yan, maghalok-halok yung nanay. Ay, Diyos ko miyo. May harap pa yung mga kabataan, tagaan mo nga na 50 nga balon, ba mapudag-pudag pa? Oh, amun na sa mga kabataan, patulogon lang ang ginikanan, tapos malagaw, di bala? Tapos kung mabunan, matapungulan, matripingan, ang singgit sang banwan nanay! Matapungulan, mabuslutan ang kilin ng singgit sang banwan nanay tabang. Eh, mabudlay gid mga kakifay. Dapat ikaw nga bata paminsaron mo gid. Ano bala si nanay ka importante sa kabuhi ko? Ano bala ka importante si tatay? Kag iban nga kabataan ginakauya pa na nila si nanay nila kun labandira lang, tricycle driver lang. Tatay ko sa una, tricycle driver lang. Tapos, maghapo ko, ginalibot. Siya pa ako sa tricycle. Yung kamaghala, bira-bira, suyop sa hangin. Oh. Kamu na gani nga. Siyempre, sa mga panahon, subong mga kabataan, skwela, lagi ka mo kay daling damo opportunity sa pag-eskwela. Sa una, sa panahon to namon. Wow. Kung wala kay mo sa ginatawag nato nga kwarta, hindi ka makaskwela sa college. Gamay lang yung school nga nag-offer sang libreng at tuition sang una. Subong do halos tanan. Oh, tapos hindi pa na mag-skwila si nanay mo pabalunan kasang nanay mo. Si tatay mo pailisan niya, bakla niya ka sapatos nga nagahining-hining. Tapos hindi ka pa yung mag-skwila, damo ka pa yung kumoy, may malagaw ka lang sa bilyaran. May makadto ka sa esplanade yung magsabak-sabak. Oh. Skwila na bala? Ay, mabudlay, good. Dito kami yung mama sa splanad, makadto, baging kagats ang lamok, naging dinggi. Dayon niya bakats ang D3 Bayo. Ah, muna ay bakal ka mo D3 Bayo kung dinggi ka mo. Muna sa kabataan natin, dapat sa mga kabataan natin, i-learn tagid nga tagaan ta value atong ginikanan. Mas mayo pa na ganyan, ginikanan, top doon sa paglagaw. Ay, kung busog ka pa, kunupon mo, nanay mo malagaw mo. Pero kunupon mo, ginibarkada mo malagaw, bagutom-gutom, timo. Kaya pag ginagong gisa sa unang mag-tapos ang klase, madlagaw sa subak ang magluhampang-hampang, bow! Sa unang panahon mga kaka-K5, uso pa ng scramble, mga bilbet na bala. Dumdumain ko sa unang mga hampang namon sa elementary, mga pikyaw, mga ano ba, tumba patis, mga Holland's Quick. Tapos na magdagsa na gani yung mga damang. Dako ka man damang sa unang K500. Naga pang bow. Gusto na naman mga pulahan ng mga damang. Pero ang classmate ko na gani, mag paupasay kami damang. Akong damang, bugtot-bugtot, hindi sa magbaton. Mga damang mo balay doon, hindi sa baton, no? Adlock sila kay basic. Ano nga, mag-agi ka no, ang ilak ka no, damang. May agi, mag-agi ka damang. Speaking, pag ikan, may agi giman ka no, nga limango. Tuwag giman yung K500, may agi giman na. Ano tsura sa agi nga limango naman? Baskog ba? Ano na yan, hindi na sila yati. Bakal hulin sa una mga pogs pagidla. Bakal sa Changi, isang pogs, naglima ka piso, damo-damo na. Labi-labi na pitik-pitik. Ang imo nga kamot, nga kalaupo na sa pitik-pitik. Kaya kung sino na nakadumdum sa una, maka-cellphone ka sa 3210, tapos palapit mong cellphone mo sa my speaker. Ang cellphone mo, una pa ng cell, ang una pa na ang speaker, hunin, before mo sunod sa message. So na yan, wala pa yan sa nga, itawag yung communications, damo sa nga PLDT sa kilid-kilid, bala, dala ka lang ni makapiso, sulog ka. Kaya ang pinakalaan na namian ko, bala, sa una, mga ka-K5, kung wala ka sang 20 pesos, bala, hindi ka kalantaw movie. Ang usog ito ka K5, Andre, sa una, ang Video City, bla. Papila ka gidid to, mangita ka sa mga movie nga baklon mo, magpuli mo sa balay mo, lipalipay si mga bata mo kay mama, may dala ka sang CD, sang ano, B, ano na gani, Big Max pa na, no? Oh! Tungas, tatay ko ang iya plaka sa DYBQ, nahulog ko, perti aki gibla. So na plaka, pa nagulag ko, pa na may mga kanta-kanta, pa na masubong mga plaka, no kanugon, din makabakal plaka man. Ano gusto ko to i-design ko kay 5 Andre sa coffee shop, no? Mga plaka, bla? May ara na plaka? Dre, sa imo? At ikaw sa gihon ko, tagpila. Abo, ara, galim mga plaka. Kung kadamunda, move lang ang plaka, kanami sa mga plaka. Tapos, hindi pa to uso sa una, mga CD. Oo, pero sa pag-uso sa CD, tagpulo na lang kapiso sa una. Alam naman yung mga K5 sa una, nga ako maglagaw ko sa syudad, sa Iloilo, or sa mall, nagapila-pila kagidya sa CDR King. Mangita kagidya sa mga memory card, yung hindi mo na hindi uman bala magamit, mabakal kagid, masulod kagid sa CDR King. Tapos malibot-libot ang mata mo, bakal ka USB. Tanan-tanan na lang makita mo sa CDR King, doon mo na sa una yung ang Shopee namun. Nagyan na ba na CDR King ang K5 Andre, no? CDR King? Amo na sa unang si Dark King, nakadumdum ka na kay 500, na? Amo na yung Shopee na amon sa una o doon Lazada? Ay, grabe. Kasi una mga K5 naton. Na, amo na yung mga kanta. Well, sa mga K5 naton, dumduman mo sa una. Grabe, ganyan dumamiss mo bala. Tapos nagabugtaw mo kon aga, ang imo lolo, nagabugtaw mo kon hapon, ang lolo mo nagapanggapang singit sang sarisa. Tagabugtaw mo kung hapon do wala ka paani mo. Maar-aray ng imo nga pamahaw, may Milo ka. Tapos may, ano na, may sarisa. Nung dumaan ko ba sa una, magulang ko, gingkwaan niya ko sa palupok-lupok-lupok na bala sa mga igadalan. Huwag yung butangan niya sa dupla, iyak aging butang sa agta ko, baw lumupok. Kagi ka man. Tapos, malakad ka sa dalan, kaki 5 Andre, makaong ka sa mga Maria Mariana. Tapos kita ka sa nguya-uya, palapitan mo kayo kaptan mo kayo sa TL mo o si Paon mo. Nalipay ka na, no? Pero mga ka-K5 bala, ang mga memories na nasubong mula natin, that's why gani. Kamustahon nyo man, ang mga high school friends nyo, elementary friends, yung best friend nyo sa una, subong ayhan. Gasapakanay pa ka mo, migahay pa ka mo. Ang mga best friend mo sa una, sa elementary ka, upod mo sa lagsanay, subong ayhan, kitanay pa ka mo. Balikan ta na buwas ang topiko nato na. Kanami bla batsagon ang sinang una. Dumduman ko pa sa una kung sa uma ikaw maglakat-lakat ka sa may kahon ba kung magdanlog mahulog kagid sa uma. Lutak kagid ya. Pero kanami experience naton sa una. Well hopefully no kung may time pa tani balikan ta na bla sa una ta. Una di matuuso gadgets sa una yung mga engine target na mga ballpen nga wala unod ba butangan sa mga papel na. Nag-iduso-duso. Wow, iguon sa agtang hibi. Grabe, good. Well, sa mga kaka-K5 naton, ang ara, pagin ba lang mga alpine, ablas ang unang mga lata, K5 Andre, baklan, hilo 20, blay mo on telepono. Dito ka sa punta, dream ako sa punta, hilo-hilo dayon. Madawang salamat, guys, sa mga K5 naton. Yan, nagatutok sumong sa K5 News of FM Philippines. Was the man, the same time, the same station. Only here, to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Magabulus na si Madam Usang. Kag, ikayong lawas ni Doc Ramil Itangway. Good night.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio Health,
3: News E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Ang kombinasyon sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom. Sir Kevin, kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kaya si atay,
7: atay no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no? Kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP. Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
9: garantisado.
3: DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5. News FM.
12: K5
11: News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
15: Wow!
14: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kong kapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. May K5 Wednesday edition sa ating program. Grabe naman eh. Bedtime Secrets upo nyo naman si Madam Usang mga K5. Well, sa mga K5 na to, nga naga on istorya da subong gabi. Thank you so much man sa pagbamati perme sa programa ni Madam Usang from Monday to Thursday at yung program. Kaya pagka Friday, day off na mo ni K5 June, kad ni K5 Machokolit, kad ni Madam Usang. Subong gabi mga K5! Na may sugi naman ako sa inyo, may share naman ako sa inyo. Enjoy, gigita pero may mga KK5 na ito. Kinatamiyaw ito na yung mga taxi drivers na ito yung nakatutok subong sa aton. At mga friends na ito sa may Sikihor. Ngayon nagabamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Kahit si mga friends man na ito, sila ni John de Toha. Yan, nagpapamati man subong sa aton. Good evening. Well, my K5, isa naman kay letter ang basaw na aton. Taguon ta lang sa ngalan nga Kimberly. Si Kimberly, my K5, isa kababae nga mabuot. Mahilig lang siya yabla magpa-ubod. Always ka paumod lang siya. Kung nabuyayawon siya, ibuli siya, wala siya kasabat ka paumod lang siya. Asa nga nagabot sa point niyang iyang problema, gin... Tago-tago, iya siya, iya tagipusoon. Pagkatapos, may kakayfay, pwede sugi, tiga niya siyang family, iya kigan siya. Kung isugi niya sa friend niya, kadawan siya, kay tiga pabuli lang siya. Ang natabo, mga kakayfay, sa nasupot na siguro ang iyang kainit sa iya tagipusoon, sa iya pangunahuna, nag-abot sa tiyempo niya si Kimberly do may plano nga magdagi. Gusto niya magbetay. So, grabe. Nagabotin sa tiyempo nga may nabasa sa isa ka book nga nag-inform sa yourself nga be strong ikaw kaya ikaw lang na maka pugong kaya ikaw lang na maka lift up sa imong self wala na sang iban. Bo mga ka K5, grabe man ang kakulba ni Kimberly because uti kung makita mo mga ka K5 hindi lang ulang, huwag mga depression nga nag-aabot siya life. May mga gaabot sa life sa iya nga hindi lang ulang, oh. May gaabot sa life sa iya nga hindi iya maintindihan because nga ang discouragement no sa life niya nag-aabot good. So nag-aabot siya po mga KK5 nga si Kimberly nagwa nagadto sa Metro Manila kag may nakilala siya nga ngalan niya si Robert. Si Robert naging boyfriend niya sa tatlo kas bulan pero gingamit lang sa gintilawan na ang iya nga pinipig kag nagbusong si Kimberly. Grabe discouragement niya. Subong, hambang niya paano kuwayahan makabangon. Nahuya po siya pang pamilya kag nakatapos na mag-college pero do hindi ko feel nga naging successful ako Madam Usang because nga ako mismo do gingguba po akong puturo. Nagarala, ingid ako Madam Usang because gusto kumantani ang gatawag bala nga namin nga pagpangabuhi galing kay may bata na ako. Isa kabilog, kag hindi man ang tatay plano, ay hindi man ang tatay niya maplano nga magtindog bilang amay. Kala, ingid Madam Usang ang nabadsag ko. Well, Kimberly, bawa, grabe naman nga problema imo. Ang manro kong gusto ang taho, bala nga gababuli, ginabuli na lang. Pero namin, iya kung hindi ka magpabuli because nga kung hindi ka magpabuli, di ba la? mas tawhay ang imo nga pahabuhi. Kung kabalo ka magbato, mas maayo. Dapat ang brahon mo, batuan mo, hindi ka mag uya-huya. Hindi ka magkakulba, batui. Kung ara ka na sa tsakto, batui. Okay? Kung may sala ka, pangayo, pasensa. We'll be right back. More music, more fun. Dari lang sa programang ni Madam Usang. Bedtime Secrets. All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: Matatas, mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Yan ang panugos
5: ang imo blood sugar.
2: DDX 500.
5: Garantisado
2: Epektibo
5: Aramis
2: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrede cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!

0: Bedtime Secrets with Madame.
1: In 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, how are you? Karambi, ginang problema ni Kimberly. But before that, hindi makalipat mag-inom sang GTX Coffee Mix. No? May kape ka na, naka-detox ka pa. Kag hindi pa kalipating na mag-inoman sa Extend Food Supplement for Men para sa mga tatay. Ay! Kinsa inyong mga banda na wala na tindog ang ilang nga remote control. Well, tonight mga ka-K5, natamiyaw naton. Our friends naton sa may Inguri La Paz, nagpamatima sila subong. Ang friends man naton nga si Ledesma, si Carfin, nga nagatutok sa K5 News FM mayong gabi sa inyo. Thank you so much kay Rublin. Thank you kay Rublin. Kay sa mga friends naton, dari sa may Zamboanga. Ay, nakatutok man mga friends naton, mga taga Zamboanga. Kag mga taga Davao ba, mga Cebuano talaga etets. Lasa mga K5 naton, upo niyo si Madam Usang. And enjoy yung tatong programa. Baka nami pala agi na nagkabon ako sa Extend DTX Beauty Show. Ang DTX Beauty Show magkakayfine with Ampalaya Leaves na siya. Manami, but sagon ko ang imo habon matinlo. Kag imo habon naghahatag itsang kaname earn sa imo nga paghabon every night. Well, kay Kimberly, hi ambot. Kung nagapa-perdi kailan sa upod mo, di malain, gid na. Pero ang obrahon mo, Kim, siguro, the best way mo nga obrahon, Kim, is dapat lantawan mo self mo, hindi ka pwede i-bully sa iban. Pariyos lang na ka mo. Kung i-bully niya ikaw, bato ka. Or hampano mo siya nga, ma'am, or sir. Wala lang tayo below the belt. Okay? Hindi ko yung gusto nga ginabully mo ko. Okay? Naamo na iya mga kaka-K5 dapat. Pero, may mga tao, bigong bisaya nga mahilig dyan manunto kagbambuli. Kadawan ka, itsura mo daw pinakas. Itsura mo daw ugto-ugto. Naplama, itsura mo daw Chinese garter. Ay, hindi pa niya pwede. Dapat yung mga kaka-K5, kibaloon mong limitasyon mo. Ako yung bully-bullyhon mo ka, ay zaas, hindi ta kaya paguntatan. Ang balutay ka nga kapambuli, kasakwan hao, sino ka? Ano ginakaon mo hao, malido? Ano ginakaon mo yung NFA? Hindi kayang blumulang usapan, kaya parehas lang tayo nagainom ka na isang tubig na ginalabaab, okay? Akigi? Pero ang kisabla, maluluwala ng aton yung mga friends, kiti. Ginabully lang sila. Bully diri, bully dito. Pero sa mga mahilig mong bully bala, kamu ang nagahatag sa problema sa mga tao sa tao nga. Hindi ka bala mag-ano? Hindi ka mo bala mang bully? Kikalab ay kumang bully ka mo? Kung bullyhon mo isa ka tao, kalain tumatsagan mo, tutuol gid siya. Hindi nami, bullyhon mo siya, wala gid. Mahibit lang na siya. Di bala? So ikaw ya, nga manong hilig, mahilig ka mang bully, dapat, pangununa, umuman makatag ka stress, makatag ka sang discouragement sa ibang nga tao. Porket ka doon si sino ka, pangbully ka, hindi na pwede. Porket nga ang imo nga baan na, amuna, mambully ka, hindi pwede. So kalain sang tao nga mahilig mambully, okay? Asunga ka ni Kimberly, bulihon ka nila, balik dabladay, tagambala, ma'am, sala ang ginabully mga tao. Pero shout out sa mga tao na manghilig mambully, manghikay. Pilakad lang mabalik na sinyong karma. Digital na subong ang karma, hindi na subong analog. Digital na subong. Well, sa mga K5 na ito, liyo pa kalipating ang mag-inom sa Extend a Food Supplement for Men. Kag mag-inom sa Mighty C, mga K5. Ang wala ang pinaka-the best nga Vitamin C ni Doc Lamili Tangoy na Mighty C. Well, sa mga K5 na ito, madamo ka salamat gyan sa inyo. Magabalik pa si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usang.

0: 88.7 K5 News of Them, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, hindi pa kalipati mag-Enoncing Clinicate D3 Bio. Ah, pinakanabi niya food supplement ni Doc Camille Itangoy. Mga ka-K5, ba alas 12 na? Then, hindi ka pa magtulog? Kaya imo ba na? I-check mo bing iya nga turuto at kung wala naga tindog, pa inasang extend food supplement for men. Audio ba? Para bangga! Natamil to mga tesiko driver, kinananan, Fadras Aligri Uton. Good evening sa inyo, that nanay. Kasi more friends pa natong dari sa may Benedicto Harong. Nga nagat, tutok sa ating program. Thank you. Hello kay Bertine. Kag kay Romulo nga nakatutok si K5 News FM Iloilo. Wala na kita tiyempo mga ka K5. Buwas naman Thursday edition naman kita. Madam Usa.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX
8: Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kaga-controlar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epic. Tibo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ka sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! My Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaampinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
5: Clinica DioFresh.
4: Available now.
6: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tatilo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligat
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligat
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may PCO,
9: ang PCO
10: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may PCO,
9: ang PCO
10: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News.

K-Five News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mag-abuti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DTX 500. May powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag-DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila! Ila! Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamig ka bala gina allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may BCO.
13: BCO.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula.
2: I Can Gold
1: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula.

0: Atas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
1: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
8: masaligan
1: epektibo.
8: DTX 500
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio,
8: ang D3
1: yung may BCO,
8: ang BCO
1: yung may D3.
8: D3 Bio
1: with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mabagat sa mga butika para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalay-day ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kong magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310 feet. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: kasakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
11: X10 Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matino na dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas na antioxidant.
12: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
12: Yan
11: ang
12: gapanupo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO. Yung
11: may D3.
12: Mag-abuti ka.
11: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mag-abuti ka.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kit bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
4: mga buti ka.
0: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay magkatulang sa istasyon.

0: ang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyong nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
7: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio.
1: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Pamilya, tanan na aton tagpalmati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag tanan nga mga suki sang K5 News FM Philippines, maayogin ang Diyos, maayogin siya katama. May kumaon, maruloyon, kinagatag siya sa aton sa gihapon, sang tiyempo nga makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga sa gihapon, sa permen aton ginasulit-sulit diri sa aton nga palatuntunan. At iyara ka mo sa ikayong lawas, sumungman sa kadasigon, sa pag-alagad sa Ginoo, nga sa pihak sa nga aton na mga nakita tang mga problema, may malikawan ng problema, biskan nga may ara kita mga pagdilaw, pero ang Ginoo nagmaluyon nga aton gihapon mo nalampuasan. Amo na nga sa sining tiyon, sa gihapon, nalayon gin siya. Kag ang tanan nga mga pagpangamayo nga aton na baton, aton na nibalik sa iya nga mga pagdayaw, pagpasalamat, bangon sa iya nga mga kaluoy gugma sa ato, kadaisa sa aton. Hindi ito gina dapat pagkalipatan kay dira lang gid ang Ginoo malipay nga samtang kita nagasako gid katama kay sakop kita sa aton mga bulaton, sa aton nga mga helikoton, pero kita sa gihapon nagamadasigon sa pagdayaw, pagpasalamat sa Dios nga naghatag sa aton sa tanan nga mga pagpakamayo, sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Kamusta ang pamilya? Kamusta ang aton obra? Kag hindi tayo gid pagkalipatan ang aton gid nga pagtuo sa Dios kag pagsaling sa iya. Amo lang na ang aton perme nga ginaliwat sa aton nga mga pagpangusta kay amo na ang pinakaimportante. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa punong sa Ginoo, sige hapon, mga muyuanay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong mananuklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gumahay. Na sa mga sandali pong ito, kami po'y pinagkalooban ng pagkakataon na kami ay magkapagpatuloy po sa pag-aaral sa iyong banal na masalita. Pagpalain po ninyo ang mga nakikinig sa bilan pong ito. Pagpalain mo ang K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na lagi may inulit-ulit na pagpapala na physical, spiritual, financial, and protection at mayroon din sa mga kawani.

Kesiguruhan, kaligtasan, bulas na lahat ng mga panganib at kapahamakan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinahisus. Amen. Sa atong subong ang pagpadayon, mauturan sa atong mapagtuon. Ang gugma sang Dios hindi tagin na siya manigar. Biskan sa kadamo sa aton mga nahimo ng mga sala, kung baga hindi naton manigar na kita tanan, damo nga nahimo ng mga sala sa aton mga pulong, sa aton mga unahuna, sa aton nga mga pagiho, kaglabaw tanan sa aton nga nalapas ng mga pagsulundan sang Dios, sa hindi naton pirmi pagtuman sa tanan niya nga kauton o siya kusuguan. Pero makita naton sa hunta ang 1 Juan 3:1 hasta sa bersikulo atong basahon ni hasta sa bersikulo 9. Ambal diri ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung daw anong kadako ang gugma nga ginhatag sang amay sa aton, nga kita ginatawag nga mga anak sang Dios. Usa, ang kalibutan wala makakilala sa aton kay wala sila makakilala sa iya. Ano ang hambot ng balon diri ni Apostol Juan? Tuod gina siya mga kautoran, kung kita nag-aalagad sa Ginoong atutom, hindi kita matingala na may mga tao sa kalibutan na hindi ko yun. Aman. Halimbawa na lang, kung ikaw sang una, may ara mga barkada. Kung ikaw sa una, damo bisyo. Kung ikaw sang una, basta damo ka mga ginahimo nga hindi uyon sa kabuton sa Ginoo. Siyempre, ginutatan mo na siya. Sa imong pagkuntat sa sina nga mga bisyo, ang imo mga barkada, anong himuon sa imo? Yagutaon ka na. Yagutaon ka na. Bangod kay, tuod-tuod kang nagalagad sa Dios, dayon, ginatawag ka na nga anak sang Dios. Amo na ang matuod gin nga born again. Kay si Kristo mismo, naghambal dito kay Nicodemo, naghamba ang asiling ni Kristo, nga luwas ko ng tao ay panganak liwat, hindi gid siya makakita sa kinariyan sa Dios. Kinliwat pa niya sa Juan 3:3 na tapos Juan 3:5, kung hindi kamu mataw liwat, hindi kamu makasulod sa kinariyan sa Dios. Hindi makasulod sa kinariyan sa Dios kung hindi mataw liwat. Muna nga kung nabago ka na, butang balon, ginbata ka naman sa imong iloy, pero kung nabago ka paagi sa pulong sa Dios, nabagoan mo kabuhi, bangod kay nagtuman ka sa kabuton sa Dios, amo na nga ang kalibutan hindi na magkakilala sa imo. Nga man, kay unas tanan, wala daw kini, wala sila, wala ini makakilala sa iya. Nga man, nataw ninyo sa panahon ni Kristo. Nga si Kristo, ginpanginwala sang mga Hudiyo. Nga tani si Kristo Hudiyo, kilala nila ang ginikanan, pero bangod sa propisyon ni Kristo nga nagpakilala siya nga siya anak sang Dios nga iya amay, dayon nagpakilala siya nga isa ka Dios pagi sa mga gahom nga iya ginahimo. Muna nga nagsilingan ni ang mga Hudiyo nga akig kay Kristo, ambal nila sa Genesis 23 sa Juan nga nagasiling, ikaw nga tao lang kun tani nagpakilala ka nga Dios. Andi muna nga hindi gid matingala kita kay ang mga tao sa kalibutan wala makakilala sa iya. Ambot ang balong dari, nakakilala sa pangalan, yes, nga ang wala kakilala, Jesus, kilala na, bilog kalibutan, kilala. Pero ang problema lang kay, ang matutuod gali nga pagkilala, kung gintumanta ang iya nga mga sugo. Basahon ta ba dayon dari? Siya na nagsiling dari, mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios. Kag wala pa mapahayag kung ano kita sa ulihi, kay makita naton siya kung ano sila, ano siya. Kag ang bisan sino nga may paglaom sini sa iya, nagapakatinlo sang iya kagulingon sa buong nga si Kristo putli. Ang bisan sino nga naghimo sang sala, nagalapas man sa kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan. 1 Juan 3:4 sa versikulo 5. Kang hibaluan ninyo nga nag-abot si Kristo sa pagkuha sang aton mga sala, kag sa iya wala sing sala. So ginkuha niya ang aton sala. Ang numbot na malon, sang si Kristo
ginlansang sa cross, nangin matay sa cross, gindala ang aton sala, ginsilutan siya sa cross, hindi bangod kay siya makasasala, kundi ginsilutan siya sa cross, kay ang tanan nga sala gindala niya sa aton, gindala niya sa iya kagulingon ang aton tanan nga mga sala, kaginlansang siya, napatay siya, kay ang bayad sang sala ang mong kamatayon. Agud nga kita mahatagan isa ka tsansa, isa ka tiun nga man nga makahimo kita sa panginulso. Una nga siling ni Apostol Juan nga nag-abot si Kristo, nagkuha sang aton nga mga sala, kag sa iya wala sing sala, wa gid siya sala si Kristo tani. Sa bersikulo 6, ang bisan sino nga nagapabilin sa Kristo wala nagapakasala. Ang buto balon, kung ara na kita kay Kristo, wa na kita maglapas sa sugo. Wa na kita maglapas sa sugo. Kay nga man, ang buto balon, hindi lagi kita makatuman sa sugo sang Dios kung wala si Kristo sa aton nga kabuhi. Tandaan tigi na siya. Pero kung ara si Kristo sa aton kabuhi, siya mismo ang maghatag sa aton sang gahom, kag sa pagis sinang gahom, hindi na kita magapakasala. May kay duha man ka klase ang sala. May intentional kag may hindi intentional nga man. Kay sala man tanan, halimbawa, ang imo mata nakasala, ang imo nahuna nakasala, ang imo baba nakasala. May mga naimo tanga sala pero hindi intentional. Hindi ka angay sa intentional, amo na nga kun walay Kristos kabuhi ta intentionally mahimo gid nato na sala. Pero kung ara si Kristo, hindi kita magsala. Muna nga, yan klaro niya diri sa 1 Juan 3:7, mga anak, hindi ka mo magpatalang kay bisan sino. Ang nagahimo sang sala, iya sa yawa. Wow. Muna yung bugat, versikulo 8, 1 Juan 3:8. Ang nagahimo sang sala, iya sa yawa. Kaya ang yawa nagapakasala, gikan pa sa ginsuguran, gikan pa sa sinugdanan. Tungod sini, nagkari ang anak sang Dios agud laglagon niya ang mga binuhatan sang Yawa. So amo to mas Kristo nagpataw nilaglag sa alawas, kinansang siya sa cross, napatay siya kag kita mahatagan tsansa. Agud nga kun maginulsol kita patawaron, agud nga kita magkabuhi sa kabuhi nga balaan, kag mangintakos kita sa langit nga puluyan. Sa bersikulo 9, ang bisan sino nga anak sang Dios wala nagahimo sang sala, kaya ang iya binhi nagapabilin sa iya kag indi siya magapakasala kay anak siya sang Dios. Amo na nga ang matutuod nga anak sang Dios kun indi na kita naghimo sang sala. Sugod sang pagkapuka ni Adan, nangin uso sang kalibutan ang pagpakasala kag para sa aton interes nga may baluan kun ano ang sala. Siwa nagpahayag nga bisan sino nga nagahimo sang sala nagalapas man sa kasuguan. Kaya ang sala amo man ang paglapas sang kasuguan sa 1 Juan 3:4. Ang katuyan sang Dios amo ang pagluwas gikan sa sala. Hindi kita luwason dira sa aton nga sala kundi pagluwas halin sa sala. Ano ang kinalain? Ang utang balon kung magapadayon kita sa sige lapas, hindi kita luwason sa Ginoo. Kaya nga aman, ang iya silutan ang umanang sala. Halimbawa, ang sala ara sa muna huna, ang sala ara sa mga baba, ang sala ara sa mga tagipusoon. Andi, silutan tagipusoon, silutan ang baba, silutan muna huna. Di, paano magbuhi ang tao? Hindi man pwede nga maluwas ang tao, nga wala na utok, wala na tagipusoon. Di bala, logically, importante katama nga maintindihan na siya nga aman. Aton liwaton, ang Dios hindi magluwas sa aton, dira sa aton nga sala, kundi iya kita luwason halin sa sala. Amo na nga, unas tanan, kuhaon ane ang sala. Unas tanan, sa atong isurihan rin, nga si Kristo iya na ginpasaan ang sala, gindala na niya, gindala, ginpasaan dito sa krus, ang aton sala. Agud nga hatag kita tsansa. Pagi sa unsa, pinapagi sa ano? Pagi sa aton nga pagtuo, pagbaton sa iya, imuan hatagan kita niya gahum, kag bangod sa paghatag niya gahong makahimo na dayon kita sa pagtuman sang sugo niya. Amo lang na. Amo na, amo na ang katuyuan sa Dios nga iya kita luwason gikan sa sala, dayon ang kalag nga nadagtaan kag nahalitan dapat tinluan kag bag-ohon. Pagis ibanghilyo, ang ibanghilyo, ang gospel, ang mga kalag nga ginpakanubo kag ginulipo ni Satanas pagatubuson sa pag-ambit sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Muna nga,
ang importante mahilway gid kita sa sala. Ang ebanghelyo amo ang gahom sang kaalam sang Dios. Amo nang ang ebanghelyo amo nang gahom kag kaalam sang Dios. Amo nang ginambal ito sa Roma 1 bersikulo 16. Kay ambali po sa Pablo, hindi gid siya mahuya na ngaman. Wala niya gid kahuya ang ebanghelyo, ang maayong balita. Kay amo na ang gahom sang Dios para sa kaluwasan. Ang gahom sang Dios para sa kaluwasan amo ang ebanghelyo. Sino ang ebanghelyo? Sino ang gospel? Si Kristo man lang yapon. Si Kristo ginpadala sa duta sa pagrepresentar sa Dios nga Amay paagi sa iya kinahiya. Si Kristo mismo ang ebanghelyo. Madamo ang nagapangangkon nga nagatuo kag nagapanudlo sa ebanghelyo. Pero ibutang ta sa kilid ang kasuguan sa daan nga katipan. May mga tao nga nagadala sa ebanghelyo pero way na nagpati sa bag-o nga daan nga testamento. Daan nga katipan sa Old Testament, ilan na way talabot. Pero ang Biblia kabilugan dapat maintindihan, amo gina ang dapat tun-an kag intindihon. Amo na nga ibutang nila sa kilid o ginpahigad nila ang daan nga kasulatan, ang daan nga katipan, na diin si Kristo nagpahayag, sila ang nagpamatuod na hanungod sa akon. Sunod sa Juan 5:29, last part. Ang nagpamatuod kay Kristo, ang daan nga katipan, kay propesya na daan, dito pa lang si Nisis, propesya na siya daan. Amo na hasta sa malakyas, may mga propesya. Propesya o tagna na hanungod kay Kristo. Ang problema kay ginpahigad naman nila, ginsikway naman. Muna nga, ang point naton rin sa aton nga pagtuon, ang daan kag bag-o nga katipan, ang whole Bible, 66 books, ang King James Version, 1911 version, amo na ang dapat na tandaan ta. Kay kung isikway ta ang daya, sikwayon ta ang daan, halos ginasikway naton ang bag-o nga man. Kaya ang duha, mga bahin sang isa, kay hindi mabulag na kabugusan. Hindi na sila pwede bulagon. Wala sing tao nga makapresentar sing husto sang kasuguan sang Dios kung wala ang ebanghelyo. O kung ang ebanghelyo nga wala sing kasuguan. Pag-ihambal kita ebanghelyo pero wala kasuguan, hindi gid ma presentar sing husto nga man. Mangod kay ginkuha, gindula ang kasuguan. Hindi man pwede dulaon ang kasuguan. Kay nga man, nga nga nagwa ang hugay, bangod sa paglapas. Ano ganito paglapas? Sunod sa 1:1-3:4. Ano ganito kasuguan? Amo ang paglapas ang sugo. Amo na nga, nagwa ang ebanghelyo, bangod sa paglapas ang kasuguan. Bangod sa sala. Kaya ang resulta sa paglapas amo ang sala. Ang kasuguan amo ang ebanghelyo nga ginhuman, kag ang ebanghelyo amo ang kasuguan nga ginbuksan. Ang suguan amo ang gamot, ang ebanghelyo amo ang mahamot nga bulak kag bunga nga iya ginpatubas. Siya nga nagamantala sa kasuguan gikan sa Sinai, kag naghatag kay Moses sang mga pagsulundan sang ritual nga kasuguan, amo man ang naghambal sang sermon sa bukid sang mga olibo. Ang manubo, ang manunudlo pareho sa duha ka dispensasyon. Siya man lang si Kristo gyapon to. Ang dito sa bukid gani sang Sinai nga naghatag sang napulo kasugo. Ang mga pangangkon sa Dios parehas. Ang mga prinsipyo sang iya panguluhan amo man. Kaya ang tanan naghalin sa iya nga sa iya wala sing pag-ubag-o ukon landong sang pagliso. Muna nga siya na lang yapon ang ebanghelyo sang bag-ong katipan, hindi ang talaksan sang daan nga katipan nga ginpanubo sa pagsugata sa mga sasala kag sa pagluwas sa iya mga sala. Ang Dios nagakinahanglan sa tanan niya nga mga sakop sang pagtuman, bugos nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Amo na ang ginkinahanglan gid sang Ginoo sa tanan nga tutom nga mga alagad niya. Wa gid siya sing liwan nga ginkinahanglan kundi ang pagtuman sa bugos niya nga kasuguan. Pero antes sang pagsulod sang sala, si Addan naagom sing dayag nga pagpakigambit sa iya manunuga. Abang sanglit ang tao, nagpain sang iya pagulingon gikan sa Dios, agi sa paglapas. Ang tawhanon nga rasa inutod gikan sa sining mataas nga pribilehiyo. Amo na gani nga pertika luluoy.
Pangi sa plano sang pagtubos, bisan pa, ang isa kadalan nabuksan sa diin ang mga pumluyo sang duta mahimo nga may kaangtanan gihapon sa langit. Ang Dios nagkomunikar sa tao paagi sa iya espiritu, kag ang Dios nun nga kapawa ginhatag sa kalibutan paagi sa revelasyon sa iya pinili ng mga alaga. Ang balaan ng mga tao sang Dios naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng espiritu. 2 Pedro 1 bersikulo 21. Sa sulod sang unang 2500 kay 25 centuries man to. Katuig sang maragta sang tawo, wala sing nasulat nga revelasyon. Yad tong mga gintuduan sang Dios nagpalinton sang ila hibalo sa iban. Kag ini ginpasagikan sa may pagkadto sa anak paagi sa nagasunsunod nga mga kaliwatan. Amo na ang kahimtang sang una magutoran. Kay bangod sa grabe ka lantip, grabe ka alam ang tao sang una nga makapreserve sa iya nga memory from generation to generation. Istorya lang. Nga man, wala pa may nasulat nga mga pulong sang Dios. Kung ano ang ginhambal, halin kay Adan, pagkato kay In, kay Seth, kay Enos, kay Inan, Mahalalel, Harid, Enoch, Metusela, Lamech, Noah, pagkatapos sa Anaw, gika naman kay Shem, Arpaksad, Salah, Heber, Pileg, Reu, Sirug, Nakurtari, Abraham. Halin naman kay Abraham, pagkato naman dito dayon kay Isaac, dayon sa 12 anak, si Jacob. Kaya pagkato kay Jacob, dayon sa 12 niya ka mga anak. Dayon ang nakuha amo ang kaliwatan ni Huda kag hasta sa panahon ni Kristo. Pero pag-abot na ni Moses, dito nagsugod na ang balaan na kasulatan. Muna nga, sa aton punto din is ang paghanda sang sinulat ng pulong nagsugod sa panahon ni Moses. Na ang inspirado ng mga revelasyon, dayon ginlakip sa isa ka-inspirado ng libro sa ulihi. Ini nga buluhaton, nagpadayon sulod sang malawig na panahon sang napulo kag anong kagatos katuig halin kay Moses. Ang historiador sang pagpanuga kag sang kasuguan, dugdug kay Juan. Ang manug-record sang labing halang doon nga mga kabatuuran sang Ebanghelyo. Ginatudlo sang Biblia ang Dios subong author sini apang ginsulat ini sang mga kamot sang mga tao kag sa nagkalain-lain nga estilo sang iya nagkalain-lain nga mga libro ginapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Ang mga kamatuuran nga ginpahayag tanan ginhatag paagi sa inspirasyon sang Dios sunod Timoteo 3:16 apang ginpahayag ini sa mga pulong sang mga tao. Ang isa nga wala sing katapusan paagi sa iya balaan nga espiritu naghatag sing kasanag sa mga hunahuna kag tagipsoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo kag mga lara, mga laragway kag hayadtong sa ila ang kamatuoran ginpahayag sa amon. Sila mismo ang naglaragway sang pangunahuna sa tawhanon nga hambal. Ang napulo ko subo ginhambal mismo sang Dios kag ginsulat sang iya kagulingon nga kamot. Sila sang Dios nun kag indi sang tawhanon nga komposisyon. Apang ang Biblia upon ang iya hatag Dios nga mga kamatuoran nga ginpabutyag sa hambal sang mga tawo nagapresentar sing paghiusa sang Dios nun kag sang tawhanon. Ang amo nga paghiusa nagaluntad sa kinugali ni Kristo nga amo ang anak sang Dios kag ang anak sang tawo. Gani matuod ini sa Biblia subong sang kay Kristo nga ang pulong nang inunod kag nagpuyo sa tunga naton unuhuan or Juan 1:14. Ginsulat lain-lain ng mga dagon sang mga tao na tuhaygid sa ranggo kag trabaho, kag sa mental, kag espiritual ng mga dulot. Ang mga tulunan sang Biblia nagapresentar sing dako nga kinatuhayan sa estilo. Subong man sing pagkatuhay-tuhay sa kinaugali sang mga topiko nga ginbut buyag-yag. Ang nagkalain-lain nga purma sang ekspresyon ginagamit sang nagkalain-lain nga mga manunulat. Sa masami, ang amuman nga kamatuoran hamas talalupangdan, talalupangdon nga ginapresentar sang isa pa. Kag samtang
ang pila ka mga manunulat na nagapresentar sang iya topiko, sa isa ka topiko sa idalom sang nakalainlain nga mga aspeto kag mga kaabtanan, mahimo nga mayara sambaw, wala hinalungong o kon may pag-ihig-ihig nga bumalasa nga may diferensya o kon pag-supangkilay. Nagsumpakilay kung kisa makita na sa mga tao nga wala kaayo naka maka-intindi, hindi man gin tunan gid sang maayo amo na kun kinsa kung kisa daw nagsumpakilay, nagasumpakilay ang mga pulong. Pero sa diin ang mahuna-hunaon matinahuron nga isudyante sang Biblia nga may mas maathag nga paghangop nakahantok sang nagapainalom nga paghiusa. Tuod gina siya kuturan. Kung tunan mo maayo ang Biblia, hindi nagkakunrahanay, hindi nagsumpakilay, kundi naghiusagin maayo nga pagka harmonya. Subong sang ginpresentar paagi sa nagkalain nga mga individual ang kamatuoran ginapagwa sa nagkalain nga mga aspeto sini. Ang isa ka manunulat mas mabaskog nga nagdayaw sa isa ka hugna sang topiko. Nahangpan niya niyadtong mga punto nga nagaisanto sa iya eksperyensya o kon sa iya gahom sa paghangop kag sa pag-apresyar. Ang isa pa kan nagakuha sang isa ka tuhay nga hugna kag ang tagsa sa idalom sang pagtuhoy sang balaan nga espiritu nagapresentar sang kon ano ang labing pilit nga gin imprinta sa iya kagulingon nga una-una, isa katuhay nga aspeto sang kamatuoran sa tagsa, apang isa kahimpit nga paghiusa pagi sa tanan. Kagang mga kamatuoran nga ginpahayag sa mo, nagahiusa sa pagpurma sang isa kahimpit nga kabukusan nga ginpasibo sa pagsabat sang mga kinanglanon sang mga tao sa tanan nga mga sirkumstansya kag mga inagihan sang kabuhi. Ang Diyos nalipay sa pagpalinton sa iya kamatuoran sa kalibutan paagi sa tawhanon ng mga ahinsya, kag siya mismo ang Diyos, paagi sa iya balaan ng Espiritu, nag-aprobar sa mga tao, kag nagapaposible sa ila sa paghimo sini ng buluhaton. Intuituyan sang Diyos ang una-una sa pagpili kung ano ang ihambal, kag kung ano ang isulat. Ang bahandi, gintugyan sa mga suludlan nga duta apang ini bisan pa gikan sa langit. Ang testimonya amo ang ginpalabot paagi sa dihimpit na ekspresyon sang tawhanon ambal apang ini ang panaksihon sang Dios kag ang matinumanon nagatuo nga anak sang Dios nakakita sa sini sang himaya sang isa ka Dios non nagahom na puno sang grasya kag kamatuoran. Saya pulong pulong sa Diyos, gintugyan sang Diyos sa mga tao ang ihibalo na kinanglanon para sa kaluwasan. Ang balaan nga kasulatan dapat batunon subong isa ka may otoridad, hindi masaypan nga bugna sang iya kabuton. Sila, ang balaan nga kasulatan, ang talaksan sang kinaiya, ang manupahayag sang mga doktrina, kag ang pagtilaw sang inagian. Amo na ka-importante makuturan ang Biblia, ang tagsa ka kasulatan nga gin-inspirar sang Diyos, mapuslanon man sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong, sa pagtudlo, nga suno, sa pagkamatarong. Agud nga ang alagad sang Diyos, mangin bugos nga nahanda sing bugos sa tagsa kamayong buhat. 2 Timoteo 3:16-17. Amo na nga makuturan, intindihon tamayo ka-importante katama nga mahangpan ginaton ang Biblia. Nga ang ginbalik tani pagtuon, bangod kay, aton maapresyar nga ang Biblia amo ang pinaka-libro sa tanan nga mga libro. Amo ni ang libro nga gamhanan. Damo nga mga testimonyo nga nagapamatuod kung ano kagamhanan ang Biblia. Lamang, wala naman kita siyang kiyon, huwag abadayon pa. Tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Tumulog kami muli sa inyong banalan o kulukan at pinasalamatan po namin ng dakilang pag-ibig patumbay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banalang mga salita. Nawa, ito'y aming mapahalagahan. At nawa, ito'y maging gabay sa aming paglilingkod sa inyo
Guru, upang kami ay maging tapat at may karapat-dapat sa inyong pagpapala. Pagpalain mo ang mga nakinig sa pilan po ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang ginagamit na pilan at ang siyuro kami lohoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Kayunin sa mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lang kami sa lahat naming pagpulang pagkasalaman sa inyo sa pamagitan ng mga

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kagundamo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Attention. Hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on mo? Fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19
11: na. Kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ka pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo. Basic gina yan. Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man imbla nga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para may pares na, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo
6: Fresh. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Nagkamplituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Abagatindog tanan.
6: Kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, tol, wala kaagiinit, sir boy.
16: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
16: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo blocks ni, lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
16: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gituag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
16: may ga-repairman.
6: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
16: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, sir boy, lumalangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
16: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa una, no? Kaon money. Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
16: Layo
6: gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
16: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya.
16: Damo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi short circuit. Amo na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka? No? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga dasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid ya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
16: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buti lingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Ti, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minamon na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So, amo na, pero minamon na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
8: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
8: cancer.
6: Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo nga suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Ramil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
6: Di ba dinggi subong? Grabe ang wad.
3: Pataan ko.
6: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sa nga gitawag envelope, sir boy, pat

0: ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street.

0: Baybay Norte, Miag-au. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
5: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
5: masalikan
3: epektibo.
5: DTX 500
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio, ang D3
5: nga may BCO,
3: ang BCO
5: nga may D3.
3: E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
5: yung may VCO.
3: Ang VCO
5: yung may D3.
3: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
5: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio,
5: ang D3
3: yung may VCO.
5: Ang VCO
3: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
14: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my kumso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.37 sa agang oras. Ginadulong sa atas kalawan siyang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: Isaiah 1:17. Learn to do right,
16: Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sa Libarwa kapag pangalagad sa Webes ng edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo, kinaandan ako ang inyo alagad sa kahanginan, kaupon ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta ka mo mga ka-K5? Kamusta ang inyo sininga bugtaw? Kamusta ang inyo sininga morning? Nagapanghimos na ang tanan? Nagahimos na sang ila sininga dilagamhon? Ang ila sininga lulutoon? Ang ila sininga preparasyon? Para sa ila sininga mga estudyante, mga balon? Sa may mga opisina aga pa sa mga nag-opisina sa mga government offices aga pa ni nagabugtaw mga ka-K5 ba saton sa mga ka-K5 kag mag-init sang tubig kag magtimpla sang kampyon nga kape ang klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itangoy. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang oras mga ka-K5 alas 4:41 saton sa Libar mga pagpangalagad. Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Patuloy na ang radyo itutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga FM band. 88.7 K5 News FM Iloilo. Live na live magkita nga nagpangalagad mga ka-K5 sa inyo tagsa-tagsa ka mga Facebook. Sa aton sini mga social media platforms. I-like, i-follow, i-share ang K5 News FM Iloilo. Sa inyo sini nga mga Facebook. Mga ka-K5, i-like, i-follow, i-share para mas madamo ang mga kultura na ito around the world ang makapamati diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo, kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupon ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 4:42. Good morning, Sir Alex Asabo. Si Mama Ning Ilumba. Good morning, Ma'am Ning. Psalm 119:133. Order my steps in thy word and let not any iniquity have father have domination over me. Thank you, Father God, for another new morning. Please guide our lives today through your holy work. Align our steps with your truth. Teach us to apply your word to our daily decisions, words and actions every day. Guard us from everything that would lead us away from you. Help us to resist temptation. Give us strength to obey your word and give us courage to do what is right. A blessed Thursday morning, kakipay bre umalay kag sa tanan nga mga kakipay. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba for the daily devotion. Damo gid nga salamat Ma'am Helen Pagaypay. Ma'am Helen, nabaw na hidlaw mo ko kay Ma'am Helen Pagaypay ba? Ma'am Helen din ka nagkanto ka kadto kadto guys, imo magbalik ka. Francis Latumbo, good morning. Sir, kay amigo tao Tingguanson nga aga para ka pangapis ang klinika ni TX Coffee Mix. Hindi ka na magkabalaka. Kay pwede ka na dira ka instanta bakal sa klinika ni TX Coffee Mix. Pangitaa lang si... Si Tacherel... anong ipilido ni Tacherel? Oh. Sa aton sining mga ka-K5, ka-K5, uting Guanzon ha? Sa aton sining mga ka-K5 ba? Bide ka na nakabakal sa imo nga maintenance ka DTX 500? Ang maintenance mo nga may TC ka Tribayo? Oh. Ang bali lang si ta Cherella Hikara. Oh. Ara manda si Inday Kisya. Kag magpangayo kasang special discounts, ha? Lodi Gulilaw, good morning ka kay Pebre Umalay. Naka-TikTok na ako sa K-Pebre. Naka-TikTok, naka-tutok. Sabi ko aga, pati mo nag-TikTok, Ma'am Lodi Gulilaw. Siya ton sining mga ka-K-Pebre, samtang nagpamati sa Lumar Eteri Sambagaro sa Asian College of Aeronautics. Oy! Wow, wow, wow! may puso. Sir Edgar Barbadon, good morning. Nagpamatigid sa aton siniban mga pagpangalagad. Oras, alas 4.45 na mga kabyanan. Diretso kita sa latest nga update anay sa aton sining alakat sang panahon sa sining mga tinion mga kakipad. Kaya na sa nga gana, kagkagabi, nagbubo ang mamunog ka ulan, mabaskog ang ulan dire sa may syudad sang Iloilo. Pero why man kadugay ah, pangtupaya baskog-baskog, grabing ulan sa aton sining mga kakipad, pero why man kadugay. No? Sa aton sining mga kakipad, as of 2 a.m. today, August 6, 2026, sa aton sining mga kakipad, si Tropical Storm Maymay, nga may international name nga Kuhira, sa aton sining mga kakipad nga aras sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, ang padayon mga kakipad gati nagahatag sang o nag-enhance ang southwest monsoon. Ngayon siya naman ang nagahatag sang lapta-lapta nga pag-ulan, especially sa bayan sang Luzon kag sa Visayas. Ang location ni Tropical Storm Maymay ang ara sa vicinity sang Magsingal, Ilocos Sur, nga may ara ini sang sustained winds kag pagmadlos nga nagalabot sa 65 km per hora, tob-tob 110 or 110 km per hora. May hulag ini nga nagapadulong sa eastward nga may ara sang kadisigon nga 10 km per hora. Mahinay ining si Tropical Storm Maymay. Amo na nga mahinay man magwa sa Philippine Area of Responsibility. Oh, sa aton sining mga kakipay kag iya sini nga dalagan 10 km per hora lang. Samtang ang isa naman ka low isa ka typhoon nga ara sa gwa sa Philippine Area of Responsibility, amo si Typhoon Dolphin ang ginamonitor man gyapon sa pag-asa. Bangod bisan ara ini sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kag may kalayoon nga 1490 kilometer east northeast sang extreme northern Luzon nga may ara sang kabaskogon nga hangin mga kakipad nga nagalabot sa 150 kilometer per hora kag may ara sang pagmadlos nga nagalabot sa 185 kilometro per hora. Medyo mo bulubas kog ini kay typhoon kategori ining si Dolphin, no? Sa aton sini nga mga K5 nagahulag ini sa west northwest ward nga may karisigon nga 20 kilometro per hora. Pero sa aton sini nga mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, hindi kita magpakulba kaya dumalayo ang tsansa nga magsulod ini sa Philippine Area of Responsibility kagang yung posisyon ni Typhoon Dolphin dito niya sa may babaw sa ulo-ulo sang Luzon, malayo pa gani. No, sa aton sini nga mga kakipayb kay do Japan yung iya sini nga igo. Sa aton sini nga mga kuturan, so let us pray lang nga hindi siya manaog kag magpababaw lang ang magpababaw ining si Typhoon Dolphin. Mayong aga si Ricardo Argamaso. Nagpamatigin po sa ito si Nibaro mga pagpakalagan subong diri sa Balitang K5 sa umaga. Ang oras, alas 4.48 na sa ito si Nibaro mga ka-K5. Wagong tra nga ito si Nibaro in-house chef sa ito si Nibaro pagpakalagan diri sa Balitang K5 sa umaga si ka-K5 Alira Apin. Anong iya si Nibaro gimpreparar kay kapon ang gimpreparar sa iya si stand chef si ka-K5 Kisya Hanaysay. Pakbet! Kau galingon niya nga version sa nga pakbet. O nga may simento kay ang iya sining karabasa, una ganyan kuno nga ibutang sa pakbet. Sa itong sining mga ka-K5. Tapos ang iya una ubrahon, antes magluto, ibutang ang kalan, kagpainiton. Ay punto man. Pero galing hindi mag-init ang kalan niya, kuwaya ginabrihan ng gasol. Ka-K5 Alira Apin, good morning. Yum, yum, yum morning.
2: Good morning, K5 Ray. Good morning, mga K5. Pasensya lang gid ka mo, no? Kaya nga ako nga, nga assistant chef, no? Hindi pa gawa kabisado. Ang ako nga pang ano sa... Ang ako nga pang hulag bala sa kusina. Ti, practice soon tagi na sa para nga sunod siya na natin ma-report sang yum, yum, yum para sa inyo.
0: Ang iya to nga menu kagahapon, pakbit. Pakbit nga may lakot nga pork or chicken kung ano man imo nga gusto ilakot. Kaki pa balirapin.
2: Ba mayo lang kay ang ginlakot yang maano man no.
0: ang makaon man.
2: Makaon. Pero proud to sa K5 Ray.
0: Oo.
2: Gin story niya gito.
0: Sa story
2: again. Ginbutang niya pa sa TikTok.
0: Nga doon, diga ano ko no. Ga thesis defense. Oo,
2: doon naga thesis defense.
0: May nag-message nga ni Dere sa akon. Abal nila, pangilalahon pa nila kunotani si ka K5 Kiss siya kay the perfect wife gin siya kuno.
2: Wow!
0: Pananglitan.
2: Wife material.
0: Legal, wife material. Galing kay pagbati nila nga hindi ginikbalo ka istrot mag ano magpreparar siya nga lulutoon. Nagduwa-duwa sila.
2: Pero tanda na sa magtig-ang. Tanda na sa magtig-ang.
0: Ang tig-ang niya, ti okay na yan. Oo, ginatakos-takos yung malanas kamot niya. Datong sinigang mga kakipay. Amo na sa una, tundo sa balay mo. Di ba lang takso-takso mo sa kamot magtig-ang ka. Pero I don't know kung scientific ano sila, ang explanation sila. Matigulang ginatakos kamot mo. Hindi may kamot na, may linyan eh.
2: Kung ano ko nung kataason sang imo kanon, amo man ko na dapat ang kataason sang tubig.
0: Isubong niya di scope-scope na eh. 1:1, 2:2, mga amo na. Depende sa bugas, sa klase sa bugas. May bugas na nga maukad. Kung maukad ang bugas, hindi ko nagangan mo tubig mo. Kulang ko lang tubig mo matigaan sa magluto. Sige, anong i-preparar mo subong sa yum yum yum in the morning na ton kay K5 Balirapin?
2: So pa mga K5 no, sa ato naman nga yum yum yum segment no. Ang aton subong nga menu amo ang chicken tocino. Kay ti masami nato nya makita yama sa supermarket no o sa mga grocery ang pork tocino. Ti kung gusto niyo yasang healthier version nga pwede masud-an sa aga kag pwede mabalance ang inyong kabataan sa eskwelahan, try niyo ni mga K5 ang aton nga chicken tocino. So para sa ingredients ang aton nga chicken tocino, of course kinahangla naton sang manok. So sa manok mga ka K5 dapat breast chicken ini no, kay ti ang breast chicken madasig ni saya preparahon kag madasig ini saya lutuon. So sa breast chicken naton mga ka K5 inisubong ang nagapresyo sang 185 per kilo kay ti special cut ini saya. And then of course kinahanglan man naton sang garlic. So sa garlic naton o kun ahos naton mga ka K5 inisubong ang nagapresyo sang 140 per kilo no apang sa aton nga dish. Subong nga aga ya no kung sa aton nga chicken tocino medyo madamo nga garlic aton kinahanglan no te 30 pesos nga garlic pwede na ina sa aton nga dish. Of course kinahanglan man aton sang lemon. Ang lemon naton mga ka K5 ang nagapadula ini siya no sang langsa sang aton nga manok. So sa lemon naton mga K5 inisubong ang nagapresyo sang 25 pesos isa na nakabilog nga lemon. Of course sa pagprepara naton sa pagluto sang aton nga tocino no kinahanglan naton sa mantika. Ang mantika subong mga K5 ang nagapresyo sang 110 pesos per kilo. Of course sa seasoning naton salt and pepper mga K5 inisubong ang nagapresyo sang 10 pesos no. Inaya ang nakaripak na ina sa mga merkado. Of course hindi man madula ang aton nga ketchup. So sa ketchup naton mga K5 ang nasauan naton iya no nga banana ketchup inisubong ang nagapresyo sang 30 pesos per 320 grams no nga ketchup o kun nga bottle per bottle. Of course soy sauce and sugar mga K5. Sa soy sauce naton ang gamay nga sachet ang soy sauce mga K5 ang nagapresyo subong sang 15 pesos and then sa kalamay o kun sugar mga K5 kay ti ang tocino ya mga K5 yati matamis ina iya nga klase sang menu no may savory nga medyo sweet mga ka K5. So sa sugar naton mga K5 inisubo ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo. Apang hindi nyo na tana no nga ibutang sa inyong tocino kung sa marinade ninyo kahit eh syempre ang isaya ka kilo nga kalamay do sobra-sobra naman ina sa isa ka kilo man nga manok mga tunga mga ka K5 sa kilo nga kalamay pwede na ina sa inyo nga isa ka kilo nga breast chicken. So para naman mga K5 sa aton nga procedure no sa pagluto, of course ang tocino ginamarinate gid inaiya So sa marination naton mga K5, una naton nga limpyuhan kag i-slice, i-thinly slice naton ang aton nga breast chicken. After sina mga K5 kung nalimpyuhan nyo na ang manok kag na-slice nyo na thinly, dira na ka mo ma-start sa inyo nga marination. Una nyo nga ibutang ang salt and then ang pepper and then ang inyong ketchup, ang inyong soy sauce kag garlic. Of course mga K5 kag dugang na siya sa aroma no. And then ang inyong kalamay kag ang lemon. Ang inyong mga ka-K5 nga chicken tocino nyo, pwede nyo gina i-refrigerate no? Hasta mga isa ka semana o kung depende sa inyong nga pag-keep kahit kung ara ina iya sa freezer no, ang inyong marinated nga chicken tocino te magadugay ina saya sa inyo yang refrigerator, hindi na siya mapanos. Pang kung gusto nyo yang lutuon na pagkaaga, pwede man nga hindi nyo na pag-ibotang sa freezer no? Apang i-chill nyo lang sa inyong mga refrigerator. Once kung na-marinate nyo na mga K5 ang inyong chicken tocino, ang inyong tanan no, nga ginpangbutang ang mga seasoning kag mga ketchup and garlic, pwede nyo na ina prituhon. So sa pagluto mga K5 sang inyong chicken tocino nga ginmarinate, pwede man yung mga K5 nga lagaon nyo anay no kung gusto nyo gid yang luto gid no, o kung makasigurado gid kamo yang luto gid ang inyong manok no, ilagaon nyo anay sa gamay lang nga tubig no mga K5, and then once nga makita nyo nga naghubas na ang inyong tubig nga ginlagas sa chicken tocino, dira na ninyo ibutangan sang mantika. So once mga ka-K5 nga nagtiki na o kung nagkapit na ang sauce sang inyong chicken tocino no sa manok, pwede nyo na ina i-serve and enjoy kag pwede nyo na ina ipabalon sa inyong mga chikiting.
0: Alright, sa to siya nga mga ka-K5 ang yum yum yum in the morning chicken tocino, homemade chicken tocino ni. Hindi na siya chicken tocino nga process, wala nga ginabakal mo sa mga ano sa mga market kag sa mga grocery stores nga ti na proseso na ya no sa aton sini nga mga ka-K5 no kagagrabi ang preservative sa nga ano nga
2: dumay kosher salt
0: content, na, no kay ti ano ni siya nag ginabutang nila para magdugay
2: para ang, magdugay
0: pagkaon ti kisa hindi marami sa ano bla no sa health no
2: kapin pa mas mahilig sini mga K5 ang aton kabataan
0: no kay mahilig siya sa tamis mo no, pero namin yang homemade at least ikaw ya control mo ya ang imo ingredients no ka K5 alirapin kaso ang homemade tocino ti kumpara barato manok okay gid pero kung mahal-mahal ti medyo tipid tips ka lang anay sa aton sini nga mga kakipay. Why damo ano ang ingredients? Marinate lang kag lemon, ang lemon nagapahatag siyang aroma
2: kag padula sang langsa.
0: Kapadula sang langsa kag iti more garlic sa aton sini nga mga kakipay. Ang chicken tocino ni kakipay alira apin. Sa aton sini nga mga kakipay. Oras alas 4:58 sa aga. Salamat kayo ka-K5 Alira Apin sa imo sini nga yum yum yum in the morning.
2: Sige ka-K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka-K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasaling, ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum!
0: Yum yum yum yum! Si Mama Loli Gulilaw, yum yum yum yum, ti aga pa nagluto da sa iya sining pwesto man, no? Kag si Ma Tita Rina Mapa, aga pa ni sila gabugtaw kag naga yum yum yum yum ang ilang ang mga luto yum yum yum yum sa kay Tita Rina Mapa dira sa may Rizal Lapus ha gatog yan gid sinyo sang DTX Coffee Mix no? Magpangapi ka mo sang DTX Coffee Mix si Mama ano si Tita Aloy Dagoli daw. Mutang ibla da DTX Coffee Mix sa kalenderya mo ta. Ah, talo di Gulilaw. sa may Lumar at Teres, sa may Sambagaro, butang isang DTX Coffee Mix para kampyon. Sa Libilya, sakop sang motor nga nagaparking kag cart sang fishbowl ang dalan sa Abasenya. Sir, ang lusot sa North San Jose, tama kabudlay magliko kag magsumalangay ang salakyan kay sakop na nila ang tunga sang dalan. Oy, aksyonan kag palibuton tani ang ICT team. Oh, gaginoto ko nung dalan da sa may North San Jose. Oh. Sa ton sini nga mga K5 oh, basi may nakabugtaw na aga pa na nga mga katapo sang public transportation and management office sa siyudad sang Iloilo. Melissa Maria Lusada, good morning. The Ma'am Cherry Lapating Branya kag Ma'am Winifreda Sarmiento. Alas 5 in punto mga ka-K5, diretso kita sa mga labing talalupang donaton sini nga mga balita subong adlaw sang Webes. Damo kita sa mga follow-up reports kag mga balita mga kabiyanan sa aton sini nga mga ka-K5 nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang klinika DTX 500. Basta gani taas ang imo sugar, may high blood ikaw, permiga sakit ang ulo mo, gapinot ang dugan mo, klinika DTX 500 ang imo sini nga imnon. Amo ni sa ang suplemento ni Tatay Koroy Poras, ni Candet Pulmones, kag ni Oting Guanson sang Barangay Malusgod, Pututan, Iloilo, ang klinika DTX 500. Ginainoman ni Vice Mayor Lito Ilisan sa Banwasang Pututan. Amo gining iya sini nga suplemento, ginaparisan niya sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Alas 5:01 saga.

0: Rey Espeja Umbalay para sa balita K5 sa umaga.
1: Alas 5:01 mga ka-K5 sa mga nagapanguna ng mga balita manunudlo sa Dumangas National High School nga nagpost ka nagpamahog sa social media nga pag-patyo niya ang pilak ka mga maestra, maestro, lakip na ang pilak ka mga staff mga ka-K5 sa Dumangas National High School. Nagatag ini mga ka-K5 sa kakugmat sa bilog ng eskulahan kag nagkansilar sa ilang klase kapon. Ano bala ang reklamo sa likod sang sining manunudlo nga bilang isa ka maestro nakuha iya nga mag-post sa social media kag magpamahog sa iya mga kopdanan nga mga maestro kag maestra kag sa mga staff sang bulutuan. Ano kadalo mang kakig ni sir? Sir, nga naglabot sa punto nga naubos ang pasensya mo, sir. Kay ang balya, ubos na gid ang pasensya ko. Sa aton sini nga mga ka-K5. May sabat man diri gayon ang SDO Iloilo kag ginpatag ang ginpost siyang pagpamahog sa social media sang sini nga maestro. Kuhaon ta ko rin na sa report ni ka-K5 Kim Caluyo. Samtang lalaki arestado matapos gin serbihan sang warrant of arrest sa kaso nga rape sa Banwa sa Marotak Biyeho. Kag TTMO gina-verify na ang identity sang duha ka mga empleyado sang City Hall nga nagamaneho nga wala sang helmet. Amo gin na sa aton sini nga mga ka-K5 may mga information gani kita nga isa to hindi man to gani taga syudad eh. Do taga Otonto siya eh, pero tin nakakuha lang sang job order de sa Iloilo City. Traffic enforcer ginsumbag sa motorista sa city proper. Alas 5:03 mga kabiyana naman ang mga mainit ka mga balita nga dapat taton bantayan sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa aton sini nga mga kuturan. Pero ang labing talalupang doon diri mga kabiyanan ining natabo mga ka-K5 nga pagkansilar sa klase sa Dumangas National High School kahapon. Ini matapos mga kabiyanan mga ka-K5 nga nagpamahog sa social media ining maestro may pila ka mga ginpost ini mga kabiyanan kag patpaton nato ni nakaron sa report ni ka-K5 Karen Badilla kay sa dito personal nga nagkadto sa area mga kabiyanan mga ka-K5 kahapon no sa aton sini nga mga kuturan abi imbukada unahon ta na dayon bis ka-K5 Karen Badilla tanan nga mga materials nga nagagin preparar na ang mga interviewers kag mga nalabot ni kay na kahapon ipamatian naton mga ka-K5. Ano kadalom ining kaakig sang maestro nga ni mga ka-K5 nga ang naglabot sa punto nga nagpamahog ini ging kanselar ang klase. Abi gani naton mga ka-K5 biara naman sang bomb threat kay ti amoning uso mga ka-K5 sa mga eskulahan no ang uso nga ginapamahog kag ginapost sa mga bulutuan ining mga bomb threat ngani. Pero pinasahi ni kapon dito sa May Dumangas National High School kay mismo nga manunudlo kag maestro sang Dumangas National High School, miyembro mga ka-K5 sang Department of Education sa aton sining mga ka-K5 kay bilang isa ka empleyado sang DepEd no maestro no dapat ang imo sining ang imo sining nga pagitolerar sang imo sining kaakig no ara ka dapat sa maximum tolerance ang imo sini dapat yang ipa tawag ni iya obrahon bilang isa ka maestro nga ang imo sini nga kaakig sa mga personal ninyo dira nga kaakig sa isa kag isa sa aton sini nga mga ka-K5 dapat hindi maglabot sa punto nga madamo sa mga tawo ang madalasa kag madalahi hindi manami pamatian sa social media ang mga tinagagagimboyan sang sining maestro. Ang pamangkot diri ano ang iya sini pag-atubangon nga pinalidad kaso suspension sa aton sini mga ka-K5 kung may ara man no matapos gati nagpahayag ini sa mga statement nga hindi manami pamatinan kag may grabe nga pagpamahog no makonsider nato ni as grave threat tungod nga seryoso ang mga tinaga nga gimboyan sang sining maestro sa iya sining a social media account. Pero may nagahambal nga base kuno base bala ginhack lang ang Facebook ni sir. Ilang taon tabi sa aton sining mga ka-K5 pamatian ta sa report ni ka-K5 Karen Badilla kay personal ini nga nagkadto didto nagpadulong sa Dumangas National High School kahapon nga adlaw. Ka-K5 Karen sa report, go ahead.
2: K5 regular yon nga gin shift nino ang modular class or gin shift sa modular class ang ining mga estudyante dito ya sa may Dumangas National High School matapos ni nga gin suspend ang ilang face to face K5 ray bangod sa pamahog nga gin post sang isa ka maestro dito ya sa ilang nga eskulahan sa social media K5 ray sa aton ni nga unaw na gin kuan ta diri sang statement, initial statement ng ilang school principal nga si Dr. Leo Abe-Abe K5 Reno kahapon sang aga, suno sa iya may duha ni ka maestro K5 Ray ang nagbaisay dito sa sulod sang campus nila K5 Ray tugtog nga ang ining maestro nga ginareklamo nagdako lang iya nga tingog nagsiningitan siya K5 Ray kumbaga may natabo gid nga ano kung init-init no nga tension K5 Ray
1: K5 ka ren. Anyways ining pangalan sang maestro nga ni nagcirculate na naman sa social media kakilala naman sang tanan. Ihambal ta na lang pangalan niya. Sino gani pangalan ni Sir Ged?
2: Ang Rocky.
1: Rocky?
2: Dimafiles.
1: Dimafiles. Si Sir Rocky Dimafiles, ano nga grade level ginatuduan niya?
2: Ang sa information nga nabaton ta, grade 8, 9, kag 10.
1: Grade 8, 9, kag 10?
2: Yes.
1: Okay. Ano oras exactly sila nagbaisay?
2: Gani, mga alas 7 K5 Ray.
1: Okay, sino nga maestro ang iya kabais?
2: Wala di regin detalye sa aton sang principal kung si Ergin hatag ang pangalan no sang maestro ni nga nakabais niya.
1: Ni Sir Rocky.
2: Yes, K5 Ray. Pero suno sa kay Dr. Leo Abe-Abe K5 Ray, bangod ni sa post nga nakitaan nila sa social media sang maestro na ano ni sila na alarm ni sila K5 Ray, rason nga ginpa-cancel niya ang face-to-face nga klase kag nagpatawag nila yon sang kapulisan ta kay kung mahibaluan K5 Ray sa ginsend diri sa aton nga mga screenshots ang ining post sang maestro naga pahayag nga sa buwang ito may mapatay nga guro sa Dumangas National High School. Principal, assistant principal o guro mismo. Mark my words.
1: Okay.
2: Ang isa diri nga post niya pagin, lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan, humanda kayong lahat sa galit ko. Tapos ang isa, ga-respect gid ko ka-life sa bawat nilalang sa mundong ito.
1: Okay, katipad ka rin sa panay, no? Ang iya sini nga konteksto sang iya pagpost, it is a mix of Tagalog and Hiligaynon. Ano si Sir Rocky, ang iya iniya nga ginatudloan, ano Filipino?
2: TLA.
1: Ah, TLA. Magambal kita nga TLA, Thunder, Leo, Elephant. Amo na,
2: yes.
1: No?
2: Yes, technology
1: and livelihood education.
2: Yes, correct.
1: Pila na katuig si Sir Rocky sa Dumangas National High School nga nagatudlo. Kag previously, kung nagatudlo man sa Malawig nga tion, ano bala dira siya nagdugay sa Dumangas National High School o kon may mga eskulahan pa ni siya before nga gintudloan?
2: Dugay na ni siya nga nagateach dira sa Dumangas National High School kay kahapon to K5 Ray sa last naton nga pagpakigangot no dito sa sa eskulahan mismo especially sa kay Dr. Leo Abe-Abe why pa ni siya sini nga naghatag gid sang details about sa maestro kag kahapon natigayon ta man nga magatuan ang balay sang maestro mismo K5 Ray nga si Sir Rocky kag ti nagpaiway siya danay nga maghatag man sang details kay ti ulaton niya man ang approval sang SDO Iloilo at di siya makapagwa sa statement niya nga iya kay 5 Ray. Pero ang isa lang gindi nga nakuha naton sa iya ay siya mismo nag-aako nga siya ang nag-post sang ina nga mga
1: ginako iya. Pagka ito mo na no, gipabangkot mo na ginako iya. Ginako iya nga. Oh, ako to. Muna.
2: Yes, correct.
1: Okay, so gin-confirm niya nga siya. Ged, mga pila yes, na ni daddy si Rocky?
2: Mga lapit-lapit ni Guro kay 5 Ray sa 50. Mga late 40s siya.
1: Single si Sir Rocky Dimafiles.
2: May asawa. Maestra man kay 5 Ray.
1: May asawa?
2: Yes.
1: Ang maestra din nagatudlo?
2: Dira man sa Dumangas.
1: Sa Dumangas man?
2: Yes.
1: Okay. May kabataan sila?
2: Yes, kay 5 Ray.
1: Okay. Ka K5 ka rin, very serious ang iya sining mga post. And sa iya sining edad, kag sa iya sining estato no sang iya sining paminsaron hindi taman masiling do lang ulango or do lawglahog lang ni or langas lang ni ka K5 Karen Badilla.
2: Mm. Oh.
1: Now ang punto nato naman ni isa-isa hunta patpaton naton ni mga alas 7 nagbaisay sila sang iya sini kapareho man nga maestro tama.
2: Mm.
1: Then after sina nag-post siya sa iya social media.
2: Hindi, ipalangadaan kay prior sa ilang pagbaisay, nakapost na siya nga daan.
1: Una ang post.
2: Yes, correct.
1: Una ang post, tapos, tingaway ni makita nga dahil gila yun sa mga maestra kag maestro. Nga dapat kagab-gab, ipalang ipakanselar ng klase, nga ginulat maya pagka-aga.
2: Mm, aga pa ni nila na or kaagahon asuno sa kay Doc Leo nga nakitaan ang post ni Sir Rocky
1: okay. K5 Ray. Sige. Kaagahon nila nakitaan. Nagbaisay sila sang sini nga maestro nga wala gyud pangalanan ni Sir Leo no.
2: Mm.
1: Ang principal naton.
2: Yes.
1: Okay. Now ka K5 Karen, ang pamangkot nga sunod is that kena mention dere mapa-principal man, mapa-assistant principal o kon mapaguro man. Mark my word, pat yun takamom na, no, something like that, amo nang mensahe?
2: Yes, yes.
1: Okay. Ang pamangkot diri, nga amo ni kadalom ang kaakig ni Sir Rocky Dimafilis sa mga kaupdanan sini nga mga maestro, kag nga pati ang principal kag assistant principal, dumay kaugot kag kaakig si Sir Rocky Dimafilis. Ano ang nahambal ni Sir Leo sang principal ka K5 Karen sa aton nga ano ang rason nga amugid ni ang kaakig ni Sir Rocky Dimafilis ka K5 Karen.
2: According sa kay Dr. Leo, ang why pa ni nila gid na hibaluan kay 5 Ray kung ano gid ang rason, pero based man niya sa aton nga pagpangusisa kay 5 Ray kag sa pagpamangkot ta off the record no sa kay Sir Rafi, may mga illegal nga ginapanghimo sa sulod sang eskwelahan nga dugay niya nga gina-raise kay 5 Ray pero ginahimo sa gihapon. Amo na nga suno sa iya na puno na gid ni siya kag sa dugang naton pagid nga pagpangusisa kay 5 Ray may ara sa isa ka estudyante nga nagalibod sang pastil dira sa ilang eskwelahan kung sa din hindi pwede kag amo ni ang tigi na pahayag isa sa mga rason sang ginkaakig ni Sir Rafi kay 5 Ray.
1: Dayon ang gid estudyante nga nagalibod sang pastil.
2: Yes.
1: Dali lang kaw. Nga anong illegal? Okay, why takbalo kung anong illegal ha? Napalo up tani kay Sir Leo kung anong ginanamin ni Sir Rocky nga illegal?
2: Oh, wala pa kay 5 Ray no kay kahapon to initial lang gid yang statement ni ang ginahatag ni Doc Leo sa aton
1: okay.
2: Since nga why pa sila nakaatubang may gid sa may STO.
1: Okay, pero diri kita sa hambal yang isa sa mga example yang may nagabaligya ang estudyante sang pastel nagalibod. Ginakaakig ya. Nga mo nang kaakig ni si Rocky ha, siya estudyante nga tinagalibod sang pastel sa sulod sang eskulahan. Ano ang senaryo ha nga nagakasturbo ang klase? Anong punto ni si Rocky?
2: Wala hindi ni direct gid sa iya kay 5 Ray no nga may estudyante nga nagabaligya pero based ina sa aton nga pagpangusisa gid.
1: Sa iban.
2: Oo.
1: Okay. Sige. Okay, given the scenario nga tuod ina siya. Ang istorya nga gapangakig siya kay tungod o concern niya ang isa ka estudyante nga nagalibod sang pastel sa sulod sa eskwelahan. Pero baki hindi na siya tama kabugat ka K5 Karen nga rason para nga mangakig ikaw kag mag-post ikaw sang pagpamahog dira sa social media. Well, in fact, sa itong sining mga kabyanan, hindi bala kung maestro kita, makita na ito ng isa ka estudyante kay maka sa pag-eskwela. Basi kabalo kita nga pigado man kag naga pangita sang ginatawag sini nga sideline black ka K5 Karen.
2: Yes.
1: Nga at least may balunon sa eskulahan.
2: Mm.
1: Oh, kay ako gani sang elementary ko. Galibod man ko pulboron man kag fresh cracker.
2: Mm-mm.
1: Oh. Kag banana chips sa akon nga mga classmates sa elementary sa Rizal Elementary School Pututan. Hasta subong ni naman ipatan sa mga classmates ko. Oh, para nga maidugang kos balon ko. No, kag may inugamot ko sa mga projects kag kuno man da mga lamutan sa eskwelahan ka K5 Karen.
2: Yes.
1: Oh. Hindi naton man sindihan nga amo nang kakig ni Sir Rocky Dimafilis if given nga tuod inang hambal sa mga nakuhaan naton sa impormasyon ka K5 Karen.
2: Yes.
1: No?
2: Ang na-mention nito sa aton is illegal, tigin usisa tapagin ni K5 Ray kay kung mahibaluan no, sa DepEd Order number 8 series 2007 nagadumili ini sa mga maestra o kung kay sinumanda K5 Ray nga maglibot or magbaligya sa sulod sa eskwelahan kung wala nagaagi sa kantin nila mismo kay Five Ray or kung sa diin mandira nga mga ano itawag nila mga co-op bala nga may pahanugot nga pwede sila makabaligya
1: sa mga maestra ang mga maestra kag maestro
2: kag iban pagid
1: so lakip ng estudyante.
2: Yes,
1: okay, pero ti kung lang taon naton kag kay Five Karen nga ang paglibod na sang estudyante makapekto ginas kantinaw. Nga may ano ginadas kantin? May share? Ang sinuda nga mga maestro kag maestrada? Mapiktuhan gid ang ila sa digransada kung may isa kasudyante galibod siyang pastelaw kag K5 Karen?
2: Yes, yes, K5 Ray.
1: Oh. Ikaduha, kag hindi na niya normal sa eskalahan mo sa una, why may nagalibod ng classmate mo?
2: Miyara.
1: May maestra ganit bligyan sa sulod klasyom?
2: May low grades.
1: Dibla?
2: Yes. Oh.
1: Para hindi ka makigan, bisan ano ka kagahod, baklan mo ang maestra mo. Sa akin siya nga mga ka-K5, di ba? Para sa akin niya, given nga may aras ang memorandum siya na, pero ti, ang iba mo lang kung kaysa, it's a sort of consideration naman lang na sa mga kabataan mo, labi naging kumakita mo, gaymakas mo sa pag-eskwila? Ka-K5 ka rin?
2: Yes.
1: Unlike ka makitaan mo sa mga ka-K5 nga ti, may bit-bit ka mga kutsilyo, nag-hit-hit sa mariwala. No? Amo na siguro do, nami na pang disiplinahon ng klase ka mga kabataan na. Pero kung makita mo bata, kaya makasa pa yung skwila, gaso yung sideline, liga pastel. Sa ato sino yung mga ka-K5, ang aking kagad, ka-K5 ka rin ba nila? Hindi ba gini, laygayan mo, gini, mas mayo ang balon mo. To, basi gusto mo, para magdamo, pag-ibinta mo, butang tatos kantin. Di ba? O, display tatos kantin to ah. Na. Sa aton sini nga mga ka-K5. Gina-connect-connect ko bala. Kiti ang ginatudlo ni Sir Technology and Livelihood Education. Hindi bala yan basi siya ang in-charge sa kantin da?
2: Amo pa na no ang wala na aton mahibaluan kit K5 Ray kung siya ang in-charge dira.
1: Kiti mostly ang TLA na ang in-charge da mo?
2: Oh,
1: mamot. Technology and Livelihood Education. Oh. Ang ginubra na isang bata sa paglibod sang pastel, teno makabig mo siya na ka-K5 ka rin, di ba? Livelihood ina. Sa aton sini nga mga ka-K5, di bilang isa ka TLE teacher, hindi mo ginamintindihan kung ina matuod ha? Ang hambal ka galigasyon sa mga nakakilala siya. Ano to yung maestro nga nakabais siya? Anong ginatudluan niya sa to? Kag anong grade level?
2: Wala pa kita details regarding dira kay Five Ray, subject for follow-up pa ni. Kay kahapon nag-ano pa sila eh, nag-istoryahan na ipanin sila diri sa may SDO Iloilo Province regarding sa kung ano gid ni ang
1: natapo. So nagkadto si Sir Rocky di Mapeles?
2: Yes, yes. Harap man siya kay Five Ray.
1: Now, the next question is that, okay, tungod na tabo na ini, ano ang mga posibilidad penalidad, no? O kon sanctions nga posible ato bangon ni Sir Rocky Di Mapeles?
2: Kahapon dito kay Five Ray sa ila ni nga pag-istoryahan ay mapatuma ni ang SDO Iloilo sang mental health programs para ni sa tanan nga mga teachers kay Five Ray no kag dugang pagidere ang ang maestro kay Five Ray suno man sa SDO Iloilo ang kung basihan ni sa background niya kay Five Ray wala ni naka-report kahapon. Amo ni ang nagwa no sa investigation sa
1: why naka
2: SDO Iloilo.
1: Okay. Namin mo why naka report, why naka tudlo?
2: Absent.
1: Absent.
2: Ika ang sa kung sa iya naman ni nga penalty, amo man ni ang ginahulat man kay Five Ray no ang incident report gikan mismo sa Dumangas National High School kag ti-review ina sang SDO Iloilo ka kung ano ang pwede nila nga ipamatbat batok niya sa kay Rocky kay Five Ray.
1: Hold your fire ka kay Five Karen Badilla, pamatian ko si Kara kay Five Kim Kaluyo anay. Party sa SDO Iloilo ha. Standby lang. Ka K5 Kim, ano ang natabo sa SDO Iloilo kahapon sa pagkatubangay ni si Rocky Riva Pilis kag sa nga principal kag pila ka mga concerned teacher dito sa Dumangas National High School? Kag ano ang komento si Lideri sa School Division of Iloilo? Ka K5 Kim Kaluyo sa report ko.
3: Ka K5 Ray, ginapa-explain sa karon sa School Division Office o kon SDO Iloilo ang maestro nga tinag-ako man no, nga nag-post ang pagpamahog sa iyang social media account, to be specific no, sa iyang Facebook account. Iniman ka K5 Ray na ibaluan niya ti siya ang nagatudlo no kon maestro sa Dumangas National High School si Riino, ini ang nagtugaman niya sang pagkapuhag sa mga estudyante as well sa mga ginikanan. According diri sa SDO Iloilo, tigin patawag man ining maestro kag nag-ako kung gin-confirm niya nga ti siya man mismo ang nag-post. Pero ginapapathag ini sa iya within 72 hours ang rason sa likod sa iya yung mga post. Sa rin sa admin dito nga ti may mapatay no nga school principal nga nga mga teachers man sa nasambit nga eskwelahan sa Subong no nga bulan. And accordingly, K5 Ray, tinag-leave man ni siya sa tatukadlaw, nag-file na siya sa leave K5 Ray kasunod no, nga nag-laptang ning concern sa social media. Naibaruan nga pathag man rin no, sa Coast Division Office of Iloilo nga during that time, no, kung August 5, wala man siya yan nag-report o kung absent sa, siya sa yasining official duty bilang maestro kag wala sang natabo no nga pag-amo ko o kun pag-hurumentado no sa sulod sang eskwelahan. Sirihin may araman sang mga previews no nga pag-binaisay o kun disagreement sa tunga man yan o sang isa pagidya ka fellow teacher o galing tinaistoryahan naman o kun nakasapol na sila no upod ang mga school authorities. Ti sa karon may mga nagagwang information nga ti isa man sa ginakaakig no sang maestro ang pagdumala no dira sa may Dumangas National High School as well as ang ginapahayag nga ti mayara no sang naga kompetisyon sa iya or ga-compete sa iya sa pagbaliga sa eskwelahan. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C ni Dr. Amil Itang-Uy sa mga klinika product centers mga ka K5. Ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ka K5 Karen, nabatian mo sa ka K5 Kim Kaluyo. Ang ambalya to nga ti may nagakumpit sa iya brigya subot silingon probably si Sir Rocky Di Mapilis in charge dira sa may kantin sa may Dumangas National High School sa ton sining mga kakipayb Karen.
2: According man gani sa aton nga kapulisan, kung sa initial Manila nga investigation Balaki 5 Ray, kung pagalat tawon suno sa kay Police Major Ken Albert Lapsha, kung natawon mo ang mga post niya kay 5 Ray, may mga butang to siya nga be teachable kay 5 Ray no, kung sa diin kung ang kapulisan ta maglantaw, may ara siya sang ginasaway sa iba niya nga mga kaupdanan kag may ginapang suggest kung sa diin gusto niya i-apply sa iba niya nga mga upod K5 Ray. So isa man ina sa ginalantaw sang kapulisan ta sa natabo nga disagreement sa iya kag sa upod niya man nga maestro kahapon K5 Ray.
1: Okay. Sige. Sa to sini mga ka K5 do may batasan si Siraki Di Mapilis kati gusto ya kontrolon ang tanan. Okay. Pero tilad tawod bala sang SDO Iloilo if ang mga complain ni Sir Rocky Di Mapilis is valido, may basihan, valid, legitimate, kakipan ka rin. Pero ang grounds lang idirigid na kita naton is ang iyasin nga post sa social media, which is makabig naton nga do hindi bala normal nga behavior sa isa ka manunudlo ka kipag Karen. Posible nga ti makabig nga unbecoming as a public teacher, no? Ka K5 Karen Badilla?
2: So tiya mo ni sa Subong K5 rin, no? Ang kung ano man yung mga nanginisuryahan nila kahapon sa SDO Iloilo, especially sa kung ano nang ipamatbat ni sa maestro, i-follow up naman ni Dugang K5 Ray, especially ang atong estudyante bala, nga ting ginambal nga isa sa mga rason sanggin kaakik ni Sir Rocky kay ti ang ining bata nagabaligya or nagalibod sang pastil para may pang-allowance K5 Ray.
1: Ang masubo dire, pila na ganang edad niya, mga 40 plus?
2: Mga tira-tira K5 Ray.
1: Oh. Basiba lang mabutang sa lang-alang ang retirement ni Sir Rocky di Mapilis kung mapamatud-an kag magwa sa result sang SDO Iloilo kag sa pila ka mga complaints sa mga maestra kag mga estudyante. Di makulbaan na ni ka K5 Karen mo? Ikaw may karo-estudyante, mamaestro mo ni siya sa sulod sang classroom? Mabalaan mo nga mamatay sa tao? Oh? May kapasidad siya nga mamatay tao sa pagpamahogya, ma... Hindi ayhan magka-cause ini sang trauma sa mga estudyante, di ba? Kakipad Karen Badilla?
2: Yes.
1: Pati man sa mga maestra? Oh, kay hindi mo mapaktan ng iyasin nga isip. Kay tiyan nung ambal ito sa mga posya? Isa to ka posya, no gani?
2: Nga tanan dalahigo niya K5 Ray, kag kung wala sang may mapatay, siya ang mangpatay.
1: Wala sang patawad-patawad, di ba?
2: Oo, wala sang patawad.

0: occasion, these are the common grounds or examples of a grave misconduct sa tonsining mga ka-K5. Number one, inappropriate or exploitive relationship, no? Sa imo nga mga estudyante. Ka-K5 ka rin, Badilya? Di ba damo sina? Ka-K5 ka rin? No. Damo sang mga actions kag cases nga ang mga maestro may ara sang hindi man nami nga relasyon sa iyang mga estudyante kag kay Pam Karen. Oh, inablang tawag sini ga engage ikaw sang romantic relationship sa imo sini nga estudyante kag kay Pam Karen Badilya.
1: Yes.
0: Ikaduwa, criminal activities or convictions such as pagpanakaw, pagpangurap, paggamit sa ilegal nga droga. Kaya K5 ka rin. Ikatatlo, ari di may guan si Sir Rocky di mapilis, oh? Physical, verbal, or sexual abuse. Kaya K5 ka rin, Badilya? Oh, ang verbal abuse ito, mga kabiyanan, sa iya sininga po sa social media, hindi lang lang sa gani verbal abuse, kundi verbal threat, grave threat ka K5 ka rin. Hindi na gambal ka patyon mo. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, kung nagambal ka lang ako, pangko si on, takamutanan! No, hindi man naguroya masakit tumatinan ka K5 ka rin,
1: oh?
0: Oo. Oh. Tanan ka mo, pangko si on ko! Oh. Tanan ka mo, pang bisan pa gani, magambal ka nga, ano, kisado, hindi pa na gani, gawa makululbaan, pamatian, magambal ka nga, ah, kung sino nang wahe nagpamati sa akong pang tampaon ta kamo. Sa akong sino nga mga kakipayb, kakipayb ka rin? Inaguro yes. Naman balo pa patawad na nadalala na sa kalain sang buot si Seraki di mapilis, kakipayb ka rin? Pero kung magambal kayang pang patyon ta kamo tanan, lain na iyang istorya, kakipayb ka rin?
1: Yes.
0: Ano pagid? Gross dishonesty, fraud or cheating on certification exams. Financial nga pag manipulate sang kwarta, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga estudyante, no? Illegal nga collection, extortions, etc. By law sa grado, ka-K5 ka rin? These are the common grounds of misconduct sang isa ka maestro kag unbecoming as a public teacher, ka-K5 ka rin? So may mga professional regulatory and legal standards ang Department of Education kag ginalantaw na nila kag K5 Karen under sa DepEd Order number 49 series of 2006 ang strict rules sang grave offenses including disgraceful conduct and being notoriously undesirable leader kag K5 Karen Badilya and that is subject to suspension or immediate dismissal sa office kag K5 ka rin. Amuning masakit, amuning masubo, no? Kung madulaan trabaho si Sir Rocky Di Mapilis tungod lang nga nagpadala-badala siya sa iya sini nga emosyon kag K5 ka rin. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpulamati, kanugon ang serbisyo ni Sir Rocky Di Mapilis. Kabalo kita, may good side man siya. Pero, nala, ambal yan, nalabot na, napuno-puno na siya, and until such time nga nabuyaan niya ng mga tinaga. But, then, anong ginexpektar mo sa isa ka maestro ka K5 ka rin, aw? Di ba? Nga ti, dapat, mas grabe niyang iyang knowledge in terms of pag-control sa iya sininga emotion ka K5 ka rin.
1: Yes.
0: Unless otherwise, kung aping-api na ginsada sa may Dumangas National High School, nga do ginahingabot siya or ginapersonal siya, ka-K5 ka rin, Badilya?
1: Yes, yes, K5 Ray. Kay according man eh, sa iban dito nga mga staff nga napamangkutan ta, medyo may issue gin man sa iya nga ano ah. Nga...
0: Attitude!
1: Oo. Behavior. According, no, sa iban yung mga staff.
0: Basta gani, ka-K5.

0: apektad ka rin batasan, attitude, behavior ng imo sini nga tawag ni nga ipairal sa imo sini nga paminsaron, no? Bisan diin kaya nga kumpanya, organisasyon, no? Damo gid na masuya si mo.
1: Yes.
0: Kakipad ka rin?
1: Yes.
0: Mm. Kagi ang worst, base palinon ka pa sa ginobrahan mo.
1: Yes, correct.
0: Kakipad ka rin?
1: Yes, correct. Get K5 rate. No.
0: Pero galing amo ni, kung isa man lang ang kontra ni si Rocky Di Mafilis, do kisa man balkang ati, personal nila na, no? Pero kung luhalos tanan kontra mo sa eskulahan, tidayin na nang istorya, kakipad ka rin? Sa aton sini nga mga pinilangga, nga mga tagpalamati, ang aton diri nga ti dapat tagaan isang nagakaigo nga tensyon sang SDO Iloilo. This is not a joke. Sa aton sini nga mga kaki-5. Kaki-5 ka rin. Natabo ini ang mga estudyante ginakulbaan naton sa sini nga tsimpo tungod to sa natabo sa Tacloban, di ba? Ang mga estudyante subong doon pati mga maestra nagakakugmat. Pero hindi manami nga kita nga mga estudyante, ang aton mga kabataan, kita nga mga grikanan, nga ginadala ito na aton mga estudyante sa eskulahan, sila mismo makulbaan sa ilang mga maestro, kag maestra, kakipad ka rin, Badilya? Dibla? Kabalo kita nga high school na ni sila, ang mga estudyante, ni may mga paminsaro nila, and they are aware kung anong natabo recently sa may Tacloban. Kakipad ka rin?
1: Yes, yes, kakipad ka rin.
0: Kag hindi ni manami nga, ang ginakabig nila amay sa eskulahan, kakulbaan nila, kakipad ka rin? So, anong desisyon, hindi na nakbalik si Sir Rocky Di Mapili sa Dumangas National High School?
1: Posible, K5 Ray, no? Kay kahapon man to gani, may ginapabantayan man niyang giting, hindi siya bala makasulod dito sa National High School. Kay tig, ang safety sang tanan, ang ginaulikid dere sa kalatapan, K5 Ray.
0: Ang balay ni Sir Rocky Di Mapili, ano kala ang distance ang kalayoon sa eskulahan?
1: Mga sulusubra, guro, isa ka kilometro kay kahapon dito, sulodlon kay 5 Ray eh. May mga naagyan, pakita nga mga punong.
0: Barangay, kumbaga malayo ini sa poblasyon ang iya sininga balay kay 5 ka rin?
1: Malapit-lapit man, pero sulodlon katama kay 5 Ray.
0: Okay. Kamusta? Anong desisyon subong sang Dumangas National High School? Padayon, balik klase nila normal? Subong adlaw? Yes. O kon modular gapon?
1: Ang balik sa normal ang ilang klase kay 5 Ray. Kahapon lang gid suno sa kay Dr. Leo nga gin modular lang danay para sa safety sa mga estudyante.
0: Okay, basi ba follow up na ton karon kag ti kubasi kag nag-change ang ila sining mind bla nga ti basi kag astaho na lang na awareness kay ti basi grabe ang trauma subungan na tabo ni sa mga maestra ni kag sa mga estudyante kag K5 ka rin?
1: Yes, K5 Ray.
0: And for the safety man danay eh, nga magaganhagan kag magitawhay anay blang sitwasyon kay K5 ka rin ba dilya? Pero si Sir Leo, si Sir Rocky, pagkadto mo dito kahapon, nagpamalibad siya mag-interview, pero kung imo siya obserbahan, kamusta siya kay K5 ka rin? Worried bala siya, naginulsol, may remorse, naginulsol bala sa siya sa nga ginpo sa social media ya? Na-delete na lang mga posts niya sa social media?
1: Ang deleted kay 5 Ray, ang atong may mga term nga patay-patay, pero ang iban nga nag-respect siya sa life, sa mga tao, diri sa kalibutan, wala kay 5 Ray. Kagkahapon, sa pag-istorya ta sa iya, kung obserbahan mo ang tono niya kay 5 Ray kag ang the way siya maghuluhambal, makitaan mo siya kay 5 Ray nga may kaakig siya kay tiso no pagani siya nga napuno siya kay bangod sa mga illegal nga ginapanghimo sa sulod sang bulothuan kay 5 Ray. Rason kun nga naka-post siya sang amoto sa social media kag siya mismo kay 5 Ray no nagaako nga siya ang nagpost, wala ginhack ang iyang account kundi siya gidya mismo kay 5 Ray.
0: Okay, it's up to him to explain no sang iya side sa SDO Iloilo. And it's up to SDO Iloilo and their legal team to determine no the grounds and consequences sang ginobra ni si Rocky Di Mafilis. Kaki-5 ka rin, Badilya. Sa aton sini nga mga kaki-5, i-follow up ta ini karon dugang, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ginuna ta gid ni discuss tungod nga ti first time ini na batian naton no nga amoni ka grabe ang threat sang maestro sa iya mga kasubong mga manunudlo kag sa mga staff or mga posible mga estudyante nga madalahig sa iya sinikakig no ka K5 Karen kay this is not normal eh no usually makita naton yung mga kabataan naga diriga ginamo garambulanay naga dumduman mo to sa dito na tabo Manila to sa Luzon area at gibuno yang iya classmate to tungod lang gid sa pulo pisos nga tubig oh amo ni mga common nga mabatian naton pero maestro may involved sa pagpamatay sa kapwa ya maestro sa sulod sa Dumangas National High School hindi ni normal ka K5 Karen Badilla. That's why nga gindalata ni para magatag man somehow sang realization sa mga maestro kag maestra nga nagapamati sa aton sa ning pagpangalagad. Nga ma'am and sir, gina-look up kamo sa mga kabataan even ang inyo sining nga mga kaugalingon nga mga kabataan ka K5 Karen. Kamo ang ilagi na kabig nga second parent sa eskulahan. Kag di will feel safe because ara kamo. No? Despite sa mga nagkakatabo subong nga mga issues kag mga behavior sa mga estudyante subong sa nagkalain-lain nga mga eskulahan ka K5 Karen. But still because nga ara ang mga maestro kag maestra nga nagatindog bilang second parents sa may sining mga kabataan, no? Mapaalinto naton sila ang ila seguridad kag safety. Pero kung ang maestro na mismo hindi masaligan ka K5 Karen kag magahatag sang trauma sa mga estudyante, hindi na ini manami. Kag dapat ni aksyonan sang SDO Iloilo. Amula na ka K5 Karen, dugangan ta na karon sa pila naton sini ka mga public affairs program.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika di Alternative Medicine ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Amo ni problema kung ti konsensibla sa eskulahan, damo kada negosyo, no? Kag matandog bugal mo, makigaw ka K5 Western Visayas. Good morning.
2: Jubert, good morning.
3: Good morning sa mga pagros ka mga bataon ng Korman sa K5 News FM, Antique, Sir Nestor, Sir Melmar. Ang probinsya sa Kapis, sa Sudod, sa Ruha, sa Makanay-Kanay, aga pa na kang vitamin C na, may mighty C na kami diri sa studio. Back to you, Antique.
4: Salamat kid SM Jubert, dito naman kita sa signal sa karontang surat kag probinsya kang Iloilo with our AVP Sir Ray. Good morning.
0: Maulanon nga aga sa tanan nga kopod naton sa K5 balita sa umaga, Western Visayas kag Negros Island region. Tungod nga maramig ang aga na mundiri sa Iloilo nang pinakami klinika DTX Coffee Mix. Balik sa imodra ka K5 Nesmar.
2: Thank you so much Sir AVP. Sa Ilota sa syudad kang or sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning.
5: Good morning sa tantanan K5 from Visayas Negros Island region. Na di baby Sir Robert, Sir AVP, Sir Jubert kag Antike, maulanon basog ulan di sa Kalibo. Kaya na lang bumuo siya mga alas 4 siguro sang aga. Nakagbangod malamig ang tiyempo ba? Naka DTX Premium Coffee kita kag naka Mighty C. Kampiyon ang signal. Balik sa imo, Antike.
4: Nakapainit-init rin ang tanan. Sige, arangkadahan tang balita. Unahon ta kanimo dyan, Sir Michael. Sa Kalibo, mainit mo dyan nga balita, Sir.
5: Sa nagpangunan ng mga balita, no? Sa Banwa sa nga Kalibo, doha ka construction worker patay sa aksidente kahapon. Patal ang igo nila sa tiyan kag sa ulo ang doha ka construction worker sakay sa isa ka motorsiklo. Sunod sa report mga K5 nang ang biktima nga driver amon si alias Chinley taga Barangay Mabilo sa Banwa sang Kalibo, ang back rider nga si alias Jan taga Banwa man ini sang numansya ginasugid na sa ang nasambitan nga insidente. Nag-overshoot ang nasambitan nga motorsiklo sa pakurbada nga dalan nang inrason nga duha gid sila patay gid mga K5. Masubo nga mga balita kaysa ulo kag sa tiyan gid ang igo kay wala sang suksok nga helmet ang biktima. Kagadungan naton yung mga balita subong ang kapulisan mas nga ginpabaskog subong ang police visibility sa isla sang Boracay mga K5 para ining madasig nga magresponde ang aton mga kapulisan sa kinanglanon sang aton local tourist kag mga international tourist mga K5 sa pagpahayag ini ni Police Major Aubrey Ayon sa Aklan Provincial Police Office, may pulis sa kada 50 to 100 meters may pulis ka nga makita sa isla sa Boracay mga ka K5 kag may ara pang aswat nga nagalibot-libot mga ka K5. Amo nang mga balita di sa amon sa Banwas ang Kalibo, balik sa imo Antike.
2: Thank you so much, Sir Michael. Saylo ta sa Provincia Kangkapi. Sir Jobert, anong latest?
3: Good morning once again, mga nagapangunan ng balita dali sa Provincia Kangkapi, sa Siyudad sa Roas, mga ka-K5. Alas 11.45 kagabi, ginpuhag ang mga pumudo sa Barangay Punta Tabuk, Roas City, matapos nga nagdaba-daba ang puluyan sa nga na-retired nga police dali sa Roas City nga si Police Officer Armando Milan, mga ka-K5, na ginlamon sa kalayo ang ila sini nga puluyan dalasa ang luyo sa balay nga si Albi Caldilla, mga ka-K5. So no, sa report sa Bureau of Fire Protection, ang ginalinan sa kalayo amo ang short circuit sa puluyan ni Police Officer Armando Milan, 62 anyos, retirado nga police, mga ka-K5, kag ini ang nagdalasa sang tanan nga mga kagamitan because totally damaged, mga ka-K5, samtang ang balay ni Mr. Caldilla ang maisa ka manog baligya sang isda ang partially burnt, mga ka-K5. Tugtog sa karon suno sa BFP, wala pa sila sang wala pa nila matuliid gid kung pila tanan-tanan ang mga na-damage o kung nasunog nga nadala sang kalayo sa nasambit nga puluyan, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita diri sa Banwas sang Pilar kahapon, mga ka-K5, alas 2 sa hapon, nakitaan ang bangkay nga nagautaw-utaw, mga ka-K5, ining biktima na dula ini, mga ka-K5, sang tinalikdan nga Lunes ngadlaw ni si alias Ernie Bunes, mga ka-K5, 53 anyos, sang gintiggan Carles Iloilo nga nagpangisda. Pinapinangita sa pamilya, mga K5, wala gid makitaan kahapon, naglutaw na kag ang iya sini ginagamit ka bangka nagdungka diri sa may Barangay Balugo Pilar Kapis, pero wala na ang biktima, mga ka-K5. Kahapon sa hapon na recover sa aton mga katapos ang Philippine Coast Guard kag mga alas 5 sa hapon gindala ini sa aton sini mga kapulisan kag Coast Guard sa bahin sang Carles Iloilo kag in turnover sa iya sini nga pamilya. So pa mo na mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag Sudan sang Rojas. Back to you, Antike.
2: Salamat gid SM Jubert. Lito naman kita sa mga nagapanguna kag mainit pa nga mga balita sa sunod kag probinsya kang Iloilo with Sir Ray. Mga balita ta, sir.
6: Mayong aga sa liwat K5 Western Visayas kag Negros Island Region sa mga mainit nga mabalita diri sa may sunod kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, imbes nga sa karon mainit ang mga balita, may kangtanan sa mga kinagamo sa mga estudyante kag mga involvement sa mga estudyante sa sulod sa eskwelahan, pero kahapon pinasahi ini mga ka-K5 kay diri sa may Iloilo, particular na sa Dumangas National High School, hindi estudyante ang involved sa pagpamahog kag pagpatay kuno sa pila ka mga maestro kag maestra. Lakip na ang pila ka mga staff, lakip na ang principal kag assistant principal. Ang nag-ubra sa sining pagpamahog, mga ka-K5, huwag sang liwan, ang mismo man nga maestro sa Dumangas National High School. Naging kilala kay Sir Rapi Di Mapilis. Sa pag-imbestigar, mga ka-K5, kag personal nga pagkantos sa K5 News FM Iloilo sa area, sa ton sining mga ka-K5 number 1, nga nagbaisay si Sir Rocky Di Mapilis kag ang isa ka manunudlo alas 7 sa aga. Matapos ini mga ka-K5 nakitaan sa social media sang maestro nga nagpamahog ini sa mga estudyante kag ginsiling-siling mga tinaga nga wala ako sang pilion tanan madalahig, pamatyon ko tanan maestro, staff principal, assistant principal kaman. Sa aton sini nga mga ka-K5, bangod sini nagdeklarar sang gilayon nga pagkanselar sang klase ang Dumangas National High School kag nagapatigayo na gid lamang sang modular classes. Gilayo naman mga ka-K5 nga nagapa dulong ang ining maestro matapos nga ipatawag sang School Divisions of Iloilo kag ginaimbestigaran sa karon no ang ining natabo sa Dumangas National High School. Sa off the record nga payag, mga ka-K5, sang maestro nga involved, ginako sini nga siya mismo personal
0: ang nag-post sang sining mga tinaga sa iyas personal nga social media account tungod nga napuno na ini mga kakipaib. Sa karon mga kuturan, ginahulat-hulat na lang ang investigasyon sang SDO Iloilo sa posible sanctions nga tubangon ni Sir Ricky Dimapilis. Amo na yung mga balita namon nga kampyon diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antique.
2: Thank you so much sa kampyon nga balita, Sir AVP, sa iluta sa syudad kang Bacolod, kag probinsya kang Negros Occidental, Daddy Babes, and Sir Robert, anong latest?
7: Ang mga latest na moderi, mga balita na moderi sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolod, mga kakibay, masubo-suboga, waling natabon sa unsitanan ka mga pasayro sa isa ka tricycle, mga kakibay, unsigid kabilog, lunsay tanan nga mga pilason. Lakip na ang driver sa mga kakibay matapos nga mahulog sa kalog ang ginamaniho nga tricycle sa Maisitso Hayangon, Barangay Magtikol sa Banwasang Tuboso. Ginkilala ang driver nga si Eduardo Hilardes, 66 anyos, kag pumuloy sa may Barangay Bugang sa Banwasang Tuboso. Suno sa report mga kakibay sa kapulisan, samtang nagamaniho si Hilardes sa dulhugon nga bahin sang kurbada nga dalan, nadulaan sang prino ang yasin nga tricycle kag nagbalang-balang tob-tob nga nahulog ini sa kalog mga kakivibe. O okay naman na kag stable naman ang kondisyon sa unsi tanan ka mga pasayro.
8: Sa ibang pagid nga balita, nagapamayagpag ang NIR softball girls team as mekang tanan sining Junior Softball World Series sa 2026 sa diin ginluto sang Bacolod City NIR Softball Girls ang Canadian team na nagapadayon subong nga hinampang dito sa Kirkland, Washington. Napaslawan ang Canadian team sa naluto sila sang Bacolod City nga ginarepresentahan sang Bacolod City National High School. Balantayan man ang sambua para sa knockout rounds, no? Sa tunga sang Bacolod kag sang tiglawas sang Pennsylvania mga kakibay.
7: Amo ng mga balita na mo diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique.
4: Salamat kita di Babes and Sir Robert sa probinsya kang Antique sa mga nagapanguna namon nga mga balita. May nadakpan preso ang Darwa ka most wanted, no, sa top 7 and top 6, no, ang most wanted diyan sa probinsya kang Antique matapos ang giraligar pagpanghimulos ng dakadya sa 18 anyos kay 5 Western Visayas. Ang suspetsado nga niya 24 anyos, ang sarata na 17 pa lang minor de edad. Tapos ang handa nga ginimuslan 18 anyos. Sa investigasyon ng kapulisan, natabo ang diyang pagpanghimulos kang nagligad lang ukon kang nagligad nga tuig, no, kang Agosto kag nagainom-inom karon sa dakadya kay 5 Western Visayas. Hasta nga malinggin ang diyang babayi, ginbuligan kang darwa kadya ka mga lalaki.
2: Sa dugang pagid nga mga balita, alas 2:42 kapon kang kasanagan August 5, 2026, natigayon nga ma-rescue kang Coast Guard Station sa may Banwa kang Kulasi ang isara ka motor bangka nga nagkapan sa kalalawran kang Kulasi. Ginabanta 5.7 nautical miles halin sa kadagatan. Ang diyang motorbangka ginapahayag halin sa Banwa kang Malay sa probinsya kang Aklan nga tuyo kon raad magpanago sa or magpasirong sa may barangay Lipata, Kulasi. Ugaring dimalas nga nasumalang ka diyang mabaskag nga hangin kabangdanan nga nasidlan kang tubig ang nasambit nga bangka kag nagkapan sa kadya hilwayren ang sakay kang diyang motorbangka nga walo ka mga individual.
4: So far mga balita namon diyan sa probinsya ka Antique. Salamat gid kay 5 Western Visayas sa Rum'an naman. Thank you gid sa mga friends.
0: Nabatian mga ka K5 ang aton sini nga mga sister stations sa K5 balita sa umaga. Kamustahan?
9: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Sungod sang maulanon nga tiempo sa Metro Manila, mga ka-K5, nagpagwa sang Memorandum Circular Number 122, mga ka-K5, ang Office of the President sa pagkakanselar sang pila ka mga klase kag mga trabaho sa gobyerno. Sa tonsunin mga ka-K5, sabahin sang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, kag Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, kag Occidental Mindoro. Ini matapos mga ka-K5 nga nagabaskog ining southwest monsoon nga dala ni bagyong Maymay. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa bay naman sang Luzon area, sa aton sini nga mga ka-K5. So sa mga nagapamangkot, kung may cancellation of classes kay regulan ulan diri sa may syudad sa Iloilo, kag sa pila naton sini ka mga kaprobinsyanan, so far sa aton sini nga mga ka-K5 wala pasang report halin sa aton sini nga mga local chief executives o kon mga mayor, no? Hulat-hulaton naton mga ka-K5 kay ti diri sa aton do gaulan, pero guntat man dayon, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Alas 5:54. Good morning gid sa inyong atanan. Ginatamyaw ta sa mayong morning ang aton sini nga mga kauturan, ilabinagid ang aton sini nga mga resellers, no, sa may banwas ang Pototan nga aga pa nagapamati ang aton sini nga mga Parents and Teachers Association presidents, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Good morning gid sa inyong atanan mayong aga gid, no, sa mga nagapamati sa aton diri nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Good morning once again sa mga kabataan da nga way pa makahimos, way pa makaparigos sa aton sini nga mga ka-K5. Abi imos na parigos na. Aga pa may klase, may opisina. Kay gani yari nang aton sini baro nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos adla wonta na ron jo. Gapa ni maho ron tinyo. Bugtaw ron! Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na!
9: K5, Ray Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
0: Ginatamyaw ta sa mayong aga, aga pa nagabugtaw si Sir Role Bernadiro. Sir Role Bernadiro, good morning! Aga ka pa nagpamati sa balitang K5 sa umaga. I-promote ng aton sino kampiyon nga suplemento da ni Dr. Ramil Itangoy para sa protektado nga ikayong lawas naton. Ang pila ka mga report sa aton sino mga unit field reporters, bantayan na lang sa mga masunod naton sino nga mga public affairs program sa pangalan sang serbisyo publiko. Kagsang bilog ka persa sang K5 News FM, Iloilo. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay, kita ay kita buwas nga adlaw, same time, same station. Para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Iloilo. Nagapabilin sa mga tinagangan na kasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
0: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
9: Pabangang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
14: Happy kanunay.
8: DTX 500.
14: Masaligan.
8: Epektibo.
14: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
8: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
8: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
14: Masaligan.
8: Epektibo.
14: DTX 500.
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
14: Ang D3.
8: Yung may Physio.
14: Physio.
8: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
16: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligat.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masami ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaliga DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Ang oras sa Pilipinas, 6:06 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, Kag D3 Bio.
26: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
28: DTX 500 Morning Newscast.
27: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo.
28: DTX 500 Morning Newscast.
25: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes, Agosto 6, 2026. Nagaulan sa siyudad sang Iloilo.
29: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
25: Ted Aujero, Francia.
29: Tag ini naman si ka-K5 Kim Montanio.
25: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
30: The story of the day.
25: Office of the Vice President, wala sang ginpasang official receipts sa liquidation report sang confidential funds. Sa balita lokal, Iloilo City Government, ginaruso ang pagdihon sang drainage master plan.
29: DepEd Iloilo, ginsapon ang maestro nga nagpost ang pamahog sa iya Facebook account.
25: Sa balita regional, sa Aklan, motorsiklo nagbunggo sa poste, duwa ka panday patay.
29: Sa K5 Network News, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nag-apilar sa Korte Suprema matapos ginbasura ang vessel monitor.
25: Balita National, code name sa confidential funds, ginquestion ni Senador Paolo Benigno Bam Aquino.
29: Affidavit ni Las Cañas ginaprubahan bilang exhibit sa impeachment trial.
25: Balita International, hinunanon pang kalinungan sa Middle East, nagsugod na suno sa Qatar.
29: Sa balita sa negosyo, inflation sa Pilipinas naghinay sa 6.2% sa Hulyo.
25: Balita sa hinampang sa tennis, Alexandra Ayala maghampang subong aga Philippine Time sa National Bank Open sa Toronto, Canada.
29: Sa balita sa showbiz, Showtime host nga si Cian Dominguez gindepensahan si Kim Chu batok sa mga spekulasyon nga ini ang nagabusong.
25: Sa balitang extra special, pinakatigulang leap year baby nagsaulog sa iya ika-25 katuig nga kadlawan sa isa katuig niyang kabuhi. Lasa is 11 na sa aga. Sa mga nalamigan, bangod nga nag-ulan, magtimpla na sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Ebes. Dukaron nga adlaw sa mga taga Pasay, Dayan, Duenya, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaraw, Capiz, kagkaiping ang mga banwa sa Central Iloilo. Magpadulong sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. May free consultation. Subong adlaw, dukaron nga adlaw, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga natrangkaso, magtumar na D3 Bio.
0: The story of the day.
25: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar na Clinica Spore Biotics. Wala sang nalakip ng official receipt sa kon resibo o kon OR ang Office of the Vice President sa ginpasang liquidation report sa Commission on Audit o CONCOA angot sa paggamit sang 125 million pesos nga confidential funds humalin Disyembre 21 tuptup 31 2022 suno kay impeachment suno kay COA auditor Roderick Wamil nga ini ang una nga tion nga lunsay acknowledgement receipts ang ginpasa sa isa ka agency sa liquidation report. Subong man, hindi matumod ni Wamil kung inibala ang standard practice bangod inilang ang isahanon sa mga agency na nagpasa sa ilasang lunsay at talisman receipts. Suno kay Wamil, nga ang mga agency nga nagagamit sang confidential kag intelligence funds ang kinahanglan nga magpasa sa mga supporting documents kasubong sang ORs o kon sales invoice na maging balasian sa ginpainan sang pondo. Si COA Auditor Roderick Wamil.
1: 100,000 na acknowledgement receipt. Tama ba na kapag resibo na official, ang malamang hindi buo, no, may butal, di ba? May detalyado, malamang.
5: No? Malamang po, Your Honor.
1: Okay, based on your experience. So dito, puro buo, 250, 500, ni isa, walang butal. Walang sentimo, no? So, yun, medyo isang concern natin yun, ano? Pangalawa, 111 disbursements in one day, naka-date. Do you confirm that?
5: Wala po akong data nung number. Oh,
1: this
5: po.
1: Is about December 23, 2022. Nakalagay dito, date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang...
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
25: Lasais 14 na sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Nagaplano ang Iloilo City Government sa pagdihon sang drainage master plan para sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Mayor Raisa Chu nga nagpain sang pondo ang City Government para makadihon sang master plan. Agud masabat ang pagbaha sa mga barangay. Pahayag sang alkalde nga kon mayara sang master plan, maapos na lang ang pagmonitor sang drainage system sa mga barangay kag mapasiguro nga may palareho nga disenyo. Sunod sa alkalde nga ila pa ginahitso ang proposal sang drainage master plan kag ipabid para masigura na ang plano. 10 million pesos ang pondo nga plano ipain sang City Government para sa amo nga master plan.
29: Sa dugang balita lokal, ginapa-verify sa karon sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa TTMO ang identity sang duha ka mga empleyado sang Iloilo City Government nga nakuhaan sang litrato nga nagasakay sa motor nga wala sang helmet. Sunod kay TTMO Head Mr. Oldarico Garbanzos nga nagahingyo ini sa mga empleyado nga magpadulong na lang sa iya opisina kag atubangon ang ila sala nga ginobra. Samtang kun makilala naman ang duha ka empleyado, pag-a-issuean ang mga ini sang citation ticket. Nagapahanumdom naman ang natungdan sa tanan niya mga empleyado sang gobyerno nga mangin role model kag sundon ang traffic rules and regulations.
25: Lasay 15 na sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Ginadagdagan sang SOCOS order sang Land Transportation Office akon LTO Western Visayas Office ang motorista nga nakuhaan sang video nga nagahimo sang no hands sa stunt samtang nagamaneho sang motorsiklo sa highway sa Pasay City, Iloilo. Sa footage, makit-an nga ginbayaw niya ang magtimbang kamot. Angot diri ginmando ni LTO Region 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan II nga magpatag ang driver angot sa insidente kung nga hindi nagkakadapat magpangatubang sang administrative sanction.
29: Sa piyak nga bahin, nagapangayo subong sang hustisya kag bulig sa publiko si Nanay Helen Palma kag ang iya bata matapos nabungguan sila kag ginparagyuhan sang isa ka motorsiklo sa Barangay Ilaya 1 Dumangas, Iloilo sang tinalikdan nga adlaw. Sa nakuha nga kopya sang CCTV, makitaan nga naghinay kag nagpondo pa ang nakabunggo matapos ang aksidente. Apang sabay lunga magbulig, diretsyo nga nagpalagyo ang driver padulong sa direksyon sang Barangay Baras. Si Nanay Helen kag ang iya anak nga lunsay mga residente sang Barangay PD Monforts amuman nga banwa ang nagpanawagan sa driver nga magpakita kag atubangon ang iya kapaltahan.
25: Lasais JSE 7 sa aga, Philippine Standard Time. Oras sulong sang D3 Bayo. Inatrangkaso ka mag D3 Bayo. Manunudlo sa Dumangas National High School na mahog nga mamatay. Karen Badilla sa report.
6: Mga ka-K5 gilayon nga ginpapauli sa ilatag sa kapanimalay ang mga estudyante para yang nga masiguro ang ilang safety. Kasunod ni nga may ginpost ang isa ka manunudlo diriya sa Dumangas National High School sang pamahog mga ka-K5.
7: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepsha, hepe sang Dumangas Municipal Police Station, nga may duha ka manunudlo ang nagbaisay tubtob nga nag-init ang tensyon. Antes pa man natabo ang pagbinaisay, may isa ka maestro ang nag-post sa iya social media account nga may mapatay gid nga opisyal kag manunudlo sa ila eskolahan sini nga bulan sang Agosto. Base naman sa pagpangusisa sang K5 News team, may mga nadiskustuhan ang manunudlo sa nagakatabo sa sulod sang bulatuan sa din ginakabig sini nga illegal. Samtang ginsapon naman sang Schools Division Office o kon SDO Iloilo Province ang mga opisyal sang among eskwelahan subong man ang natungdan nga maestro.
8: Well, if you read sa post abi no, being a third party person nga naglantaw man lang, expressly stating titong be teachable. So probably it's something disagreements gan nga he wanted to He wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
6: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
29: Sa kaangot nga balita lokal, ginpatawag kagin sapol sang Schools Division Office o kon SDO Iloilo ang maestro nga nagatudlo sa Dumangas National High School nga nagpost sa mga pagpamahog sa iya social media account. Suro kay SDO Iloilo Information Officer Mr. Leonel Salvilla, tinutuyo si ring nga mahibaloan ang kamatuoran kag sirkumstansya sa likod sa mga post. Dugang paniya, kahapon or sang tinagdaangid lamang man nga adlaw ang pag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM. Ginahulat pa ang opisyal nga incident report gikan sa pamunuan sa nasambit nga bulutuan. Amuman ang desisyon na tuoy sa mangin setup sang maestro matapos napuhag ang mga ginikanan amuman mga estudyante. Samtang nahibaloan naman nga ginpahayag ni Dr. Leo Abiabe, ang officer in charge principal sang Dumangas NHS, nga gilayon siyang naghimo sang incident report matapos mabasahan ang nasambit nga post sa social media kag nag-coordinate man sa mga otoridad. Yari ang kabahin sang pahayag ni Dr. Abiabe.
2: Sa pag-receive naton, kagpagkita naton sang post last night, nag-take action dayon kita gilayon kagin address man naton ang mga concerns. So sa subong nagaprepare na kita sang IR para nga ma-forward man naton sa division kag kinapatawag man gani kami sa division para nga mag-meeting dito. So ang aton nga mga lihok sina nga ginobra, nag-coordinate man kita sa PNP para sa aton na sa base sa post nga na nakita man naton kag na receive sang last night.
25: Na 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginadulong sang Klinika DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Department of Education Iloilo nagapatuman sang mental health programs para sa school personnel. Kimberly Caluyo sa report.
9: Nagapatuman sa mga mental health kag wellness program ang Schools Division Office kon SDO Iloilo para sa mga manunudlo kag iban pa nga mga personnel. Suro kay Mr. Leonel Salvilla, Information Officer sang SDO Iloilo, iyagin payag nga lakip diri ang EduCare program nga nagapasiguro sang well-being sa mga manunudlo. Dugang pa niya, dapat man nga balanse ang tiyempo sa trabaho kag personal needs sang mga DepEd personnel. Nahibaluan nga padayon sa karon nga ginaimbestigaran sang SDO Iloilo ang ginaaligar mga pagpamahog sa social media sang isa ka manunudlo sa Banwa sang Dumangas. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Salvilla.
10: Actually, ara aton nga EduCare program, no, tatlo ini siya ka pillars, and one of the pillars is mental health, no, hindi man ini siya end-end well-being. Hindi lang ini siya para sa aton nga mga learners, but this is also for our personnel. Tigi na promote man ini sang division, no, nga mga balance man ang work kag syempre personal needs ang soundness kumbaga no sang status ang aton nga mga teachers, hindi sila stress, hindi sila wala sila sa mga ginaabaga or ginabitbit bilang ang mga personal concerns or issues nila, magkanto sila sa eskwelahan. So,
9: report gikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: Sa piyak nga bahin, Iloilo Provincial Government magahatag sang financial assistance sa mga seafarers nga gin-repatriate matapos ang Black Sea attack sa Ukraine. K5 Jenny Kauyunan sa report.
11: Maghatag sang pinansyal nga bulig ang Iloilo Provincial Government para sa mga tatlo ka seafarers nga ginrepatriate matapos na ginbomba ang ila barko sa pungsod Ukraine. Sunod kay Public Employment Service Office Head Ms. Cynthia Dario nga nakapuli na sa Iloilo kag personal nila nga ginsugat ang mga seafarers sa airport kag nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital para makahinun-ano na. Dugang pa ni Dario nga magluwas sa assistance sang peso, meron man si hatag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kagaling man sa opisina ni Board Member Joanne Herminanda. Sa karon, ginatinguan pa nga mapadali isang peso nga mahatag ang assistance. Samtang magluwas sa pinansyal nga bulig, nakahandaaman nga maghatag sang psychosocial intervention ang probinsya sa mga seafarers.
12: Kaginis si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
25: Alas 6:23 na sa aga, Philippine Standard Time, oras ginadulong sang DTX Beauty Soap. with ang Palaya Leaves kag Klinika Day of Fresh. Nadula nga lalaki sa Carles na sapuan nga patay na sa Pilar Capiz. Reggie DiMayo sa report.
3: Nagautaw-utaw kag wala na sang kabuhi sang makita ang 53 anyos nga lalaki nga ginreport nga namising sa kadagatan sakop sang Carles Iloilo kag Pilar Capiz Lunes sang aga Agosto 3. Ini ang ginkumpirmar sang Coast Guard Substation Pilar sa pagpakigangot sang K5 News 7 Sara. Nasapuan ang bangkay ni Ernie M. Bones, 53 anyos, isa ka mangingisda sang barangay Gintigkan, Carles Iloilo, sa kadagatan sakop sang Dayhagan Pilar kag Dayhagan Carles. Suno sa impormasyon na ginkumpirmar sang pamilya nga ilahi mata ang nakita sang pumuluyo matapos nila ma-identify ang nasuksok ni Bones nga duag pula nga t-shirt kag cycling nga short. Nagahabok na ang lawas sang biktima kagyara na sa advanced state of decomposition apang wala naman sang pila sa lawas si Bones. Nahibaluan nga pila kaadlaw na dula ang biktima matapos nagpalawod kag nagkaproblema ang iya ginadala nga sakayan sa diin plano kuntani sini nga magkolekta sang lumot kag glucose sa among adlaw. Sa karon ang bangkay sang biktima ang gindala na sa Corvera Funeral Home para sa nagkaigo nga disposisyon.
6: Ini si K5 Reggie DiMayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
29: Sa piyak nga bahin, nakumpeskar sang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU ang 408,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginkasanga drug bypass operation sa Project 1, Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Gabi isang tinalikdan nga adlaw. Ginkilala ang subject nga si alias Bona, 29 anyos nga babae kag residente sa nasambit nga lugar. Nabaklan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian shabu si Bona gamit ang 8,000 pesos o kung 8,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang siyang pagid ka mga plastic sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 60 gramo.
25: La 6:26 na sa aga. Subong adlaw, Webes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Buwan sa Biyernes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, kada Biyernes kag kada Martes. Sa Domingo kag kada Domingo, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Bye-Bye Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo.
24: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
25: La 6:26 na sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang Ascorbic Acid, Mighty C. Sa Aklan, motorsiklo nakabunggo sa poste, duha ka panday patay. Leonard Viray sa report.
13: Patay ang duha ka construction workers matapos nga mag-overshoot ang motorsiklo nga ila ginisakyan kag nakabunggo sa steel barrier kag street lights sa higad sa nga Tundong bypass road sa Banwas ang Tangalan. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si alias Chen Lee, 41 anyos kag residente sa barangay Mabilo Kalibo, samtang ang back rider ginkilala kay alias John, 31 anyos residente sa barangay Kamansisor sa Banwas ang Numansya. Sinisang investigasyon sa motoridad, naghalin ang duha sa isa ka birthday party nga sa diin, nag-inom sang makahulubog nga ilimnon, samtang papauli na sila sakay sa motorsiklo. Gulpi na lang nadulaan sang kontrol ang driver nga nagresulta sa aksidente. Bangod sa kapaskugon sang pagkabunggo sa steel barrier kag poste, lunsay nakaangkon sang grabe nga pila sa ulo kag lawas ang duha ka lalaki. Apisar nga gilayon sila nga gindala sa pinakalapit nga ospital sang mga nagresponde nga personnel sang MDRMO, gindeklara sila nga dead on arrival. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sang Tangalan PNP anungod sa nasambit nga aksidente. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5

0: bawal mga breed o kon lahi ilang baboy ang nalakip sa insurance. Suno kay SPD Mamay nga kasunod ng anda nga paginunanon, ana naman an nga wara man ti ginapili ang African Swine Fever o kon ASF, rason nga anda gina-request sa PCIC nga i-review ang guidelines para malakip ang mga Bisaya nga baboy sa insurance. Naman an nga dyan sa 10,000 pesos per head ang insurance kang fatteners, samtang 14,500 naman para sa breeders. Sa tulad, nakatalana nga i-forward kang sangguni ang panlalawigan ng resolusyon sa opisina kang PCIC agad madiskusyonan kag mapatuman. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Irene Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: La 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Sa K5 Network News, BFAR Palawan nag-appeal sa Korte Suprema matapos ginbasura ang vessel monitoring. Ray Almodal sa report.
2: Inaasahang apektado ang malalaking operasyong pangisdaan sa lalawigan matapos ihain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang isang motion for reconsideration sa Korte Suprema upang isalba ang pagpapatupad ng mandatory vessel monitoring system sa mga komersyal na barkong pangisda. Nag-ugat ang apila matapos ideklara ng mataas na hukuman bilang unconstitutional ang Fisheries Administrative Order No. 266 ayon sa pamahalaang panlalawigan. Kritikal ang sistemang ito sa Palawan dahil ang probinsya ang itinuturing na fish bowl of the Philippines kung saan ang pagkawala ng tracking devices ay maaaring magpalala sa ilegal na pangingisda at maglagay sa pag-anib sa milyon-milyong pisong industriya ng seafood at live reef food fish trade na iniluluwas pa sa ibabang bansa. Ikinabahala ng lokal na mga mangingisda at mga opisyal sa Palawan ang naging pasya ng korte dahil ang lalawigan ang may pinakamataas na napaulat na kaso ng pagpasok ng mga dambuhalang commercial fishing vessel sa loob ng 15 kilometrong municipal waters, partikular na sa bahagi ng norte ng Palawan tulad ng Malampaya Sound. Bagamat kamakailan lang ay ipinasa ng sangguni ang panlalawigan ng isang ordinansa na nagbabawal sa commercial na pangingisda sa kanilang nasasakupang dagat, sinabi naman ng BFAR na ang pag-alis sa vessel monitoring system ay mag-aalis din ng kanilang pangunahing sandata sa pagbabantay tuwing closed fishing season at pagtiyak sa mga catch traceability. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kawanian na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan upang magbalangkas ng mga alternatibong regulasyon na puprotekta sa mayamang karagatan ng isla nang naaayon sa saligang batas. Ito si K5 Ray Almodal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Sa piyak nga bahin, street level individual arestado sa by-bust operation sa Zambales, Aileen Cuevas Sanchez sa report.
4: So ang isang 43 anyos na lalaki na nakilala lamang sa alias na Tutsi matapos itong maaresto sa isinagawang by-bust operation ng mga pulis sa Sierra Vista Subdivision, Barangay Nagbunga, Castillejo, Zambales, kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang street level individual o SLI sa operasyon na kumpiska mula sa kanya ang 7 heat sealed plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may kabuuang timbang na 11.41 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 77,588 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Target Intelligence Packet o TIP bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala naman siya kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Castillejos Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.

0: National.
1: Balitang National.
0: 6:34 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Gin question ni Senator Judge Paolo Benigno Bam Aguirre Aquino kun bala ginapanugutan ang paggamit sang code names o kon aliases sang recipients sang confidential funds sa ika-13 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sa hearing ginpamangkot ni Senador Aquino ang anay COA State Auditor nga si Roderick Wamil angot sa paggamit sang code names sa mga dokumento nga may kaangtanan sa confidential funds. Sino kay Wamil ang joint circular nagagiya sa paggamit sang confidential funds kag wala nagapanugot o kung nagadumil sa paggamit sang code names. Dugang pa ni Wamil, nagabase ang mga auditor sa documentary evidences kag wala sila sang paagi para matukiban kun ang pangalan nga yara sa mga dokumento amo ang matuod nga pangalan ukon alias.
2: Samtang ginaprubahan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang pag-admit sang affidavit ni Arturo Lascañas bilang exhibit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang affidavit ni Lascañas nagalakip sang mga alegasyon nga nagaulamid kay Duterte sa ginapahayag nga mga extrajudicial killings. Una diri ginpamatukan sang defense team ni Vice President Sara Duterte ang paglakip sang affidavit sang self-confessed Davao Death Squad member nga si Lascañas bilang prosecution exhibit. Subong man ginpanginwala ni Escudero ang objection sang defense o depensa kag ginpanugutan nga himuon bilang prosecution exhibit ang affidavit ni Lascañas. Suno pa kay Escudero nga wala pa ginakabig ang ebidensya nga ebidensya ang dokumento tubtob nga formal ini nga igaduso sa idalom sang section 34 rule 132 sang rules of court. Ginpanindugan ni Escudero nga depektibo ang dokumento bangod wala ini sang pirma, wala man notaryuhan kag wala ginhimo under oath.
0: 6:36 na sa aga sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX Premium Coffee. Gina-consider sang Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpasaka sang human trafficking case bato kay Anay Negros Oriental Congressman Jacinto Jing Villegas Paras. Sino kay DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya si Paras, isa sa persons of interest sa ginasuspitsahan nga plano nga magamit sa mga babayi sa pag-frame up ukon pagpasaka sa maligasyon batok sa mamataas nga opisyal sang gobyerno. Ginpahayag ni Rimulya nga indi lamang si Executive Secretary Ralph Gonzales Recto ang mahimo nga target sang among plano, lakip man sa ginaligar gina-target si Rimulya mismo. Ang yautod nga si Ombudsman Jesus Crispin Katibayan Rimulya, Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Bringas Dizon, kag iban pa nga opisyal na ibaloan ang ginasuspitsahan nga plano matapos madakpan sang National Bureau of Investigation o NBI ang talent manager nga ginadudahan nagaobra bilang bugaw.
2: Sa dugang balita nasyonal, nagalapta ang mga impormasyon angot sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Iniisa lamang ka diversion o kun pagpalayo sang atensyon sang publiko sa nagakalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suno sa Malacanang. Pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro, dapat usisaon anay sang publiko kung sino ang nagapalapta sang among mga impormasyon kag ano ang posible nga motibo antes ini nga patihan. Suno pa kay Castro, posible nga grapalapta ang isyu sa pag-aresto kay De La Rosa agud matapunan ang mga ginpahayag sang Commission on Audit o CONCOA angot sa milyon-milyon nga mga confidential funds sang Office of the Vice President o OVP kag Department of Education o DepEd nga wala sa mga official receipts.
0: 6:38 na sa aga. Sa mga lalaki nga hard labor, madamo sang trabaho sa adlaw. Kag nagapulaw kun gabi, magtumar extend food supplement for men laban na pang matagalan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Nagaabante na ang hinunanon pangkalinungan o kon peace talks sa tunga sang Estados Unidos kag Iran bagay nga nagpanubo sa presyo sang langis sa world market. Suno sa Qatar, gintalakay nanda US President Donald John Trump kag Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga tikang agud mapalapit ang posisyon sa US kag Iran kag mabalik sa normal nga sitwasyon ang Strait of Hormuz. Subong man ginpamilit sa Iran nga wala pa sang formal nga negosasyon nga ginhiwat ang Amerika.
2: Sa duga nga balita sa luwas ang pungsod, target sang Estados Unidos nga maselyuhan ang kasugtanan sa Iran agud nga liwat nga buksan ang Strait of Hormuz. Ginpahayag ini ni US Treasury Secretary Scott Bessent agud nga pahanugutan ang mga commercial ship nga liwat nga makabiyahe sang hilway. Suro sa US top official, nagapakig-negosasyon sila sa karon sa Iranian sa natuhoy diri kag may tsansa nga makaangkon na sang kasugtanan agud buksan ang nasambit nga alagyan. Dugang pa sa nga opisyal nga anuman nga kasugtanan ang magapanumbalik sa freedom of movement sa nagapanguna nga shipping lane nga magahatag man sang kaatagan nga hindi pagpanugutan ang Iran nga manukot sang toll fees sa mga magalabay nga barko sa nasambit nga lugar.
0: Na 6:40 na sa aga sa imo skin problems manghabon DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Nagatap na sang punggod, alap up, whiteheads, blackheads, acne. Kagiban pa nga mga problema sa panit, nakit na ang body odor. DTX Beauty Soap. Nagpara mahumot ang ilok, wala sang angsod. Magamit sa nga deodorant organic, Clinica Deo Fresh.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news kinatulong sang DTX 500 para sa manami nga kaon kag tulog masanaga pananawan magtumar adlaw-adlaw DTX 500 effective. Nagnubo sa 6.2% ang inflation rate sang Pilipinas sang Hulyo halin sa 6.4% sang Hunyo suno sa Philippine Statistics Authority ukon PSA. Dugang pa sang agency ang pagnubo sa inflation rate tugas ang mas manubo nga gasto sa sektor sang transportation. Nagabulig man sa pagnubo sa kabilugan nga inflation ang mas mahinay nga pagtaas sang tuigan nga gasto sa education services, restaurants kag accommodation services. Sa reference rate, 61 pesos and 4 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 12 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 78 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 45 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 39 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 61 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos ang Australian dollar, 16 pesos and 25 centavos ang Saudi Arabian Rial, 47 pesos and 42 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 62 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 70 pesos and 39 centavos ang Euro, 35 pesos and 96 centavos ang New Zealand dollar, 11 pesos and 91 centavos ang Brazilian Rial, 196 pesos and 53 centavos ang Kuwaiti dinar, 158 pesos and 2 centavos ang Omani Rial, 161 pesos and 33 centavos ang Bahraini dinar, 85 pesos and 70 centavos ang Jordanian dinar, 60 pesos and 82 centavos ang Panamian Balboa, 16 pesos and 63 centavos ang Qatari Rial, kag 47 pesos and 42 centavos ang Brunei dollar. Mighty Sea Morning, Sir Dodoy Altovero sa General Hughes City Proper, L&J Store sa Rizal Oton. Very good, naka-DTX Coffee Mix na. Ma'am Helen Tanangonan, Gerald Burgos Tanangonan, Gemma Crisali Sumido, Erlina Tilar Magoles, Ma'am Mimi Catalunya Iriman, pa Sir Bobby Iriman sa Tafta Pascapis. Pangapinakamodira, DTX Premium Coffee. Sir Alan Calvo kay Ma'am Terry Grace Lapata Calvo, ang barangay secretary sang barangay Maribuyong Duanyas kay Sir Dan and Ma'am Celine Supi Calvo. Ang pinakamo DTX Premium Coffee. Mighty C Morning Sir Edgar Badbadon and D3 Bayo Morning Ma'am Christine Cardose sa Italia, Halindri sa Pilipinas Ma'am Aisha Ahmad, Rene Paner, Sir Tab Diaz sa Pasi, Aisha Ahmad, Manong Boy Berhamin sa barangay 2 Roa City Capiz. And number 1 kagawad, Sir Rami Ramos. Number 1 kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo. Pamilya Nava and Duremdes sa Dumangas. ay Ma'am Marilu Sacuevo, RB Chris Caceres, Winifreda Sarmiento, Ronnie Cortuna Lopera, MyTC Morning Sir, Ray Tacleon, Sir Gino Sumagaysay, Bimboy Ilumba, MyTC Morning.
2: Kag saton balita sa showbiz, Showtime host nga si Cian Dominguez gindepensahan ang aktres nga si Kim Chu batok sa issue nga nagalapta nga siya ang nagabusong. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
3: Gindepensahan ni Sean Dominguez ang giaabyan kag co-host sa It's Showtime nga si Kim Chu matapos naglapta sa social media ang mga espekulasyon nga nagabusong ang aktres. Nagsugod ang issue bangod sa isa ka TikTok video ni Kim nga ginapahayag sa pila ka netizens nga may makita nga baby bump. Ginpanginwala ini sa mga supporters ni Kim, lakip na si Sean kag nagpanawagan nga hindi magpati sa wala mapamatud-an nga mga impormasyon.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: MyTC Morning kay Ma'am Maymay Villaflor, Sunday Villanueva Villamor, Sir Edgar Badbadon, Helen Tanangonan, and thank you also nagapamati man si Ma'am Raquel Gumatanga, magpangape na DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang Clinica Spore Biotics sa tennis. Filipina tennis champion Alex Ayala maghahampang subong aga Philippine time sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Enrico Sorita sa report.
5: Tuyo ni Alex Ayala nga madala ang momentum sa pagdaog sini sa pinakauna nga WTA Tour title sa Canadian Open hukod sa mas kilala nga National Bank Open. Makasumpong una ni Ayala ang Amerikana nga si Alicia Parks sa round of 64 sa Toronto subong aga alas 8:10 Philippine time. Madumduman nga ginlutos ni Parks si Ayala sa nagligad nga bulan sa Enero sa Australian Open nga ginhiwat sa Melbourne. Ang ining balitang nadulong sa usang MyTC. Kung gusto min healthy, inong kabusang MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: D3 Bayo Morning, Ma'am April Garrido, Pamilya Solanya Kagarido sa New Lucena, Iloilo, mag-tumar na D3 Bayo kag DTX 500. MyTC Morning kay Ma'am Teresita Mines, kay Ma'am Tinga sa Santo Niño Norte, Arevalo, kay Ma'am Nene Aceboche, kay Ma'am Nini Baka, kay Sir Tanulo Sabia, kay Ma'am Mimi Palmes, and Mami Inday Nuwilita Andrade Palmes sa Santo Niño Norte, Arevalo, MyTC Morning. Ang balitang extra special ginadulong sa Clinica Spore Biotics. Lucas, wake up na! Sa balitang extra special sa Amerika, nagakabuhi na sa isa gagatos katuig si Daisy Bell Ward. Daisy Bell Ward, apang 25 anyos pa lamang ang iyaedad sang mapatay. Siya ang pinakatigulang leap year baby o kung kinbunag sa Febrero 29, 1916. Ang fetsa nga nagagwa lamang sa kalendaryo kada apat ka tuig. Sa nag-edad siya sang 100 years old sang 2016, nagkabuhi siya sang isa ka siglo sa kalibutan apang 25 lamang ka Febrero 29 ayang na-experience. Inpasinunggan siya sa Amerika bilang pinakatigulang leap year baby apang pilakabulan ang nakaligad sa amuman nga tuig sang 2016 siya ang nagtaliwan. Nagkabuhi man siya sang husto 100 years apang nag-celebrate siya sang 25 lamang ka actual birthdays. 25 lang sa kabeses gin na kantaan, happy birthday to you. Tapos mambal ang mga nagrita, daso naman nga apat tuwega. La 6:48 na sa aga, Judan Montalvo sa Maribos. MyTC Morning, Rene Boy Virola, Virola Family sa Atabayan, Tigbawan. MyTC Morning kay Engineer Charles Calapardo. Engineer Charles Calapardo sa DPWH sa Regional Office 6. Mighty si Morning Engineer. Kay Lele Pilale. Kay Kapid Labiaga. And Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Ang political queen maker sang Duanyas kag sang 4th District. Mayor Panga, good morning. How's life treating you right now? Lasais, 49 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Magpamati sa health alert. Ted Aujero Francia.
2: Kag ini naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
6: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
10: May mga barikada pa na.
9: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
9: sumagot ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
10: Oh.
9: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Dok.
9: Oh, import siya.
10: Mag-import kaya.
9: Your second immune system.
12: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
9: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
12: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
9: Ang D3 Bio import immune system.
12: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
9: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na gid si monolaurin nga ra sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
8: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
12: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
9: Part na sa aton kabuhi. Sulod lang na sila mo.
12: Oh, so sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta, amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
9: kagaw.
12: Paborito.
9: Labi na akong plakaong katamis.
12: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
9: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa ditribayo.
1: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka. Ditribayo.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang saron ni Lula. Bangod ina sa Ditribayo.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay
19: Subay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Dala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
24: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
26: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay.
24: Happy kanunay.
27: DTX 500.
24: Masaligan.
27: Epektibo.
24: DTX 500.
27: Mahigo ba na ang imo dugo?
24: DTX 500.
27: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
24: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
27: Masalika DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
28: Ang Physio
24: yung may D3. D3 Bio.
28: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio. Ang D3.
28: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
28: Yung may D3.
24: D3 Bio.
28: Babakal sa mga butika.
24: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan, saka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
6: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL on
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix, mga butika.
17: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
19: Ang oras sa Pilipinas, las 7:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C.
20: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Huwebes, Agosto 6, 2026. Magalumo ng palibot sang syudad. Naguntat ng ulan pero okay na sing kagahon by 5:20. Nagbubong ulan sa syudad sang Iloilo. Sa kabanuhanan, kumusta ang pagbubo sang ulan dira? Sa Gapon, inibangod sang Bagyo Maymay ngayari sa Philippine Area of Responsibility. Yan ay sa inyong pagwa sa sining oras magpadulong sa opisina, may transaction dere sa syudad, or gali may klase, magdalagid sang inyong rain gears, kalo, jacket, bayo, payong, bonnet, para hindi ka mo mabasa sang ulan, hindi ka mo pagtrangkasuhon, kag magtumara nga daan sa inyong panagang sa trangkaso, D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Naghahatag kita kortesiya katahuran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Sa ilang mga car stereo, Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are. Mighty C Morning, ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Aujero, Francia.
22: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginatulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Ginatos ka mga building sa Spokane, Washington, USA, ginalamon sang kalayo. Ilang adlaw nga sigi-sigi ang kalayo, ginatawag nga wildfire dito sa Amerika. Maestro sa Dumangas National High School nga namahog nga mamatay sang school officials, wala na nagsipot sa trabaho. Ano gid ang ugat sang conflict sa Dumangas National High School? So di naglabot gid sa pagpinahugay, ha? May information kita nga isa sa mga rason inibangon sa pagkaon nga pastil. PASTIL. Ano ning pastil? Paano ni lutoon? Ha? Kag nga ang nag-init gid ang ulo sang maestro, ha? Kag astangan na mahog ini. Sa ibang pang headlines, sa Canada, Alex Iala target ang kampyonato sa National Bank Open sa Toronto. After sang iyang pagkampiyon sa Mubadala DC Open sa Washington DC, lupad na siya pa Toronto, Canada. Kag 8:30 sa bungaga Philippine Time, may hampang si Alex Iala kontra kay Alicia Parks sa round of 64. 7:14 sa aga sa Pilipinas, last trip jeepneys padulong sa First District. Wala na nagapamulak sang pasayro matapos nag-viral ang pretty boy video. Pretty boy nga ranto ka jeep mo. Di nagatagam don sanda Ma'am Betty Soloso sir Bebot, Ma'am Nadeline Sautong sir Riker Mintia, Ma'am Aisha Ahmad. Kay basikon madakpan sila sang LTO kagdako sang multa nga ilang pagabayaran.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Ilang tawa bala ara sa bong sa aton video naluoy kita ni sa mga last three purse kay ti gatrabaho diri sa syudad. Why na sa masakyan bisan paano may risgo masakay sa atop mapungko ti ang tsimpo sang amo tong gabi gaulan pa gatalithi. Di madanlog ang dalan, risgo man sang driver, baga muna kabugat ang imong muna kadamo sa pasayro mo, budlay na mag-maneuver sang manibila mo, no? So ang risgo sa driver, risgo man sa kuduktor, kay budlayan sang mag-panukot, magkabit-kabit siguro, isa na lang ka kamot ang nag-uyat. Ha, kag agod lang ang makater, agod lang ang mapasakay ang tanan niya mga pasayro padulong sa kabanuanan sa 3rd District. Kiti sa Lambunaw, ini nagapauli ang pretty boy nga jeep.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
19: Lasya di 15 na sa aga sa Pilipinas. Mag-check it na sa latest weather bulletin. Di na si Bagyo Maymay. Kay ang style ni Maymay, Sir Ken Palyasaro, te Ma'am April Garrido, Sir Butoy Pastolero, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Analin Paris Aglavante, inang sa adlaw, paribala kahapon, pinilagay nyo ang iyang pattern na mambeti, no? Sa adlaw, nagtawhay, init, dugay-dugay, nag-goom, nag-ulan, turutudo. Tapos nag-unta naman, dugay-dugay, bubon man ang ulan, dugay-dugay, init naman, kag mag-ulan. So, muna nga ang lawas ang tao, nag-adjust naman. Amun yung mga tinion nga may transition from ulan, pagkatlo sa init, from init, pagkatlo sa ulan, nga damo sa nagasiburo. By the way, mga pabo, subong nagkakatumba lang ang pabo mo. Ay kilala kita nga nagasagod na pabo, tiyang pabo, subong kung ibligya mo by pair or pare, sir, no nito, Ma'am Anali, mahal mo daw, 3,500. Di ang mga pabo, subong ginaaratay na, ang mga manok ginaaratay man.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
19: Ibalontang latest weather bulletin, nagikan sa Pag-asa, Iloilo office, parang maibaluan pa kung anong dalagaan sini, asta sa anong ulan. Di ang sitwasyon subong kay gaguom gyapon. So kung magpadulong ka mo din sa syudad sang Iloilo, actually gini sa guwa subong kadulom gid sa duwin niya sa ma'am do karon ma'am Betty madulomman nang damo gid sang huol kun nagaulan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
19: Si engineer Rolly Cuenca sa ato linya engineer si Ted dere sa K5 Mighty C morning sir.
3: Yes, sir. Mighty C morning, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest weather update sa subong adlaw, August 6, years 2026. So, sa karon, may duha kitang kabagyo nga gina-monitor. Ang isa yara sa sulod sang aton par, ang isa yara sa guwa sang aton par. So, ang inisi, ang sa sulod sang aton par, amo na siyang si Bagyong Maymay, no, nga nag-landfall ini siya sa kay nasang alas dos ang kagahon sa may Magsinghal, Ilocos Sur. So sa subong uli nato ini siya na si Platan yara sa vicinity sang San Juan Ilocos Sur. May maximum sustained wind ining steam bagyong Maymay nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastines sa pagmadlo sa galabot up to 110 kilometers per hour. Nagahulag ini siya eastward sa kalisigon nga 10 kilometers per hour. Si bagyong Maymay padayon ini siya nga naga-traverse or naga-cross sa may kadutaan sang Northern Luzon. Kaga bangod sining interaction niya sa kadutaan naton, posible ini siya manginisa na lang ka low pressure area karon sa hapon or sa gabi. Maliban kay bagyong Maymay no padayon man naton gina-monitor ining bagyo nga yara sa guwas sang aton par, hamon siyang si bagyong Dolphin na uli nato na si Platan 1450 kilometers sa east northeast sub extreme northern Luzon. May maximum sustained wind ining si bagyong Dolphin nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastines sa pagmadlo sa galabot up to 185 kilometers per hour. Nagahulagin niya siya west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay kag si Bagyong Dolphin, wala man sila sang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Apang gina-enhance nila ining southwest monsoon or habagat naton nga nag-epekto sa southern Luzon kag western section sang Visayas. Gani bangon sining habagat no diri sa aton sa may western Visayas. So generally maka-experience siya kita particularly ang province of Batike sang magulog-alumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob. Kasarangan tubtob sa mabaskog aton nga hangin gikan habagat na nakatungdan magadala ini sila sang kasarangan tubtob sa mabalog nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak ala 5:39, magatunod din siya ala 6:12 karon sa kasisipan.
19: Engineer Rolly.
3: Yes sir.
19: Sir, duwa sila no, ang isa ni international name niya Dolphin, si Maymay kati Maymay M nakita mo ang D nato nagligato tapos na ang international name ini nga Dolphin kun magsulod abi diri sa Philippine Area of Responsibility. Anong ngalan niya?
3: Neneng, sir. Neneng.
19: Neneng. Pero yes, ano man most likely or less likely nga magsulod si Neneng diri sa Pilipinas sa Engineer Rolly?
3: Well, sa karon, sir, kung lang taon nato ng sentro, abi, sir, yara lang din siya sa may linya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. No, kumbaga, ara na din siya sa boundary sa par nato. No? Pero ang iabi nga hulag is pa west-northwest. No? So, meaning pas, medyo pasaka iya nga hulag. So, kung mag-change niya ang iya nga paghulag, sir, magnubo-nubo ni siya or magpanaog-naog ni siya, makatapak ini siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Amo na siguro ang paghahatag naton sa aton nga pangalan. No? Pero kung i-maintain niya ni sir ang iyang movement nga generally westward lang.
19: Oo.
3: So possible makalabot ini siya sa China nga hindi na magsulod sa aton part.
19: Oo. Kung sa aton daw nagapaminta na lang siya, way pa man siya magsulod sa pertahan?
3: Yes sir, sakto gid sir.
19: Oo. How about si Maymay? Si Maymay asa san one?
3: Si Maymay sa susulod na sa isang par naton kag possible sa subong adlaw mas mangin low pressure area na lang siya kay naglandfall na siya sa Mayanay sa may Ilocosor so naga-traverse in sa subong sa kadutaan sang Northern Luzon so nagahina in siya and possible sa hapon or sa gabi isa na lang siya ka low pressure area
19: dito sir. Siya sa banwasang Magsingal Ilocosor 65 kilometers per hour ang yang adlagan medyo mahina-hina man lang gani Sir Rolly no.
3: Yes sir, nasa 10 kilometers ang iyang dalagan subong. So, ang ginano naton is possibly mangin malusaw na malang nisa kag later on ang magapadayon sang paginhansang habagat nato na morning si Bagyong
19: Neneng,
3: Dolphin na
19: si Dolphin.
3: Yes sir, sa masunod niya mga inatlaw.
19: So daw pagwa na naman si Maymay, pangamuyuan tani nga hindi na niya magdulot pa si Neneng sang duga pagid niya kalitan or ulan bla. Ang karakter ang kuan lang karakter ni Bagyo Maymay, maulan mainit Engineer Rolly tapos buong ulan pero kay nasing kagahon mga alas 5 na buo ulan.
3: Yes sir, sakto gina sir kay ang habagat binaton subong sir medyo nag-concentrate kay ginahigop ni Neneng dito sa babaw ang habagat naton so diri sa aton sa Western Visayas medyo nag ano medyo naglessen no ang mga pag-ulan pero once nga matunaw ining si Neneng so mas spread out ining habagat sa aton manaog ini siya so possible by Friday to Saturday until Sunday so possible medyo
19: good weather
3: mas
19: na.
3: Frequent na ang mga pagalom-galom naton pero sa subong adlaw may mga chances sa gyapon magwasir ang adlaw
19: so
3: sir.
19: Entire week gali asa gali sa weekend gid during weekend sinugpaway sang tao inugsimba sang tao inuglagaw niya medyo magalomo na.
3: Yes sir, sa gyapon sir magapadayon ini siya until weekend based sa aton nga extended weather outlook sir.
19: Engineer Rolly Cuenca, very well said sir. Salamat ha, may TC morning sa imo.
3: Yes sir, thank you and mighty sa morning man sir.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: La 722 sa aga, if that is the case sir Ricky Tagaytayan Rowalio kay Linos Bukbukan dira sa Manduriao Public Market kay Ricky Itlugan, dalagi ka mo payong, kalo, jacket, bonnet kay gulpila magulan. Di ganun kung mabasa ka sang ulan, trangkasuhon ka, hindi ka naman makasulod sa trabaho mo, hingo-hingo ka. Kag tumar ka ng adaan sang The Power Trio. Panagang sa imo lawas lang para magbakod imong immune system, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Sa detalye sang mga balita,
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Tatlo na kadlaw, maapat na ganikadlaw ang wildfire dito sa Spokane, Washington, USA. Sa diin, naglabot na sa 846 ka-buildings ang nakalasunog kag nagpersa sa linibo ka mataong nga magbiya sa ilang mga balay. Sa video footage nga kuha sa fire zone, makita ang malawig nga agi sang aso sa mga kahoy samt nga bubo sang fire retardant slurries sa ibabaw ang airplane tankers. As of yesterday, ginpidalom na ang 64,000 ka mga tao sa evacuation. Sunod kay Benjamin Cosell, ang spokesperson sang Incident Command Center. Kalabanan naman sa mga infrastructure nga nasunog among mga residential areas kag nagagwa sa aerial infrared survey nga mahimo 4 gatos pa ka mga buildings nga nalakipan sa mga pamalay ang nasunog. Kagsigip ang sunog.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Ang Spokane, Washington, USA, kung ini sa inang second largest city, sa diin nagalapat ini sang ang sunog subong, ang wildfire sa Ricky Tagaytayan na Rowalio Linos Bukbukan dari sa Mandurria Public Market, 4,046.86 hectares, 10,000 acres. So kaya ni-convert mo na sa hectares ang acres, nagalabot sa 4,046.86 ang kalaparon sang wildfire o konsunog.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Ngalos hindi mapalong-palong, Pastor Bobby Riemann, Sir Nonito Sumbong, sang mga advanced technology sang Amerika.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Alas 7:25 na sa aga sa Pilipinas, madamo sa mga alkalde ang nagpasakop na sa Mayors for Good Governance. Ining M4GG, agud mapahumot ang ila mga imahin. Ining M4GG, bala nga ginabugusan na ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, Pasig City Mayor Vico Soto, Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City, kag iban pa nga mga alkalde nga kilala sa ilang transparency and honesty sa local governance.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Sino kay Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City, masakit naman tanggapin, pero nalaman namin na maraming mayors kaya sumasama sila sa M4GG. Anong meaning sang M4GG? Mayors for Good Governance. Just to simply make us their deodorant, deodorizer. No? Kay ti bangod sa pangawat, haba niya maupo tadi bla sa kay Magalong, kay Vico Soto, bla. Kay ang ila image siya limpyo. Di may mga mayor ng mga tangkaw. Para nga medyo maglimpyuhan abing imahe nila sa publiko, magsulod sila sa M4GG para nga ti daw kabigon man sila nga mga kanmani transparent man. Sang 2023 gintukod ang M4GG, koalisyon sa mga alkalde gikan sa sarik nga sudad kag munisipalidad nga nagatuyo awayon ang korupsyon kag padayunon ang maayo nga pagdumala.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Alas 7:26 na sa aga sa Pilipinas. By 8:30, ang tennis queen sang Pilipinas, Alexandra Maniego Iala. She's only 21 years old. Very promising. Kung si Presidente Marcos Jr. pagani, she's just starting her career. And she won sang gold sa DC Open. Mubadala Open sa Washington, DC. And kay baloka mo ang iyang premyo naglabot sa $262,000 or 15 million pesos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: What's so special kay Alex Iala? Kaya gina-highlight naton ini sa Ray Intatano, sa Ricky Rowalio, Pastor Bobby Riemann, ang iyang humility, kag ang iyang mental fortitude na ang bata ng ini palaban giman hambas ang iyang sa iyang childhood coach. Kagawa ay ginakapoy mag-training. Kagawala nagreklamo kung ginatudluan. Bisan amo na nang iya sa ring level status ng ka-champion siya. Still, she listens to her coaches wholeheartedly. Why sa gambangan? Hindi na. Balaan ko na na. But sa ringon, ginabato niya ang mga kritisismo, kagdisiplina, training, para gin sa iya kayuhan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Kaya ang tao, Ma'am Juanita Robles, si Ray Intatano, Ma'am Eve Sotic, dira sa Sara, kung nagabato niya sa mga constructive criticism and correction, mag-ayuhan ina. Pero kung sarado, kandado, simentado ka na. Mabanga, balaan ko ako pa! O, tibot silingon nga hindi ka na gusto nga mag-grow.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Ang Toronto Open or ginatawag inisang National Bank Tennis Open. dito sa Toronto, Canada. Pasukupan ini sang 96 ka players nga mga babayi sa women singles. Kag may 32 ka teams sa doubles draw. May 64 ka players total sa doubles.

0: Corey Dion Goff or si Coco Gauff sang USA, 22 anos, medyo kaedad edad niya, Grand Slam champion and crowd favorite, taga Delray Beach, Florida, USA. Hiningin kontra niya kaginlutos sa DC Open Championship nga si Jessica Pegula, bata sang American billionaire nga negosyante nga si Terry Pegula. Si Jessica Pegula at 32 top seeded contender. Ang ginlutos niya man sa semifinals sang Mubadala DC Open nga si Naomi Osaka sang Japan, 28 anyos, nga multi-time Grand Slam champion, maghampang maniwat kag si Venus Williams. Di si Venus Williams, Ma'am Mary Jean Galia sa Garillo, dira sa San Juan Molo. Ma'am April Garrido, Ma'am Nene Baka, 46 years old na, multi-time major champion, kagadamo na sa mga awards nga nabaton.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: So, very important ang WTA rankings, World Tennis Association rankings. So, halin sa manubo nga rankings before, antes ang hampang kagpag-champion niya sa Mubadala DC Open, si Alex Ayala, nagsaka na Sir Gene Siman. Ang iyang rankings, 25th niya siya sa bilog ng kalibutan. So with her ranking improvement, siya ang automatic nga qualified sa masunod nga round, no? Ng direct second round entry sa 2026 National Bank Open sa Toronto, Canada. Si Alex Ayala, pagpasakop niya sa bong, guaranteed na siya. Sigurado na siya. Maperde man siya, may $28,425 siya nga premyo. Kung sa aton, Dre, 1.6 million. No? Pero kung makalabot siya sa masunod nga mga round, pag third round, abi, makasulod siya. Sa third round, magabaton siya sang $47,605. $47,605 or 2.7 million pesos. Kung makasunod pag isa, makasaka pag sa fourth round, round of 16 na ini siya, $81,800 ang iabatunod niya premyo or 4.6 million pesos. Makasunod pag isa sa quarterfinals, makasaka pag ang iyang nga premyo, magalabot sa $154,354, $8.7 million pesos na. Kung makasemifinals siya, $297,315. Dollars ang inistoryan pa, 16.7 million pesos. Kaya kung mag-champion naman siya, kay target niya ang Grand Slam, subong na tuig. Kung mag-champion siya sa National Bank Open sa Toronto, Canada, she will be receiving 1,085, basta sobra 60.9 million pesos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Garantido sa'yo maperdi, sabi ni Nataktak Abisa Dayon. Kiti aras siya sa quantum second round kay bangod sa iyang 25th seeding, no? Ti qualified na siya sa second round. Perdi sabi sa second round, may 1.6 million na siya. Amo na yaka na namsubong sang pangabuhi ni Alex Ayala.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kaya kung mong tickets, ang pinakabarato, $20 mo. 46 to $117 dollars. Pero kung ara ka sa premium or VIP package, $210 to $235. Saka pag inisal sa $375.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: What's so special pag kay Alex? Babati ito, Sir Paul, please, itong video. Diabla kahapon, naging prepared na, please. Fans, gadugok sa iya mo, no? Isa sa mga tao, Ma'am Emily Sacano, Jean Siman, isa sa mga rason kung niya adamo tao sa Toronto Open, sumong sa Canada, or ginatawag ini siyang National Bank Open, is because of Alex Ayala. Sa Mubadala DC Open, mga Pilipino dito, gatokos ang perte kamahal ng tickets mo. No, ginapaman ko sinita, pilang tickets? 100,000, kung rin sa aton sa Pilipinas, kung convert mo. Si Alex Ayala, ginapadugukan sang fans. Still, she remains very humble, very grounded. Muna namian ko kay Kaugdang Blakag, waigid niya sang iri sa guya niya, sa panghambal niya.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: May staff, may fans siya, Ma'am Regina Gumakil, si Ricky Tagaytayan, Rualyo, nga nagpalapit siya dito sa DC Open sa Washington, papirma sang flag sang Pilipinas. But she refused

0: Ambanya, let's respect the national symbol. Di ang flag niya, hindi mo ni pwedeng ibansin na ginabutang nila sa ilang nga ng hawak ng daw ginihimo nila tuwalya o ano man da. Kay ti santo sa Republic Act 8491, RA 8491, Flag and Heraldic Code of the Philippines, away niya nga ginakurisan or sulatan ang hayahay sa Pilipinas bilang simbolo sang pungsod.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: As of latest count, from pagsugod niya sang karir niya sa tennis, asa subong, abin niyo kung pila ng natipo ni Alex Ayala? Huh? She's 93.7 million pesos richer. Amo kamo sir pula. Oh, 93.7 na. Nagdigan niya daw may istorya kitang rich kid. May negosyo ni sila nga dako sang mga aircon and the likes. Ang Media Central Office nila kag I think daw Southeast Asia manager nila. Ginambalan niya ang ilang Philippine manager. Sang hindi pag ito bantog, hindi pag ito sikat si Alex Ayala, pero nagapasaka, plang bla. Amba niya, pangitaan ni si Alex Ayala, kag i-offer kung pilang iya sininga presyo, himoon pa siya nga model sa Media. Media, bla, kwa ng aircon, no? Di, daw pilingin pabuyan-buyanan sang daw country manager sa Media. So, subuhin ulsul sa Sir Paul. Subong magpangitao mo kay mangin model ni si Alex Ayala. Laban-laban si million sa niyang iyang acceptance fee mo. Oh, kita mo ang suksok niya nga Alex Green Apple ginasakyan maya sang DDS nga maki Duterte kuan kuno nang Duterte color. Asa si Corina Sanchez nagsuksok gani isang Alex Green. Amo ni sa mga bag-o nga color mo Alex Green. Okay, sang daog sa DC Open yen mahina Sir Ben Hermano ang iyang nga outfit green kalo niya green may ngalan matong Nike tapos asang iyang kwani ang outfit niya di ginatawag ini nga Alex Green hindi na gani nga Apple Green. Si Alex Ayala kay bala ko mo kon pilang iyang ano ang iyang racket. Ang racket ang iya siya nga ginagamit ba ng racket ba? Ha? Ano ang iyang racket? Ryan Lloyd, Anthony Arsenal, gauran doon sa pase, bawag gauran doon. Baskag si Ryan Arsenal, gauran kon bakon.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nagpiray racket ni Alex Ayala. And hold on, pagbalik ta, maestro nga namahog nga mamatay sang school official sa Dumangas National High School. Why na nagsipot sa trabaho?
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano ining pastil nga ginhalinan sang tanan sang dumot konflikto dira sa banwa sang Dumangas?
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: You my Vizio.
6: Ang Vizio.
4: You my D3.
6: Mga butka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: You my Vizio.
6: Ang Vizio.
4: D3.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound.
10: Ganagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis mo!
10: DTX 500!
11: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
11: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
20: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man.
25: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT.
26: Graduate.
1: Deserve na mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
23: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
23: Para sa healthy gatay.
17: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ga anti oxidant.
23: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
17: happy kalunay.
23: DTX 500.
17: Masaligan.
23: Epektibo.
17: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy?
17: DTX 500.
23: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
17: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
23: Masaligan.
17: DTX 500.
23: E3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
23: D3Bio.
17: Ang D3.
23: Yung may BCO.
17: BCO.
23: Yung may D3.
26: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
23: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
23: D3 Bio.
17: Ang D3.
23: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
23: Yung may D3.
17: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harold.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may pumso.
4: Ang oras, alas 7:49 sa aga. Oras, kinatulong sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gihapon, kaupo ninyo Ted Ahuero Francia. Later, bantay ka mo ha. Kapin pa sa mga mahilig sa GCash. Kung may GCash gani sa cellphone mo, do gayapa-yapa ka, no? Do, ti simpre na to, lagi na ya. Ang tao may hilig sa rewards. Istorya kita later portion sa aton nga program, party sa GCash.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:50 na sa aga sa Pilipinas. Ano ihan ang naistoryahan sang key official sang Department of Education Iloilo Provincial Office? Parte sa natabo nga pinahugay or ini gani pinahugay kay ti isa man lang ka party mo, no? Kay kun pahugay basla na yun asaya. Pagpahog sang maestro or manunudlo sa Dumangas National High School, ha, nga may mapatay gid saya post ng ligad nga gabi, alas 10 sa gabi nagligad nga adlaw. That was Tuesday night. Amba niya, in Tagalog, Sir Sherwin Marco, RV Chris Caceres, kay Ma'am Merlinda Villete. Sa buwang ito, may mapatay sana naguro sa DNHS, meaning Dumangas National High School, principal, assistant principal, o guro mismo. Mark my words! Amo nang ambal sang maestro.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Nag-ako sa wala, no? Lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sa gadang aking kabutihan. Balik kita na tontobla sir Paul, please. Ngayon, sa gadang aking kabutihan, humanda kayong lahat. Ang lahat niya capital letters LAHAT. Humanda kayong lahat sa galit ko. Ga-respected ko sa life sa bawat nilalang sa mundong ito. Tapos next pagi niya ginbutang, no? Lahat kayo damay sa galit ko. And then amoning last niya ginbutang, sa buwang ito may patay. Sa buwang ito may patay sana guro sa Dumangas National High School, principal, assistant principal, o guro mismo. Mark my words!
6: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
4: Nga daw mo ginakaakig ang maestro out, no? Ang ngalan niya nga daan, sino daw bato-batuhon mo, no? Ngalan niya bato-batuhon. Kamulang na dihon-dihon kung anong ngalan nga daw bato-bato, eh, no? Amo ng information to na baton. Ang anang ngaran na Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Ma'am Rose Iturriaga Estares, daw bato-batuhon, gin sa wisa sa iya nga ti ayon nga maestra man, hindi gid magpasaway.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: So, dayhan nga pent up emotion ini ni nang support na bala nga nagahipos lang sa, no? May madalom nga dumot ining maestro. Ti asod-asod nga atake ni sa eskwelahan. Kung hindi ka bataan, madakpan nga nagdala pusil ka maniro or dala kutsilyo or madala marijuana, mahitit marijuana sa CR, ha? Maestro naman subong ang nagpasaway.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Di kahapon, why sa mag-support sa trabaho? Di isog ka, oh, tapos huwag ka mag why ka magpakita, no? Sinong iya kontra? Si Dr. Leo Abi-Abe. Di si Dr. Leo Abi-Abe, pakita tabli, please. Lantobla kay very meek bataon nga principal sang Dumangas National High School. Di ayhan nga because mas bataon or bataon ang principal sang sa iya, yayhan nga daw padag-an niya lang kiti mas may edad na sa iya sang sa principal, no? Pero ang aton na batong information nga it is all about this pastil. Anong pastil? Pakita ta please. P-A-S-T-I-L. Anong pagkaon nga pastil nga ini? Paano ini ginaluto? Nga nag-trigger gid sang kaakig sang maestro towards his superiors.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Gagata yung talk ni Ma'am Laura sa Magaysaya, no? Avocado Alex. Bagid, mga Ma'am Laura, ginaya nga mga turf. Nari, oh, no? Shredded ni siyang manok, no? Dugay-dugay palutoon ko ni si K5 Alira di on air. Inigin baligya sang isang esodyante nga pertik pigado to sustain his studies. Gabligya siya gabagsak siya sa kantin sang Dumangas National High School. I don't know kung din dampi ang conflict sinadira, no? Nga ang natabu ini, kagdag dumot gid ang maestro.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Na 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo.
11: DTX 500!
13: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
14: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
15: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay,
16: happy ka nunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
17: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
14: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
17: Oh.
14: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
8: Mm.
14: Ano para Sir GP?
13: Hydroxyl radical.
14: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
8: Mm.
14: Garingkols ka na, gatigulang na imong guya.
8: Mm.
14: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells. No, hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best, padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mga buti ka.
22: Para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may taas ka antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
31: Happy kanunay.
32: DTX 500.
33: Masaligan.
34: Epektibo.
35: DTX 500.
36: Mahigo bala ang imo dugo?
37: DTX 500.
38: Masamig ka bala gina allergy?
39: DTX 500.
40: Ang DTX 500.
41: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
42: Nga sa masami,
43: amo naman
44: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
45: DTX 500.
46: Masaligan.
47: DTX 500.
48: DTX Coffee Mix.
49: Ako si Rick Vista. Nga isa ka negosyante, agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
50: DTX Coffee Mix.
51: Mga butika.
52: DTX Coffee Mix.
53: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
54: DTX Coffee Mix.
55: Mga butika.
56: Mighty C.
57: Alkaline nga vitamin C.
58: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
59: Mighty C.
60: Mabaka.
61: Mighty C.
62: Ang alkaline nga vitamin C.
63: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
61: Mabaka.
10: Sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
64: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
65: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa